ya gane to sai Allah ya janye wannan muku to duk matacci haka yake haka yake dauka a daidai yake shi yasa ba magani sai dai a ta kokarin nusar da shi kuma yi masa addu'a ran da Allah ya janye wannan batan to sai ya gane kuskuren da yake kai ba mai shirewa sai Allah subhanahu ta'ala akwai wani balarabe da ya ji annabi sai ya faɗi wannan kalmar sai dinga jinjina ta ya ce wani taɓa jin kalma mai ƙarfi irin wannan ba kalma mai ƙarfi irin wannan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu wani sarki da mota da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa da siffofinsa da zatinsa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam na shaida anna muhammadan bawan Allah ne ko manzonsa ne mai tsira da abincin Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi ila yawmiddin da halayen annabi alaihi salam da sahabbansa da wanda ya tafi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yawmiddin zuwa ranar sakamako ita ce ranar alkiyama wa ba'du bayan basmala da hamdala da shahadataini shine ma'anar wa ba'du sai ce inna tafsirul qur'anil karimi min afdalil ulumi wa ahammiha hakika tafsirin alqur'ani mai girma yana daga cikin mafi fitan ilmai mafi muhimmancin su saboda me sai ce li ta'alluqihi bi kalamillahi azza wa jalla saboda yana tayi ne da zancen Allah mai girma da buwaye wal istighali bima ulifa fihi shagala da abinda akai rubuta akai talibinsa a cikin tafsiri wal i'tina'u bihi da kuma kulawa da shi amrun al'amari ne min al'ahamiyyati bi makani wanda yake da muhimmanci wato a rayuwa is domin yaqinu ala fahmi ma'anil qur'an yana taimakawa ne a wajen fahimtar ma'anonin alqur'ani wa tarsihi hadhil azhar da kuma tabbatar da ita a cikin kwakwalwa wa kar amara Allahu bi ba'd rubin tadabburi fi ayatihi hakika ubangiji ya umarci bayansa su tadabburi wato a yi lura a cikin ayoyinsa faƙala afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ya kafa hujja da wannan ayar cikin surati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubangiji umarni da a tadabburi a cikin ayoyinsa shi kuma tadabburi da ake yi a ayoyin ubangiji wato akwai ayatul lahil makruha da ayatul lahil manzura ayatul lahil makruha sune na qur'ani ayatul lahil manzura shine kaunu da mutun zai kalla igar dare da rana da wata sama hadiri da irin al'amura suke gudana na yau da gobe to wannan ake so mutun ya tadabburi anan zai gane Allah dai ne kuma zai gane cewa dukkanin su babu wanda yake saba wa Allah dan adam shi kadai ne yake fita ya ware daga cikin halittar Allah ya Allah wanda yake so amma duk kaunu gaba ɗaya tafiya take akan manhajin wahid to an so mutun ya kalli wannan ya ga shi mai isa zai ware a kullun sai ya tsokani kaunu shi mutun sai dai Allah ya shiga tsakani domin da lokacin da dan adam yace Allah da Allah uba Allah uwa to ya kada samawati ta faddarna sama da ta gogare ta farfata take ta sako ta rufe kasa watan shaqqul ardu kasa ta daddare ta hade mutane wata khairul jibalu haddan an da'u lirrahmani walada to haka sai abubuwa suke kauna gaba ɗaya tana kan bin Allah da tauhidi sauran ne ba sai to wannan tadabburi ake so a cikin ayoyi kun na alqur'ani idan ya saukar yanda yake zuba bayanansa da yanda yake kawo maganganunsa akwai buƙatar a yi tadabburi a gane sannan kuma yanda larabcin ciki yake shi ma akwai buƙatar tadabburi don ka gane larabcin sannan ne za ka gane ma'anar da aya take nufi in ba haka ba za ka fahimta ba da yawa akwai da ƙa'id na alqur'ani wanda idan mutum bai zama cikin huzzaƙil arabiya ba bai goge da larabci
samun misali hadan daga cikin irin abin da ake so mutum ya tadabburi cikin alqur'ani ya gane abin da ake nufi wanda ubangiji subhanahu wataala yake cewa la yakhafu ladayya al-mursaluna illa man zalama thumma badala husna ba'da su'in a gabana mursalai ba su da tsoro sai ce illa man zalama to kalmar illa anan ya kamata a yi la'akari ita illa tana zuwa da ma'anar istisna'i to gaciya kace ja alqawmu duk mutane sun zo illa fulanun sai kace sai wani wal asr innal insana lafi usrin sai ce illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kaga istisna'i ne karbar illa to anan gurin da yace illa man zalama sama badala husna ba'da su'i sai wanda yayi zalunci sannan ya canja daga mummuna ya dawo kyakkyawa to in ka tafi akan illa aka take to lagiya wato tuba ba shi da amfani ya tuba amma still yana cikin tsoro kenan to saboda haka sai ka gane yanda lafazi yake mai ake nufi saboda haka ma'anar illa din nan wala shine wala man zalama sama badala husna ba'da su'i haka ma wanda yayi zalunci kansa sai ya dubi Allah ya dawo ya gyara wannan shi ma baya cikin tsoro ba sai ka lura da wannan sannan da yanda Qur'ani yake tafi da maganarsa idan ya zo ya samu siffofi kowace siffa zaman kanta take wannan zaman kanta take wannan zaman kanta take in ya tashi maganar sai haɗa shi da yace huwa al-awwalu kaga kalmar al-awwal siffa ce mai zaman kanta sai ce wal akhiru sai sa wal akhiru ita ma zaman kanta take wal zahiru zaman kanta take wal batinu zaman kanta take kowace daya kishi ya daya ce mustaqilla saboda ka dan ya fitar da su karara ya nuna wannan ba ita ce wannan ba sai ya samu so idan kuma ya siffofin yana nufin kwaya daya ce kawai sai ya cire bakwaudin a ciki wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-taq ya fade su a da kawai su fade yake ne wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir shi ma gaba da ya fadi guda uku a jere babu alif babu sura ka su fade shi to da yazo wani gurin kuma dan yi mana bayani ya tantance abinda yake nufi sai ce gafirin zambi wa qabilu tawbi shadidil iqabi zaitawul gafirin zambi wa qabilu tawbi kaga ya sawo gafirin zambi sai ce wa qabilu tawbi ya sawo a tsakani annan kuma sai ce shadidil iqabi zaitawul bai ce shadidil iqabi wa zaitawul ba nan ko sai cire to nan so yake nuna mana gafara zunubi da karɓar tuba ba abu dai bane mafi yawan mutane za su ɗauka gafirin zambi wa qabilat tawbi abu guda ɗaya ne amma ba ɗaya bane shi yasa ya raba su da uku ghufranul zunubi shi ne wato qabulul isa'ati wato iqbalul isa'ati bil ihsan shi ne ga ghufranul zunubi a fuskanci muni amma da kyakkyawa shi ne ghufranul zunubi domin duk wanda ya zunubi munanawa ne amma ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai ya yafe masa kaga ne an sami muqabalatul isa'ati bil ihsan mu abu shi mai zunubin ya yi ya mugusta ya yi mummuna amma sai aka yi masa wato aka fuskance shi bil ihsan da kyakkyawa ubangiji sai ya yafe masa shi kuma qabulu tawbati shi kuma muqabalatul ihsan bil ihsan ne ihsan da ihsani aka samu shi da idawo ihsani da aka karba ihsani aka yi masa da ka suna da bambanci ina fata mu fahimta
محاوله الاساءه بالانسان شيء ده قران الزنوب يا شتافو كرفنسا ما سيتشي كفرت لك على ما كان منك ولا وبالي نا ياجي مك بن دموا كاجي محاوله الاساءه بالانسان wannan kuwa wanda ya dawo kan hanya shi da kace wa anibu ila rabbikum aslimu lahu to yayi ina ba da ya dawo sai aka karba sai da ka dawowarsa kyautatawa ne karbar da ake kuma kyautata ce shine muqabalatul ihsan bil ihsan da aka yi rabar su ba su fade bace kuma aikin na Allah ba ku dade bane iri biye ake a nan gurin to shine amfani da wo to dai zo shadidul iqabi zittawli yace shadidul iqabi zittawli sai cire wo sai ce shadidul iqabi mai tsananin hukuma ne zittawli ko mai kyauta ne mai ni'ima a su fade ce da hukuma da rahama abu da ne idan aka samu kowa babu rahama to babu in aka samu rahama babu kowa to ba rahama amma da suke a sarki su fade shi duk wanda ake rabi ne ko mai rahama to zaka tada shi na da hukuma to in ya canje hukuma ya kyautata to annar rahama ta fito amma in babu wannan sunan abu rauni ne amma mai ƙarfi shi ne yake rahama amma mara ƙarfi dole ake masa hakuri shi yasa annabi alaihissalam wannan da yace maka yace alyau yawmur rahama yau ranar rahama ce da ya faɗi wannan alaihi salatu wassalam yace wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga gidan sa zauna ya tsira wanda ya je haramin Makka ya tsira amma sai yace Safwan a kashe shi sai yace Muqais a kashe shi Abu Sufyan ibn al-Haris sai ware mutum tara yace duk inda a gansu ko a gida ko a gindin Ka'aba a kashe su to wannan shine ta nuna rahama da bai yi wannan mutum ba rahama cewa zai iya yin haka amma ya kyale garin gaba daya to shine shadidul iqabi zittau to da yi musu wannan da suka firgita wani ya tafi zai ce zai shiga sahara da karamin yaro ba zai tsaya ba sai ya bushe yaron ya bushe da aka zo a gama sai ce dawo na ya fi masa ya ce Safwani ya tafi zai fada a kogin maliya wabu dan umair ya zo ya fada wa annabi alaihi salam sai ce to na ya fi masa sai ce ya yi mummunan firgita kalama ba za ta iya sa ya nutsu ba sai annabi sai warware rawarinsa sai ya bashi ya ce je ka kanuna masa sannan sai ya dawo Abu Sufyan ibn al-Haris shi ma ita ho sai na adira jalar ce ima zaka ce da shi tallahi la kar asaraka Allahu alaina wa in kunna la khadiina yana zo yana fada ka sai ce kai mali muka kuwa to wannan shine ma'anar rahama shididul iqabi zittawli ahadda take da rahama da kuma hukuma idan babu hukuma to ba rahama sai rauni wannan shine afala ya tadabburun alquran in zaka karanta shi kaga kalmominsa da yake amfani da su me yake nufi in ya saka kaza ya saka kaza ya saka kaza in ka karanta suratul najmi zaka ga yana saka wani gurare yana saka huwa huwa wani gurare yana cewa yana cirewa yana cewa wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya kaga ya sa huwa wa annahu sai ce halakar zaurai na zakar wurinsa bai sa huwa a ciki ba wa annahu huwa abhaka wa abuka to duk wanda ya sa huwa dan adam yayi da awar yana wannan amma inda ya ci ruwa dan adam bai da awawa ba wanda ya taba da awar yana halitta mace da namiji amma akwai wanda ya da awar ina halitta ina kashewa wanda suka yi zamani annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam an da kuwi wa umitu daga ce an da huwa amata wa ahya amma da izo wajen halakar zuriyar ne zakar sai ya ci ruwa haka da aka zo cikin suratul waqi'a haka qur'ani ya fada yace da mu afara'aytum ما تهرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لم يسكى لجعلناه حطاما da aka zo wajen shuka in ka shuka yace ni nake ko kuke toho da ita ta tsiro ko ni ne in na so sai in bai da in batta a bushe ba za ta fito ba bai sa lami amma sai ya zo wajen ruwa a faraitun ruwa allazi ta shirar gona a antum anzartu nuru min almuzini am nahnu almunzilu law nasha'u ja'alnahu ujajan nan bai
yace laj'alnahu law nasha'u ja'alnahu bujajan kaga da yace ja'alnahu bujajan bai sa lamiyo su da babu wanda yake da awar shike sauko da ruwa daga sama amma shuka mutun zai da awar cewa shi ya tanadi gonar shi ya huda shi ya shuka ya samu giri ya shuka ya zuba taki har ya dinga ruwa sai ga kuma yana da hannu a cikin haka aka sa lami dan a kade hannunsa amma wancan da ba mai da awasu da ka bai sa lami ba to ka duk kalmar da Qur'ani ya zo da ita akwai wani sako da yake cikin ta to shine tadabbur na ayatul Qur'an domin ka gane muradin Allahi akan ayat da yake wato da ta sauka sai cewa inna turasa ummatina al-mahdud juz'un asilun min kiyaniha wa wujudiha turas shine abinda aka ajiye aka bari na gado na ilimi shakira turas al-mahdud wanda yake da rubutun hannu juz'un asil wato wani yanki ne na asali min kiyaniha na wato na haqiqanin al-umma wa wujudiha da samuwarta duk al'umma kana so ka gaya take ya wace irin al'umma ce ya samu wata take to kuma ka karanta abinda suka rubuta da hannu shi yake kira mahdud wa basihi wa nashrihi ta hakikan madrasata ya da shi da sakin sa cikin al'umma ta hanyar ta hakiki wanda muke magana yanzu wadda rasatan da kuma darasa wadda duk zamu gane su nan gaba ta sama su'udan fi maramir majid wal hadara wato tana daga al'umman ne a cikin maraqil majid wal hadara wato izuwa tsani na daukaka wal hadara da kuma ci gaba domin ci gaban al'umma yana cikin abin da suka rubuta abin da suka danga rubutawa suna bari na hannu wannan shi yake nuna haƙiƙanin al'umma wace iri ce shi yasa ranar da turawa suka ci sakkwato suka kashe sarkin musulmi aikin da suka fara yi na farko shine dilta wanda aka rubuta nan suka tattara aka zuba jirgin ruwa aka aika da su Ingila saboda sun san tushen al'ummar yana cikin wannan in aka kwashe musu an janye musu abubuwa masu yawa da za su nuna asalin su wannan halin musulmina mu na wato ina ke bantar musulmi iktisas kenan lokacin na da muslimuna wannan halin musulmina inda annabi ya ce na hanu wa ashiral anbiya la nuras ma tarakana hu sadaqa to na da muslimina na ke bacci musulmi namtaliku min at-turasi man mallaki abun gado na ilimi fi muktalafi sununil ma'rifa tarikatan dakhaba a cikin dangogin ilimi mun bar abun gado wanda yake mai girma khallafa halana aba'una wa ulama'una al-awail iyayenmu da malamanmu suka bar mana gadon su allazina darabu fi kulli fannin wa ilmin bi samin mafir wanda a kowane ilimi da kowane fanni sun samar da rabo wanda yake mai yawa suka yi wanda na taba gaya mana cewa binciken da masana suka yi mahaduda ji da aka samu na duniyar musulmi marubutun rubutu wanda aka yi a rubuce da hannu sun haura wato mahadudi miliyan 360 miliyan 300 rubutun hannu na musulmi a cikin muktalafin fannoni fannoni daban-daban sannan wani kuma ba wai karamin abu bane a ce an yi dan shafi 10 ko 20 a'a wani ya yi rubutu mujalladi 100 mujalladi 100 akwai wanda na sani ya yi mujalladi 600 a tafsirin Qur'ani kawai wa irin wannan su ne mafaruda kaga Nasiru Zaharani yana nan yanzu a Al-Qaidul Hayati a cikin birnin Makka yana da Santa Cabana yana kiranta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu cikin abin da ya shafi annabi alayhi salamu nasira kurum mujalladi 500 akai iya dakunan matan annabi alayhi salamu mujalladi 30 akai akan dakunan matan annabi alayhi salamu guda 9 hanyar da annabi sai taba bi an yi mujalladai akan ta ita can da ya taba furta sunan sa an yi mujalladai akan su haka ake to wannan shine turas duk al'ummar duniya ba wacce take da irin wannan banda mu musulmi ko cikin al'ummar ka kalubalance ta ba ta da wannan taska ta karatu banda al'ummar musulmi to raka turas ka zo dai su suka dinga kwakwashewa to yace min malam na shahallahu masiran inda ummatin min al-umami
ba mu da kwatan kwace a cikin duk al'umman duniya gabaɗaya a wajen wannan wa hadha turasi yandawi ala kunuzin sabina min al-ilmi wal ma'rifa wannan gadan ya kunshi taskoki mai tsada ta ilimi da ma'rifa wa farkat da wacce daulatul usmaniya الدوله العثمانيه تقدمت التي طبقت الشريعه الاسلاميه وجه تطبق شرائع المسلمين وجددت الدين تقوم تجديد الدين في بلاد هوسا اكثر هوسا في القرن الثالث الهجري الشيكره واتو القرن 13 لهجره النبي عليه السلام شنو 18 واتو ميلاديه مي تقدم شنو جهود المشكوره kokari abun godewa fi nashri ulumul islamiyya a wajen yada ilimin musulunci wata jididi hada kuma sabunta ta da anna rijal hadhihi ad-dawla don mazajin da suka kafa wannan daula wa muassisiha kad katabu fi majalatin min al-ulum shatta sun yi rubutu a cikin fagage na ilimi iri daban-daban wa halahu lana min hadha al-turas shay'an kaseeran sun bar mana wannan gado wato daga cikin wannan gado al-abuwa masu yawa wa al-ragami didda min kiyami harkatin da'iba fi hadha al-asri didda kokarin da ake an dukuwa ba dare ba rana a wannan zamanin li'ihyai domin raya wa nashri hadha al-turas da yada wannan gado fakar baqiya kaseeran minhu habisan fi hazainil kutub al-ammati wal khassa mafi yawa abu mai yawa ya zama yana nan habisan a tsare a taskance a cikin taska talatatabai ta kebantattun mutane da kuma ta hukumomi wannan ce da hukumomi kamar laborare na Kano kamar history and culture bureau kamar irin na sauko da suke da history and culture bureau irin wayannan kamar jami'o'i da suke da littattafai iri-iri to irin wannan su ne al-abunna kaza'inul kutubil amma al-khasa shi ne kowane mutum kamar ni ina da littattafai da nake da su a ɗakina wanda na siya da wanda na nemo na rubuta da na hannu irin wayannan yantaziru man yuzihu anhu gubarar zaman yana sauraron wanda zai karkade masa kura wai kurjuhu ila mutanawilul qurra ya fitar da shi wajen masu yin karatu sai ka dauko shi ka kade masa kura kai aiki na darasa kai ta hakiki sai a fito da shi sai mutane su samu yace littattafan da suka yi yana hayyan suna da suna sauraron wanda za su yi musu wannan aiki Allah ya saka da rai to shi malamin yana daga cikin wanda suka yi mala ya faru ku ce ta ce da Allah ji kansa ina daga cikin wanda suka yi wannan aikin na tahqiqin na burus sadi shi ne tahqiqin lamul barki da shiwa Abdullahi din da ya kan ilmu tasrif to mala ya yi rubutu a kansa a lokacin marhala ta degree ya tahqiqin sa kamar yadda aka yi wannan sannan a marhala ta PhD kuma ya tahqiqin burus sadi shi kuma burus sadi na Ibn Saleh shi kuma malamin Sheikh Usman Dan Bodio ne da ya wannan professor Sani Khamis shi kuma yayi takiki akan al-Bahr al-Muhit da Sheikh Wala Ibn Kodi ni kuma ne takiki akan ash-shamilu fil nahy wa sarf wal had dukkan wayannan sune littafai da ake manya-manya wanda suke dauke da ilimi mai zurfi wanda suka nuna kasan nan nahiyar masu ilimi ce to wannan dai yana cikin Allah ya sa mun shiga cikin wanda suka ba da gudunmawa fito da irin wayannan abubuwa tare muna cike da tare mun yayi sai dai a sake kowa kuma Allah ya taimaka wayannan da aka yi su ne na tarihi dan wanda malai hayayi na tarihi ne a tarihin jami'ar gaba daya abu ne mai nauyin gaske wajen gama shi wanda professor Sani shi ma mai nauyin gaske ne wanda na yi shi ma mai nauyin gaske ne dan professor Nabi Suwaid lokacin da rai duk wanda ya ce zai dauko Shamilu sai ce bashi bashi ba zai yi wai ko a ce ki rubuta da tafin kowa gudun sai yake in na zo zan yi rubutu duk abin da na saka a gaba ba zan yi ba zan kwana 14 ba ko lokacin da zan yi masters bahas din da ne akan sawarin min asalibil iltifati a wuni daya
nabi alqur'ani gabaɗaya min fatiyati ila atimatihi na fitar da abin da ya shafi iltifati gabaɗaya amma ran da na zo shamilu malam mai bushara ya ce da ni kwana 14 zaka kade littafin nan amma da na zo na zauna sai da ni wata 6 neman maki wani tun daga sallar asuba sai na kai sallar magharba in an yi magharba ne isha na zauna sai ne kai shan 12 dare sai da ni wata 6 ina wannan aikin sai da yan yatsuna nan har wani dan abu ya tsoro na dauka cindo ne ya fito mu in ka zo ka ajiye mun kata irin kwandirin na biro din nan sai ka dauka tsotse su ne gaba daya to anan na bincin littafin nan ba karamin nauyi ne da shi ba yana da mutukan nauyi isi shahadi kawai da i da alqur'ani ya isi shahadi da aya ta fi 1600 haka hadisan annabi alaihi salatu ash-sha'aru su ma haka ya dinga yi in ka je yanda yake yin idan ya dinga yawa malamin su su yudi ne amma saka shi a gaba duk ya dinga da sai da ya masa gyara a mawdu'i guda wajen 35 sannan ya zo ya canja masa tartibi na zubun ilimin nahwu sannan ya zo bayan ya canja masa tartibi na zubun nahwu sannan ya canja jogon kaza da siyudi ya zuba agwagi ya cire su ya mai da su cikin zogon agwagi wanda ya zuba talatalo ya cire ya saka duk sai da ya wannan gyara ya komo kan zamakshari ya dinga inda ayoyin da zamakshari ya ci magana ya ce zamakshari abin da ya faɗa ba haka ba ne ga yanda yake a daular ko da

0: cikin kunna daidai, harshe zai faɗe shi daidai ba gargada, shine salasatul usul wata katar ibara, da kuma ibara wacce take gogan giya, yanda ka san wanda yake kira ya goge abu a goge shi a sasan faifa ya zama tas, shine ibara saka take wal iktifa'i bil gardil madlubi, da kuma isuwa da buri, duk abin da yake nufi kawai da ya faɗi abin da yake tsaya iya nan, bila tawilin mumillin, ba tare da tsawaita wacce za ta sa ka kosa ba mai gundurarwa, bai saka tsawaitawa da za ta gundurar ba, aw iktisarin muhillin, ko kuma ya takaita wanda za ta kashe abubuwa da dama ta bar su babu, iktisarin da ibabu wannan duk abin da ya takaita gaban shi komai, akwai wanda mutum zai takaita abu amma dai ya zubar da abubuwa masu ma'ana, to shi wannan littafin duk ba wa'annan a cikinsa, shi yasa ya ce littafin yana da amfani, ya azaba kima ilmiya jadida lil maktabatil islamiyya, wa hadha yunasibu hadha al asra, wannan yana daidai da wannan zamani, allazi asbaha zamani fihi al amil al hasim wal muhim, wanda zamani lokaci ya fi damun kowa akan wannan lokacin, wannan zamanin da muke ciki lokaci shine abun kulawa, shine time management, zamani ne na kula da lokaci, komai a lissafa yake, in ka duba computer lokaci ne an taƙaita shi, abinda za ka yi kwana da kwanaki ka ne ka saka computer zai ta tattara maka ta fito da shi, idan kana son
1: tabbi wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa, wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi,
2: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari,
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo,
2: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman daga

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya. Ina fatan dai kowa ya tashi cikin koshin lafiya da kuzari. Sunana Fatima Kabila Branyaka, sai nake tare da ku ta cikin shirin An Tashi Lafiya, shirin da muke dauko batutuwa da suke da jibi da ku al'umma, inda muke tattaunawa domin samu mafita. To masu sauraro, da yau zamu yi magana ne kan wani abu da kusan kowa ke, amma wasu daga cikin mu basu ma bashi muhimmanci da ya kamata ba. Wannan dai batu shine magana kan barci. Tambayar dai da zamu fara yi a yau ita ce, shin kana samun isasshen barci a kowace rana, ko kuwa kana kwanciya da dare amma kafin kai barci sai ka shafe lokaci mai tsawo kana danna waya, ko kuma kana tashi da sassafe saboda aiki, makaranta ko wasu nauyin rayuwa ba tare da samun isasshen lokacin barci ba? A dai yau zamu fahimci dalilin da yasa barci yake da muhimmanci, abinda rashin barci ke iya haifarwa, da kuma hanyoyin da zamu inganta yanayin barcin mu. Ku kasance tare da ni ta cikin shirin An Tashi Lafiya, inda zamu tattauna waɗannan batu. To masu sauraro, barci dai ba wai kawai lokaci ne da mutum yake rufe ido ya huta bane, a'a. A lokacin barci, jiki da kwakwalwa suna samun damar yin wasu muhimman ayyuka na gyara da kuma sabunta ƙarfi. Saboda haka dai, idan mutum bai samu isasshen barci ba, hakan na iya shafar yadda yake yi da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa a rana. Misali, mutum zai iya tashi da safe yana jin kamar bai huta ba, wasu kuma sukan fuskanci kasala, rashin kuzari da rashin maida hankali da saurin fushi. Haka dai, don haka barci wani muhimmin bangare ne na kula da lafiyar mutum. Wani lokaci sai kaga mutane jewa ba sa ganin muhimmancin barci, ko kuma su ringa tunanin me yasa barcin yake da muhimmanci. Akwai dabubuwa jewa da ke tabbatar da cewa barci yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki har ma da kwakwalwa. Kamar na farko, barci yana taimakawa wajen dawo da kuzarin jiki. Idan mutum ya yi aiki ko ya gudanar da wasu ayyukan tsawon yini, jiki dai yana buƙatar lokacin da zai huta. Sannan na biyu, barci yana taimakawa kwakwalwa. Kwakwalwa dai tana buƙatar hutu domin mutum yana wato ya samu damar yin tunani da kyau, ya kuma maida hankali da kuma gudanar da ayyukansa yadda ya kamata. Abu na uku dai shine, barci yana da taimakawa wajen kyautata yanayin mutum. Idan mutum bai samu barci mai kyau ba, yana iya zama cikin damuwa, gajiya da saurin fushi. Na huɗu, barci yana da muhimmanci wajen kula da lafiyar jiki gaba ɗaya. Saboda haka, ba abu ne mai kyau ba mutum ya riƙa ɗaukar barci kamar wani abu mara muhimmanci a tattare da shi. Yanzu masu sauraro, bari mu duba wasu abubuwan da suke hana mutane samun isasshen barci. Kamar akwai yawan amfani da waya da dare. Wasu mutane idan sun shiga kamar sun hau gado ko inda za su kwanta, sai su fara kallon bidiyo, hira kafafen sada zumunta ko karanta saƙonni wanda suke tunanin kamar mutum ya zo kwanta ya ce bari ya ɗan yi minti biyar kawai sai ya kwanta, amma kafin ya ankara sai ya ga ya yi awanni kafin ya kwanta. Sannan akwai damuwa da kuma yawan tunani. Wasu mutane suna kwanciya amma tunaninsu yana kan matsalar gida, aiki, karatu, kuɗi da wasu abubuwa na rayuwa. Na uku, akwai kuma rashin tsarin lokacin kwanciya da kuma lokacin tashi. Wani lokacin mutum zai kwanta da wuri, wani lokacin kuma sai tsakar dare. Wannan na iya sa jiki ya kasa saba da wani tsayayyen lokaci na barci. Akwai kuma shan abubuwan da ke ɗauke barci, musamman kusa da lokacin kwanciya. Saboda haka, ya kamata mutum ya kula da irin abubuwan da yake sha da kuma lokacin da yake shan sa. Masu sauraro, bari mu tsaya kaɗan kan amfani da waya. Yanzu da muka duba, waya ta zama wani ɓangare na rayuwarmu. Muna amfani da ita wajen aiki, karatu, sadarwa da nishaɗi. Amma tambayar ita ce, shin waya tana taimaka mana ne, ko kuma tana hana mu barci? Idan mutum yana kwanciya da waya a hannu, yana kallon bidiyo ko yana amfani da kafafen sada zumunta har zuwa lokacin da zai barci, wannan dai na iya sa lokacin kwanciyarsa ya jinkirta. Saboda haka dai, yana da kyau mutum ya samu lokacin da zai daina amfani da waya kafin ya kwanta. Misali, idan kana son kwanciya da ƙarfi 10 na dare, ka fara rage amfani da waya tun kafin lokacin kwanciyarka. Ba wai nuna cewa a daina amfani da waya gaba ɗaya ba, a'a. Abin da ake nufi a nan shine, mutum ya samu tsari da kuma daidaito wurin amfani da wayar tashi. To masu sauraro, yanzu ga wasu matakai da zamu iya ɗauka domin samun ingantaccen barci. Na farko dai shine, mutum ya samu tsayayyen lokacin kwanciya da shi kanshi lokacin da zai tashi. Ka yi ƙoƙarin kwanciya da tashi kusan lokaci ɗaya a kullum. na biyu kuma mutun ya rage amfani da waya kafin lokacin kwanciyar sa muna ta maimaita wannan yana da matukar muhimmanci na uku mutun ya tabbatar da wurin kwanciyar sa yana da nutsuwa sani da akwai hayaniya ko wani abu da ke hana ya sa mutun ya nutsu ko to yayi kokarin rage shi a daidai lokacin da yake kokarin kwanciya sannan mutun ya guji cin abinci mai nauyi sosai kusa da lokacin da yake kwanciya baya ga haka ya kamata a ce mu rage abubuwan da suke iya hana barci musamman idan mutun ya lura suna shafar barcin shi na shida kuma ka samu lokacin motsa jiki a cikin rana gurgurdan yanayin lafiya ka da abin da ya dace da kai masarar akwai wani abu da nake son mu fahimta a nan gurin ba wai kawai yawan sa'o'in barci ne da ake magana akai ba a'a ingancin barci ma yana da muhimmanci wani mutum zai iya kwanciya na dogon lokaci amma ya rika farkawa sau da yawa ko kuma bai samu nutsuwar barcin ba saboda haka idan mutum yana yawan samun matsalar barci ko kuma yana farkawa yana jin gajiya akai-akai yana da kyau ya nemi shawarar ƙwararren ma'aikacin lafiya kada mutun ya dauki matsalar barci da wasa musamman idan ta dade tana faruwa a gare shi. Tuma sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707-795-239 0707-795-239 ko kuma 0811-478-777. Shin me yafi hana ka samu isasshen barci amfani da waya aiki karatu damuwa ko wani abu daban? Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Naam, amma alaikum assalamu rahmatullah.
1: Baka an tashi lafiya?
0: Lafiya alhamdulillah. Kai tsaye da miki tare?
1: Magana Bashir dai shugaba auditan bawo kudu san dukan mu.
0: To masha Allah muna tare da kai Bashir dan shugaba.
1: Na'am.
0: Na'am.
1: Da lokacin da baka samu isasshen jin barci ba, za ka ji ka tashi a gajiye, za kuma ka ji gaba sai kana cikin fashi.
0: Na'am.
1: Kin ji barci shi ne yake kwanta da shi, duk wata damuwa da wani gajiyar da ka dauko da a ranar, duk ka barci, sai ka samu isasshen barci, duk wannan zai yi ba shi.
0: Na'am.
1: Lokacin ka sai da lokacin barci, duk lokacin da lokacin ka sai ka ji maka baki daya gajiya ta kama kar kuma gajiyar barci yana damu ka.
0: Muna matukar godiya Bashir dan shugaba daga karamar kuma kura da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fatan barka da yi.
0: Na'am, barka dai, fatan an tashi lafiya.
2: Kuna tare da Ishaq manaja da kuma dan kungiyar zumunci a kafai gidan karamar kuma jibi.
0: To masha Allah, dan mutanen Bebeji Ishaq muna tare da kai.
2: Na'am. Duba da yadda zaki ga mutum yawanci gaskiya mutane ba wani uzuri mutum ne zaki ga ya ka dau lokaci da dare ba su barci ba sai dai kiga wani ko a waya ko kwamfuta ko kuma dai ya tafi dai wani guri dai da kike gaskiya ba zai je ya ba kwakwalwa shi hutu saboda yanayin hazarin da ta ba.
0: Na'am.
2: Ya dai irin wannan zaki ga kuma mutum yawanci yana haifar da matsala wani kiga rashin lafiya da sanadiyyar rashin samun isasshen barci ga sunan dai abubuwa iri-iri to gaskiya da ya kamata a ce al'umma yadda suke rayuwa kuma da ya kamata su rinka kula da lafiyar su.
0: Na'am.
2: Allah ma Fatima dai da fatan za ku tashi lafiya ne magana ita manaja girma.
0: To muna matukar godiya Ishaq manaja girmawa daga karamar hukumar Bebeji da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: Na'am, barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
3: Yawwa, barka, kina tare da Awwal mai shafi daga jihar Kaduna, ina miki fata alkhairi.
0: To muna godiya Awwal mai shafi dan mutanen Ikara dake jihar Kaduna.
3: Gaskiya mun ji magana da kika dauko wato wannan mawdu'in gaskiya mawdu'i ne da yake mai matakar daɗi kuma da amfani.
0: Na'am.
3: Muna fata gaskiya dai tunda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ya sanya mai gare zan mawuta to tabbata kun hikima a ciki. To gaskiya mu abin da yake da mata an dauke mana hankalin nan gaskiya hana bacci gaskiya dai akwai musamman wayannan. To wayannan ba gaskiya take sai ita ce hakan gaba gaskiya wajen hana matasa bacci da kowa da kowa. To gaskiya ya kamata kore da amfani da waya musamman sannan kuma akun kira ka a tukar direbobi zai ce ga wani zubin bacci su ma musamman direboba wani zubin sai a hadin yana hada hatsari mai yawa idan kwanta yana jin bacci ko na minti 5 ne ko kuma amma sai ce sai ya je koyi kaza to a hanyar nan kuma zai ce ga yayi a tsaya wani zubin an ya sa rayuka da yawa to su ma direbobi gaskiya kamata a lokacin da ka ji bacci gaskiya ka tsaya gaskiya saboda akwai rayukan mutane ko kanka ma kai ka tsini ma to gaskiya ya kamata ne mai da hankali sannan kuma bacci ya kaga akwai da musulunci ya koyar ayi inda za a fadin dadin bacci akwai azkar da ake akwai alwala akwai addu'o'i to inda mutum ya sai insha Allah bacci to gaskiya muna sa ran komai da tafi dai awal mai shayi kar jahar Kaduna gori
0: to muna matsakar godiya awal mai shayi daga jahar Kaduna da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmawa daidai wannan lokaci da muke tattauna ta cikin shirin an tashi lafiya assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam. Rahmatullahi muna tare da ke ƴar makada.
4: A gani Hajiya Fatima.
0: Na'am, fatan tashi lafiya Malama Hadiza.
4: Hajiya Fatima tashi lafiya mu dan ciki wa sabon mai albarka Fatima.
0: Alhamdulillah Allah ubangiji ya ba mu damuna mai albarka.
4: Mun da azumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hayyin zuwa ake Fatima.
0: Masha Allah.
4: Wa Allah muka yi gari lafiya kuma Allah ya samu da haka.
0: Amin ya rabbi.
4: Wannan rana Allah ya sa da mu Allah.
0: Amin amin. Amin ya Allah.
4: Na ga mawdu'in kula kuma yayin da ta mabaci. Ida bacci rahama ne gurin Allah.
0: Na'am.
4: Yawa ai ko ka fanta Allah ma ka ji shiru kowa yana bacci ka ji duk gari. Ai babu dadi. To amma yanzu mata sama abin da ke da saboda ba mu sama ma waya. Ba da gudu ma kan wannan rashin na bacci.
0: Na'am.
4: Ka ga mata siya kai karfi uku. Ina na tana bayi. Wani ma sai da kiya an kwalle kan sallah. Ina
0: na
4: na dan waya na kuma kamar nan ne magana da yaso kai fada su ma dubo bi irin wannan amma da ni cikin shawara kan kai bace a fara ara ni ma na ara kare jiwa rayuwa
0: na
4: ara kare jiwa rayuwa rashin bace ai matsala ne ba karama ba yawa Fatima ni kika shiga aiki lafiya Allah kake ki da lafiya hadisi yar maka da daga na bayan
0: Tamala mutsikar godiya Malama Hadiza yar makada daga da na bayan tasha da shigowa da kika kuma ba da take gudun mura daidai wannan lokaci assalamu alaikum Na'am barka da kai tsira muke tare kuma daga ina
5: Bashir Abdullahi ne rayuwa
0: Masha Allah Bashir Abdullahi dan mutanen Hotoro fata an shigo shirin an tashi lafiya
5: Wallahi alhamdulillah ya baki kin ga misali yanda dai mutane suke fada akan waya
0: Na'am
5: yawanci ita take yana matasa ko kuma sai mutane gutsi to ina ganin shawara da zan iya ba wa iyaye misali idan suna da iyaye hakan nan da suke rike da wayannan to kamar da ace din da kan gwamnati a karbe wayannan hannu
0: Na'am.
5: Kai baka ajiye ko kuce ko iyaye ko ajiye ko yana kai ku kyale su da su. Amma in ba haka ba wani lokaci wallahi Allah ya san kai karfi ne karfi ku ana gana da wannan.
0: Na'am.
5: Ba abin da zai iya jada masa ba. Matsala ne a nan ga. In ga kamar direbobi misali akwai direban da yake san tauha ko da kwaya da suke sha. Ko da kwaya da idan suka sha kwaya da za su yi sai su yi hoto. Sai daga bayan sun ga ko ba tun da ji ta kun wannan illa ne yanzu ka sha kwaya kai sati da sati biyu ke. Saboda kana neman abu ne na da ce to ka zo ka gama tara to a nan gaba kuma idan abu ne ji duk abin da ka tsara su ya kare ka dewa an nemo wani abin da ba kamata ba duk da kuma mai ba na gare din lokaci ya kai ka je bacci kawai ka sake bacci kai amma fa din sun da ne ka ka fara kawai ka fa gurin ka kai kullum ba ka ga wanda zai zauna ya bacci shi mai ba zai waye ba amma da ce ba ana guri ana tsara guri kuma ga bacci a rage yawanci yake da lasara ina
0: na'am
5: batan da wani da Allah ya samu ya rasu kuma dai gaskiya ana kwantawa ne karfe 10 kuma ina tashi karfe 4 na su wannan shine kullu abun da tsara ke
0: ta mina min ma ya sha Allah Bashir Hotoro da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa a daidai wannan lokaci assalamu alaikum assalamu alaikum to ga dukkan alama dai layi na shi ya riga da ya katse fatan dai zai sake shigowa assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: Na'am, alaikum salam wa rahmatullah.
6: Barka da wannan lokaci.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai.
6: Alhamdulillah, Usman Hassan sun yi angon mace da akan layi.
0: To masha Allah, Usman Hassan sun yi angon mace da.
6: Wannan mai matsayin muhimmanci. Duba da cewa shi bacci na ɗaya daga cikin wani na nigima. Wanda akwai mutane da yawa wanda a ba su kuɗi za su dawo da kuɗi. Bacci ba tare da an yi musu wata addu'a bacci ba da rasu da kuma shi bacci yana ɗaya daga cikin hikimomin Ubangiji da misali a takaice akwai ma Allah da yake sana'ar bisi ba ya samu da shi sai ya zo ya samu taɓin kwakwalwa wanda da aka je mutane ka ce ai an ga yana samun kuɗi an yi masa asiri kaza kaza aka yi ta surutu da asibitin kwakwalwa na Dawana da suka yi bincike akan shi sai suka ga cewa ai akwai ci da baya shi suka tambayi sana'ar da aka ga in je ke yi kuma ya yi aikin sana'a ya samu bacci sosai gaskiya kwana yake yana aiki sai suka ba shi wasu magunguna da suke da alaƙa da na rashin wannan abu da ya yi ɗan kwanaki sai ga shi ya dawo lami lafiya wanda hakan yana nuna cewa bacci yana ƙara samar da natsuwa a cikin kwakwalwa da suka kuma wanda masana ma na bayar da shawarwari a rika samun akalla bacci na awa bakwai awa nawa ne wanda masana dai su kada wanda yana da kuma mutane ke da kokarin yin kuma ba mu ba bacci zai yi ba yana kokarin yin na su ke da addu'o'i da ibada da hakan zai kawo musu sauki a rayuwa ana abin da shiga cikin lamarin mu ya kawo mutum mutumin da suke damun mu kuma ala san zan yi angon masu gyara da ya fata wa mara tare da
0: To amin amin muna matukar godiya Usman Alhassan Tsanyawa angon mace daya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin antashi lafa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
7: To kai sai da waka na ko tace mu kura sawan sai.
0: To masha Allah Abubakar Yakubu mai fenti bunkure barka da shigowa.
7: To na shirya abubuwa da jira da kuma na moti da shabu ne da kuma yin bacci wala ba ta musamman bacci na to da jira gaskiya ne har da Allah ne idan zan kwanta malam Fatima karshe goma na riga na sa dot moti da riga na kwanta saboda wannan abubuwan waya gaskiya dare ne malam Fatima wallahi ba kuwa ne ke kai sallah asuba ke kai yin kuma sallah sabuwa ne da kuma muhimmanci ta kuma da kada ko mutum ko wani kai ne wanda misalin karfe 10 ko 9 da rai ko 8 ba za mu ji aka sare zama na wato wallahi wata ce karfe 8 da rai sai kai kaga a hannun yanzu zai zo a kewa amma wallahi yanzu wani bai ta yi kwanciya ba wallahi sai wasa da karfe 2
0: na'am
7: kuma ko kai ya zai kana da kuɗi ya ce wai karfe 2 ko zo ku fara kwanta kai ya kiya shi da wanda aka shalla sallah asuba
0: na'am
7: duka wanda ina cikin mutane gaskiya ga wata gyara shin da dai ta lokaci da wato zai a jawai shi ita ta wani mata na da bukatu to amma mutum ba zai ajiye wa wanda wai wallahi shi karshe daya ma zai fara dauka ta wani kiri da zai yi yanzu irin wannan abubuwan da ake yake wa ce ko ba ne wato wallahi yanzu idan ka duba sakonni irin da karan nan ka tashi ka duba shi sai wanda ba habba sai da shi wanda wai na kai
0: na'am
7: duka irin wannan abubuwan da kawata ce duk irin wannan abubuwan sun ga dauka hankalin kai kana faman kai wallahi kamata ya ce bari aje waya mu bana bacci kai sai dawo bakar yakko ke tuwo ko
0: to muna matsakar goda bakar yakko mai fitse bun kure da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum assalamu alaikum to shi ma dai wannan line ya shigo kuma ya katse assalamu alaikum to wannan shi ma dai assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah muna tare da kai
8: masha Allah ya ruwa
0: lafiya alhamdulillah kai tsaye da muke tare kuma daga ina kadan matsa daga jikin akwati tsare da yanka masu rarrazun ba sa jin kai inda ya kamata to masha Allah bu dan iya trader kofar wambai muna tare da kai
8: to masha Allah na da abin da ke tonawa a
0: gaban ka na'am na amin amin muna matsar godiya dan iya mai trader ofron bai da shuwa da kai ka kuma bada ta ka gudumar to masarar da yau dai mun tattauna muhimmancin barci ga lafiyar jiki da kwakwalwa sannan mun fahimci cewa barci yana taimakawa wajen samun kuzari nutsuwa da kuma kyakkyawan gudanar da ayyukan yau da kullum mun kuma tattauna wasu abubuwan da suke hana mutane samun barci ciki kuwa har da yawan amfani da waya da daddare damuwa da kuma rashin tsarin lokacin kwanciya don haka daga yau dai ya kamata mu fara kallon barci a matsayin wani muhimmin bangare na kula da lafiyar mu to masarar da lokaci yayi da zamu ka karshen shirin na tashi lafiya na yau ina fatan abubuwan da muka tattauna zamu taimaka mana wajen gyara wasu halayen mu da kuma kula da lafiyar mu mu taya tuna cewa jiki yana da buƙatar aiki amma yana kuma buƙatar hutu suna na Fatima Kabila Baraka sai nake godiya ga waɗanda suka shigo suka bada tasu gudunmu da ma waɗanda hali bai ba su damar shigowa ba suna ta kira ku ci gaba da kasancewa da rama radio farin cikin al'umma

0: Barkamu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyarta ta ƙara bunƙasa dangantakar kasuwanci, zuba jari da harkokin yawon bude ido tsakanin Najeriya da masarautar Saudiya. Tana mai cewa sauye-sauyen tattalin arzikin da ake aiwatarwa suna ƙara jawo hankalin masu zuba jari daga sassa daban-daban na duniya. Ministan yada labarai da wayar da kai Muhammad Idris ne ya bayyana hakan yayin taron baje kolin zuba jari da yawon bude ido na Najeriya da ƙasar Saudiya na shekarar 2026 da aka gudanar a Abuja. Ministan ya ce gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu na ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya domin gina tattalin arziki mai ƙarfi da ke bai wa masu zuba jari damar gudanar da harkokinsu cikin sauƙi tare da ƙarfafa kamfanonin masu zaman kansu da bunƙasa ƙirƙire-ƙirƙire. Ya bayyana taron a matsayin wata muhimmiyar dama ta hada gwamnatoci masu zuba jari da kamfanoni masu zaman kansu na kasashen biyu domin faɗaɗa harkokin kasuwanci, ƙara yawan jari da ake zubawa, samar da ayyukan yi da kuma ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Najeriya da Saudiya. Muhammad Idris ya ƙara da cewa sauye-sauyen da gwamnatin ke aiwatarwa sun shafi manyan fannonin da suka hada da gine-gine na more rayuwa, noma, bunƙasa tattalin arziki, ilimi, fasahar zamani, horar da matasa da kuma tsaro. Yana mai cewa waɗannan matakai za su taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara mata gasa a idan masu zuba jari na duniya. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi uku na tsawon watanni uku bisa zargin karkatar da kuɗaɗen gwamnati da amfani da ofishinsu ba bisa ƙa'ida ba. Ciyamomin da aka dakatar su ne Bello Abdullahi Gadanya na ƙaramar hukumar Bagwai, Alhassan Salisu na Bebeji da kuma Abubakar Mustapha na ƙaramar hukumar Rogo. Matakin ya biyo bayan amincewar da rahoton kwamitin ƙananan hukumomi da harkokin masarautu na majalisar, wanda shugabansa Aliyu Muhammad ya gabatar a zaman majalisar da kakakin majalisar Ismaila Falgore ya jagoranta. Rahoton kwamitin ya ce an samu zargin karkatar da kuɗaɗen ayyukan raya ƙasa a ƙaramar hukumar Bagwai. A Bebeji ko kwamitin ya ce ya gano zarge-zargen amfani da ofishi ba bisa ƙa'ida ba, take dokokin bayar da kwangila da aiwatar da su, sayar da filayen gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, da kuma karkatar da kuɗaɗen jama'a. Rahoton ya kuma zargi shugaban ƙaramar hukumar ta Bebeji da tilastawa 'yan kwangila wajen tura kuɗaɗen kwangilarsu zuwa wasu asusun banki da ake zargin shi ne ya zaɓa. A Rogo kuma kwamitin ya ce shugaban ƙaramar hukumar na fuskantar zargin yin karan tsaye ga manufofin gwamnati da amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba, da kuma karkatar da kuɗaɗen da aka ware domin ayyukan gina hanyoyin karkara da samar da wutar lantarki ga al'ummomin unguwar Dawa da Hausawar Fulani. Kwamitin ya ba da shawarar dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin har sai an kammala cikakken bincike. Yana mai kafa hujja da sashe na 128 da 129 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. To yanzu kuma za mu leƙa fagen wasanni, inda za ku ji cewa ƙasashen Afirka ta Kudu da Ivory Coast sun kasance ƙasashe biyu na baya-bayan nan da suka kai ga zagayen wasannin quarter-finals na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata da ake gudanarwa tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka a Morocco. Afirka ta Kudu ta kai ga wannan matsayi ne biyu bayan doke Burkina Faso da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe na rukuni, yayin da Ivory Coast ta doke Tanzania da ci 2-1. Kamar yadda jadawalin rukunin ya nuna, Ivory Coast ita ce ta kasance a matsayi na ɗaya a rukuni na ba da yawan maki 7, yayin da Afirka ta Kudu ta kasance a matsayi na 2 da maki 4, sai Tanzania a matsayi na 3 da maki 4, yayin da Tanzania ke a matsayi na 4 da maki 3. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana, 'yan wasan Super Falcons daga Najeriya za su kara da takwarorinsu daga ƙasar Masar, yayin da Malawi za ta fafata da Zambia. A nan kuma tuni hukumar da ke shirya gasar ta fitar da jadawalin yadda wasannin quarter-finals na gasar zai kasance. Kamar yadda jadawalin ya nuna, za a fara wasannin na quarter-finals ne a ranar Asabar mai zuwa, a inda a wasan farko Ivory Coast za ta kara da ƙasar Algeria, yayin da Afirka ta Kudu za ta fafata da masu masaukin baki, wato ƙasar Morocco. To da labarin na wasanni ne kuma labarin namu za su tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare. 'Yan sanda a ƙasar Libya sun ce adadi mai yawa na fursunoni sun fasa wani gidan yari a wani gari da ke yamma da Tripoli, babban birnin ƙasar. garin Soman ya kuma fuskanci gwabza fada tsakanin mayaka masu rike da makamai da kuma jami'an tsaro kamar yadda garin Zawiya mai makwabtaka shi ma yayi fama da hakan yan sanda ba su bayyana yawan mutanen da suka kubuce daga gidan yarin Soman ba suna dai gudanar da bincike akan lamarin sannan sun ce an kafa wani kwamiti don tantance waɗanda lamarin ya shafa rikice-rikice a garuruwan biyu sun haddasa mutuwar akalla mutum uku wasu kuma sun ji munanan raunuka har zuwa yanzu ba iya fayyacewa ba zuwa yanzu abinda ya haddasa wannan al'amari to a wani labarin daga kasar Kamaru shugaban kasar mai dogon zamani Paul Biya ya yi wa manyan hafsoshin sojin kasar garan Bawul yayin da ake samun karuwar raɗe-raɗi game da yanayin lafiyarsa da kuma inda yake an yi sauye-sauye ne ta hanyar dikir wato shugaban kasa kafin a bada sanarwar gidan a gidajen rediyo na kasar Kamaru tsawon wata biyu kenan ba a ga dattijo mai shekaru 93 a bainar jama'a ba gwamnatin Kamaru ta ce ya tafi turai ne wani hutu na ƙashin kai amma ba ta yi cikakken bayani ba illa dai yana nan a raye kuma zai dawo nan ba da dadewa ba shugaban mafi tsufa a duniya ya bar Kamaru ne ranar 7 ga watan Yuni don abin da aka bayyana da gajeriyar ziyara a turai sai dai yanzu ta zama tafiya mai fi dadewa a ƙetare da aka sani tun bayan hawansa mulki a shekarar 1982 jami'iyya mai mulki ta Kamaru ta yi wani taro da bata saba yi ba tsakanin manyan kososhinta a watan jiya daidai lokacin da suka wato daidai lokacin da suka ta karu akan rashin ganin shugaban kasar tsawon lokaci da yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi to da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa yanzu za mu je ga rahotonmu na hasashen masana yanayi
1: rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da karamar hukumar Dambatta da ke nan jihar Kano da Dutse da ke jihar Jigawa da karamar hukumar Gabi da ke jihar Kaduna mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 Sokoto birnin Shehu hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25 daga arewa maso gabas garin Jimeta da ke jihar Adamawa da Jalingo da ke jihar Taraba ruwan sama kamar da bakin kwarya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 daga arewa ta tsakiya babban birnin tarayya Abuja da lafiya babban birnin jihar Nasarawa Sinaja da ke jihar Niger ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 idan muka tsallaka kudu maso kudu birnin Yanaguwa da ke jihar Bayelsa da Benin babban birnin jihar Edo ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 25 Port Harcourt da ke jihar Rivers makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 daga kasashen ƙetare garin Agadez da ke jamhuriyar Niger da birnin Kano na kasar Masar rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin zafi na 28 rahoton namu zai kammala ne da birnin Milan na kasar Italiya inda ake sa ran samun zafin rana bisa ma'aunin zafi na 37 ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Ibrahim Idris Ibrahim a labaran rahama
0: Tuma da lange da Ibrahim Idris Ibrahim da wannan rahoto kuma da rahoton na hasashen masana yanayi ne

zuciya domin ita ce hanya mai haske wadda ke kai mutum ga nasara nagarta ga zaman lafiya da fatan Allah ya sa mu dace amin summa amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan rahama radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labarin musamman Fatima Kabila Baranya Kasai da ita ce ta sarrafa na'ura wajen sada ni da ku ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya daga nan rahama radio farin cikin al'umma.

Mi ta tsayin da bakwai da dubu uku kan son gan FM Rama Radio inda ka saurari labarin duniya game da rahotanni harshen Hausa tare da Mubarak Hamza dan wanda kuma tuni ka gugun ya da shirye namu yake nuni da cewa karfe 8 da mintuna 7 da misalin karfe 8 daidai zamu ji ga session namu na siyasa domin ka muku maimaitin shirin harshen ka alƙalin ka shirin da kamar yayin siyasa daga jami'i daban-daban damar tafar lokacin bakunan su bisa kundin tsarin mulki demokradiyya ba tare da zage ko jamutanci wani bayan da misalin karfe 8:30 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum da zamu kawo kuma mecin shirin kuma farin jini wato shirin karkada kunnuwa kusha labarai shirin da kan saka yalungu da saku da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa wazantarwa wani lokacin ma na daban haushi waina ma na jan kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabiru Ibrahim ya ka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.

0: To tun agogon ya dashi rashin nan mun ke cewa karfe 8:35 barmuje yanzu zuwa ga session namu na ciniki da kasuwanci da mun karbar wadannan sakonni
1: Juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
2: yayin da bukatar rayuwa na yau da gobe yake ci gaba da yawa tare da bukatar hanyoyi
1: juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
3: ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku
1: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari
3: Mahala domin kare iyaye mata da jariranmu
4: wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions

0: FM Rahama Radio
1: Rahama Radio 97.7 FM.

0: 97.3 Rahama Radio. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari. Shirin dake zakulun muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin Junius Subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin. A cikin shirin namu ne yau za ku ji wata matashiya da ke son magance mace-macen da ake samu sakamakon sarin maciji. Duk a cikin shirin za ku ji muhimmancin mujiya ga rayuwar dan Adam.
1: Ita ma kamar wasunsu da daddare ka take harkarta, sabanin sauran su da yake suna iya yi da rana, ita mujiya yar dare ce.
0: Har da ma jin illar amfani da mai daya wajen yin soyayya su.
2: Akwai hatsari kwarai da gaske na kansa wata iya developin a jiki, saboda haka lalle sai an kula da irin ta'ammuli da man da aka soya aka kuma soyawa da ma kai ga jikin dan Adam.
0: Wasu daga cikin rahotanni da shirin ya kunsa kenan, har da ma jin kiran da aka yi da abin jiki, wasu magunguna da ake rabawa a kananan kwalabe a fanshekara.
3: Zaka shafa dukkan jikinka kamar manya fawa.
0: Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu. Kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu leka teburin ƴan talla.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-85 ko 0800-87-22-22.
4: Masha Allah, daga tafaran kantin Basir

0: masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: Islamiya tare da tahfiz Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi ki bada addu'a sai nan kana ibawa a rufin sa'adatu ne kuma zaliya da kulu za ku iya tuntuɓar idanar tokin makaranta a hudu da ɗaya wani ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0800 3611 2 hakkin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: Tumalalla baraka mu da dawowa Nisuraro zaka yi suraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com Mai suraro fara bude labulan shirin namu ne yau da zarar dare yayi shiru wata murya mai ban mamaki kan fara amsa kuwa daga cikin dazuzzuka da tsofin bishiyoyi wasu na daukar ta a matsayin alamar tsoro wasu kuma na alakanta ta da canfi da tatsuniya amma idan masara muhalli wannan tsuntsu ba abin tsoro bane illa wata muhimmiyar halitta dake taka rawa wajen kare amfanin gona da kuma tabbatar da daidaiton tsarin halittu to me yasa ake ganin mujiya na da muhimmanci ga rayuwar dan adam da muhalli kuma me yasa masana ke kira da a kare ta maimakon a ji tsoronta Dr. Awwal Baba ƙwararren masanin rayuwar dabbobi yayi mana ƙarin bayani
4: Mujiya ita ma wato jinsi ne a cikin tsuntsaye wani na daban wanda kuma Allah ya yi mata wasu baiwa irin nata da ta sha bamban da sauran amma dai ana mata kallon wato yanayi da irin su shahu da mikiya da shirwa wato kenan irin tsuntsaye mafarauta wanda yawancin rayuwarsu ta dogara ne ga farautar abincinsu to a nan ma mujiya take sai dai cewa ita ma kamar wasunsu da daddare ka take harkarta sabanin sauran su da yake suna iya yi da rana ita mujiya yar dare ce dangane da cimakar ta kuma ita mujiya tana kama kananan dabbobi kamar irin su kadangaro da ire-irensa manya daga cikin su kuma sa su iya farauta irin kamar ta kananan kurege da kananan beraye domin su ma rabe-rabe ne akwai manya su wanda suke da girman jiki da kuma masu karami da matsakaicin jiki to manya daga cikin mujiyoyi suna iya farauta waɗannan su beraye su ƴaƴan kurege da sauransu kanana kuma sukan kama kananan kadangaro zuwa ƴan kwari wani abu na mamaki shine ita mujiya idan ta farauta gaba ɗaya take haɗi abin da ta farauta amma kuma sinadaran cikinta da hanjinta ba sa iya narkar da abin gaba ɗayansa sai dai su narkar da ɓangaren da jikinsu zai amfana abin da ya rage na daga gashi zuwa farce zuwa kasusuwa sai ta matso su kuma sai ta yi amansu ta baka ta dawo da su su kuma sauran da suka narke sai su bi jiki sai ta amfana da su a cikin jikinta jinsin mujiyoyi ya daɗe a duniya domin alamu da aka gani daga sururinsu a cikin duwatsu wanda shine alamar cewa dabba ta wanzu a baya a wani lokaci ya nuna cewar mujiya ta rayuwa a duniya shekaru aru-aru da suka wuce ita ma tsohuwar halitta ce
3: masana sun ce wayar da kan al'umma da kare muhallin namun daji na daga cikin matakan da za su taimaka wajen kiyaye nau'o'in halittu ga al'ummomin yau da gobe a nan kuma a kullun dubban mutane sukan sha ruwan fiyo wata amma akwai wata ɗabi'a da mutane da dama suke yi ba tare da sun san hadarin ta ba kafin su bude ledar sai su fara goge bakin ledar a jikinsu ko a rigarsu sannan su saka a baki shin wannan ɗabi'a ba komai bace ko kuwa tana iya jefa lafiya cikin hadari masana kiwon lafiya sun bayyana cewa bakin ledar fiyo wata shine bangaren da ke shiga baki kai tsaye saboda haka idan aka goga shi a jiki tufafi ko wani wuri da ba a tabbatar da tsaftar sa ba kwayoyin cuta da datti na iya manne masa daga bisani sai shiga baki
5: ka san irin kwayan halittun da ka diba a cikin rigarka kuma ka bude ruwa zuwa kanka ciki ya kamata ku san cewa ka gama yawanka ka fita ka je kasuwa ka je masallaci ka je unguwa ka dawo gari ka sha iska ka sha kura kuma ka goje duk abin da ka sha din nan a cikin jikinka kuma ka dangana kuma ka sha a cikin jikinka ko ka san cewa akwai kwayan halittu wanda suna cikin rigarka sai baka ganin su idan ya zama da cewa kana irin wannan dabi'un to gaskiyar magana kana sa lafiyarka a cikin hadari na kamuwa da kwayan halittu wanda zaka zo ka fara ciwon ciki sai ka ga mutum ya fara gudawa wasu lokutan zazzaɓi wasu lokutan ma har amai mutum na iya samu amma ya rasa ma me ya ci ko me ya faru sakamakon iya abin da ya amfani da shi ne ba daidai ba
3: kada a manta kiyaye tsaftar abin da ke shiga baki na daga cikin matakan farko na kare lafiya domin daga kafi ya fi magani shin ko mai sauraro kun san cewa man girkin da ake soye-soye da shi kullum na iya zama barazana ga lafiya masana sun yi gargaɗin cewa ci gaba da amfani da man da ake soye-soye da shi da yawa na iya samar da sinadarai masu illa ga jiki duk da haka mutane da dama na ci gaba da amfani da shi saboda rage kashe kuɗi ko kuma rashin sanin hatsarin da ke tattare da hakan a gidaje da dama da kuma wuraren sayar da abinci sake amfani da man girki ya zama ruwan dare sai dai masana sun ce lokacin da aka ci gaba da soye-soye da mai yana canza sinadaransa sannan hakan kan iya ƙara hatsarin kamuwa da cututtuka. Dr. Aminu Shehu Garkuwa, ƙwararren masanin kiwon lafiya, ya bayyana illar yawan soye-soyen da ake yi da mai ɗaya.
4: Yawan ta'ammuli da mai wanda ake soya shi aka kuma soya shi sau da yawa yana da matuƙar hatsarin gaske ga lafiyar jikin ɗan adam. Sakamakon akwai wasu sinadarai da yake ɗauke da shi, to an riga an ƙone su zai zamto shi cewa amfanin da zai yi a jiki ba shi da yawa gaskiya. Na farko akwai hatsarin kamuwa da matsala ta zuciya, na biyu akwai chronic infection wanda suka zamto cewa akwai wani amount wanda yake omega 6 wanda shi ne for the unsaturated fatty acid. Wanda an riga an konar da shi to zai zanto cewa trigger inflammation response ne zai rika yi a informing a jikin ɗan adam sannan matsala ta hanta za ta iya faruwa haka zalika sannan kuma mutum zai iya samun yanayin garin kumburi sannan kuma akwai hatsari kwarai da gaske na kansa za ta iya developing a jikin saboda haka lallai sai an kula da irin ta'ammuli da man da aka soya aka kuma soyawa domin haka yi ga jikin ɗan adam.
3: Shin kowace hanya za a bi wajen amfani da mai ga Dr. Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa.
4: Hanyar da za a bi a sarrafa shi shine na farko a rika idan aka soya shi sau ɗaya to kawai ya wadatar kada ya kasance sau biyu idan ya zamto cewa ya daskare ko ya fara wari ko ya fara bugawa so gaskiyar magana a zubar da shi kada a ƙara amfani da shi sannan a dinga daidaita irin yadda za a rika zuba shi a cikin abinci kada a rika saka shi anyhow a dinga aunawa a cokali ko kuma a wani mazubi wanda ya zamto cewa za a gane adadin abin da aka saka wanda za a yi amfani da shi so a ƙarshe dole sai an kiyaye kwarai da gaske wurin shi yin ta'ammuli da mai irin wannan saboda matsalar za ta iya faruwa ga lafiyar jikin ɗan adam.
3: Da fatan za a ci gaba da amfani da waɗannan shawarwari domin yin amfani da su yadda ya kamata ba tare da samun matsala kan abin da ya shafi garkuwar jiki ba. A lokutan da ake samun rikice-rikice ko zargin aikata laifi so da dama wasu kan yi yunkurin ɗaukar doka a hannunsu kafin hukuma ta gudanar da bincike. Sai dai masana harkokin shari'a na ci gaba da jan hankalin al'umma cewa yin hakan na iya haifar da ƙarin matsaloli tare da tauye adalci. Wannan ne ya sa wani lauya a jihar Kano, Barista Aliyu Ahmad Ismail, ya yi kira ga jama'a da su tabbatar da doka a hannun hukumomin da aka ɗora wa wannan nauyi.
6: Abin da yake faruwa yanzu da zarar an ce an tuhumi mutum da ana zargin mutum ya aikata laifi, hukumar da take zargin mutum da laifi tana nan doka ta tanade ta tunda kan constitution zuwa dokokin ƙasa da na jiha. To ba daidai bane a ce mutanen gari al'ummar gari da zarar an ce ana tunanin wani ya aikata laifi su ɗauki doka a hannunsu ko su kona shi ko su komai domin wannan shi ne ake ce masa ɗaukan doka a hannu. Shi ma laifi ne kai da ka ɗauki dokar a hannu kai ma kana da ikon a kama ka a tuhume ka a gurfanar da kai a gaban ko kotu domin ita zamantakewa ko a cikin rayuwa babu doka ba daidai bane. Yawa doka ta tana duk komai, ta ce idan mutum ana zargin ya aikata laifi to abinda zaka kai dan gari samu hukuma mafi kusa ka gabatar mata da korafi. Yau to gashi muna zargin wani ya aikata laifi, su kuma za su zo ko su gayyata ko su kama su yi bincike in an samu mutum da laifi ko kuma akwai zargi mai karfi cewa ya aikata laifin ko akwai yiwuwar ya aikata laifin za su kai shi gaban kotu. In ko tun a matakin bincike yan sanda ko hukumomin da suke har bincike suka gano cewar babu wannan tuhuma a kansa, to tun anan ma za su sallame shi a cikin abin da suke cewa masa investigation report, sai su bincike su sun same shi da laifi ba wasi wanda za a iya gabatar da shi.
3: Lauyan ya kuma yi kira ga al'umma da su rika kai rahoton duk wani laifi ga hukumomin da abin ya shafa maimakon daukar matakin da doka bata amince da shi ba. Yanzu kuma bari mu sake lekawa teburin yan talla.
7: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa, to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna, ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifa awala mai albarka tana da laushi tun bullukus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su lambar waya 081-06-58-33-86 ko kuma 070-87-95-21.
8: Kai cancadi mai gida, a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
9: Ke dai bari, to kallu wannan.
8: Amma wannan sleeveless din ya da kemi, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
9: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
8: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
9: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less sleeveless Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
8: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
9: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
10: Salatu wa yusumma salamu salajantu rabbina ilal zikri wal hudi.
11: Madadin mai martaba sarkin Kano Alhaji da Tamina Ado Bayero, majalisar shura a tabu ya dariƙar Tijjaniya wa faida na gayyatar al'ummar musulmi musamman yan dariƙar Tijjaniya zuwa babban taron zikirin Juma'a da yi wa ƙasa addu'a kamar yadda aka saba duk shekara. Za a yi wannan taro ne a ranar Juma'a 22 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda ta yi daidai da 7 ga watan Agusta shekara ta 2026 da ƙarfe 4 na yamma a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Aminu Ado Bayero dake gidan Nasarawa a birnin Kano. Ana taron halartar babban khalifan Shehu Ahmad Tijjani Abul Abbas na duniya, Sheikh Sida Ali bil Arabi Al-Tijjani, da kuma khalifan Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas, da khalifa Sheikh Ibrahim Shehu Dahir Usman Bauchi, da sauran manyan shehunnai da malamai da muqaddamai da muridai daga kasashen Morocco da Algeria da Mali da Senegal da Kamaru da Chadi da kuma nan cikin gida Nigeria. Sanarwa daga Katawar Majalisar Shura a Tabaku, Imam Muhammad Al-Bakari Mika'il. Allah ya bada gurbi wa amini.
10: Habitu bi laylatin sarana munshida bi dhikri alladhi qad taba bad'an wa mahsana.
3: To madalla, barkanmu da dawowa. A wannan karan kuma za mu kai ziyara garin Taka Lafiya da ke a karamar hukumar dawakin tofa, inda mazauna garin suke kokawa kan karancin abubuwan more rayuwa, inda suka ce ba su da ingantacciyar hanya ba su da asibiti babu gurin da za a je a zauna a kwashi ilimi shin ko menene halin da al'ummar garin ke ciki ko me suke roƙo daga hukumomi ga tattaunawar su da Shamsu Muhammad Kundila
12: ai yanzu a muhukunta wanda di mana wannan hanya to ka ce ma ƙuriya gaba ɗaya sai ta sace amma mutakar ba ai mana wannan hanya ba mu musa mata san mu ba za su yi zabi ba to ai mun yi zaben nan dan a taimake mu ba maula muke ba ba zuwa muke a ba mu wani ba kuma ba muna yi ita siyasa a duniya zakai a duniya za a biya ka ba ta da wani lada ladan ta kai ta a duniya a biya ka a duniya to kada kuma a ce kun yi laifi idan muku zaben mu to ai mu ma laifin akai mana hanyar nan a takeice muna da mukunta a lungunan nan da kauyukan nan wanda suka kuhu hanyar nan har yanzu ba su yi mana ba ya kamata a ce su suka fare neman hanyar ma ba mu ya kamata mu nema a gurin su ba
13: kaga wurin makarantar primary a garin nan islamiya garin ga tana ita ma IGB ce a cikin yaran suke islamiya a cikin suke primary wallahi ma da yara sun bugu da 100 ko annan makarantar a zo gurin wannan makarantar mu kai koke wa ga wannan filin da biyu na makarantar da muka yi mu yan gari muka sai shi ko kuma shi ta sai mana muka sai filin
12: duk girman wannan gari ba ku da asibiti
13: duk girman gurin nan kaga mun ga asibiti mun je kwa ganin zuwa kwa yan kai kilomita 12 kana muke tafiya mu je asibiti mu kai mara lafiya ba hanya babu wuta babu asibiti ba makaranta
3: masu iya magana na cewa dai dan tuwon gobe ake wanke tukunya kafin mu tsinduma cikin shirin bari mu leka teburin ƴan talla
14: mu mabiyan ka mu samu

0: wasu ke kira da a yi bincike domin fayyace gaskiyar abin da ke faruwa. Ga dai wasu daga cikin mata da suka karɓi wannan sinadarin cikin kwalba.
1: Ina ganin shi na kowane ciwuka. Za ka shafa a dukkan jikinka kamar man yafawa. Duk abin da idanu ka Allah yi mana maganin sa.
2: Banda
1: fuska. Yanzu za ka tarawa za a ba ka sha a bakin. Za ka je ka billahi za a ba ka wani za ka sha a cikin. Sai ya kuma billahi a ba ka wani. Don idan ka ina maka ina ba ka matsala. Za ka kuma billahi a kuma ɗiga maka a ido.
2: Ko abin da ya same su da yin ƙarfi a bayan nan sun ce da musulmi kirista.
1: Kuma a zo in
2: ya ci a mana addu'a. To ka ga
0: da fatan hukumomi za su gudanar da bincike tare da sanar da jama'a sakamakonsa domin kawar da duk wata shakka. A nan kuma a yayin da ake ci gaba da samun mace-mace sakamakon sarin maciji, Taiwo Okikola ta wayar da kan al'umma kan hanyoyin kare kai daga macizai. Ga rahoton da Idris Kasim Hausawa ya haɗa.
3: Lokacin damuna na daga cikin lokutan da ake samun ƙarin rahotannin saran maciji, lamarin da ke jefa rayukan mutane cikin haɗari musamman a yankunanmu na karkara. Sai dai duk da yawaitar wannan matsala, masana sun ce ba duk maciji ne idan ya sari mutum yake sakin dafi ba. Wata ƙwararriya a fannin wayar da kan jama'a kan matsalar saran maciji Tayo ta bayyana cewa a wasu lokuta maciji kan saran mutum ba tare da fitar da dafi ba. Wannan shine masana ke kiransa da dry bite. Sai dai ta yi gargaɗin cewa hakan bai kamata ya sa wanda aka sara ya yi sakaci ko ya ƙi zuwa asibiti ba. A cewarta, mutum ba zai yi ya tantance da kansa ba, shin da macijin ya sare shi ya sa masa dafi ko bai sa ba. Don haka duk wanda maciji ya sara ya kamata ya garzaya cibiyar lafiya cikin gaggawa domin a duba shi tare da bashi kulawar da ta dace. Masaniyar ta kuma shawarci al'umma da su guji amfani hanyoyin gargajiya da ba a tabbatar da ingancinsu ba wajen magance saran maciji. Ta ce gaggauta neman kulawar likitoci na daga cikin manyan matakan da ke taimakawa wajen ceto rayuka da rage illolin dafin maciji. Haka kuma ta yi kira ga jama'a da su ɗauki matakan kariya musamman a wannan lokaci na damuna ta hanyar tsaftace muhalli, kawar da ciyayi a kusa da gidaje, da kuma sanya takalma masu kariya yayin aikin gona ko tafiya a wurare da ake zargin akwai macizai. Masana sun jaddada cewa wayar da kan jama'a da kuma gaggauta neman kulawar likita na daga cikin hanyoyi da za su taimaka wajen rage mace-macen da ake samu sakamakon saran macizai. A nan muna ƙara kira ga masu yawan tsugunu a cikin ciyayi musamman a lokacin damuna da su hankalta a kula domin kaucewa saran maciji. Idris Kasim Hausawa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
0: To Allah ya kare mu, amin. Yanzu kuma sai masu neman taimako, da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah.
4: Usman Nazar, ɗan uwan wanda matar da aka kishiya ta kone ta a unguwar mai Allo unguwa uku, an kai su asibiti, sauran dai sun samu sauki. Ɗaya ya rasu, yarinyar kuma ɗaya yanzu ita ce wadda aka bada sallama ta kan kuɗi naira 460,000. Muke neman taimako ga wanda Allah ya horewa. Asibitin ƙashi na Dala, dan Allah muna neman taimako ga wanda Allah ya horewa. Dan Allah, ba mu da ƙarfin da za mu iya biya mata wallahi wannan kuɗin.
0: Allah ya saka da alkhairi ga dukkanin masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ma abokan aiki na Tukur S Tukur Salisu Hussein Usman, Shamsu Muhammad Kundila, Idris Kasim Hausawa, Abubakar Sabiu Karkasa, Salisu Aliyu Gabuci, Nura Dahir Yakasai, da kuma Kabiru Abubakar Shishi. Rabiu Sarauci Kura shi ne jagoran shirin. Sai ni da na shirya na gabatar, Usman Ibrahim Dattin nake cewa Allah ya sa

0: uwar gida ai abin da modar sukun ne kadai ƴaƴanku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai guru wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a dan haka iyaye masu son samu ƴaƴan su ingantaccen ilimi binta modar sukun ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin primary nursery primary da kuma karama secondary ta JS
1: mai gida Sanaida Al'umar Kano hanyoyi da za su bi domin samun ƴaƴan su gurbin karatu a Binta Model School
0: za ku iya samun Binta Model School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musubahu Lattara da ke karamar hukumar Kungunsu
1: Sufili, bakwai, sufili, takwas, takwas, biyu, takwas, takwas, ɗaya,

0: cikin malamin zazzabin malaria dauke da atomita da lumefantrine ana samun kwayoyin su mai ɗanɗano shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shagajin ma kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shagajin daga shalima health care idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: shagajin ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Musa, wannan kake wankewa ci safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni kudi Hajiya. Ni ko ne a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
2: Al hadithul khamis wa sab'una ba'da al mi'a, hadisi na 175, ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda yace, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, idza ra'aytumuhu fasumu, in kun ganshi ku dau azumi. Shiwa wata ake nufi, kuma cewa in kun ganshi, ana nufin in wasu daga cikin ku sun ganshi, ba wai sai kowa ba, domin a dabi'ar wata ma, a al'adar wata ma baya fitowa a ce kowa ya ganshi a ranar. Shi yasa ma aka kira shi da suna ne hilal. Hilal me kalmar hilalu take nufi? Daga murya. To me yasa aka kira jinjirin wata da hilal, daga murya? Wai saboda a lokacin ganin sa ne mutane suke daga murya, suna ka ganshi can, ka ganshi can, shine ma'anar hilal din, daga murya da nuna shi. To da ka a dabi'a kamar shi ba a ganin sa ranar farko a ce kowa ya ganshi, baya yiwa. Kuma kamar yadda muka sani a halittar da Allah ya mana ido ido ne, hawa hawa, kuma duniya yanayi yanayi ce. Wani ko da kyan idan sama da hazo ba zai yi a ganshi ba, wani kuma ma ko da watan ya bayyana raunin ganinsa ba zai bari ya ganshi ba. To da haka dole ne a ganin wata wani ya wakilci wani. Da haka da aka ce fa idza ra'aytumuhu fasumu, in kun ganshi ku yi azumi, yana nufin in wasu daga cikin ku sun ganshi. Daidai da faman shahida minkum shahara falyasumhu. An gane ko? Kuma rayuwar annabi ta nuna haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukar azumi idan an ce an gani ko bai gani ba. Ba inda ya shar'anta cewa sai kowa da kowa ya ga azumi, ko ya ga wata sannan za a gani, za a yi azumi. Da haka malamai suka ce mafi karancin mai ganin wata a yadda shine mutum guda ɗaya musulmi baligi mai hankali adali. Guda ɗaya kaga koda ba biyu ba kenan, musulmi sai wanda ya zama musulmi banda kafiri kenan, adali banda fasiki kenan. Domin me yake nufi da adali? Wanda baya aikata manyan zunubai, ba a san shi da su ba, ba a san shi da sata ba, shan giya ba, zina, caca ba, ƙarya ba. Wannan shine adali. Al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi janibi sagha'ira, cewa yana nisanta manyan zunubi ba ana nufin ma'asumi bane ba, yana ƙanana. Ƙananan zunubi ba wanda isa ya kuɓuta daga su. An gane ko? To wannan shine wanda zai ga wata a yadda, in ɗaya ne, in biyu ne, in sama da haka ne. An gane ko? To da haka annabi ya ce in kun ganshi ku yi azumi. Wa idza ra'aytumuhu, haka nan in kun ganshi, fa afṭiru, ku sauke azumin. Ma'ana ganin wata na daga cikin alamomi na ɗaukar azumi, kamar yadda kuma ganin wata na daga cikin sharuɗa na mai ajiye azumi. To amma ana iya waye gari ba a ganshi ba. To in ba a ganshi ba kuma ya za a yi? Shine annabi zai gaya mana. Fa in gumma alaikum, idan ya yi muku dindimi, ya zama an yi hazo ko an yi hadari, ko kuma an dace tsakiyar damuna ce ma, sama ba ta fiye washewa ba da damuna, domin ko da yaushe ba ka raba ta da me, hadari da cida. To a irin wannan lokacin ganin wata yana wahala, ko kuma lokacin tsakiyar sanyi, sama ba ta rabuwa da me, hazo. To da haka ganin wata a wannan lokacin yana da wahala. To in a irin wannan yanayin ne fa, sai manzo Allah ya ce faqaduru lahu, to ku cika masa ko ku gwargwada masa. Gwadawa ko cikawa abinda ake nufi shine sai ku irgo lissafin baya. Idan watan sha'abana ya kai kwana 30, to gobe ko a ga wata ko ba a ga wata ba, ɗaya ne gane ramadana, dole a dau azumi. Dole a dau azumi domin watan Allah babu mai 31, kamar yadda babu mai 28. Watan Allah ko 29 ne ko me ko 30. Da haka idan ba a ga wata ba a ranar da ake sa ran ganin wata, abinda za a koma shine a ɗauko lissafin watan baya. Kaga kenan duk wanda yake dakon ganin wata dole ya kiyaye lissafin watan ne baya, watan baya. Ma yu'khadhu min alhadithi, abinda za mu ɗauka nan hukunce-hukunce cikin wannan hadisi a gurguje, anna siyama shahri ramadana mu'allaqun bi ru'yatin nasi aw ba'dihim lil hilali, lalle watan ramadana azuminsa yana da alaka da ganin mutane ko wani shashi nasu ga wata. ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين. ابن دقيق العيد ya ce kuma duk da haka ba a dogara da malaman falaki wajen ganin wata, bayanan malaman falaki ba a dogaro da su wajen ne ganin wata, ana dogaro ne da zahiri gani na ido wa bayanu sana'a wa bayyana sana'ani annahu law tawaqqafa al'amru ala hisabihim lam ya'rifu illa qalilun minan nasi. Sana'ani yace kuma da a ce al'amarin zai tsaya kadai akan lissafi irin na masu ilimin falaki, to ai da yawa mutane ba za su san mota ba sai kadan, domin shi lissafin falaki mutane kadan ne cikin al'umma suke da shi. والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير شي فش اتكو شريعه ان جناتني اكن ابن ده مفي يوم متاني suka sani ba akan abin da yan kadan suka sani ba. Abu nabi wa kazalika alfitru muallaqun bi zalika, hakanan aji azumi da shan ruwa shi ma yana da alaka da ganin wata ko lissafin mata. Abu na uku annahu lam yura alhilal annahu illam yura alhilal lam yasum. Abinda ha zahirin hadisi yake nuna in ba a gajin jinin wata ba to ba za a dau azumi ba illa bi takmili sha'bana 30 yawman, sai dai in sha'bana lissafin sa ya cika kwana 30. Wa kadhalika lam yafturu, haka nan mutane ba za su sha ruwa su aji azumin su ba illa bi takmili ramadana 30 yawman, sai dai in watan azumi ya kai kwana 30 cikcik. Abu na hudu innahu in hasala ghaimun, idan an samu gajimare ko hazo ko hadari au qatratun ko kura ta isa ma ta rufe sama qaddaru iddata sha'bana tamama 30 yawman, sai a kidanyo kwanakin watan sha'bana su cika kwana 30. Wa qala sanani, imamu sanani yace jumhurul fuqaha'i wa ahlul hadisi, mafi yawan malaman fiqh da ma'abuta hadisi, ala annal murada min faqaduru lahu, sun tafi akan cewa abinda annabi yake nufi da fa in gumma alaikum faqaduru lahu ikmalu iddati sha'bana 30 yawman, shine a cika kwanakin sha'bana su kai 30 kama fassarahu fi hadithin akhara, kamar yadda fassara haka tazo a cikin wani hadisi. Abu nabiyar annahu siyamu yawma 30 min sha'bana, cewa azumi yana tabbata ne da zarar kwanakin sha'bana sun cika 30 ma al-ghaimi, in an yi hazo ya zama a 29 ba a gani ba, wani hauhi ko wani abun makamancin hazo kamar abin da aka faɗa hadari ko gajimare ko tashin kura. Malam yace al-hadithu sadisu was sab'una ba'da al-mi'a, hadisi na 176 an anas bin malik radiyallahu anhu, an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda, kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tasahharu, ku rinka yin sahur in za ku yi azumi kenan. Kalma as-sahur wanda daga nan aka samu tasahharu, suka ce bi fathi sini shine ma yu tasahharu bihi, abincin sahur din idan ka ce as-sahur kai wasinin din fataha, to abincin da za a ci sawa'an dan wake ne, sawa'an kuli-kuli ne, sawa'an fura ce, ko ma menene shine sahur. An gane ko? Bi fathi sin. Amma idan kai wasinin dhamma ka ce suhur, to ana nufin cin abincin ba abincin ba, kamar wudu da wudu. Wudu bi fathi alwawi ruwan alwala, amma wudu bi dammi alwawi ita alwalan kanta, ai fi'ilul wudu kenan. To sannan shi kansa lokacin da ake yin sahur din sunan sa waqtu as-sahar ko as-sahar. An gane ko? As-sahar lokacin cin abincin sahur, as-sahur abincin sahur din, as-suhuru cin abincin sahur din. Shine Allah madaukakin sarki yace wal mustaghfirina bil ashar, ashar jam'i ne na sahar, sahar goshin asuba lokacin cin abincin sahur. Allah yana yabon masu istighfari a wannan lokaci, domin lokaci ne mai falala, kuma babu ibadar da tafi tsada a lokacin sama da istighfari. Sabban annabi ko tahajjudi suke ko sallar dare suke yi, idan asuba ta kusa sai su dakata, sai su zauna, sai su koma astaghfirullah astaghfirullah. Shine Allah yake kanu qalilan minal layli ma yahjahun wa bil ashari hum yastaghfiru, a wata ayar kuma yake wal mustaghfirina bil ashar. Malaman tafsiri suka ce lokacin da ƴaƴan annabi Yaqub suka yi masa laifi bayan laifi, suka batar da Yusuf, suka zo suka sake batar da Binyaminu, bakin ciki yasa yana ta kuka har sai da ya makance. A ƙarshe da suka zo suka tuba suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, baba ka roƙa mana gafara Allah, lallai mun tabbata masu laifi. Sai ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi, da sannu zan roƙa muku gafarar ubangiji ma'ana a wani lokacin da na san istighfarin ya kuci to yana da kyau dukkanin mai imani mai hankali musamman dalibin ilimi mai alaka da karatu ya san ire-iren waɗannan ibada tana da yawa baka isa ka kure ta ba sai dai ta kure ka kai kuma lokacin ka takaitacce ne a rayuwa to da haka zaba ake yi kowace a san wani lokaci ta fuci yanzu wani sai ya wuni yana ta astaghfirullah astaghfirullah karshen dare ta bacci an da ki hancinka kasuwa ta ci ta tashi da kai in za ka iya kai istighfari da rana babu laifi da karshen dare ma ka hada babu laifi amma in ba za ka iya duka biyun ba to da rana yi wani abu karshen dare istighfari lokacin ita ce zahama ta istighfari kamar yadda yan kasuwa suke fada komai da kakarsa yanzu kaga in an zo sallar layya me ya fi ci dabbobi da aka wayayyen dan kasuwa da sallar layya sai ya tafi kasuwancin dabbobi ya san su suka fi ci amma ka sallar azumi fa tsumma sai a yi ta tsumma kowanne da lokacinsa amma kawai takamar kana da jari ka shiga kasuwa kai ne yayi bocan yayi bocan to zaka siyo kayan da a ƙarshe yan kasuwa suke ce da su baiwa ka tara kaya hibba mai siya to da haka dole ne kasuwa sai an yi marketing sabe sai an yi bincike akan kasuwanci zaka ga mutanen da suke zuwa kasuwanci waje ya tafi China ne ya tafi Dubai ne ya tafi India ne kuma yana tuntubar mutanen gida kayan nan suna tafiya me yake tafiya yanzu to haka kasu haka ibada take shi yasa sau da dama Allah yakan kwatanta ibada da kasuwanci hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kaga tijara fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atun bihi wa dhalika huwa al-fawz al-azim inna allaha ishtara min al-mu'min dukkan mumin kasuwanci Allah yake amfani da su a ibada saboda akwai kamanceceniya tsakanin kasuwanci da me da ibada kasuwanci yarjejeniya ne tsakanin mutum biyu dan a samu riba ibada yarjejeniya ne tsakanin bawa da mahalici dan a samu lada da haka mu kula da wannan
3: ba da lada
2: to da haka manzo Allah ya ce tasahharu ku rinka yin sahur in za ku yi azumi kenan ba burgewa bane kace ai ni bana sahur a wajen jahilai ka burge amma wajen masu ilimi fa kash abin tausayi yana nuna wautarsa yana nuna jahilcinsa amma ka san a duniyar jahilci ne za ka yi wauta a yi ma kabbara a yi ma ihu amma a duniyar masu ilimi abin tausayi kake zama to za ka ji da yawan mutane suna faɗa wallahi ni ba na sawar ya ɗan uwa ko a ɗabi'a ba ka iyawa koyi ita daman ibada koyar ta ake yi da kana yaro baka iya sallah ba ko ya kai yanzu ka zo ka iya da kansa azumin baka iya ba yanzu ka zo ka iya to ita ibada kullum koyar ta ake yi abu kaza ban iya ba sai ka koya ina fata an gane wani zai ce maka in ya ci abinci shi wallahi kaza kaza kaza kwannafi yake sai azumi shi in ya ci abincin ma azumin ya fi bashi wahala amma sai ka lura da kyau wani label ne na abincin in ka ci azumin yake baka wahala daman da aka ce kai saura ai ba ce sai ka ci marmala 12 ba da ka saba ci ba an Allah ya hakuri ko ruwa ka sha sunansa sahur manzo Allah ya ce ni'ma sahurul mu'minit tamr madalla da abin sahur din mumini ko da dabino ya ci an gane ko ko makarwar ruwa fa ka sha sunanta ne sahur da aka dan kuwa ba ci ake sai ka ci gurasa ɗin jakar ba ci ake sai ka sha farar rufai da ba sai ake sai ka ci walmala bakwai ba a'a ka dai tashi ka danci wani abu manzo Allah yake fa inna fis sahuri baraka domin a cikin sahur akwai albarka abincin lokacin koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun gurgum an gane ko to malamai sun kidanya albarkoki da ake samu a cikin sahur mafi girman su shine koyi da annabi ta fi komai ka kudirce cewa za ka yi ne dan koyi da annabi ka gama kuma manzo Allah ya faɗa a wani hadisi bambancin azumin mu da azumin yahudawa abincin sahur su ba sa sahur a azumin su amma mu kuma muna yi to wannan yana daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin mu da su sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mu annabawa an umarce mu da abubuwa guda uku duk wani annabi da ka sani Allah ya turo shi duniya sai da aka ce wannan ɗayan uku abu na farko gaggawar shan ruwa in an yi da an kira sallah da rana ta faɗi abu na biyu jinkirin sahur ashe kaga annabawa suna sahu kenan abu na uku dora hannun dama akan hagu a kirji a yayin sallah duk annabawa ɗan kabalin ba wani annabi ɗan sadari da aka magana mai tsauci to da ke yana daga cikin albarkar sahur malamai suka ce shine ma ya hasulu bihi min al-i'anati ala ta'ati Allah ta'ala bin nahari abin da zai taimaka maka da shi ka samu karfi na bautar Allah a tsawon muni da yawan mutane in ba su sahur ba a galafaita suke kai azumi rashin sahur din yakan sa azumin ya ku galafaita su to shi albarkar sahur din zai taimaka maka baka wahala ba wajen ibada to kaga wannan albarka ce ba karama ba kuma karka dauka cewa kai azumi babu sahur kana da lada ko da yunwar ka ta sha yawa amma ladanka bai kai na wanda shi ya ci ya ci sahur ya koshi ba ya kai yana raha bai galabaita ba kuma duk da haka ya fi ka lada yana daga cikin albarkar sahur anna sa'ima idza tasahara la yamallu i'adata siyami khilafan liman lam yatasahha malamai suka ce idan mai azumi yayi sahur to ba zai kosa ba wajen gobe ma ya sake yi jibi ma ya sake yi saboda azumin da baka wahala ba to yinsa kake yi baka gajiya amma azumin da ka jigata to gobe ko za ka dauka ba a san rai ba sai in ya zama dole to daka sahur yana taimakawa wajen ba za ka kosa ba suka ce wa min barakatis sahuri hakanan har ila yana daga albarkar sahur as-sawabul hasilu min mutaba'atir rasuli ladan da zaka samu na kudurce yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa min barakatihi aidan yana daga cikin albarkar sahur har ila yau annal musahhiru yaqumu fi akhir al-layl shi mai sahur ai yana tashi karshen dare tashi karshen dare kuma ba karamin falala bane ba bayan Allah na kware ba sa bari dare ya kai karshe suna bacci ka saba wa kanka ka koya ka rinka sa alam yana tashin ka duk karshen dare man dalabal ula sahiral layali duk mai san daukaka sai ya tada hankalin dare yaro ba ta hankalin dare kai suna ko matsafan duniya da mafiyan duniya ba sa bacci da daddare saboda Allah ya riga ya bada satar amsa akan dare inna nashi'atal layli hiya ashaddu wad'an wa aqwam qila shi yasa ko a lahira ga shugabannin kafirai ga mabiyansu ga shugabannin bata ga mabiyansu cacan bakin da za su yi a gaban Allah mabiyan za su ce bal makarul layli wan nahari abinda kuka ribace mu da shi makircin da kuke kullawa dare da wuri iz ta'muruna na an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wanda anan kuke samu aidiyoyin da za ku zo ku ziga mu kafircewa Allah mu sanya masa kishoyi wa asarru nadamata lamma ra'u al'azab to da ka dai tashi da daddare abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske larabawan da tun kafin zuwan musulunci larabawan jahiliya wanda suka kware da waka a lokacin da waka take ci dare suke tashi in gari yayi sai su shiga daji anan ne idea take zuwa musu domin kwakwalwa tana zamowa fresh cikin dare an gane ko shine bahaushe yake yaro bata hankalin dare kai suna larba kuma suka ce man dalbal ula sahiran layali duk wanda yake son daukaka to sai ya hana idan sa bacci cikin dare sawa'an daukakan nan ta duniya ce ko daukakan lahira ko duka biyun to da ka dai manzo Allah ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ko rinka sahur a cikin sahur akwai albarka wa min barakatis sahuri malamai suka ce har ila yana daga cikin albarkar sahur annahu ibada kasantuwar shi sahur ibada ne idza nawabihi al-isti'ana ala ta'atillah idan mutum yayi niyyar ya ci abincin sahur dan ya samu karfin gwiwa na bautawa Allah wannan ibada ta azumi ma yukhadhu min al-hadisi abinda zamu fitar na fikihu cikin hadisi istihbab as-sahur wa imtisal al-amr ash-shar'i bi fi'lihi sahur abu ne mustahabbi kuma idan mutum yayi dan shari'a zai samu lada abu na biyu lima yahsulu fihi min al-baraka fala yanbaghi tarkuhu saboda abinda ake samu na albarka a sahur bai kamata a bashi ba wal barakatu tahmilu ala al-fi'li wa ala al-mutasahhar bihi ita kuma tuhmalu ala al-fi'li wa ala al-mutasahhar bihi ita albarkar ta shafi aikin ta shafi abincin da za a ci a yayin sahur din ولا يؤد هذا مما بحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين wannan baya daga cikin abin da ake cewa lafazi daya ne ma'ana biyu a wa inna ma yustafadu min sigatayn fath wa dham an samu wannan ne daga sigogi guda biyu na lafazin hadisin sigar fataha da sigar dhamma domin kowanne an karanta fa inna fis sahuri ko fa inna fis suhuri baraka abu na uku zahirul amri alwujub zahirin al'amari umarni da annabi yace tasaharu fi sahur zahirin sa kamar wajibi yake nunawa domin wannan shine asalin umarni asalin umarni a zahiri na Allah ko na ma'aiki wajibi ne abi to amma sai dai in wani dalili yazo da yake sassautawa yake nuna ba wajibi ake nufi ba mustahabbanci ake nufi ko sunniyanci ake nufi ko makamancin haka an gane ko walakin subutul wisali an annabi sallallahu alaihi wasallam yusriful amra ila al-istihbab sai dai tunda an ga annabi yana dore dore ko shine ayi azumi akai ba ai bude baki ba ba ai sahur ba gobe ma a dora sabanin mu a wajen mu in muka ce dore me muke nufi azumi ba sahur to shi manzo Allah a doran sa ba bude baki ba sahur to yayi azumi na kwana uku a haka kaga wannan ya nuna kenan umarnin da yana cewa ai sahur ba wajibi bane haka wasu malamai suka ce wasu malaman suka ce a wajibi ne a haƙƙin mu shi a haƙƙin sa ne ba wajibi ba domin manzo Allah yana da abin da ake kira da khususiyya yace kai shi kuma ya saba to ya nuna kai naka wajibi ne shi kuma akan sa ba wajibi bane ba wannan shine abin da ake kira da khususiyya kuma malaman usul fiqh sun ce idza ta'arada al-qawl wal-fi'l fal-qawl muqaddamun 'ala al-fi'l idan annabi yace kai sai kuma aikin sa ya saba wa abin da yace to kai da maganar sa zaka yi aiki ba da ne aikin sa ba an fahimta ko kaga yace mu mi sahur shi kuma an samu yayi dore duk da wasu sahabban sun ji shi akan doran amma duk da haka sai da ya musu fada yace ku ba iri na bane ni ba irin ku bane ni ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni haka ku kuje ku ci abincin ku shi yasa wasu daga cikin sahabbai suka yi dore ranar farko ta biyu suka rinka suma aka rinka dauko su ana kawo su a sume manzo Allah ce me yake faruwa ne aka ce ai azumi suka yi ba sahur ba bude baki yace to me yasa kuke haka suka ce mun ga kai ma kana yi ne sai yace inni lastu kai a ce ai ni ba irin ku bane ba abu na hudu malai yace ya rusufiyya anna muddat tanawuli sahuri ka muddatil ifdari wasu malaman sufaye suna ganin wai tsawon lokacin da ake dauka na sahur irin sa ne ake dauka na wajen bude baki sai yace wa hadha mukhillun bil hikma min as-sawm wannan ya ci karo da hikimar azumi wa hiya kasuru shahawatayit ta'am wan nika wanda shine kare sha'awoyin nan guda biyu ta abinci da kuma ta jima'i wala yumkinu zalika illa bi taqlilil ghidha wanda hakan ba zai ba sai an karanta abinci an gane ko ma'ana hatta shi sahur daman asali da aka ce ka ci abinci ba manufar shine ka cika ciki ba in ka cika cikin ai kuma a madadin ka samu hutun me kake samu wahala wahala musamman lokaci ne wanda bisa ga al'ada ba a saba cin abinci a shi ba shi yasa zaka ga sau da dama mutane idan lokacin azumi yazo ana samun rikicewar yanayin lafiya har fa sai in an yi kwana dan yi kwanaki jiki ya fara sabawa normally mutum ya saba cin abinci ne da safe da rana da daddare to yanzu babu wani cin abinci a wannan lokaci yanzu cin abinci ya koma gab da asuba da kuma lokacin faduwar rana wani lokaci sai ka ga mutum jikinsa ya rikice to amma daga baya kuma idan aka kwana daya kwana biyu jiki ya dau saiti shikenan kuma sai a dora kamar iyaye mata ne wajen jinin al'ada da yawan mata idan watan azumi ya kama al'ada su tana rikicewa saboda ita al'ada tana tafiya ne da yanayin cin abinci da yanayin kuma waiza jini in ana zafi ya fi sakewa a jiki in ana sanyi ya fi kamewa sannan in kina cin abinci iri kaza to jini zai rinka zuwa saboda wannan abincin yana tsinka jini in kuma kina cin abinci iri nau'i kaza to shi wannan yana rike jini jini baya tsinkewa ga mai cin irin wannan sannan mutanen da suke rayuwa wajen zafi sun fi yin jini da wuri wanda suke rayuwa wajen sanyi matansu sai su kai shekara 20 ma ba su fara al'ada ba amma yarinya in tana rayuwa a ƙasar zafi shekara 11 12 ta fara al'ada saboda yanayin zafi ya fi sa jiki ya girma da wuri ya fi sa dukkan wasu alamomin girma su bayyana shi yasa sai kaga yarinya a nan ƙasashenmu yar shekara 20 idan ka je ƙasashen larabawa sun fi mu zafi sa'atta sai kaga kamar ta zama uwarta kamar ta haife ta sun fi saurin girma sun fi saurin tsufa saboda yanayi wala yumkinu zalika illa bi taqlilil ghidha wa ajaba alaihim al-akharuna bi anna hikmata as-sawmi laysat manuda bi taqlilil ta'am wa sharabi bal intisari amrillah wadansu daga cikin malamai suka ce a karanta abincin ba shine hikimar azumin ba a kawai bin umaran Allah shine hikimar azumin al-hadithu as-sabi'u was-sab'una ba'da al-mi'a hadisi na 177 an Anas bin Malik radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda an Zaid bin Sabit radiyallahu an daga Zaid dan Sabit al-Ansari shi ma Allah ya kara masa yadda dukkanin su waɗannan sahabbai ƴan Madina ne kuma yara matasa haka manzo Allah ya rasu ya basu Anas annabi ya rasu ya bashi yana dan shekara 17 domin annabi ya zo Madina Anas yana dan shekara 7 ya rasu bayan hijira da shekara 10 lokacin Anas ya kai shekara 17 shi yasa yace ne wa annabi hidima ta shekara 10 bai taba ce min nayi wani abu danne nayi ba bai taba ce min na bar wani abu danne ba kai ba wannan yana nuna ban Anas kuma yana nuna irin kawaici na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce inda Anas din yayi ba daidai ba annabi zai masa fada domin sifarsa ce Allah ya fada a Qur'ani in yaga an yi ba daidai ba yana fada يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم ذاك عند أنس يا عبادي بدوك متو شيكما أنه بزي شروبا تسانا سكتش شيكما أنه بنينا دكويتي أي بزي تبعي واقع زونا ديارو بي تبعي مكرا دي دي بحشي كرابوما إذا إن يارم ملائكوان to da ka abinda ake nufi shine duk abin da ya zama ba wani can ba annabi bai fiye magana akan sa ba sai tura ta kai bango sannan yake magana amma yanzu kai kana zaune da yaro kawai motarka ne bai karkade ba in ka rinka fada sai an yi muni guda kana fada ba a karkada mota ba to ranar kuma da ya fasa ta wani fadan za ka yi mara da ka wani ma bai san akan me zai fada ba karami babba ko ma habba wa dabba shi manzo Allah baya haka Aisha tace annabi bai taba dukan la dan sa wala matarsa wala bawan sa ba ma'ana shi ko an masa laifi yana da hakuri yana da kawaici laifin da kai yanzu zaka make yaro yanzu in uwar ce zata tima mai dindu shi manzo Allah wannan bai kai a kula ba ma bare ai fada bare ai duka an gane ko to da haka dai Anas da Zaid dan Sabit ko lokacin da za a hada alqur'ani shi abubakar ya kirawo ko abubakar me yace da shi yace na ganka kai yaro ne matashi mai kwazo kana cikin yan gaba dai a wajen annabi wajen hadda qur'ani domin duk matasan madina ba wanda ya kai shi hadda qur'ani zan zubutun hadda to shi yasa lokacin da za a yi committee na hada alqur'ani shine chairman na committee a zamanin sayyidina abubakar haka da aka zo zamanin usman shi aka sake tabbatarwa ka ci gaba da zama chairman na committee hada qur'ani to Zaid dan Sabit al-Ansari yake bawa Anas labari Anas zai riwaya daga Zaid kala yace tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Zaid yace mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah bayan an kidar da sahur sai annabi ya tashi ya shiga sallah asuba kala Anas yace قلت لزيد سينتي دا زيد كم كان بين الأذان والسهور نوني متذر اللوكة تكان كرا سلر أصبا دا قم سهور أمكو معنى النبي أنا قم سهور زوا أكرا سلا كمر دا منتي نوا قال سي زيد يتي قدر 50 آية وربدا كراتن آية 50 to kaga su a lokacin su babu agogo ballan tana ce gurgudan minti 30 gurgudan minti 45 gurgudan awa daya su ba agogo kuma wannan zai nuna maka menene abin da sahabbai suka fi damuwa da shi karatun Qur'ani shi yasa duk misalin su in dai na lokaci ne sai su ce gurgudan karatun Qur'ani lokacin da abin nan Amru dan As zai rasu yana cikin magagin mutuwa sai ga ɗansa Abdullahi ɗan Amru ya shigo da shi da abokansa sai baban nasa yake gaya masa shi Amru ɗan Al ya ce idan na mutu kuka binne ni ku tsaya a kan kabarina gwargwadon yadda za a yanka raƙuni a feɗe kaga ba gwargwadon awa ɗaya ko awa biyu ba su sukan gwada abubuwa da ayyukan ibada domin su ne abinda suka fi sani kuma su suka fi sabawa da su sabanin mu a yanzu yanzu da yawa daga cikin manan da zan tambayi wani izu ɗaya na Qur'ani a minti nawa ake karanta shi ba karatu irin na tsangaya ba a'a ba kuma karatu irin na musabaqa ba kace daki normal karatu irin na sallah duk izu ɗaya a minti nawa ake karanta shi minti 15 shine normal time duk dan tsangaya makarantun Qur'ani ya san wannan duk tsawon izu inda za ka yi masa karatu na tsanaki to minti 15 ne ba karatu gudu ba ba kuma karatun lakaki ba irin wanda ake koyar da kai a ce jamar da kaza tsaya a waje kaza fitar da kalkala yi kaza yi kaza ba irin wannan karatu normal minti 15 to kaga a madadin a ce maka minti 15 sai a ce maka gwargwadon karatun izu daya shikenan tunda a wancan lokacin ba mintin ko to kaga yanzu da yace gwargwadon karanta aya 50 to aya 50 kamar ta sura kina alqur'ani surori masu aya 50 irin suratul qamari ko irin suratul duri irin suratul rahmani sune yan 50 ko dai ka samu wata 45 ko wata 55 haka dai sa'annin juna abin nufi gwargwadon yadda zaka karanta irin wannan surorin to haka ake so shi ma malamai suka ce shine dai kamar minti 15 din ana so in so samu ne ba makara kai ba to ka dakatar da cin abincin sahur kafin a kira sallar asuba da minti 15 mu dauka yau alfajir zai keto 5 saura kwata to ka gama sahur din ka tun 4 da rabi an gane ko amma a matsala ta an samu yanayi na an makara ko wani abu to wannan kuma da ba a babin larura kenan to da ka zaidi yake gaya wa Anas kaga a wannan hadisi zamu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da sahabbansa yana da saukin kai yakan ci abinci tare da su yakan yi sahur tare da su kuma wannan zai nuna maka irin yadda su kuma sahabbai suke dan farewa annabi har lokacin sahur wasu suna tare da shi sallallahu alaihi wasallam mai ukhadhu min alhadisi abinda zamu ciro na daga fikihu a cikin hadisin na farko afdaliyatu ta'khiri as-suhuri ila qabil al-fajr ana so a jinkirta sauri zuwa dab da huduwar al-fajr wani sai kaji ya ce shi tin sha biyu yake sauƙin sa wani ma yace ai shi da ya ci buɗe bakin ga wucewa yake to dai ba sauƙin kai ba ka dai wuce din wani kuma yace in zan kwanta ne nake ci shi ma dai ba sahur bane kafin abinci ya zama sahur sai ya cika wannan sharuɗan guda uku ya zama an ci shi goshin asuba an gane ko inda zaka ci karfe 11 12 karfe 1 duk ba sahur kai ba ko da niyyar sahur din to sannan nabi ya zama da niyyar sahur din kai an gane ko a lokacin sahur kuma da niyyar sahur to shine ya zama me sahur amma sabanin haka to ba sahur bane ba to da kashi sahur an kuso ya zama dab da alfajir hikimar shine tunda guzuri ne na abincin na azumin wani to in ka ci shi tun 12 ai kaga guzurin yayi ne ai kaga man naka sai ya kare tun lokacin bai ba ko matsala ta biyu da zamu fahimta cikin wannan hadisi al-mubadara bi salati subhi yin sallar asuba da gaggawa haisu qarubat min waqtil imsaki ta yadda kusa da lokacin kamewa ga buran cin abinci ake sallar asuba abu na uku anna waqtil imsaki huwa tulu'il fajr shi kuma lokacin kamewa ga buran cin abinci shine lokacin huduwa al-fajr kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ما ليتوا بهذا نعلم ان ما يجعله الناس من وقتين وقت الامساك وقت طلوع الفجر بدعه ده wannan ne zamu gane abinda sau da dama zaka ga alam yana nunawa a agogunan zamani da wayoyin zamani sai a ce ga waqtul imsaki ga kuma waqtu tulu'il fajr yanzu ko yanzu ka saita boye ka alam wannan menene da lokacin azan to zaka ga in asuba ta kusa za ta yi maka wani alam sai ta rubuta da larabci imsak ma'ana lokacin daina cin abincin mai buɗe ba mai sahur to kuma can in ka ci gaba kuma sai ta yi maka kiran sallah to lokutan kaga a alam kamar biyu ne amma a ilimi a aikace lokaci ɗaya ne lokacin da ake daina cin abinci shine dai lokacin da ake mai kiran sallah tazarar ba ta da yawa da ake yace rabawar ma anzalallahu biha min sultani wa inna ma hiya waswasatun min ash-shaytani li yalbisa alaihim dinahu wannan kawai waswasi ne na shaytan dan ya rikitar da mutane game da addini wa illa in ku ba haka ba fa inna sunnal muhammadiyya sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam anna al-imsaka yakuna ala awwali tulu'il fajr shi kamewa ga buran cin abinci yana farawa ne da zar alfajir ya keto da alfajir ya keto sai a daina cin abinci to sannan kuma daga nan bayan an kira sallah sai kuma a dan jinkirta sai kuma a tada sallah ana so tsakanin kiran sallah da tada sallah ya zama gurgurdan yanda mai cin abinci zai ci abincin sa ya gama a tsanake al hadithu famin was 70 ba'da al 100 hadisi na 178 ana aisha ummi an aisha an karbo daga nana aisha wa ummi salamata da nana ummu salama radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر الفجر يكره رزكيشي وهو جنوب الهال يناد جنبا من أهله تإيالنسا باوي جنبا مفركي بدوه من زن الله مستهيبين أهك انسي مفركي إرن نشأوا باياي kamar yadda su kuma matansa mustahili ne a haƙƙinsu su yi sha'awar wani hasi mafarkinsa sai dai shi annabi da aka ku gane mataki mataki mun karanta wannan a lokacin karatun riyadus salihin mafarki iri iri ne hawa hawa ne akwai mafarki irin na annabawa akwai mafarki na waɗanda ba su kai annabawa kamar matan annabawa akwai kuma mafarki na magagarin mutane annabawa ba sa mafarkin sha'awa domin shi asalin mafarkin sha'awa shi dan ne yake jawo da shi yasa ko samari idan mutum ya tashi sai ce yau na kwana da aljana ma'ana ya san wai aljana ce ta zo a kamar wata budurwar da take burge shi ta yau dare shi kaga wannan mustahil fi haqqil anbiya ba zai yi ba a ce annabi yayi wannan to su kuma matan annabawa alfarmar annabawan ba sa yin mafarki da wani sai dai da mazansu domin duk lokacin da namiji yayi mafarki da wata mace to burge shi ta yi duk lokacin da wata mata ta yi mafarki da wani namiji to yana ne yana burge ta kuma wani ina faruwa zai iya yiwa kana kwance da matarka ka ga tana mafarki da wani kuma ba da kai take ba ba dai za ka san da waye ba amma inda za ta gaya ma gaskiya da wani take mafarki ba kai ba saboda ai dan ta aure ka ba shi yake nuna kuma yanzu babu wani namiji da zai burge ta ba sai kai saboda duk yadda ka kai kai tun da ba annabi bane kana da nakasu wata matar ta karbe ka ne dan kar ta rasa a rashin uwa ne akai uwar daki kamar yadda kai ma kila wata ka karba ne ruwan kashe gobara da balagar ka ta ciwo ka kai aka ce aure ka yayi ruwan kashe gobara ba a zabe yasa masu hikima suka ce galibin matar farko ba a fiye darjewa ba shi yasa ba wuce ba ke ce mata ladan noma saboda saurayi ai bai san kyau ba kamar mai yunwa ne idan mutum yunwa ta ci shi ta ci shi yana gaban abinci baya sanin dan wake ya ci sai ya koshi sai gane shi ma dan wake na doka amma lokacin da kake koshe to a lokacin kake zaban abinci ka gane ka ji ana aida man shanu da kadda tantakwashi to ba yunwa yake ji ba amma in yunwa yake ji na zance wani tantakwashi ai duk abin da aka kamo kawai afka ake har sai an koshi to haka auren fari yake a galibin lokaci musamman ga manyan samarin nan tuzurai akwai abin da ya fi tuzuru ma wanda ba su yi aure ba don haka su a makance suke duk wacce ka ba su fa lillahi alhamdu amma idan suka dawo cikin hayyacinsu bayan sun to sai a fara zaɓe yanzu kuma yana neman doguwa to da me yasa baka nemi doguwa yanzu kuma yana neman kaza yana neman kaza saboda yanzu ana cikin hayyaci an gane ko to da haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallama baya irin wannan mafarkin mustahil matansa ba sa irin wannan mafarkin saboda me sai da su saboda me saboda su matan annabawa duk abin da ya mace take nema a wajen namiji Allah ya ba su a mazajensu duk wani annabi a zamaninsa da za a yi zaben sarkin kyau shi zai cinye idan Allah zai turo annabawa yakan turo kyawawa waɗanda ba a isa yi musu ba'a ba ba a isa shi yasa duk zagin da za ku ji kafirai sun wa annabawa ba sa zagin su zagin halitta ba sa zagin su zagin halitta a ce wadan annabi babu wadan annabi ko a ce zankalelan annabi ba zankalelan annabi ko a ce lukutun annabi ba lukutun annabi cikakkiyar sifar halittar mutane Allah yake ba su sannan yakan ba su gidan dattako duk gidan da annaba su ke fitowa gidan dattako ne ko ba gidan saratai ba ne ba gidan masu kuɗi ba ne amma gidan dattijai ne masu mutunci to wannan duk Allah ya nemi su haka ne don ya kare su daga me aibatawa da shagube na mutane domin wani in ya rasa ta inda zai kushi gaskiyar da ka zo da ita sai kushi halittarka to ina ruwan halittata da kuma gaskiya ta to amma mutane saboda tsaba kifadi ka kure shi ta fuskar dalili sai ai bata halitta ka to annaba Allah ba ya ban musu wannan to sannan ita mace abubuwa guda biyu take so ko dai kyan halitta ko kuma karfin biyan bukata na sha'awa wani zaka ga kyakkyawa ne amma solon biyo ne wanda ka har yanzu bai gamsar da matarsa ba kwalliya kawai take da shi a titi zata ta san hotonsa a status wanda kwalliya da shi amma kuma ba bayani an ga akwai matsala to annabawa ta kowace fuska ba su da matsala in can ne na zahiri akwai shi in lafiya ce akwai ta to kaga mace me zata nema a wani waje babu an rufe bakinta ta kowace fuska da shi yasa annabawa matan su ba sa mabarki da wani kuma dan Allah ya tsare musu mutuncin su ya karrama su Allah amincin Allah ya kara tabbata gare su amin amma tare da haka kamar yadda nana Aisha take ga mana manzo Allah yakan sadu da iyali har alfijir ya zo ketowa ya zama lokacin da alfijir din zai keto a lokacin ya gama saduwa da iyalin kenan akwai janaba a jikin sa to yin haka ga mai azumi ba laifi bane ba yadda ya halatta kai ta cin abinci har sai alfijir ya zo dab da zai keto sannan ka dakata bisa ga ka'idar wa kulu wa sharabu hatta yatamayyiz to haka kana da damar ka ci gaba da jima'i har alfijir zai keto dab da nan kuma sai ka dakata kila abin da zai tabbi wanda zai yi tunani to kuma ya wanka janaba in ba lokacin aka yi ta ba ba ta taba azumi ko ba haka ba mutum ya zama azumi ya kama shi kuma da janaba a jikinsa wannan ba matsala bane amma kana tsaka da azumin ka sadu da iyali to wannan shine babu ba a yi to haka nan inda a ce janabar ba ta saduwa ba ce ta mafarki ce wani rana tsaka ana azumi zai kwanta kuma ya mafarki kuma ya fitar da mani wanda mafarkin ba ruwan azumin ka da shi wanka kawai za ka yi ka ci gaba da azumin ka kar ma ka gaya kowa kar ai ma dariya ko ba haka ba Aisha ta ce da Ummu Salama dukansu suka ce kuma ya ga tasli wa yasumu sannan ya wanka ya dore da azumin sa to kaga mata biyu daga cikin mata annabi sun ba da wannan labarin abinda yake nunawa hakan yana faruwa da kowace daga cikin su duk sun sani Aisha ta san wannan labarin Ummu Salama ma ta san wannan labarin kuma wannan yana daga cikin kamala ta annabta matan annabawa suna ba da labari hatta na shimfiɗa tsakanin su da mazajen su saboda me saboda su labaran su ko na gida ko na waje duk mai kyau ne ba za ka ji wani abu wanda yake mummuna ba duk sharrinka duk kazafinka duk kajanka in dai za a gaya maka labarin annabi ko na ciki ko na waje mai kyau ne kuma su Allah ya wajabta wa al'umma su yi koyi da su to kuma al'amura na cikin gida ba yadda za a yi wani ya sani sai matan su to shi yasa matan suke fitowa su gaya mana dan mu sani yanzu ba dan Aisha ko Ummu Salama sun gaya mana wannan ba waye zai gaya mana Abubakar zai san wannan Umar zai san wannan Usman zai san wannan Ali ba zai san wannan ba saboda wannan magana ce mai nauyi tsakanin miji da mata to amma fa mu gane kai matar ka ba za ta faɗi wannan ba game da kai yanzu matar ka ta ce wani talle ko mudi ko tanko in muka shiga ban daki sai ka ji su da iyaye suna ce shi shi kake karasa saboda za a ji labari mara kyau ko dai ta ce a karshe sai kai tusa mai doyi ko ta ce sai kai kaza ko ta ce da ka tuɓe sai ta ga katoton cikin ko wani abu haka to amma annaba ba wannan kuma kai ba a ce wani ya koyi da kai ba kai ta kanka kawai kawai kai ta kanka da haka shi yasa in an tona to ne amfanin tonawa ba wanda zai dauka ya koyi da shi ko danka ba a ce yayi koyi da kai a ban daki ba ko danka ba a ce kai koyi da babanka in ya shiga ban daki ba kuma haka riba ma asiri aka yi domin da an ce koyi da kai to fa sai ya leko ya gani ma yi ukhadhu min alhadisi abinda zamu dauka na fiqhu cikin wannan hadisi sihhatu sawmi man asbaha junuban ingancin azumin wanda ya wayi gari da janaba min jima'in fil layli kuma janabar ta jima'i kuma wanda ya tin cikin dare to da wannan zaka gane ashe kenan ba wajibi bane idan mutum ya sadu da matarsa ya wanka nan take to da ta na farko kenan abu na biyu yukhasu alal jima' alihtilam bi tariqil aula ana qiyasin saduwa da iyali ta fuskar fitar mani da kuma yin janaba da kuma daukar azumi a haka da mafarki saduwa din amma ta me ta mafarki ita ma kamar haka ce li annahu idza kana murakkasan fihi domin idan jima'i an yi sauki ga wanda yayi shi har ya wayi gari da janabar sannan yayi wanka ya ci gaba da azumi to min al-muqtari yana daga cikin abin da aka zaba shi ma har ila ya babin kiyasi ai kiyasi da wancan fa gairuhu awla da haka wannan sama ya fi cancanta da haka annahu la farqa baina sawmi al-wajibi wa an-nafili kuma a cikin haka babu bambanci tsakanin azumin farilla da na nafila wala baina ramadan wa ghairihi babu bambanci tsakanin azumin ramadan da wannan sa duk daya ne abu na hudu jawabul jima'i fi layali ramadan wannan hadisin ya nuna mana halaccin jima'i a dararen ne ramadan kamar yadda nasul qur'ani ya fada uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum lokacin kadai da yake haramta mutum yayin jima'i da iyalansa shine lokacin da yake itikafi inda itikafin nan ka kudurci zan yi kwana biyar to da dararen kwanakin da wunin su duk babu jima'i a ciki domin shi jima'i yana karya itikafi kuma shi itikafi duk da an fi yin sa a azumi amma fa ba dole bane sai a azumi yanzu nan kana iya cewa yau zan yi itikafi na kwana goma ka samu waje na tsatsi ka je kai kayanka an gane ko amma annabi ya fi hada itikafi da azumi saboda me saboda itikafi manufarsa a samu sukunin ibada a natsu to azumi an fi samu manna domin in ba da azumi kake itikafi ba kuma baka azumi to dole za ka fita neman abinci to wannan fita-ficen zai rage maka ladan itikafin to sannan kuma Allah ya yi ishara zuwa ga haka a ƙarshen ayoyin azumi sai ya soko maganar itikafi bayan shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kaza kaza kaza kaza sai kuma Allah ya shigo da maganar itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wannan sai ya nuna cewa ashe akwai kawance da makautaka tsakanin azumi da itikafi amma fa ba wai abu daya bane kowa gashin kansa yake ci walau kana qabila tulu'il fajr kuma babu laifi mutun ya ji jima'i da matarsa a daren azumi ko da gab da huduwar alfajir ne wa akhadha ba'dhum jawaz as-siyam min al-junub daga nan wasu daga cikin malamai suka ce ashe azumi ya halatta ga mai janaba kana da janaba kuma kai niyyar azumi daga baya sai kai wanka min qawlihi ta'ala daga fadin Allah uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum al-aya sai ce taqtadi jawaz al-jima'i fi layli ramadan fi layli as-siyam wannan aya tana nuna halaccin jima'i a daren azumi kullihi baki dayansa wa min jumlatihi kuma a dunkule aljuz'u alladhi qabila alfajr musamman yankin da yake gabda huduwar alfajr bi haythu la yattasi'u lil musli ta yadda har ka gama jima'in ma baka da lokacin wanka alfajr zai keto fa min daruratihi al-isbah junuban kaga anan ya zama dole kenan sai ka wayi gari da janaba wa hadhihi dilalatu al-ishara inda al-usuliyyin wannan shine abinda malaman usul suke ce da shi dilalatu al-ishara a yaran usul al-fiqh abu nabiyar fadlu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa isanuhunna ila al-umma falalan matan annabi ta yadda wani labarin baka isa ka ji shi ta kowace hanya ba sai ta hanyar su wannan ba wai dangane da matan annabi kaga falalar su take rita kowace mace to haka kai ma matarka yana daga cikin abin da zaka girmama matarka dan shi akwai sirrin da ko mahaifiyarka ba za ta sani ba sai ita kuma yana daga abin da su kansu iyaye kamata su lura da shi akwai asirin da matar danki za ta rufa masa ke ba ki kai ma ki ji ba bare ki rufa mai to shi yasa kowa sai ya tsaya a matsayinsa ita mace ta girmama uwa ba dan ta haifa ta raina ta yi tarbiya ba da baki samu ba to ita kuma yanzu ita ce ta cika miki ke kuma rufin asirin dan ba dan ta zama dan matarsa ba take daukar duk dawainiyarsa ita take maganin sha'awarsa ita take kwantar miki da yau yana can yana yawan titi yana tantalbatete yana da cutar da idan ta motsa masa duk duniya ba wanda ya isa yi masa maganinsa sai ita kin ga dole a girmama mata ko da wannan ita ma mace in tana da hankali da tunani yana daga cikin abin da ya kamata ta girmama mijinta su ma sarkai yana daga cikin abin da ya kamata su girmama sarkin su akwai wata larura da duk duniya ba mai iya wa ƴakku ita sai shi mijin nata in wani yayi mata kuma abin zai zama abin kunya gare ku yanzu wata yarinya zaka samu gidansu yafi gidan miji ila yar sarauta ce yar masu kuɗi ce shi kuma mijin talaka ne ba dan kowa bane amma duk da haka a gidansa akwai abin da babu a gidansu yanzu da kai uba zaka zuciya sun yi fada da mijinta ka dauko a bani yata ka zo ka bata kaza ka bata kwai ka bata madara ka bata kaza duka hada mata bom to lokacin da bom din zai fishi kuma kai baka isa ka tare shi ba dole sai ka bukace shi kuma eh saboda wasu iyayen saboda suna ganin suna da wadata sai su raina mi suriki ba a bakin komai ba a'a yana da rana ko Allah kenan in ba Allah ba wai ke iya tsara rayuwa haka kowa da ranarsa to da kamata annabi suna da daraja ta musamman a wannan fage ta yadda su suka samu wa al'umma labaran cikin gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk inda kake musu dole ne sai ka amfana da su ta wannan bangaren in ba su ba ba wanda ya isa ya baka wannan labarin ba ta inda kuma zaka ji faqad naqalna an annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ilmi shay'u ash-shay'a al-kathira an-nafi'a haqiqa sun dauko mana daga annabi wani kaso na ilimi mai tarin yawa mai amfani la siyya mal ahkam ash-shar'iyya al-manziliyya musamman hukunce na shari'a irin na zaman gida allati la yattali'u 'alayha illa hunna wanda ba wanda isa ya leko ya gano mana sai su min amalin nabi daga ayyukan annabi an gane ko fa radiyallahu anhunna wa ardahunna Allah ya kara musu yadda kuma ya yardar da su ga wajen bayin sa na gargari al hadithu at-tasi'u was-sab'una ba'da al-mi'a hadisi na 179 an abi hurairah radiyallahu anhu

kuma sai ya biyo ta gaban ka da wata mai waina sai ka ci wainar ka kai nak sai kuma ya tuna ma kuma duk da haka ladan azumin ka yana yanzu in banda a musulunci ina zaka samu wannan na zaka samu wannan shi yasa in ka san wannan hadisin ba za ka so ba in kai mantuwa kana ci wani ya tuna ma ai bukuli ne kai mantuwa ka kawai kana cin wainar ka ana tsaka da azumi wani ya ce malam azumi ba subhanallah to ya cuce ka ya kada domin da ka tuna hukuncin ya dauke yanzu kuma ba ci ko na bakin ka wanda baka haɗe ba sai ka dawo da shi to da haka ubangiji subhanahu wataala yana da rahama yana da jin kai wala yahlik ala allah illa halik to da haka malamai suka ce wannan yake dada tabbatar maka da cewa a shari'ar musulunci mantuwa uzuri ce domin mantuwa ce ta ja mutum ya ci ya sha kuma da ke uzuri ne karɓaɓɓe ba a kama shi ba domin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma ubangiji yake karfa Allah manzo Allah ya mana addu'a lokacin da yaje Isra'i da Mi'raji yace ya Allah kar ka kama mu ni da al'umma ta in nasina in maka mukai maka laifi bisa ga mantuwa aw akhtana ko bisa kuskure ubangiji yake karfa Allah na yarda ba zan kama ku ba kuma manzo Allah hadisi yace rufi alqalamu an thalathin an dauki alqalamin rubutun zunubi daga mutum uku kaga fa da zunubi aka dauki banda na lada yanzu da zakai wani alkhairi ko da cikin mantuwa ne shi za a baka amma zunubi ne fa an dauki yanzu ka kalli kamar yaro ne karami ba an ce an dauke masa laifi ba alqalami ba to amma wani alqalamin na zunubi banda na lada yanzu da yaro zai sadaka za a bashi lada ladan na iyayensa da suka tarbiyantar da shi kuma suka nema nuna masa hanyar nema yanzu yaran da iyayensu suke tafiya da su aikin haji aje ai dawafi da yaro dan dubi dubi ai dawafi da shi ai sa'ayi da shi wani duk a guguya ma ana goya shi ana yi masa hoto duk akwai lada amma ladan nawa na iyayen to amma fa yaro da zai zo ko Allah ya zaga karshe dai kenan bai da zurbi saboda yarinta to kaga malamai suka ce ba dan rahamar Allah ba ai da sai ce yadda na dauke lada na yadda na dauke zunubi shi ma ladan nayi ne na dauke sai zama yaro duk abin da yema ko na ladan ne ba za a bashi ba amma saboda rahamar Allah na ladan za a bayar na zunubin ne ba a bayarwa to haka kai ma lokacin da kai mantuwa sai kai alheri bisa ga mantuwa to kana da lada duk da mantuwa kai amma zunubi ne in kai bisa ga mantuwa ba zunubi babu alhaki shine ma'anar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na ma yu'khadhu min alhadith abinda zamu ciro na fikihu cikin wannan hadisi sai hatu sawmi man akala aw shariba aw jama'a nasiyan ingancin azumin wanda ya ci ko ya sha kai ko ma yayi jima'i bisa ga mantuwa saboda malamai anan me yasa suka kara kalmar jima'i duk da hadisi bata zo ba saboda shi jima'i kamar ci ne da sha hukuncin su daya wajen kariya azumi yadda idan ka ci abinci da baki azumin ka ya kare haka in kai jima'i azumin ka yayi ne ya kare daidai da daidai to shi yasa anan malamai duk da nassi bai fada ba sai suka shigar da shi an tariqil qiyas a hanyar qiyasi an gane ko abu na biyu annahu laysa alayhi ithmun fi aklihi aw shurbihi li'annahu laysa lahu ikhtiyaru mutum bai da zunubi cikin ci da ya ko sha bisa ga mantuwa domin ba dan kankin kansa ya ba abu na uku ma'ana ita'amuhu min Allah ta'ala wa suqihi me ake nufi da Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi me ake nufi da haka annahu waqa min ghairi ikhtiyari abin nufi yayi ba dan kansa ba ba dan zabin sa ba kaddara ce kawai an gane ko wa innama Allahu alladhi qaddara lahu zalika bi nisyanihi siyamahu Allah ne kawai ya kaddara masa haka ta hanyar mantar da shi cewa azumi yake to anan malamai suka ce wannan ya nuna cewa mantuwa tana daga cikin kaddara Allah akan bayi to amma kuma duk da haka ba a jingina masa ita min babu ta'addu duk da waɗansu malaman suna ganin an jingina masa min babu at-taqdir ba laifi bane mana in ba ku manta ba a lokacin karatu riyadu sani ne mun faɗi wannan mutum yana iya cewa Allah ya mantar da ni wasu malaman suka ce zai iya faɗa abin nufi Allah ya kaddara min ummanta amma wasu malaman suka ce ba za ka ce Allah ya mantar da ni ba domin mantuwa na kasu ce

0: shi kuma Allah ba a jingina masa na kasu ko da kaddarawarsa ce bisa ga ka'idar wal khairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka. Manzo Allah yakan ce Allah dukkan alkhairi shi muke jingina maka amma shari ba ma jingina ba, shi yasa Allah yake ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. In alheri ne ya same ka sai ka ce Allah ne, amma idan sharri ne ba za ka ce Allah ne ba, min ababul ladabi. To da ka shi yasa su malamai suka ce ba za ka ce ba Allah ya mantar da ni, sai dai ka ce me shedan ya mantar da ni. Suka ce ka lura ma a Qur'ani ba inda Allah ya jingina wa kansa mantuwa, sai dai ya jingina wa shedan. Wa qala alladhina ja minhuma وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك سيتي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أو تعرفكم يتي وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أو تعرفكم يتي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كوني وأنا أمك وإن شاءك تشم سورة الكهف wancan cikin suratul ma'ida wancan cikin suratul yusuf. Abin nufi dai duk a ayoyin qur'ani inda za a jingina mantuwa akan jingina ta ne zuwa ga shedan, domin mummunan al'amari ne. Da ka ɗayan biyu ne, ko ka ce na manta ko ka ce shedan ya mantar da ni, amma bai kamata ba ka ce Allah ya mantar da ni. To amma fa asalin hakan ba yana nufin wai Allah ba shi ya kaddara mantuwa ba, a'a. Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Komai Allah ne ya halicce shi kuma komai Allah ne ya kaddara, hatta kaman ta din kaddarawarsa ce. Daka anan da aka ce Allah ya ciyar da kai ya shayar da kai, abin nufi ya kaddara maka zaka ci zaka sha ta hanyar mantuwa. An gane ko? To wannan shine abin da ake nufi. So ana mun lokaci yayi kuma da mun zo hadisi na 180 daidai. Sai mu tsaya nan, abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya haɗa mu al'ada wanda muka kuskure. Allah ya kai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na
2: Misa 97.3 kan zangon FM Rama Radio, inda ka saurari karatun littafin Undatul Ahkam tare da Malam Lawan Trim. Tana gogon yadda shirye-shiryen namu yake cewa karfe kuma daidai, kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na labarai da alamai da kullum, inda zamu kawo muku takaitaccen labaran duniya a harshen Hausa tare da Anas Lawan Dan Maliki.
3: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga takaitaccen labaran duniya tare da ni Anas Lawan Dan Maliki. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da karin albashi ga jami'an rundunar sojin Najeriya da ya kai kashi 30 zuwa 80 cikin 100 gurgurdan matsayi da mukamin jami'an. Mai bayar shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabaru bayo Onani Gashi ne bayyana hakan, inda ya ce sabon tsarin albashin zai fara aiki daga 1 ga watan Satumba shekarar 2026, kuma zai shafi kusan jami'ai da sojoji 250,000. A cewar saman ya hafsasun soji daga wato mukamin kanal zuwa sama za su samu karin albashin kashi 30 cikin 100, yayin da waɗanda ke tsakanin kanal da warrant officer za su samu karin kashi 50 cikin 100. Shi kuma rukunin kananan sojoji daga private zuwa staff sergeant za su amfana da karin albashi na kashi 80 a cikin 100. Sanarwa ta ce sabon tsarin zai kara kudaden albashin rundunar soji daga naira biliyan 660 zuwa biliyan 924 a duk shekara. Shugaban majalisar wakilai Tajuddin Abbas ya ce lokaci yayi da za a daina kallon matasa matsayin shugabannin gobe. Yana mai jaddada cewa ya kamata a fara shirya su wato tun yanzu domin su taka rawar shugabanci da kuma cigaban ƙasa. Abbas ya bayyana haka ne yayin kaddamar da shirin horar da matasa kan shugabanci, adalci da wayar da kai da kungiyar Gender wato Moval Initiative ta gudanar a harabar majalisar dokoki ta ƙasa da ke Abuja. Ya ce hukumar demokradiyyar Najeriya ta dogara ne da samar da shugabanni masu nagarta, kwarewa da mutunta doka da ƙa'idojin gwamnati. Shugaban majalisar ya ƙara da cewa shugabanci ba wai riƙe mukami kawai ba ne, illa ɗaukar nauyi, gaskiya da kuma riƙon amana. Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya ba wa rundunar sojin Najeriya bisa kafa bataliya ta 262 a yankin Gumal. Yana mai bayyana matakin a matsayin wani muhimmin ci gaba wajen ƙarfafa tsaro a jihar da kuma yankunan da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kwamishinan yada labarai wato matasa wasanni da al'adu na jihar Sagir Musa shine bayyana hakan yanda yake yi wa manema labarai bayani akan sakamakon zaman lafiya wato zaman majalisar zattarwar jihar da gwamna Namadi ya jagoranta fadar gwamnati dake dutse a cewar sa majalisar ta bayyana kafa wannan bataliya a matsayin wani gagarumin ci gaba wanda zai kara wa yawan soji da kasuwanci wato kasancewar su a arewacin jihar domin inganta matakan tsaro ya kara da cewa sabon sansanin sojin zai taimaka wa jami'an tsaro wajen gaggauta kai dauki idan aka samu barazanar tsaro tare da kafafa kariyar al'umma dake kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar daga kasashen ketare shugaban Kamaru ne dogon zamani Paul Biya yayi wa manyan hafsoshin sojin kasar garin Bawul yayin da ake samun karuwar raɗe-raɗe game da yanayin lafiyar sa da kuma inda yake an yi sauye-sauye ne ta hanyar digiri wato shugaban kasa kafin a bada sanarwa a gidan rediyon Kamaru na tsawon wata biyu kenan ba a ga dattijo mai shekara 93 a bainar jama'a ba gwamnatin Kamaru ta ce ta fi wato ya tafi turai ne wani hutu na kashin kai amma bata yi cikakken bayani ba illa dai yana nan a raye kuma zai dawo nan ba da dadewa ba shugaban mafi tsufa a duniya ya bar Kamaru ne a ranar 7 ga watan Yuni don abin da aka bayyana da gajiyar da ya ji ziyara a nahiyar turai sai dai yanzu ta zama mafi tafiya mai dadewa a ƙetare da aka sani tun bayan hawansa mulki a shekara ta 1982 jami'a mai mulki ta Kamaru ta yi wani taro da bata saba yi ba tsakankanin manyan kushoshinta a watan jiya a daidai lokacin da suka wato suka ta ƙara kan rashin ganin shugaban ƙasar da tsawon lokaci iyakacin takaitattun labarin kenan a wannan lokaci ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu dauke da cikakkun su.

0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masauraro mu assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman ƴan murna. Shiri da hukumar gudanarwa na Rahama Radio farin cikin al'umma ta dauke nauyin kawo muku a dukkan lokaci irin wannan. A kowanne mako akan ji mu da rundunar kishin jihar Kano, to Kano Patriotic Front KPF, a bisa jagorancin Major General Ibrahim Sani Akasai mai retire, wanda ita wannan runduna take ta kokari tare da kulafacin ganin yadda za a dawo da martaba da kuma kimar jihar Kano domin ta ci gaba da amsa sunanta na tumbingiwa, kuma Kano ta dabu ci gari, ma'ana dai a da mata, a farfado mata da darajar ta da kimar ta, ba ma a Najeriya ba, a fadin duniya. An ji mu da kwamitoci daban-daban da kuma batutuwa da dama da muka tattauna a kansu, waɗanda wasu sun shafi jihar Kano kai tsaye, wasu kuma ƙasa suka shafa, wanda kuma Kano an san ita ce kamar babban yatsa a Najeriya, wanda duk abin da ya shafe ta to tabbas ya shafi kowane sashi, ko mu ce kowace jiha da ke faɗin Najeriya. To batun da za mu tattauna a yau batu ne da ya jima ana ta wato kai ruwa rana a kansa, ana ta musayar yawo a kansa, batun da ya shafi harkokin tsaro, kuma musamman ma wajen samar da 'yan sanda a matakin jihohi, wanda wannan batu ana ganin gagarumin batu ne wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa samun gaba mai takaddama da kuma take da sarƙaƙiyar gaske, waɗanda take buƙatar nazari da tunani yadda ya kamata ba, saboda kar a je a yi kitso da kwarkwata ko kuma a dasa wa Najeriya wato tubalan da zai zamto sanadin wargajewar ta ko wasu matsaloli da za ta iya fuskanta a nan gaba. A ranar Litinin da dinnan da ta gabata, mun ji da kwamiti na musamman wanda shugaban kasa ya kafa a bisa jagorancin shugaban ma'aikata shi Femi Babajabiamila, wanda yake tunanin mika ko mu ce ya mace ya mika wato daftarin wato kudiri na kafa shi wannan yan sandan jihohi, bayan da shugaban kasa ya kafa shi wannan kwamiti domin yayi bibiya ita zai tsifa akan shi wannan kudiri, kuma ya tattara bayanai na masana da al'ummar ƙasa, wanda an mika shugaban ƙasa shi kuma shugaban ƙasa zai mika ga zauren majalisa, daga nan majalisa ya tama a ƙara mika zauren majalisun jihohi domin a tantance kana a ga yadda za a aiwatar da su waɗannan 'yan sandan jihohi. To a tare da ni akwai manyan baƙi waɗanda masana ne akan batun da ya shafi dokoki, domin ba za a iya taɓa 'yan sandan jihohi ba, dole sai an yi kuskure ma ga ita kanta dokar 'yan sanda ta shekarar 2020, da ma a san wanda nauyi ne ya rataya a wuyansu, ya ina iyaka ina matsayinsu ya tsaya, yaya za su yi aiki, kowa ma za a iya ɗauka a kowace jiha ko kuwa sai iyaka 'yan jiha za a ɗauka da dai makamantansu. To a tare da ni akwai shugaban kwamitin dokoki na ita wannan runduna ta masu kishin jihar Kano, wato Barista Sunusa Aliyu, wanda gogaggen masanin shari'a ne kuma tsohon ma'aikaci daga ma'aikatar shari'a ta nan jihar Kano. Barista Sunusa, barka da kasancewa tare da mu.
1: Assalamu alaikum.
0: Hakanan akwai Barista Bashir Muhammad, wanda shi ma gogaggen masanin dokoki ne, wanda ya sha ba da gudunmawa wajen gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da sauran batutuwa da suka shafi harkokin dokoki a Najeriya. Barista Bashir Muhammad, barka da kasancewa tare da mu.
2: Jama'a assalamu alaikum.
0: To kai tsaye ina ga ban san wa zan ɗauka ba, tun da dukkaninku manya ne, jigogi ne a harkokin shari'a, ba can gaske. To ban san wa zan ɗauka ba. To shi Barista Bashir ya ci girma, ya ce mu fara da Barista. Ina san matsayinsa a harkokin shari'a. To bari mu je ga bashi Barista Sulusi Aliyu, ga matakin da ake kai neman shawarorin 'yan ƙasa, shi wannan kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa bisa jagorancin shi Femi Babajabiamila, ne tattara ra'ayoyin 'yan Najeriya da shawarwaransu na yadda za a tusa a shi wannan ƙudiri da shugaban ƙasa yake shirin miƙawa ga zauren majalisa, na yadda za a kafa shi waɗannan 'yan sandan jihohi. A ɓangaren ku na ɓangaren shari'a, ya kuke kallon wannan mataki da ake kai?
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To in da ai magana akan police, state police, wato yan sandar jihohi, to dole sai an fassara me ake nufi da yan sandan jihohi. Kuma wannan zai gudana ne idan muka duba kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999, wato in ka duba sashi na 214 sakin layi na ɗaya, shi ya tabbatar da kan cewa ai 'yan sanda na jiha na tarayya haka, kuma ya tabbatar kan cewa babu wani, in aka yi wannan babu wasu 'yan sanda da za a yi a ko'ina, kuma za a kiyansu Nigerian Police Force. Sakin layi na biyu kuma sai ya bada inda za a appointin din, za a zaɓi shugaban su Inspector General of Police, kana kuma section 2015 sai da fani a appointing din commissioning yan sanda na jihohi wanda suna karkashin gwamna amma gwamnan jiha ya da limited power akan su takaidari abin haka in aka sami rashin fahimta ko gwamna ya kawo ya zo da sirransa to za su yi rufarin din mata din to inspector general of police shi kuma sai tura president don a dauki mataki kana idan ka duba schedule 2 na kundin tsarin mulkin Najeriya item number 5 shi tabbatar da gwamnatin tarayya kadai ita ce da take da alhakin tai yan sanda da kuma duk wasu jami'an tsaro dan sai kuma wata matsala ta taso yanzu mutane suna son ayi yan sandan jihohi to wanda yake wannan abinda ake nufi da yan sandan jihohi shine a ba wa gwamnonin jihohi ko dama su creating din yan sanda na gwamnati da kafin ce na jihar su za su dinga funding din za su dinga ba su kudin gudanarwa su za su training din su su za su dauke su sauransu
0: dama yanzu wannan takaddamar amma cikin wannan damfarin kudarin za a duba a ga yaya za a samar musu da kudade jihohin ne za su rika ba samar da kudaden tafi da su ko ku a gwamnatin tarayya ita ma sai ta ba da
1: kudi zai mu zo akan wannan haka dama in gwamnatin jihar ta yi ma'aikata ita za ta ba da kudin da za ta gudanar da harkokin nasu so to kaga in aka ce za a yi yan sandan jihohi a yanzu dole sai an gyara kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda ya zo a cikin section 9 na kundin tsarin mulkin Najeriya
0: ai kamar an yi wannan ko ba
1: ana yi ai ba a gama ba haka ai shi tsarin gyaran kundin tsarin shi ne sai an samu bisa uku na yan majalisar tarayya wakilai da na senate kana kuma ba sai kamar na jihohi kamar a ce state 24 shine zai bada two third tabbatar kance sun amince a bada a creating din yan sandan jihohi wannan shine a takeici abinda ake abin haka
0: to kuma ga dukkan alamu kaga duk wannan matakin ba a zubi su ba
1: duk ba a gama zuwa su ba kuma akwai buƙatar in zai ayi wannan a samu public hearing consultation da al'ummomi da ra'ayin jama'a da yawa kamar yadda ka faɗa kada a zo a kitso da kwarkwata abu ne wanda yake very sensitive abu ne da zai canja tasawirar security na ƙasa so abu ne wanda dole sai an ɗauki mataki mai girma
0: kuma da la to bari mu dawo ga shi barista bashir ana ganin kokari da gwamnatin tarayya take da na ai gaggawa ai waɗannan 'yan sandan jihohin kamar kokari ne na biyan bukatun wasu mutane tayu da suke matsalan ba ga fadar shugaban kasa na ai waɗannan abubuwa domin a baya akwai committee da aka kafa na tsofaffin IGs Inspector General of Police na kasa waɗanda suka kawo shawarari na cewa zancen gaskiya idan za a 'yan sandan jihohi wannan gwamnati ma ba za ta yi ba sai an kwashe kamar shekaru 6 nan gaba ana tsare-tsare kafin ma yin 'yan sandan jihohi saboda matakan da aka bayar akwai wa'adin kwanaki da kowanne kwanaki sai an cika shi tab ana yin wasu ayyuka sannan a ƙara shiga wani abin gaza wannan shi kansa kamar an wato an kauce wa tsare-tsaren da aka tanada na ganin ba a yi kuskure ba da makamantansu ya kake kallon wannan azalzalawa da gaggawa da ake wanda abin da ya kamata a yi ba a ma fara yin su ba a yi gyara ga kundin tsarin mulki ba sannan ba a tattara ra'ayin jama'a ba ba a yi wasu abubuwa nan bangaren majalisa ba amma dai batun nan ne ma ake a yi maza a gingiza shi a ingiza shi a yi shi ya kake kallon wannan batun
2: to assalamu alaikum abinda kake faɗa na gaggawa da ake yi wannan shine da aka ake sa a gaggawa a yi shi lallai a zama jihohi na da 'yan sanda na kansu wanda gwamna zai samu dama ya dinga ba su umarni ya yi yadda yake so saboda a yanzu ba ya samu yadda yake so saboda me saboda ba shi da iko da kwamishinan 'yan sandan jiharsa ko da ya ba shi umarni to kwamishina bai isa ya zartar da wannan umarni ba sai ya tuntuɓi minista na police affairs da inspector general of police kuma sai shi tsarin mulki ya ƙara da cewa ko da kwamishinan 'yan sanda ya ƙi zartar da wannan ko shi minista ya ƙi ba da yaddarsa wato approval I carrying out waɗannan abubuwa to gwamna ba shi da ikon da zai je kotu a ce wai ko ai compelling din yan sanda wato by order of mandamus misali dan ba kowaye ma ba ma ai wai yan sanda order of mandamus saboda su suke da iko akan abin da suke ba za ka sa dan sanda ya bincike ba cewar an yi laifi kaza lalle lalle shi an bincika ruwan dan sanda ne ya zauna ya bincika ya zuwa ya bincika maka ya dace shi bai ga komai ba kaga bukatar ka ba ta biya ba haka ke nufi wata da ka matsanta a bincike to amma su kuma suna da iko wanda ake kira discretion wannan discretion din duk mutumin da aka ce an ba shi dama ya zartar da ikon sa yanda ya kamata to lalle kuwa wajen aiwatar da wannan damar zaka samu cewar yana da ikon yayi ko a karyayi ko kuma in yayi yana da ikon ya ce ga inda za a yi a yanzu yan sanda an riga an kai su kasa gaba daya a wani paramilitary da su da custom gaba ki din su an kai su kasa dan rabon da ai recruitment a custom tun 1991 ba dauki custom ba yanzu shi ne ya sa shi wannan Bashir din ya bar aiki amma aka kara masa wata shida saboda a yanzu a custom babu deputy controller ba ma deputy controller general ba DC ma babu ko controller din babu deputy controller din kan aje ga controller kan aje ga assistant controller general deputy controller general da kuma to duk babu waɗannan matsayin saboda tun shekarar 2017 ba dau aiki ba a yanzu kuma yan sanda in an dauka wannan shekarar sai a shekara biyu ko fiye da daya sannan a ce a sake dauka ko ba a taba daukan 50,000 a lokaci guda ba a yau a Najeriya ba mu da yan sanda 300,000 a watan nan a wannan watan na
0: August haka 310,071 muke da su da guda 800 ake hasashe ake da su a Najeriya
2: hasashe to ya hada fa da waɗanda suka fito ne last 2 months ne ko 3 ne waɗanda aka fito da su wanda bayan sun gama ne tunun bai bada umarnin cewar a dinga daukan yan sanda 50,000 da shekara to idan abinda nake so tunda har magana ce muke ta muwayaro da kan mutane su fahimce mu su ga inda za mu je da kuma inda ake tafiya wato idan ka lura gwamnoni suna jin haushin ba su da iko yanzu mun dauki Kano da muke cikinta abubuwa da yawa sun faru wanda gwamna ya dinga ba wa kwamishinan yan sanda umarni ya ƙi sauraronsa musamman ma a kan rigimar sarautar Kano masarautar Kano an ba da umarni kowa ya ƙi lokacin kwankwaso shi ma ya yi umarni a kama wasu mutane a yi wani abu kwamishina ya ƙi sauraronsa to idan aka ce musu ku ga dama ta samu ku kafa yan sandan kanku kaga dole za su karɓe ta da su yi ta to amma wajen kafawar ya za a yi a kafa ta su shi dan sanda dai ba za ka bar shi babu makami ba ba za ka koda makamansa sai sun hada har da bindiga domin lallai akwai inda za a je garin rike bindiga yau prison suna rike bindiga balle tana dan sanda to idan ka duba ya za ka kai establishing din yan sandan nan mu dai dauki kamar mutanen Kano kamar munin Kano har yanzu babu wata structure guda daya da aka kafa ko sakamakon kafa hizba da suke daidai da yan vigilante a ce an kafa wata structure guda daya wacce take ta bincike ce ko ta wani monitor ko ta ko laboratory ne wanda za a je a yi bincike
0: to ai shine
2: dama misali wajen handwriting
0: a waɗannan shi wannan committee da shugaban kasa ya kafa da kuma yake neman tattara ra'ayi ana so a duba a ga yaya nauyi ne waɗannan nauyi ne ma za su kasance akan waɗannan yan sandan jihohi ya za su yi ayyukan su ya za a tabbatar ba su rika tauye haƙƙin ɗan adam ba ya za a samar da tsarin yadda za su rika a samar musu da kuɗaɗe shin kowanne ɗan jiha zai iya zama ɗan sanda a wannan jiha ko kuwa sai iyaka yan asalin jiha in haka ne yaya tafiyar ƙasar nan za ta kasance misali kana ganin waɗannan manyan abubuwa ne da kuma tayo ake son a yi su cikin lokaci ƙanƙani wanda abu ne da kamar wuya in ji Bahaushe
2: gaskiya ne ba zai yi ba yanda ake nufi a yi waɗannan abubuwan a wurin a cikin wani ɗan lokaci ƙanƙani ba zai yi ba Balin taken back shekara 44 da ta wuce 1982 Professor Ambrose Ali ya yi yunkuri ya kafa State Police karka so ka ganda Najeriya ta zama aka ringa haniya a lokacin ma mutane sai gane har ake nuna cewa ma ai State Police ma kansu a ƙarƙashin CJN suke ƙarƙashin shugaban Chief Justice of Nigeria a gane alƙalin na Najeriya har kai katon ana cewa da yana cewa ya fito domin police dog yana cewa da Ambrose Ali ya zamu kira naka Tuzilas Bulldogs to duk irin waɗannan abubuwa ne da za a duba a gani me ya ina za kai funding din su ya za kai providing din su uniform ya za kai naming din su kuma commissioner ne zai heading din su idan commissioner ne zai heading din su menene hierarchy nan su kuma ya za kai kafa musu police division yanzu ina jin a Kano akwai police division ya kai kusan guda 138 akwai sanda na hira da wani DIG na je Abuja na je office din sa yake ce masa wai kai dan sanda ne ya kamata a samu a duk police station a Najeriya yace 2000 dan sanda 2000 to imagine federal government ta kasa yanzu in kaje police station kamar Badawa kamar Fage kamar wannan Kungotso zaka je ka tare yan sandan su ba su wuce ba su kai 60 ba gaba ɗaya da wanda suke aiki da rana da wanda suke aiki da shine PNG da traffic da kuma general duty crime branch inda suke bincike gaba ɗaya ɗan sandan police station din ba su kai 60 ba amma in ka ji CID yana ji yanzu akwai ɗan sanda a CID ya fi 300 saboda me can suka je suka tare ake aikin rana ake daga safe kamata su zo office karfe 6 su tashi 6 na yamma amma yanzu zaman nan da muke yanzu karfe 10 akwai wanda bai zo office din ba akwai ba ma wanda ba waɗanda ma ba su zo office din ba to duk ba nan muke magana ba abinda muke magana ya za a yi a kafa na jiha kuma ya zamana ya yi aiki yanda ya kamata na ɗan sanda idan ana son a ɗauka 'yan jiha za a ɗauka domin ne abinda suke cewa 'yan jiha su suka san nooks and crannies lunguna da saƙo na jihar
0: to in aka ce iya 'yan jiha za a ɗauka ba a an ba da wata kafa na abincin da ake ƙoƙarin a kaucewa na tauye haƙƙin ɗan adam na tirsasa wani ko gallazawa wata al'umma ko wata ƙabila zai wuya a ce an iya kaucewa wannan matsalar saboda an ɗauki iya 'yan jiha su kuma 'yan jihar nan kurin tunaninsu an ɗauki su don su kare muradun al'ummar wannan jiha saboda haka ta iya yiwuwa kuma muradun wannan al'ummar jiha su iya ɗan cin karo da wannan wata al'umma baƙuwa da ta zo wannan jiha misali kamar ka ɗauki jihar Lagos yanzu a jihar Lagos akwai koke-koke na cewar gwamnatin ƙananan hukumomi da ita kanta gwamnatin jihar Lagos tana rushe wurare na 'yanci ranar da suka tafi musamman daga nan arewa tana korar waɗanda suka je baƙi waɗanda suka je neman aiki ko wasu abubuwa makamantansu baka ganin in kaka ce yanzu 'yan sanda ne jihohi an ba su bindiga an ba su mandate an ba su kaza to kaga za su ci karensu babu baka duk irin waɗannan mutanen za su iya kama su su kai su kurkuku za su iya kama su su kashe su za su iya kama su su yi musu abubuwa makamantansu da makamantansu kuma a saka abu a ƙarƙashin kafir kuna aji
2: duk wannan abubuwan da kake faɗa mu lauyoyi mu za a tara a gajiya domin duk wanda aka taɓa damarsa yancinsa wajen laya zai taho ya enforcing ɗin yancin maganar da kake ta musau da wasu abubuwa gwamnati wani lokacin ba sa yi su ma suna da wayo ai akwai land use act wacce ta bada yadda za a acquiring ɗin land daga hannun mutane idan baka yi following ba babu wata kotu da za ta rintsa idanta ko menene wani irin ƙabilanci za a nuna amma wajen enforcing ɗin dokokin shine a nan matsalar take abinda na sa rai da aka ce mun suna kama mutane almajirai da masu gararan ba akan titi suna watsa su a mota suna kai su wani guri suna ajiya cewar nan mutanen da amusance kuma in ka kula ba da 'yan sanda ake amfani ba da wasu 'yan vigilante ne 'yan sa kai aka yi musu uniform suke kama mutane to irin wannan su ne za su ringa faruwa amma dan kamar yanzu dusau za ka iya zuwa kotu ka dakatar da kotu ka daka tunda ba shan matar suke
0: ba a yanzu nan akwai 'yan arewa kusa da kasuwar matuwa duk sun sai gurare sun siya hannun al'ummar Lagos misali Yarabawa amma yanzu shugaban karamar hukumar a inda muke samun labari ya hada kai da irin developers din nan sun karbe gurin ta karbe su al'ummar da abin ya shafa sun kai kotu kuma ta dakatar amma sun kisa dakata ci gaba suke da rusud wanda wannan kasuwar tana top ita ci ta gida take so a kora a taza ga baki din da magabantan su
2: ka gane ku ka daina jin tantun da a harkar land idan mutanen mu sun zo sun ci ga abin da suka yi to ka ji kuma me gwamnati ta yi me ya faru on the other side ba wai kawai dan mu mutanen mu so Hausa ne mutanen mu ne musulmai ne yan Kano ne da Sokoto da Borno da sauransu ba muna da al'ada da yare iri daya mu ji cewar Yarabawa ne suke musu wannan ba haka abin yake ba dole ne inda duk za a yi issue na land ba ma inda issue na land yake irin kasashen nan da Yarabawa saboda su ba su da ita yanda ya kamata mu nan mun fi su bayan da rayin duka tafi daga nan zuwa dan batta baka haura kogi ba misali ke kuta tarada ke ka tsallaka gada to amma anan muna yanzu sai ka tafi daga nan zuwa har hade ji baka hadu da wani babban kogi da bai hana ruwan gudu a harkar to
0: madalla bar mu daga barista Sunusi ga dukan alamu wannan bayanan sun da fito da cewa anya ma kuwa fadar shugaban kasa da bangaren majalisa da shi kansa wannan committee da Femi Wajabiamila yake jagoranta anya ba yaudarar yan Najeriya ake ba dai a rufa dai a yi zaben 2027 saboda abubuwan da suke gaban kafa yan sandan jihohin nan abubuwa ne da suke nuna cewa akwai namijin aiki kuma zai wuya abin ya yiwu amma dai ana motsa abubuwa ne a ce ai kaza saboda dai a kwantar da hankalin tayi masu matsalan barcewar ayi kaza nan dan a rarrufa dai ai zaben 2027 bayan zaben sai kuma a koma lalan me yake kamata ayi akwai alamun yin wannan tunanin
3: to Najeriya ce kuma zai iya faruwa amma wancin shine inda dai yan sandan a jihohi dole sai an bi tsarin mulkin Najeriya anything da aka yi ba a bi kundin tsarin mulkin Najeriya ba to wannan abin haramtacce ne gabaki daya ba ta da laika zo ka ce wai za a yi menene wasan menene haka ai a ce wai za a yi abin nan ba zai yi ba haka aslan suna so su tsari mai kyau a ba mutane haƙƙin su ai consultation haka mai fadi a zo da tunani abin haka kuma a tabbatar kan cewa jihohin ma za su yi fandan din harkar albashin yan sanda wolfa da sabai kai ka zo ka ba su mutum 1000 da kana ba dan sanda 100 kana ba shi bindiga yana hawa kan titi haka matar sa bata da lafiya dan sa an koro shi daga makaranta kana ba shi 100 ba wolfa bace ba albashi bane wannan haka ka ba shi albashi lafiya da zai ishe shi ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zuwa amma wai ka ce wai ana ba zai yi ba dole sai an bi kundin su ko in ba su yi ba da yawa za a yi challenge din su a kotu
0: to mun misali yanzu idan aka zo aka kara aka ce jihohi ne za su biya kudaden za su kula da su su tafi da su kaga jihohi za su ce da gwamnatin tarayya to ko sai kin kara mana kudi
3: of course
0: to ita kuma gwamnatin tarayya ta kuma ba ta da kudi ina za a nemo kudi to kaga kar a zo a kara tunanin a karfafa mutane karin haraji ko su abuwa maka mutum
2: yanzu ba inda ake cutar mutane a ƙasa a Kano irin akan harkar haraji
0: a Kano ko a Najeriya
2: a Kano Allah a Kano no I want to say it. I have to be loud and clear saboda nayi rigima akan haraji da mutum uku nayi dokar da ake implementing ta haraji har yau ba a yi demonstrating ɗinta a Kano ba
0: ta ƙasa
2: ita ce ta ƙasa ce kuma ba a yi demonstrating ɗinta a Kano ba
0: amma
2: ita ake amfani da ita a yanzu haka muna da magana akan kayan gado aka aiko a biya harajin miliyan 72
0: kayan suna da girma ne kayan
2: to suna da girma ni kaya ne ba nawa ba ne sun faɗo kaina ne sun zama nawa saboda mahaifina ya rasu su ma ba su zama nawa ba sai kotu ta raba ta ce mun gana ka sai aka ce mu haɗe dukkanmu mu kawo miliyan 72 na menene kuma duk cikin mu ba wanda ya gaji miliyan 72 a kayan gadan.
0: Kayan gadan ai tayi masu rai ne suna samu da kansu kudi,
2: sai
0: ka samu su wannan kudin.
2: A'a.
0: Da ce iyakan gone baya yin wani
2: musu. Ko yana samu da kansu kudi. Ai kai da kake da mulkin sa kai zaka bi haraji. Misali fashion abin nan capital gain tax.
0: To kan mu
2: da misali kan mu shiga nawa
3: da kike gani.
2: Eh abin da ina ga maka. Abin da kuke son kara da shi akan abin da Malam Sunusi ya faɗa kamar yadda yake ta kokarin ya faɗa. Abin ya abin ne inda aka kafa
0: ƴan
2: sandan jihohi. Ba fa karamin aiki bane kamar yadda Bature yake cewa sai hakkin custom act. Abin ne wanda sai ka kalle shi gaba ɗaya. Gabaki ɗayan su zaka kalla. Maganar har'an albashi. Mutum ne za ka ɗauka a ina za ka yi musu ofis gina za ka yi ko tashin wani wuri za ka yi su shiga kuma duk local government to start with a fara da su kowace fa sai an yi mata ofis.
0: To da kake wannan maganar na ji wasu daga cikin gwamnoni a kudancin kasar nan musamman ma
2: shi wannan in kana
0: maso yamma su sun ce a shirye suke duk su yi waɗannan abubuwa saboda suna da kuɗin da za su iya biyan su. Ko da
2: gwamnatin
0: tarayya ba ta
2: kara mutuwa a cewarsu? Sun daɗe wannan ajanda su ce. Kada ma ka daɗa karkara ga ajanda ce ta gwamnonin jihohi musamman Southwest. Sun daɗe ba tun yau ba sama da shekara 40 suke son su yi state police. Tun kusan 1980 ake wannan magana za a yi state police tun lokacin shagali. Ita kanta wasu ya sunan Ometokun ko
0: Ametokun.
2: Ametokun abin nan ne somu-somun hauka ne. Somu-somun haukan su ne na CCU police.
0: Ai kuma kuma kun yi hizba ai kuma.
2: Hizba ne hizba
3: su. Ai akwai bambanci.
2: Akwai bambanci. Su fa suna riƙe makami fa. Ametokun suna riƙe makami. Bindiga ce ba a yadda su riƙe ba. Amma duk wani makami mugun makami kai da kai da kaga dan hizba yanzu da takobi a hannunsa ko da tufkekke ruka da kulki a hannunsa za a yadda su ci gaba. Ai suna yi abubuwan da suke irin nasu shine akwai wanda muke kallo wanda ake ɗauke kai saboda amr bil ma'ruf ne wanda ha ilmin kari ba za ka shiga ka hana ba in ka hana wannan abin da tabarbarewa dai amma abin da ake illegal ne.
0: To misali barista bashir a ƴan sanda da muke da su a faɗin Najeriya misali a nan jihar Kano ai akwai waɗanda da daman su ba ma yan asalin Kano ba sun da Nigerian police ne kowa zai iya zuwa ko ina
2: kowa zai zo.
0: To misali a wannan tsarin da ake so a yi na ƴan sandan jihohi adadin ƴan sandan da gwamnatin tarayya take da su akwai yiwuwar a sai an rage mata yawan su sun mata yawa a dawo su su dawo ƙarƙashin jiha ko ku a'a su waɗannan da muke da su ne yanzu Nigerian police za su gaba da kasance a matsayin sanannen Nigerian police. Sai kuma su jihohi su kuma su ɗebo nasu sababbi a state police kuma ta yaya wato kowanne aikin kowanne zai tsaya ni a matsayina na ɗan ƙasa amin ba daidai ba gunwa ya kamata in tafi gun ɗan sandan jiha ya kamata in tafi ko gun ɗan sandan tarayya ya kamata in tafi.
2: Za su na ji suna faɗa za su raba abin da akwai abin da yake hurumi ne na ƴan sandan jiha akwai abin da ba hurumin ƴan sandan jiha ba ne. Ina nufin akwai laifin da ƴan sandan jiha ne za su duba shi akwai laifin da ba ƴan sandan jiha ba ne za su
0: kamar kisan kai da fashi da makami da makamantan
2: su wannan capital offenses
0: yaɗe waɗannan su ya kamata su kalli waɗannan
2: federal police
3: state ne ya kamata su duba
2: a'a
3: excuse me
2: to
0: yaɗe da kisa da fashi da makami
3: ɓarayin kuwa bus za su iya duba ba state za su iya duba federal za su iya duba ba ka akwai amma laifin da federal ne kawai kamata su duba shi kamar immigration offense abubuwa wanda ya shafi drugs haka akwai irin kuma insurgency da ake fama da shi da terrorism offenses irin wannan haka na ta'addanci haka cin amanar kasa to na kaga duk offenses ne da ya shafi federal government haka haka
0: kisan kai
3: shi ne ke cewa both state za su iya dubawa federal ma za su iya dubawa haka amma ya danganci abinda suka zo suka tsara aka zo aka yi aka bayyana mutane
0: ma na san dai batun da ya shafi dabar siyasa da irin ƴan dabar nan tayo a ce jiha ce za ta kalli wannan da kuma tayo a nan gizo yake sakar domin
3: yawancin
0: siyasar nan suna da yan dabar nan na siyasa kamar yadda ake zargi.
3: That is the reason mutane suke offend suke sukan yan sandan jiha. Kada a ci zarafin mutane ba gaira babu dalili haka kana gwamna haka wasu su kashe mutane ba gaira babu dalili saboda mutanen gwamnati ne haka a zo a rufe maganar baki daya haka duk lalacewar duk federal police haka daga suna iya kokarin su ban baka misali da hukumar zabi ta tarayya a duk ba a gamsuwa da ake yadda ake zabi amma duk da haka simple state still ne ba a zabi a ce lokacin gaba kida an cinye chairman an cinye local government duk Najeriya kuma haka
2: ake
3: ko kansila to kaga ai babu tunani babu hankali a ciki
0: yanzu misali ma da kai maganar zaben amma sai a cikin yan sandan waye yake da alhakin ya duki kula da zabe yan sandan jiha ne zasu su kula da zaben ko yan sandan
3: kasa ya danganta abinda amma dai dole ya kasance federal police ne kuma ta saka
0: kula da wannan shi committee na Fimi Bajabiya Mele duk irin waɗannan tunanan da sharori na masana da na yan kasa ana so a kowa ya bada ra'ayinsa a ganin ka yan sandan jiha ne kamata su kula da zabe musamman zabe na gwamna misali ko na yan majalisu ko na kananan hukumomi ko ku a'a yan sandan tarayya wanda na san je wuya farar hula dan kasa yace yan sandan jiha su kula da zaben
3: to abin da nake faɗa kenan kan cewa
2: duk kaga inda so ake abun ya tafi daidai akwai wani babban lawaya wanda muka je muna hira da shi shi nake ce masa ni a wurina ya kamata na yi civil defense gaba ɗayan su wanda su 3,000 ne a kano gaba ɗayan su a miƙa kotu su
0: a miƙa wa
2: kotu as sheriffs sheriffs wanda ba kowa ya san su ba su yayin da kotu ta bada umarni a zartar da hukunci ta zan ba kam yanke hukunci da ban zartar da hukunci kuma da to in an yanke hukunci to a zartar da hukunci matsalan an ce a je a yi gwanjan gidan wani ko kuma a je a fitar da wani daga gida ba ruwan yan sanda da wannan kowane iri akwai yan sanda da ake kira akwai mutane da ake kira su sheriffs
0: a kasashen
2: da suka ci su za a tura a kasashen duniya musamman suke su abinda kotu umarni in ci suka in ci aka kwamishinin yan sanda ya zo sheriff za su je har ofis din su ci ta so mutu ba ruwan wani abu su umarnin kotu kawai suke
0: ne sa a nan irin waɗannan ɓangarorin zaka ga ba a ba su muhimmanci
2: suwa
0: irin waɗannan matakan
2: to ai yanzu in na ga da na ga muku yanzu ba sauraron ba kowa san ma akwai mutum sharis wanda shi yake zartar da hukuncin kotu shi yake ɗaukar rodaren ya zartar da hukuncin kotu duk wani umarni da kotu ta yi ba ɗan sanda ba ne yanzu ka ji misalan bari kana zuwa kotu ka taɓa ganin wani yan sanda ko da su biyar a guri guda a ce wannan zama ba odale ba ne na high court judge a'a zama suke umarnin da aka ba kotu umarnin da kotu ta bayar a jiya
0: zai babu sosai dai yan sandan da suke ɗaya
2: a jiya yanzu in za ka yi arrest in za a yi arrest a kamo wani sai dai a ɗau waran ɗin fa a kaiwa commissioner shi kuma commissioner ya directing ɗin waran ɗin to for the police station da suke area wanda za a kama suke a sannan za su
0: sanda aka zo gyaran kundin tsarin mulki duk irin waɗannan abubuwan kun bujuro da su
2: to ai abinda nake nuna maka ya kamata su in dai public opinion din da dauka za a je ta mutane a'a akwai wanda zai zo ya bada ra'ayinsa fiye da lawyer domin shi fa yake da dubbiya a cikin kotu shi yake komai a cikin kotu shi san yanda aikinsa yake tafiya da ma'aikatan kotu da irin cikas din da yake samu da kuma irin nasarar da yake samu tare da su
0: da kai wannan maganar sai na kalli zaman da majalis da kwamitin harkokin kuɗi na majalisar dattawa shi ma a ranar litinin da ta gabata ne ina gani ko a ranar lahadi suka zaman ne ko ranar asabar ranar litinin ne ko wanda sun gayyaci shugaban kamfanin man fetur
2: na kasa
0: sun gayyaci shugaban bangaren tattar kudaden shiga na kasa sun gayyaci hukumomi daban-daban har hukumar customs sun gayyaci shugabannin su amma duk a gayyatar da suka yi musu a baya ba sa amsa sun kisa amsa gayyata
2: to ya kamata a ce
0: a wannan gaban da suka yi sun ba su wani adi in dai ba su zo ba to za su dauki matakai a kansu da kuma ana ganin matakan dai sai dai su miƙa korafi ga shugaban kasa kuma shugaban kasa yi wani abaka
2: dan in sirriya general of police za su tura
0: to
2: ba kuma lalle ne ba na ka buta bayan sa aka ce karka sai banza da su rigimar da ta kasance ta sati ɗaya ne ai hayaniya shikenan an gama
0: to me yasa su ba za mu su irin wannan sharif din ba maybe
2: inda ake su ma majalisa suna buƙatar sharifs ai sharifs a America ma su a unguwa ma akwai su da suke kamar yanzu suna da state police America har Canada duk suna da su kuma suna yin community policing wanda ake haɗuwa da 'yan sanda da mutane a zauna a tattauna to mu a nan ba mu dama da 'yan sandan ba ne shi yasa ba ma matan kare su ka iya ga ɗan sanda wani labari wanda zai taimaka a kama wasu a eradicating ɗin wasu abubuwa to amma ƙarshe sai kuma zaga-zaga wanda yake wannan abin ma a ce ai wani ne ya gaya mana
0: to misali Alai Sunusi kunci barista Sunusi kafin mu bude layin wayar mu makalli batun gyaran dokar ita da ta kafa yan sanda ta 2020 wanda yana ɗaya daga cikin nauyin da shi wannan kwamiti na shugaban kasa yake dada kallon ya za a yi mata kuskwarima kuma yi mata kuskwarima ba haƙƙin su bane haƙƙi ne na majalisa amma suna so tattara ra'ayoyin mutane ni sai nake ganin kamar kurin su ma kamar shi wannan kwamiti na shugaban kasa zaman shan shayi yayi Abuja domin ai ba anan za a tattara ra'ayoyi ba kuma ba su faɗi hanyoyin da za a tura musu ma ra'ayoyin ba ba su fito da wani tsari ya za a tafi jihohi a tattara masana a karɓi ra'ayoyin su a shigar shi kudurin na shugaban kasa suna kai majalisa ba duk ba su faɗi waɗannan ba da sauransu kudin sun zauna sun ce muna buƙata kuma ba su faɗi ga yanda za a kawo musu abin da suke buƙata ba ya kake kallon abin nasu su ma
3: shi ma doro-doro kenan yawa ni ina ganin kamata a ce ba wai a kawo musu ba a muna da 36 state a Najeriya jihohi 36 kamata ya su je kowane state
0: su zauna
3: at least sati daya a ji public opinion ai kowa adalci duk wanda yake da wani kuma su fito da abin nan kan cewa a fidda takardar da yadda za a gabatar da ita haka wasu na so su zo su yi bayani ne a bayyane wasu kuma suna so su zo su yi a rubuci haka kamata duk su fito da wannan tsarin saboda ba mutane haƙƙi da dama da opportunity su fidda ra'ayinsu akan menene suke buƙata suna buƙatar 'yan sandan jiha kuma suna buƙata ga yadda ake so a tabbatar da su ga kuma tsarin da ya kamata a bi amma ba kawai mutum kana Abuja kana zauna kamar yadda ke kafkafa da su kana shan shayi ba ka fidda wani tsarin da za a bi a abin nan ba haka kawai ka iya tuna yan wallon kwamitin kawai ka je ka miƙa shugaban ƙasa za a kitso da kwarkwata gaskiya
0: amma ai kamar ma kowace jiha ce ai take buƙatar 'yan sandan jihohi nan ko kowace jiha tana
3: buƙatar idan aka ce ai dama in aka ce ai 'yan sandan jiha dama aka bada in baka buƙata sai ka zaman ka haka amma zai wahala a ce kuma 'yan jihohi ba za su yi
0: akwai gwamnati da zai ce a shi baya buƙata
2: zai wahala dalilin
3: saboda harkar siyasa
2: ba wanda baya buƙata saboda siyasa abin da zai bambancin buƙatar shine yawan abin da kake so
3: yawa
2: yanzu Lagos tana da 'yan sandan farar gama ya fi sun fi su 30,000
0: ana gadin Najeriya ma ba inda aka
2: kaga
3: irin Lagos ba
2: to idan za su state police an ga ba su ma ƙarshen da ya su 60,000 su linka ne ja tun da na ja 30,000 din ba isa su yi ba yanzu mu a nan Kano guda nawa ne ba su fi 8,000 ba a gaba ɗaya a Kano to biyun za ka yi state police ne za ka yi ai sai ka kai 10,000
3: issue na funding din shi ne babban
2: matsala issue na funding
0: samu musu
2: shi ne matsala kuma mu
3: da kayan aiki
2: ka gane fargajiya aka yi sai yanzu muka tuna muna son a state police saboda yarba sun ce state yarba labu state dan ni labu state nake ce musu Lagos Oyo
0: Edo state
2: wannan su ne ka gane to su ne suke so idan su kuma sun shirya babu jihar da ba ta da wannan amintu kuɗin sai aka zo aiki wani shige kafasa ba shi ba ne a'a muya da yini tunda muna da yan sanda a nan da lokacin da aka gaba yi zuba in ban manta ba kai ka zauna a yi zuba ban sani ba ko sun kai 9,000
3: su mutane exactly 9,000
2: to inda da ake sai a ware yara daga cikinsu a fara yin wasu abubuwa ana training ana koya musu a fara daga farad a tafi a je ga yin wasu abubuwa da ya kamata wanda preliminaries ne ko a makaranta ta yan sanda su ake yi sai a ɗan yi
0: su gwamnatin
2: da ba za a koya musu harbi da bindiga
0: amma ana zargin hizbar ko za su yi kaza ko za su yi kaza to kamar za su gasgata zargin da ake musu kenan
2: hizba ba yan sanda ba ne sun shigo an yi su ne bisa wata aƙida kaga ne ta ɗabbaƙa ɗabi'u na musulunci da kare mutunci na musulunci shan giyan nan gidajen karuwai da sauransu su kare waɗannan to amma idan ana so su zama uniform policemen su dinga yin abubuwansu yadda ya kamata kamata a musu training a ba su training gwamnati ta fara sabawa da ɗinka musu uniform yanzu abinda nake so da zan na manta an faɗa step ka duba state police ake so ai federal police wanda Nigerian police force duk wanda ka gani complete da uniform din su wallahi sai ciye
0: siya da kanka
2: sai ai ko a gaban waye ko aji ya zo nan dan ga musu sai ai dole ne na sani tun ina dan karami na nake aiki a kotu yan sanda lokacin ana kai mana yan sanda guda biyar suna gaya mana wallahi ka ga yanzu su to zan je in dan samu wani abun ba su ba ni uniform sai muke maballan nan da kake gani layat da suke sa baret takalmi belt duk dan sanda ba a bar shi kauta wanda yake da ubangida shi zai tube nasa ya ba shi
0: to a karshe kuma ka gaya wayan mu
2: to yanzu in kai wannan kai ga mun bata iya bada uniform to ya ba da state uniform fa uniform wanda kamata every year ana bai dan sanda ko every 2 years
3: kuma two set or three
2: ba ma five ne suna da number one dress shine wanda zaka ga sun sako wannan lanyar din ta biyu kirjin su na ado wanda suke zuwa fare da shi ko wani ceremony akwai kuma jacket da wando akwai kuma wanda zaka yi talking in ka zanzare akwai kuma camouflage ka gani kuma kowanne da ranar sashi
0: ran juma'a suke sashi wannan
2: kowanne da ranar sashi ba dan sanda ba prison suna da su da akwai yanzu akwai rada zaka je prison ina jin yau ne ma in ka je gaba ɗin zagan su in brown
0: to dai na fahimta a ka'ida harkar yan sandan nan na jihohi tayo sai an bayan 2027 ko ma bayan 2031 sannan in dai ana so dai a yi abin nan cikin tsari ba tare da an samu matsala ba sai tunda ya gama gwamnatinsa ba tare da an yi yan sandan jihohi ba in ku aka ce za a gaggauta a yi su kafin 2027 ɗin nan zaben nan ko kuma a zango na biyu na gwamnati za a shiga ta gaba wanda Allah ya kawo wato kamar dai akwai kuskure za a yi gaggawa kenan
2: gaggawa sosai kuwa kuma za mu samu kanmu a ruwan da ba

0: mun shirabanka da ka gansu wani abu ya faru sun fito ko ja yawo suke a gari suna jini a cewar yes muna nan ko wani faɗan daba da ake adala da jakara da wasu ɓangare na Kano har da wajen su cikin rumin keɓe da ɗan tamashe da sauransu da su zango ka taɓa jin yau an ce ƴan mobile an tashi sun je ba su da mota yau in gajin mobile su fita su yi operation ba su da mota
1: to ai ma sansanin nasu an kashe su da an siyar ma a cikin
0: gini to ba na son da kai ka ga wannan ne kai da ke ɗan jarida ne a rasa mana zance muna yin muna faɗa ta ba ya lauwa yi ne criticizing ɗin abin muke muna
2: criticizing 1980 ka ga inda 'yan sanda suke a mobile kuma ana zaune cikin lafiya
0: ana zaune lafiya amma yanzu akwai sanda na gani a jarida ana yi gwamnati tarere cewar wasu yara da aka karɓa hannun 'yan ta'adda da aka ba da dala miliyan 300,000 akwai DIG mutumi na ne zama yi a nan Kano ina
1: ne bari
0: mu nace masa ga abin da
1: aka ɗauka kira saboda na ga lokaci da hararar mu za a iya kiran mu ta 0707-795-2393-3 ne bari mu ɗaga kira ko
2: alaikum salam
1: a gurguje ashe shi wannan agugun yaudaran mu yake yi
3: ba ni dai suna nan babali a rai wato
1: rai to babali a gurguje ba mu da lokaci
3: sai na nan dai a matsayin gani na ba da tsara komai kuma ka ba ku ya wa ta yi ga shi wannan hawan ba to da ga abin da ku ne sai ka ga na ma ko ma lokacin da bi yayi na ga ita ta wani tara ka da ta ke zuwa ne da Nigeria ya ba ta ga dawa wanda kuma
1: muna jin ka a gurguje ba mu da lokaci akwai to ai ina ga tayi ko a zama na gaba sai mu amsa waɗannan batutuwan namu amma bayanin sa kamar kamun an ba da ansa cewar ai bindiga su ma za a yi musu ba kokara za su rike rikewa ba amma ina ganin wannan abin za mu daɗa ci gaba da shi a zaman mu na gaba a madadin shi barista Sunusi da shi dattijo barista Bashir mun da kuma ita rundunar kishin jihar Kano ni sarki kuran ke ta huta lafiya kasance da mu a shirin na gaba sai mu daɗa ci gaba da tattauna waɗannan batutuwa bisalam.

0: Sanya duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanin mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau muna Laraba 21 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira wanda ya daidai da 5 ga watan Agustan shekara ta 2026 kana labarin kuka saurara yanzu ka ci gaban su sunana Anas Lawan Dan Maliki Majalisar Dattawa ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa aikin daidaita kudirin kafa rundunar 'yan sandan jihohi zai ci gaba duk da hutun shekara da majalisar dokoki ta kasa ta shiga tana mai cewa kwamitocin majalisar na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da tsaiko ba shugaban kwamitin ya da labarai da hulɗar da jama'a na majalisar dattawa sanata Yemi Adaramodo shine ya bayyana hakan a wata hira da manema labarai inda ya ce hutun majalisar ba zai hana ci gaba da daidaita kudirin tsakanin majalisar dattawa da majalisar wakilai ba wannan tabbaci yana zuwa ne yayin da ake ci gaba da nuna kwarin gwiwa kan kudirin kafa 'yan sandan jihohi wanda masu ruwa da tsaki da dama ke kallon sa matsayin ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen da ake sanyi a tsarin wato tsaron kasar nan kudirin ya samu gagarumin nasara bayan majalisun biyu sun amince da shi tare kuma da samun goyon bayan gwamnoni majalisun dokokin jiha da sauran masu ruwa da tsaki Adaramodo ya ce duk da cewa zan majalisar ya tsaya har zuwa ranar 14 ga watan Satumba kwamitocin majalisar za su ci gaba da aikinsu domin tabbatar da kammala aikin gyaran kundin tsarin mulki cikin gaggawa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa nan ba wato nan da makonni kaɗan za ta fara shimfiɗa layin sadarwa na fiber optic mai tsawon kilomita 90,000 a faɗin ƙasar nan domin inganta hanyoyin sadarwa intanet da kuma bunƙasa tattalin arzikin zamani ministan sadarwa ƙirƙire-ƙirƙire da tattalin arzikin zamani dr boson tijjani shi ne bayyana hakan bayan ganawarsa da shugaba Bola Tinubu a fadar shugaban kasa da ke Abuja ya ce an kammala dukkanin shirye-shiryen kudaden da kwangilolin aikin kuma za a fara aiwatar da shi nan ba da jimawa ba a cewarsa aikin zai shafi dukkanin jihohin shiyoyin siyasa kananan hukumomi da gundumomi lamarin da zai inganta samun intanet mai inganci da kuma ƙara sauƙaƙa ayyukan sadarwa a faɗin ƙasar nan ministan ya kuma yi ba shugaba Tinubu bisa sauye-sauyen da gwamnatinsa ta aiwatar a fannin sadarwa inda ya ce hakan ya sa gudunmuwar wannan bangare ga tattalin arzikin kasar ta karu daga tsakanin kashi 16 zuwa 18 cikin 100 zuwa kusan kashi 21 cikin 100 a nan ma dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da karin albashi ga jami'an rundunar sojin Najeriya da ya kai kashi 30 zuwa 80 cikin 100 gwargwadon matsayi da mukamin jami'an mai bayar shugaban kasa shawara kan yaɗa labarai da dabaru baya wa nanu ga bayyana cewa sabon tsarin albashin zai fara aiki daga 1 ga watan Satumba shekara ta 2026 kuma zai shafi kusan jami'ai da sojoji 250,000 a cewar saman hafsocin soja daga kuwa wato mukamin kanal zuwa sama za su samu ƙarin albashin kashi 30 cikin 100 yayin da waɗanda ke tsakanin kanal da warrant officer za su samu ƙarin kashi 50 cikin 100 sai kuma rukunin kananan sojoji daga private zuwa staff sergeant za su amfana da ƙarin albashi na kashi 80 a cikin 100 sanarwar ta ce sabon tsarin zai ƙara kudaden albashin rundunar soji daga naira biliyan 660 zuwa biliyan 924 a duk shekara shugaba Tinubu ya ce an yi wannan ƙarin ne domin nuna godiya ga sadaukarwa da jami'an tsaro ke yi a wajen yaƙi da ta'addanci garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema ta kaddamar da cibiyarta ta ƙasa da ke kula da ayyukan gaggawa domin ƙarfafa sa ido ta tara bayanai da kuma ba da agajin gaggawa yayin ambaliyar ruwa ta shekara ta 2026 babban darakta hukumar hajiya zubaida umar ta bayyana haka a yayin kaddamar da cibiyar a headquarter nema da ke abuja ta buƙaci jama'a da su gudanar da ayyukan cibiyar su kasance masu himma ƙwarewa da kuma saurin ɗaukar mataki nema ta ce cibiyar za ta rika tattarawa da tantance sahihan bayanai kan ambaliya domin taimakawa wajen shiri da kuma ɗaukar matakin kariya cikin lokaci hukumar ta ƙara da cewa samun ingantaccen bayanai cikin gaggawa na da matuƙar muhimmanci wajen kare rayuka da dukiyoyi a yankunan da ke cikin haɗarin ambaliya gwamnatin tarayya ta amince da wani sabon tsari na samar da kudade da kuma gyare-gyaren gudanarwa domin bunƙasa samar da ingantacciyar wutar lantarki a cibiyoyin lafiya a faɗin ƙasar nan an amince da shirin ne a taron kwamitin jagoranci na shirin Nigerian Power for Health Initiative wanda ma'aikatan lafiya da wutar lantarki na tarayya ke aiwatarwa a tare ƙaramin ministan lafiya da jin daɗin jama'a dr isaac saloko ya ce manufar shirin ita ce samar da ingantacciyar wutar lantarki na awanni 24 ga akalla kashi 30 cikin 100 na cibiyoyin lafiya Najeriya nan da ƙarshen shekara ta 2027. Ya ce kwamitin ya kuma amince da sabon tsarin kula da makamashi a asibitoci tare da tantance wasu shawarwari daga kamfanoni masu zaman kansu domin su shiga cikin aiwatar da shirin. Ministan ya kara da cewa an riga an kafa kungiyoyin kula da makamashi a manyan asibitocin gwamnatin tarayya, tare kuma da karfafa gwamnatocin jihohi su kafa irin waɗannan tsare-tsare a cibiyoyin lafiyarsu. Gwamnatin jihar Jigawa ta amince da ba da rancen naira miliyan 3.5 domin biyan kuɗin ajiya na aikin hajjin shekara ta 2027 ga maniyyatiya daga jihar. Kwamishin yada labarai, matasa, wasanni da al'adu na jihar Sagir Musa shi ne bayyana hakan yayin da yake wa manema labarai bayani a kan sakamakon zaman majalisar zartarwar jihar wanda aka gudanar a fadar gwamnati da ke a Dutse. A cewar sa, amincewa da wannan rance na nuna ƙudurin gwamna Umar Namadi na ci gaba da kula da jin daɗin al'ummar jihar tare da tabbatar da cika nauyin da ya rataya a wuyan gwamnati. Ya bayyana cewa an ware kuɗin ne domin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar ta biya kuɗin ajiya na maniyyata 466 wanda ke shirin gudanar da aikin hajjin shekara ta 2027. Kwamishinan ya kara da cewa wannan mataki zai taimaka wa jihar wajen cika ka'idojin da hukumar alhazai ta ƙasa na kwanta gindaya, tare kuma tabbatar da cewa maniyyatan jihar Jigawa sun samu damar shiga cikin shirye-shiryen aikin hajji a kan lokaci. Shugaban majalisar wakilai ta Jibrin Abbas ya ce lokaci ya yi da za a daina kallon matasa matsayin shugabannin gobe. Yana mai jaddada cewa ya kamata a fara shirya su tun yanzu domin su taka rawa a shugabanci da kuma cigaban ƙasa. Abbas ya bayyana haka ne yayin kaddamar da shirin horar da matasa kan shugabanci, adalci da wadda kai da kungiyar Gender Mobile Initiative ta gudanar a harabar majalisar dokoki ta ƙasa da ke Abuja. Ya ce makomar demokuraɗiyyar Najeriya ta dogara ne da samar da shugabanni masu nagarta, ƙwarewa da mutunta doka da ka'idojin gwamnati. Shugaban majalisar ya ƙara da cewa shugabanci ba wai riƙe mukami ne kawai ba, illa ɗaukar nauyi gaskiya da kuma riƙon amana. Haka kuma ya sake jaddada goyon bayan majalisar wakilai ga yunkurin tanadarwa wato mata kujeru na musamman a majalisar dokoki ta ƙasa da kuma majalisar dokokin jiha ta hanyar yin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa. Gwamnatin tarayya ta fara karɓar kuɗaɗe daga hannun masu son zuba jari a wani sabon shiri da ta ƙaddamar a wannan wata na Agusta, inda take karɓar kuɗi daga jama'a da alƙawarin mayar musu da kuɗinsu tare kuma da riba bayan cikar wa'adin da aka ƙayyade. Mafi ƙarancin kuɗin da mutum zai iya zubawa a shirin shi ne naira 5,000 domin baiwa mutane da dama wato ba su damar zuba jari cikin sauƙi. Domin jin ƙarin wasu labarai na tattalin arziki ga wannan rahoto.
1: Kasuwar hannayen jari ta Najeriya ta shiga watan Agusta da kafar dama, inda ta samu tagomashi na ƙarin darajar kasuwa da ta kai naira biliyan 289 sakamakon ƙaruwa da masu zuba jari a hannayen jarin bankuna, kamfanonin sadarwa da masana'antu. Masana kasuwar hannayen jari sun ce wannan cigaban na nuna ƙaruwa da amincewar masu zuba jari, duk da cewa an samu sayar da wasu hannayen jarin domin karɓar riba a wasu kamfanonin. Sun ƙara da cewa cigaba da gyare-gyaren tattalin arziki da daidaiton manufofin gwamnati da kuma ingantaccen sakamakon ayyukan kamfanoni za su taimaka wajen ɗorewar wannan cigaban. Gwamnatin tarayya ta amince da shirin karɓar lamanin dala biliyan 4.5 domin samar da kuɗaɗen aiwatar da manyan ayyukan raya ƙasa, ƙara yawan samar da ɗanyen mai da kuma ƙarfafa ajiyar kuɗaɗen ƙasashen waje. An bayyana cewa za a yi amfani da dala biliyan 1.5 billion wajen biyan wani tsohon lamuni, yayin da sauran dala biliyan 3 za su tallafa wajen ayyukan bunƙasa samar da ɗanyen mai da sauran muhimman ayyuka. Masana tattalin arziki sun ce wannan shirin na iya ƙara wadatar da kuɗaɗen gwamnati tare da taimakawa bunƙasa tattalin arziki. Matuƙar an gudanar da bashin cikin hikima tare da ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki. kamfanin First Holco ya zama rukunin banki na farko a Najeriya da darajar hannayen jarin sa ta kai naira triliyan 6 bayan da aka samu karin bunƙasar hannayen jari a kasuwannin hannayen jari ta Najeriya masana sun ce wannan nasara na nuna yadda amincewar masu zuba jari ke karuwa a fannin bankuna tare da nuna karfin sakamakon harkokin kudin kamfanin sun ce ci gaba da sauye-sauyen da ake yi a fannin kudi zai kara jawo masu zuba jari na cikin gida da na kasashen waje zuwa kasuwar hannayen jari karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma
0: kuna sauraron labaran ne kai tsaye daga nan Rahma Radio farin ciki al'umma kuna da damar bibiyar mu kafofin na sada zumunta da suke a Facebook domin wato kasancewa da mu a cikin labaran mu labaran zai dora ku da kace mu

0: Jama'a barkanku da dawowa yanzu kuma labaran zai daura. Gwamnatin tarayya ta sake jira da aniyar ta na ƙara bunƙasa dangantakar kasuwanci zuba hannun jari da harkokin yawon buɗe ido a tsakankanin Najeriya da masarautar Saudiya. Tana mai cewa sauye-sauyen tattalin arziki da ake aiwatarwa suna ƙara jawo hankalin masu zuba jari daga sassa daban-daban na duniya. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris shine bayyana haka yayin taron baje kolin zuba jari da kuma yawon buɗe ido na ce tsakanin Najeriya da Saudiya na shekara ta 2026. Ministan ya ce gwamnatin shugaba Bola Tinubu na ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya domin gina tattalin arziki mai ƙarfi da ke baiwa masu zuba jari damar gudanar da harkokinsu cikin sauƙi tare kuma da ƙarfafa kamfanoni masu zaman kansu da bunƙasar ƙirƙire-ƙirƙire. Ya bayyana taron a matsayin wata muhimmiyar dama ta haɗa gwamnatoci masu zuba jari da kuma kamfanoni masu zaman kansu na ƙasashe biyu domin faɗaɗa harkokin kasuwanci sai kuma ƙara yawan jarin da ake zubawa, samar da ayyukan yi da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tattalin arzikin Najeriya da Saudiya. Muhammad Idris ya ƙara da cewa sauye-sauyen da gwamnati ke aiwatarwa sun shafi manyan fannoni waɗanda suka haɗa da gine-gine, more rayuwa, noma, bunƙasa tattalin arziki, sai ilimi, fasahar zamani, horar da matasa da kuma tsaro. Yana mai cewa wannan mataki zai sa su taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara mata wato gasa a idan masu zuba jari na duniya. Tsadar kuɗin wayar gidaje na ci gaba da zama babban ƙalubale ga al'umma, musamman ma iyalai, ma'aikata da matasa masu ƙaramin ƙarfi. A wurare da dama ƙarin kuɗin haya ya sa wasu jama'a fuskantar matsin rayuwa, yayin da wasu ke tilasta komawa unguwanni masu nisa ko gidajen da ba su dace da buƙatunsu ba. Wannan lamari na ci gaba da haifar da muhawara, inda wasu ke danganta hakan da tsadar kayan gini da hauhawar tattalin arziki, yayin da wasu ke ganin rashin isassun gidaje da ƙaruwar yawan jama'a ne ke ƙara tsananta matsalar. Ana ko ra'ayi menene ya kamata gwamnati da masu gidaje su yi domin rage tsadar kuɗin hayar gidaje da sauƙaƙa wa jama'a wajen samun matsuguni? Ga wasu daga cikin sakonnin da kuka tafka muhawara a dandalin manasa da zumunta da yi muhawara a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
1: A wannan rana za mu fara da sakon Zaharaddin Lawan mazaunar Tanko, inda yake cewa a ra'ayina domin rage tsadar kuɗin hayar gidaje ya kamata gwamnati ta ƙara gina gidaje masu arha tare da samar da rancen gidaje mai sauƙin biya. Haka kuma ta rage farashin kayan gini ta hanyar tallafawa masana'antun cikin gida. A ɓangaren masu gidaje kuwa yana da kyau su sanya farashin haya cikin adalci, su guji ƙarin kuɗi ba tare da ƙa'ida ba. Abubakar Sale ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Shigar gwamnati cikin harkar bayar da hayar gidaje ba zai rage tsadar haya ba, sai dai kawai a ce masu ba da haya su cire dillalai su sanya masu unguwanni, saboda su kaɗai ne za su iya sa a yi wa mutum sauƙi. Amma yanzu tsadar haya ba iya gidaje ba ne, har da shaguna a cikin kasuwanninmu, inda za ka ga gidan da aka gina shekara sama da 30 amma duk shekara sai an yi masa ƙarin kuɗi. Masu gidaje da shaguna, ku ji tsoron Allah, in kun tausaya kuma Allah zai tausaya muku. Mudassir Adam inda ba ya ce tana mantawa cewa Allah shi ke ba wa kowa dama. Shi kuma Sultan Yahuza gagara da wakin kudi ya ce ya dace gwamnati ta duba yiwuwar rage kuɗin harajin kayan gini kamar siminti, ta rage tsadar man fetur. Sannan kuma ya dace masu ba da hayar gidaje da kamfanonin samar da siminti su ji tsoron Allah, tare da daina tsula kuɗaɗe yayin ba da hayar gidaje ko kuma lokacin siyan siminti. Kaɗan kenan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga rahoton wasanni tare da Bashir Alali.
2: Ƙasashen Afirka ta Kudu da Aburko sun kasance ƙasashe biyu na baya-bayan nan da suka kai ga zagayen wasan kwata final na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata da ake gudanarwa tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka a Maroko. Afirka ta Kudu ta kai ga wannan matsayin ne biyo bayan doke Burkina Faso da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe na rukuni, yayin da Aburkos ta doke Tanzania da ci biyu da ɗaya. kamar yadda jadawalin rukunin ya nuna Abrukos ce ta kasance a matsayi na daya da yawan maki bakwai yayin da Afirka ta Kudu ta kasance a matsayi na biyu da maki hudu sai Tanzania a matsayi na uku da maki uku yayin da Burkina Faso ke a matsayi na hudu da maki uku a jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana yan wasan Super Falcons daga Nigeria za su kara da takwarorinsu daga kasar Masar yayin da Malawi za ta fafata da Zambia anan kuma tuni hukumar da ke shirya gasar ta fitta jadawalin yadda wasannin kwata final na gasar zai kasance kamar yadda jadawalin wasannin ya nuna za a fara wasannin kwata final ne a ranar Asabar mai zuwa a inda wasan farko Abrukos za ta kara da kasar Algeria yayin da Afirka ta Kudu za ta fafata da masu masaukin baki wato kasar Morocco Bashir Alali Alabarar Rahama
0: daga kasashen kecere jami'an tsaro a jihar California sun kama wani mutum dake da bindiga a filin wasan golf mallakin shugaban Amurka Donald Trump a gabanin ziyarar da shugaban zai kai wurin domin halartar wani taron tara kudade na jam'iyyar Republican masu bincike sun ce an kama mutumin mai suna G9 John Tell dan shekara 38 ne a filin wasan da ke Rancho Palos tare da bindiga da kuma haramtattun alburusai yan sanda sun bayyana cewa an ga mutumin yana yawo a wurare daban-daban na filin wasan yana daukar hoto da bidiyo tare da lura da shirye-shiryen tsaro da ake gabanin zuwan Trump an kama shi na ranar Lahadi kuma a yanzu yana tsare yayin da yake fuskantar zargin wato zargin dauke da bindiga boye da kuma mallakar haramtattun alburusai yan sanda a Libya sun ce da dimi mai yawa na fursunoni sun fasa wani gidan yari a wani gari da ke yamma da Tripoli babban birnin kasar wato garin Soramaniya kuma fuskanci gubza fada tsakankanin mayaka masu rike da makamai da kuma jami'an tsaro kamar yadda garin Zawiya ne makwabtaka da shi ya shafa ma yan sanda ba su bayyana yawan mutanen da suka kubuce daga gidan yarin Sulman ba sun wato suna da gudanar da bincike akan lamarin sannan sun ce an kafa wani kwamiti don tantance wadanda lamarin ya shafa rikice-rikice a garuruwan biyu sun haddasa mutuwar kala mutum uku wasu kuma sun ji raunuka ba iya fayyacewa ba zuwa yanzu abin da ya haddasa lamarin shugaban kasar kamar Paul Biya ya yi wa manyan hafsoshin sojin kasar garin Bayo yayin da ake samun karuwar raɗe-raɗe game da yanayin lafiyarsa da kuma inda yake an yi sauye-sauyen ne ta hanyar tantancewar shugabannin wato shugaban kasa kafin a bada sanarwa a gidan rediyon kamaru tsawon watanni biyu kenan ba a ga dattijo mai shekara 93 a bainar jama'a ba gwamnatin kamaru dai ta ce ya tafi turai ne wani hutu na kashin kai amma ba ta yi cikakken bayani ba illa dai yana nan a raye kuma zai dawo nan ba da dadewa ba shugaban mafi tsufa a duniya ya bayar kamaru ne a ranar 7 ga watan Yuni don abin da aka bayyana ga wato da gajeriyar ziyara a turai sai dai yanzu ta zama tafiya mai dadewa a ƙetare da aka sani tun bayan hawansa mulki a shekara ta 1982 jam'iyyar mai mulki ta kamaru ta yi wani taro da ba ta saba yi ba a tsakankanin manyan kusoshinta a watan jiya daidai lokacin da suka ta karu a kan rashin ganin shugaban kasar tsawon lokaci to da wannan labaran namu ya kammala amma kafin mu sallama ga maimacin kanin labaran majalisar dattawa ta ce hutun shekara ba zai dakatar da aikin kudirin kafa yan sandan jihohi ba gwamnatin tarayya za ta fara aikin inganta hanyoyin sadarwa a kasar nan gwamnatin jigawa ta amince da rancen naira biliyan 3.5 ga manyan hajjin shekara ta 2027 daga kasashen ketare shugaban kamaru ya yi sauye-sauye a manyan mukamai na rundunar sojin kasar sakon hikimar mawana na rana ya kasance kamar haka gaskiya tana iya yin jinkiri amma ba ta taba bacewa ku rike gaskiya domin ita ce hanya mai haske wanda ke kai mutum ga nasara nagarta da kuma zaman lafiya Allah ubangiji ya sa mu dace amin a madadin waɗanda suka tallafa labaran yanzu gare ku musamman ma editan da ya tace labaran Mubarak Hamza Adam sai kuma wacce ta sadana da ku Fatima Kabir labaran ya kasai sunana Anas Lawan Dan Maliki nake cewa mu zama lafiya.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
1: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: masu sauraron farin cikin al'umma rahma radio mita 97.3 zangona fm barkanku da wannan lokaci barkanku da kasancewa ta da ku a bangare na biyu na sharhin bayan labarai wanda kamar yadda ake binmu bisa al'ada wannan bangare ne na musamman da aka ware wanda muke tattaunawa tare da bada dama gare ku masu sauraro bayan yin shimfiɗa da mayin taza da tsifa domin ku shigo ku bada gudunmuwar ku ta hanyar yin sharhi da tsokaci kan batutuwan da kuka ji daga cikin labaran mu mukan dauki batutuwa da dama daga cikin labaran da kuka ji ko ma mu dauki wani batu daban wanda kai tsaye yake da jibi da rayuwar al'ummar mu duk dai ana yin wannan al'amari ne da nufin kawo sauki da bada mafita da kuma yin kira ga mahukunta da waɗanda suke da kunnuwan sauraron al'umma domin su kawo al'ummar dauki da nufin a gudu tare kuma tsira tare sunana Mubarak Hamza Adam wanda zan jagoranci gabatar da sharhin na wannan lokaci kuma cikin labaran kamar yadda aka saurara wanda Anas Lawan Dan Maliki ya karanta a cikin kanin labaran namu kun ji cewa majalisar dattawa ta wannan kasa ta bayyana cewa hutun shekara da wannan majalisa ta tafi ba zai dakatar da aikin da suka sanya gaba ko da kwamitin su ya sanya gaba wajen tabbatar da aikin kudurin kafa yan sandan jihohi haka zalika gwamnatin tarayya za ta fara aikin inganta hanyoyin sadarwa a kasar nan gwamnatin jigawa ta amince da bayar da rancen kudi har kimanin naira biliyan 3.5 ga manyatan hajjin shekarar 2027 daga ketare marauto muku cewa shugaban kasar kamaru wato folbia ya yi sauye-sauye a manyan mukamai na rundunar sojojin kasar waɗannan su ne kanin labaran sai dai kai tsaye a cikin labaran namu za mu ɗauki wani muhimmin batu ne wanda muka wallafa a shafinmu na sada zumunta na facebook wanda kuma al'umma da dama suka aiko da sakonnin ra'ayoyinsu kuma kun ji wasu daga ciki a cikin labaran da muka karanta wanda aka yi shi a matsayin rahoto kamar yadda muka saba kuma kamar yadda yake al'ada a cikin labaranmu abinda muka wallafa a shafinmu na sada zumunta batu ne da ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye batu ne da yake ci gaba da wato tada kura batu ne da yake ci gaba da tada tarzoma da muhawara tsakanin al'umma da kuma halin da bayin Allah suke ciki saboda yanayin da aka tsinci kai dalilin wannan batu da muka kawo batu ne na cewa mun wallafa shin menene yake haddasa ci gaba da tsadar kudin hayar gidaje a Najeriya musamman jihar Kano da muke rayuwa gidajen nan sun yi tsada gidan da za a iya kamawa misali a shekara 5 baya wanda za a bayar to ya ninka kudin sa ya ninka ninka wadda in aka gaya maka kudin hayar gidan ma in ka kwatanta da samun ka zaka ce anya kwa zan iya biyan wannan duk da cewa lamari na Allah ne yake yi kuma shi yake jagorantar da jan ragamar rayuwar bayin sa amma in ka kwatanta ka san babawa ne ko dan adam yake yin ire-iren wannan abubuwan ba saboda tsadar gidajen haya ya sa mutane da yawa sun shiga cikin halin kunci wanda baka taba zata ba baka taba tunanin zai iya tambayar ka wani abu ba zai karya bayansa zai kira ka a waya ko kuma tura maka sako wani ma baya iya kira wani sako zai iya turawa wani sai ya roke ka ma cewa dan Allah kai masa kyakkyawar fahimta wani a'a wani makusancin ka zai samu ya gaya maka da ya gaya maka matsalar cewa zai wallahi gidan haya ne aka sani a gaba ko kuma ina biyan 2000 kaza kaga shekarun da ta zagayo mai gidana ya kara mun kudi za ku ga wasu daga cikin matsalolin daga masu gidajen hayan ne duk da cewa daga cikin muhawarar da ake tafkawa daga kuma dalilai ko hujjojin da al'umma suke bayyanawa suna bayyana cewa tsadar gidajen hayar ta samu asali ne da tsadar kayayyakin gini to wani gidan fa yi shekara 10 da gina shi wanda suke cikin wannan halin za su bayyana maka idan shekarar ta zawaye muna 5 ga watan August kana biyan 50,000 a misali idan ta zagayo mai gida ce maka sai ka biya 200,000 ya ninka ma sau 3 ko ai magana sau 4 kuma in baka biya baka tashi
1: idan aka koma gidan a yanda yake a shekara 10 ko kwanan siminti bai taba kaiwa ya gyara ba bai taba zuwa ya duba kwanan ka na ruwa ko na rufi da aka yi ba domin ya gyara maka ire-iren wannan abubuwan tsadar kudin har gidaje tana ci gaba da zama wani babban kalubale ga rayuwar al'umman mu musamman iyalai da ma'aikata da matasa masu karamin karfi wadanda suka yi aure suka tara iyali mutun yana da mace daya da yaya biyu ko uku ko makamancin wannan a wurare da dama ma akan samu karin kudin haya ya sa wasu jama'a fuskantar matsin rayuwa su shiga wani yanayi mutun ka ganshi akan hanya mutun yana zuwa kasuwa sallama sa 1000 ko 2000 idan ya kwatanta abin da yake hawa mota wani sai tafi a ƙasa ya dawo a ƙasa ko kuma ya laba gurin wani makocin sa a kasuwa saboda unguwar su kusa ce ba wai unguwa ɗaya suke ba a kusa ne in ya dauko shi zo da gefen hanya sannan ya karasa wannan kuɗin da ake bashi a kasuwa ba faci yake ba ba sha yake yi ba harkar iyali ce wani dauka yake ya raba daga cikin abin da yake bashi ya je dauki asusu ko wani gurin ajiya ya je ya ajiye ko kuma a ko na adashi da ake ya je ya jefa wai diddan ya rufa kansa asiri kar wannan shekara ta zagayo ba tare da ya wulakanta ko ba tare da an tozarta shi ko an ci mutuncinsa ba to al'umma suna cikin matsin rayuwa saboda wannan hali da yake ciki na tsadar gidajen haya a wannan gari yayin da wasu kuma matsin nasu ya sa ya tilasta su koma wasu unguwannin daban yana wata unguwa a nan ya rayu ya tsallaka ta unguwar saboda bai da yadda zai ya kama gidan haya amma daga baya da ya tashi ya ga wannan gidan ba zai zauna ba saboda misali yana biyan 200 mai gida ya ce masa yanzu sai ka biya 450 ko 500 a wannan halin neman sa bai karu ba albashin sa bai karu ba yana cikin nitsi da yanayi da fatara kokari da kokawarsa ya za ya ciyar da iyalin ya sanya yayansa a makaranta ya rufa kansa asiri wani sai shekara ba wai riga ya je su ya di a kasuwa ba wallahi wani yana shekara bai canja singuleti ba to ina da 200 kaza da sauransu da zai iya biyan haya wani kuma zai je kama gidan idan ka je gidan gaba da bayan sa babu makota ya koma wani guri wanda in ka je sai ka tausaya masa inda mutum ma nasa ne mallakinsa ne ya koma ko daji ya koma wannan sai a ce masa muna taya ka munna wata ran makota su zo su riske ka amma a wannan yanayin wani saboda bambancin 50,000 ko saukin 70,000 ko makamancin wannan sai ya tsallaka wata unguwa gware ya koma can dajin ya je ya zauna idan kuma ya kwatanta daga unguwar da yake yana biyan 300 can kuma an masa sassauci zai duka biyan 150,000 ya raba kuɗin amma nisan da ya koma da abin hawan da zai rika hawa sai ya kuzo ya kara shafe wannan 150,000 din da yake ganin ta zama rara idan ba haka ba a wannan shekarar tafiyar kafar da zai ci da wahalar da zai sha wallahi sai an tausaya masa wannan wani babban al'amari ne wani babban batu ne da ya kamata al'ummar mu su duba su lura kuma su la'akari da shi domin kawo al'umman dauki wannan lamari yana ci gaba da haifar da muhawara inda wasu kamar da na faɗa suke danganta hakan da tsadar kayan gini da hauhawar tattalin arziki yayin da wasu ke ganin rashin isassun gidajen ne babu gidajen kuma al'umma suna ƙara ƙaruwa yawan al'umma kullum haihuwa yake kullum ƙara yawa yake al'ummar ƙara faɗaɗa take sannan kuma gidajen suna ƙaranci wanda suke gina gidajen sun ja baya saboda tsadar kaya amma ya wayewaye ragowar gidajensu kuma ya ninninka kudaden da yake masu haya suke karba a baya so wannan ba ko shakka kamar da na ambata al'amarin yana kara yawan jama'a ne da suke cikin halin matsi sannan yana kara tsananta matsalar a tsakanin al'ummar mu bari mu wayewaye gare ku masu sauraro a nan ku ra'ayin ku me kuke ganin ya kamata gwamnati da masu gidaje su yi domin rage tsadar kudin hayar gidaje da sauƙaƙawa jama'a wajen samun matsuguni inda mutum zai samu wani ko da Allah bai mallaka maka akwai wanda har ya tashi a rayuwarsa ana samu ya tashi ya yi auren da komai har ya koma ga Allah a haya Allah bai mallaka masa saboda arziki ne baiwa ce ta Allah sai wanda Allah ya so ya ga dama in ya baka alhamdulillah wannan ni'ima ce idan bai baka ba ka zama mai hakuri akwai wadanda ba idan ka koyewa baya iyayen su a haya suka haife su sun yawan haya duk anan aka haife shi da ƴan uwansa da sauran al'umma amma daga baya kuma sai da ya zama mai shi sai da Allah ya mallaka masa nasa ya dauke iyayen yi musu nasu sannan kuma ya zama shi ma yana da nasa har ma zai iya saka haya ko kuma sai ƴan uwansa su ma su yi aure a ciki babu yanda Allah baya yi kyauta da bayyansa da arzikin sa idan ya so zai kuma ba a yi masa dole ba a yi masa tilas dan haka baiwa ce arziki ne muna godewa Allah waɗannan ko wannan shine batun da zamu tattauna tare da ku masu sauraro za ku iya kiran waya kan 0707 779 2939 ko 0811 777 777 waɗannan su ne lambobin da za ku shigo domin ku bada taku gudunmuwar da shawarwari ne da za a samarwa al'ummarmu sauki akan wannan hali da muke ciki assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mubarak alkasim isa duk daga nan unguwar tare na babban layi
1: to malam alkasim ka ji ribatin da muka dauko
2: babu shakka na ji wato kuma akwai daga cikin musamman wanda abin da kuka wallafa din nan akwai daga cikin wanda yayi rubutu musamman Abubakar Salisu ke unguwar sheka kenan
1: na'am
2: akwai abubuwan da ya faɗa musamman game da su kansu wato masu hayar kenan ko inda zaka gina gida amma idan ka gina gidan ne yakan ashe daga kai sai wanda musamman daga kai sai wanda zai karba hayar kawai sai ka je ka hada shi da shi kansa wato
1: dillali
2: shi kuma dillalin nan wa sauka sai yake yi yawancin su in ka ga wannan narka tsar da ake yi wallahi za ka samu su kansu su ne suke da wannan matsalar za ka ga mutum ya zo kawai sama taka an yi masa tsarin ta hankali ma ba zai dauka ba amma idan ka duba shi kansa ne gidan ma ba tare da ya sani ba sai inda a ce kuma ba za ta taba yadda ba ya san a da dangantaka da wannan mai gidan ba a ta mishi ne su kansu wato wa'annan dillalai za su ji tsoron Allah san cewar kamar yadda ya faɗa cewar in su wanda ka sauka wa kai ma Allah ya sauka wannan da shi ne gudun mawata Allah ubangiji ya mallaka wa kowa muhallin
1: sa amin amin amin muna godiya kwarai da gaskiya alkasim isa da ku da wannan gudunmuwa taka kunga Ishaq ya ƙara tabo mana wani batu mai muhimmanci akan wanda ya shafi wannan al'amari inda ya tabo batun dillalai idan kuka tani lissafi za ku ga bangarori ne da yawa bayan bangarorin da muka lissafa na tsadar kayayyaki da su ya danganta hakan da ma matsalar tattalin arziki da su kansu masu gidan sai kuma batun dillalai da shi alkasim isal duk ya tabo duka wannan matsaloli ne kwarai da gaske waɗanda kowane bangare na taka muhimmiyar rawa wajen wato samun yanayin da al'umma suke ciki na matsi saboda tsadar gidajen haya assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: na'am
2: wala mubarak hamza mana ba ka ta alkhairi
1: na godiya kwarai da muke tare
2: alhamdulillah suna na Aminu Ibu da Dan Dago
1: na'am malam Aminu
2: yawa gaskiya wannan maudu'i ne mai taba zuciya kuma yana da matukar amfani
1: na'am
2: dan Allah ya dan aka yi shi insha Allah shawarorin da aka bayar
1: na'am
2: wanda aka yi dan su inda su ma suna saurare shi wa Allah ya sa su gyara
1: amin
2: wato abin da yake faruwa dan gane da wannan matsala kana ji kusan mutum 2 zuwa 3 ne suke da matsala a kai
1: na'am
2: na farko mai gida mamallakin gida na biyu ainihin dillali akwai dillali mai office kana ji wanda shi mai gida zai ce to ni ga gidana kuma yan haya shi kuma mai office din nan akwai wani yan kayi na yana da yara wanda su a cikin gari suke a zaune wanda misali duka zai su za ka iya samu
1: to amma kafin ka ci gaba malam Aminu Iguda abin tambayar a nan shi ne shine gida da ya kashe dukiyar sa ya samar da gida wajibi ne sai ya hada kai da dillalai ko masu ofisoshi ko waɗanda ba su da office don ya bada gidansa ba zai iya bada gidan kai tsaye ga waɗanda suke bukata ba
2: zai iya bayarwa amma abin da yasa ake sa dillalai a tsakiya ko wani zubin shine gida ba shi da lokacin da misali ko da ya bayar kuɗin hayar sa bai fito ba zai iya bibiya
1: na'am
2: so waɗannan dillalai su ne waɗanda suke ruwa da in ba tashin mutum zai za su iya zuwa kai tsaye su tashi shi
1: na'am
2: in ma neman su ake sun san inda za su gan shi shi kuma wannan gida wani ba ma a garin yake ba nan tana ci bari ya zo ya yi gidansa ya halin sa yake yadda yake ciki
1: na'am
2: amma akwai kananan su kuma su gidaje wanda misali su a cikin unguwa suke a zaune suna da gida ɗaya biyu haka
1: na'am Malam Aminu Iguda kana tare da mu Malam Aminu Iguda to Malam Aminu Iguda wayarsa ta yanki da fatan za a saki laluban mu domin bada gudunmawa kuma wani dan uwa da ya turo da sakon sa kai tsaye shi ma ta shawara yana kallon cewa akwai ma wata matsalar baya ga wannan guda hudu da muka lissafa ya ce akwai masu gidajen haya waɗanda su kuma ba su amfani da dillalai waɗanda muka sani na zahiri suna amfani da waɗanda suke lauyoyi ne waɗanda suke da ilimi a ɓangaren abin da ya shafi harkokin shari'a da sauransu suna sanya su a cikin wannan tsarin nasu duk da cewa wannan ilimi ne da wayewa da zamani ya zo da shi amma shi a sakon da ya turo yana ganin hakan ma yana ɗaya daga cikin matsala saboda mai gida shi yana ganin ya zara hannunsa so akan samu wasu waɗanda suke amfani da wannan damar tasu ko su zuga mai gidan ko kuma asi gaban kansu daga baya kawai za su rubuta takarda su ba wa mai gidan cewar ga abin da suka zartar ko kuma asi je su dinga bita da kulli har sai sun dora shi wannan mai gidan a kikin birar da za a wato sanya al'umma a cikin wani yanayi da sauransu ba ko shakka wannan sakon shi ma abin dubawa ne batu ne da ya kamata a ce dukkan mu mun haɗu domin mu ji tsoron Allah danganin cewa mun sauƙaƙawa al'umma ta bin hanyoyin da al'ummar mu za su zamanto sun samu sauƙin rayuwa wayannan waɗanda suke yawo mutum yana zaune a cikin gidansa kawai za a aiko mutum da zunguriyar takarda a ce gashi yana duba kawai sai ga wai ƙarin kuɗi ne daga mai gida ko bukata ake yi an zo maka da wannan sabuwar takarda ce ma'ana takarda da take original wannan kuma photocopy ka sanya hannu a wannan ɗayar kuma abinda ake bayarwa ko adadin lokacin da ake bayarwa baya wuce wata ɗaya yayi nisan duniya wata biyu so wani ya gama shirinsa cewar shekara ɗaya zai biya 100,000 an zo masa da takardar cewar yau muna wata 10 da biyan kuɗinka zaka biya 250,000 ƙarin 250,000 nan da wata biyu a lokacin da zaka biya kawai zaka ga takarda ne wallahi wannan abun dubawa ne muna godiya kwarai da gaske dan uwa da wannan sako da ka turo muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana dauki ya sassauta mana a cikin wannan yanayi ya kawo al'ummar mu mafita assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum
2: assalam wa rahmatullah
1: to malam jibrin waran idris jibrin hantan
2: barka da sa'i
1: barka da wannan lokaci
2: maganganu dai da ake ta karin gidan haya da sauransu farko dai ni abin da nake kalla akwai rashin imani da masu gidan da su dillalan amma babban matsala fa ka duba cewar gona ce ce ta farko mai yana da sakamakon yanzu idan ka duba kai a wata ke jijjiga da naji an taɓa yi a wani jirgin yanzu idan kana son ka gina gida rabin fulo abin da gona ta tura maka a rashin naira miliyan ɗaya da rabi ba talauci ne ko ga sabi ake a bayan ka kan talauci in dai zaka gina wannan gidan da suminti sai ka biya wannan kuɗin kaga ai su kamfani su kamfanoni suka je suka matse suka matsa kaga mun kamfani ba zai asara ba za su sauta ba jani ba kamar irin yanzu idan kuma kullun gidajen nan mabukatan su sun fi gidajen yawa misali yau kana da gida 10 to masu bukata sun kai su ɗai su kuma dillalai da masu gida a can sai ba sa duba Allah duka dai waɗannan abubuwan ya kamata mutane su duba Allah idan ka tara kuɗin nan ina za ka ci da su ya kamata duk abin da mutane zai duk irin waɗannan kuɗin da ake yi ko da yake su da masu kuɗi da gore ta farko da kake ji da gani talakan da sun gafi isa ije ija musu ga halin da suke ciki kullum idan ka motsa akwai yan kafuka da ba za su taɓa barin ka su wannan kuka ba amma dai ai kowa ya san a cikin a Najeriya
1: to dan mutane rantan a gurguje saboda mutane da yawa kan layi
2: kuma ya kamata dan Allah da annabi a yakuri a kan sa mutane dan Allah
1: muna godiya kwarai da gaske
2: mun babu wani abu da ta tsayar a doka ya dokanci za a yi kai ka tashi a kama mai hukunci a hukunta shi shi yasa ko da an sa doka ko an ko zaka ji an ce za a yi wani abu ko ba abu da ya kamata ko da hankalin da san cewa jama'ar da ke fasu
1: to muna
2: akan abubuwan da gwamnati ke yi da jama'ar da ke
1: muna godiya kwarai da gaske
2: da masu arziki
1: to muna godiya kwarai da gaske dan mutanen rantan saboda yanayin lokaci da al'umma da yawa da suke kan layi da to dan mutanen rantan da fatan za a yi mana afuwa saboda yanayin mutane da yawa da suke kallon kuma suke ta hankorin shigowa domin su bada tasu gudunmawar wannan sako yace salam mubarak gaskiya ka dauko batu mai amfani a wannan bangaren akwai sakacin gwamnati da tazarawa dillalai ido sako daga Usman Alasan Tsanyawa an gwammace daya to an gwammace daya muna godiya kwarai da gaske ra'ayin ku yazo kusan daya da shi wanda ya sauka daga kan waya dan mutanen rantan bana mantawa ko mako biyu da suka gabata ita kanta gwamnatin jihar Kano da kuma kulawar majalisar dokoki ta jiha ta kafa wani committee da zai bincike akan yadda tsadar waɗannan gidaje suke a nan jihar Kano insha Allah zamu ci gaba da bibiyar wannan batu wannan muke fatan ya kawo sauki ga al'ummar mu mai wannan sako yace salamu fatan alkhairi muna tare da kowa dukkan labaran ku a koda yaushe sako daga Hassan na Hussein yayin gambo dan awaki to mallam Hassan na Hussein muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullah
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Bakar kokari magana Najib Ibrahim Dukawa
1: to mallam Najib Ibrahim Dukawa Dukawa ta mutu cikin gari
2: insha Allah
1: to masha Allah mecece gudunmuwar ka
2: to ni gudunmuwa ta akan wannan gaskiya rashin ka hannun gwamnati a cikin harkar bada haya yana janyo irin wannan matsalolin
1: to amma najib kana tare da mu najib kana tare da mu
2: najib
1: najib Ibrahim Dukawa a daidai wannan gabar da kake wannan bayanin kana batu ne akan cewa gwamnati ta kasa shigo da wani tsari sannan kuma akwai rashin sauki da ake samu wajen siyan kayayyaki a farkon shin fada ta a farkon shin
2: kurke da fa kace zaka biya dan wani
1: abu kudin aikin yanin ka
2: ake kashewa masu
1: to amma abin tambayar shi Najib Duka abin tambayar shi ne a farkon shimfiɗa ta na tabo wannan batun da cewa akwai al'ummar su kuma da mamallaka gidajen haya ne suna da hali suna da gidajen nan daya biyu ko sama da haka ko kwanan siminti ba su kai wannan gidan sun yi gyara ba amma kuma shekara ta zagayo sun ninka kuɗin ya za ka yi da irin waɗannan al'ummar su kuma
2: ka gani na san wahala zaman gidan haya kuma haya gaskiya yana da wahala shi ma duk musamman kafin ka mallaki na zato amma matsalolin wasu ana sayo marayu da irin wayannan gidajen za su ga kai ma abubuwan da kake zuwa ka siya haka a gari ba ana kuzzarawa bukatun da kake yi da wannan dan kuɗin da ake bayarwa na haya za ka kusan yanzu ba sa iya biya ana cin abinci ana biyan kuɗin makaranta kowa ya ki imani ya sauƙaƙa wa dan uwansa idan ko wani
1: to yawa ka ka zo gabar
2: amma kowa ya sauke wa kansa wani abu
1: yan wato
2: neman cewa ki neman abun duniya
1: to muna godiya kwarai da gaske Najib Ibrahim Duka to muna godiya kwarai da gaske Najib Ibrahim Duka mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa sai dai bai kyauta a ce mutum yana da wani dukiya musamman gida ya sa haya kuma sannan yayi la'akari da wannan dukiyar da cewar so yake duk shekara musamman gidan haya in dai baka yi wani abu a cikin sa ba bai kyautu ba kamata kamar da ka faɗa a ƙarshen nan mu sassautawa junanmu wancin ya gina gida da tsadar rayuwa ya sai suminti a dubu sha kaza yayi kaza yayi kaza kai kuma ka sai sumintin da a lokacin in aka faɗi kuɗin ma sai an yi dariya saboda sassauci da saukin da ya samu amma yana kallon mai wancin sabon gidan da wanda ya gina a wannan shekarar ai ya daga gidansa ga abin da saka shi ma ya ce sai ko da bai saka ba wancin ya sa 10,000 a gidansa ya ce shi kuma sai ya zo ya sa 9,000 wai bai mancin su 1,000 ya kamata mu sassauci abu ne mai matukar muhimmanci mu ga hanyoyin da zamu sassautawa al'ummar mu assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: to a gurguje wa ne ne akan line
2: to mu fara ni suna na Ahmad Abu Sima da
1: abu to malam Ahmad
2: to a gaskiya babu shakka wannan abubuwan wanda suke da hannu a cikin wannan lamari suna cewa kamar yadda ake magana dillalai da kuma mallakin dukiya kuma ainihin lauya yanzu lauya ya fi san kowa taka rawa akan tsadin gidaje domin shi da waya kawai abinda za ka yanka gina gida ka bashi shi abinda yake magana nawa ake da fili a unguwar nawa ake biyan burkila nawa ne kayan gini a zo da hada wannan gida kaza kaza kawai sai masa kuɗi
1: subhanallahi
2: to wai shi shawara farko da zai baka zai gyara wannan gida na ya yana miliyan 10
1: to
2: saboda haka a cikin shekara 10 za a mai da kudin sa sauran ya zama ribi
1: to ba haka
2: wannan ai mace ce kin waba ne mai baka nemo sadaka a ainihin sauki ba
1: boko ta shigo
2: an gina gidan yana miliyan 10 kimanin kenan akalla za a biya kudin haya sa yana miliyan kai a tunanin fa lauya fahimta ki fada
1: subhanallahi
2: kuma sai ka ga fa bayan da wannan fa iya wannan wannan da ka fada iya ita kadai ka fada ba ka sauran hayoyin ba
1: na'am
2: akwai haya kudin wuta akwai haya kudin akwai haya kudin transport da zuwa gurin neman ka ko gurin aikin ka da haya ce komai
1: kusan
2: da wata mun baki ta zama haya yanzu to shi ne nake kira ga mallaka dukiya dan Allah ki yi kokari shi duba halin da ake ciki na rayuwa ko ka kasan saukaka misali Allah ne ya shi kuma Allah ne bai sare masa ba kuma Allah ya alƙawarin duk wanda ya kuma kyoli shi ma Allah
1: ne zai taimaka masa
2: sai ka duba kaga irin wannan fakara yake da yawa yanzu duba ko wani haya yake a kasuwa haya a gida haya yau haya ta zai ga karin fakka sa kuma zai ga ta gida
1: subhanallahi
2: to fadi hankalin wallahi wani ma sai ga yazo wani ma tuki yake a kan hanya amma Allah ya kawo magana sai ga ba ma a kan hankalin cikin yake ba
1: cikin
2: wani haya ke wuce da wannan bala'i yake kama shi ma ba
1: gaskiya
2: Allah dan wanda ba a taimaka a tota ba ga sai jan hankali a taimaka
1: Allah ya taimake mu
2: wallahi abin yake yawa
1: Allah ya taimake mu
2: muna alhamdulillah Allah ya saka mana muna cikin ba cikin da suka kama mu da shi
1: dan alhamdulillah
2: alhamdulillah abokinka wani kullun sai dai ta fa kasa idan ta fiye yana da shi da ce ko da shi da fa ga ke ta dari uku a hanya
1: subhanallah
2: ka lura ka lura ka ta boye kare
1: da kanka dan a samu rufin asiri
2: to saboda haka dan Allah dan Allah ba tausaya ni kiran da nake a tausaya Ahmad Abu Jiwa da Abu Atashi lafiya
1: to muna godiya kwarai da gaske Ahmad Abu Jiwa madago da wannan gudunmuwa muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya kama na dauki da agajin sa a gurguje lokacin namu ya kare bar mu ji mai wannan waya ya zama mai waya ta karshe a kasa da minti daya assalamu alaikum wa rahmatullah
3: assalamu alaikum assalamu wa rahmatullah
1: to a gurguje malam hasan
3: alhamdulillah malam bare gaskiya kin yi malam bare ko wannan aure ba mun da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma malam bare kin yi dan abin da zai tsokaci a kai shi
1: na'am na'am
3: wallahi kamar yadda ka ta ko wannan wallahi shekara biyu kenan kamar haka da ko wannan
1: amma
3: ka gani ina kasuwa wallahi tallan shi ainin wani gida cikin na jagoranta wani gida sai sallai malam bare sauran sauran kuma ta fi

0: to madalla da isar wannan gari ne na taka lafiya ba mu tsaya a koina ba sai fadar mai unguwar wannan gari wato malam Sala Abdullahi kuma muka nemi da ya ba mu tarihin wannan gari amma a takaice sai ya fara da cewa
1: sunana Sale Abdullahi ni ne mai unguwar garin taka lafiya tarihin wannan gari namu na taka lafiya wanda suka fara zuwa nan garin suka kafa shi na daya akwai Liman na biyu akwai Usaini Maiduri Liman dai yana nan amma babansa ya rasu
2: su suka fara zuwa garin
1: Isa Kandamu eto ni a tarihi na dai shi wannan dai limamin shi ya fara zuwa nan ya kafa bukkasa kuma da haka har mutane suka ga wani abu yayi za gari zai haɓaka a wurin suke ta dan matsowa sun yana ba su labari cewar wannan wuri ya kamata mu yi gari kuma wanda yace ya zo wajen Liman din yace to ya kamata Liman wannan garin mun kasa shi malam mace da hugu farko nan duk gonakin sa ne nan yamman kuma bayan haka nan Liman shine shi ma nasa ne nan kuma na su marigaye hudu Allah ya jigansa malam hudu sune da wannan gurare to kuma shi dawo goyeje malam mace dawo goyeje wajen mai gidanmu mai unguwa kenan doho na da Allah jikansa yace ya kamata wannan wuri naka muyi gari anan har suka tashi mai unguwa ya yadda baba na kenan da ya yadda suka je wajen hakimi suka je ya dauki mai unguwa baban mu kenan wajen hakimi suka ce ya kamata ka zo don Allah ka tsaga mana fegi a garin nan a garin taka lafiya ka haifa to da haka aka zo hakimi ya ce da shi to kai kuwa ba sarki ba ba mai unguwa ba ba digashi ba ba mai kuɗi ba ya za a yi ka zo ka ce a zo a yanka muku fegi sai ce a aini zuwa na don taimaki mai unguwa ta na ga amini na ne kuma na ga garinsa yana niyyar fashewa shi yasa na ce a zo a yanka mana fegi a nan hakimi ya aiko aka gani aka ce tutun daga ne ya kamata din ai
2: to mutane daga ina kenan aka yi ta zuwa
1: daga farko dai akwai wasu a Katsina na biyu akwai wasu a Kayaba can ciki nan kuma akwai wasu a Filani duk suka zo dai aka
2: haɗa aka tare to misali wannan gari ne na Filani ko kuma na Suwa
1: a wannan gari na Kanani
2: to misali akwai wata al'ada da kuke da ita ana faɗa al'ada za a ce eh wannan mutanen garin taka lafiya ne
1: akwai ta yanzu nan dai mu a garin nan dai al'adar mu nan yanzu noma kawai muka fa gaba
0: bayan mun ji kaɗan daga tarihin wannan gari ta bakin malam Sala Abdullahi sai ya dora da fito da tarin matsaloli da suke damunsa a wannan karkara musamman batun hanyar shiga wannan karkara
1: abin da ya dame mu yanzu dai farko hanya ita da dame mu ba ita ga tsofaffe mara lafiya dole kana ganin tsoho ka bashi dama shi ba zai iya hawan karfe ba kuma saboda ba hanya kawo da shi karfe ya je rikice ma dole ka bashi
2: kamar ya ka bashi
1: to ba hanya da za ka dauke shi in kana shakka ka dauke shi ya tafi ku tafi ya karasa hanya
2: to kuma in ka bashi a gidan ma ya karasa zuwa
1: to ai ya kamata su mahukunta a gaya masu a nuna masu yadda muke koke su ma su zo da Allah su taimaka su yi mana hanyar in ba haka ba matasa na suna nan suna cewa su gaba ɗaya ma zaɓen ba su ga amfanin sa ba za su daina
2: sai ku daina ba
1: sai mu daina ni ma zan ce su daina
2: kai da kanka
1: ta abin da yasa abin da mun yi sun ki su biya mana buƙata
2: hanyar daga ina ta taso zuwa
1: hanyar daga inda ta taso ta taso daga gangaren dutse ta zo Filanin Tama ta zo Kayaba taka lafiya ta zo Dogara ta shiga Ayaga ta shiga Burintumo ta shiga wannan Dakata ta shiga Gantin ta wuta hanyar kwana tattara ta tafi Bongo ga can za ta tsallaga wannan gari madashi zuwa Jalli
2: ka ce baban aka yi muku hanya ko an gama muku komai
1: wai aka yi mana hanya kawai sun gama mana mun kai wa hukumomi su yan siyasa na garin sun yi koke har yanzu da ya burin zuwa shi
2: to yanzu mai fatan ku
1: fatanmu dai mahukuntan nan muna roƙon su Allah annabi su zo da Allah su taimaka mana yadda Allah ya taimake su
0: bayan mun ji koken mai unguwa ne muka dinguma domin shiga tsakiyar wannan karkara inda muka iske wasu magidanta na zaune bakin wani masallaci suna shakatawa muka karasa muka tambaye su halin da wannan karkara ta su take ciki ai kuwa magidantan nan suka ce da wa Allah ya hada su in ba da wakilansu na karamar hukumar dawakin tofa ba inda wasu matsakaita dattawa suka fara da matsalar hanyar su ta shiga wannan karkara wadda suka ce rashin kyan hanyar yana damunsu musamman lokacin damuna
3: sunana Halid Haruna daga shi da babbar daga cikin garin Takalafiya. Gaskiya mu yanzu a nan abin da yafi ci mana tuwa ƙwariya babu kamar wannan hanya da mu da kuke ganin ma kan taka. Don wannan hanyar ita ce nan ta yafi garin Dagaci da babbar riga da burintumau kuma ba mu da hanyar tafi wannan da muke amfani da ita. Kuma gari ne gari na manoma. Gacin ta bulle wani gari a cewa gantin. Garin Dagaci ta tarawa.
2: Me ya samu hanya?
3: Wallahi hanya ta mu inda ma ta yaka faruwa dan kone run da aka mana kiran jiya ba ta yiwa da mota. Ka biyo ka gani ma da babura muke bi da baburan ma shi wallahi sai ka dan karkata ta gifan gona kan jama'a ana dan hanya da su wajen muna taka musu amfanin gonar su muna wuce ana ta dan hanya da muna dan bara kuto wallahi ma yanzu a yau din da kake ganin mu nan tunda mu kai wannan muna hiri ne na yin hada hubbasa na yin aikin gayya a wannan hanyar dan mu samu mu dan karkata mu rika yi dan mu samu fita da motocin mu waje dan muna da mara lafiyar da ta kama na kudaje ta yau hanyar nan jiyan nan hanyar nan kin biwa ce da mota kaishe dai sai da Allah sa ka zo gulla ganin da mata suke rangaranga da ita ake ga cikin goye ta ai muka daga dan suhu muka tsallakar da hirami aka saka ta aka tsallaka aka mishi asibiti wallahi matan nan kan muje a mahinnin taihu da kyar aka dauke ta aka saka ta kan gado asibitin so ta riga ta gama gaba ita so da rain hanyar nan ta mu an yi shugabanni da yawa a nan local government din dokin tofa wanda mun koyi musu koke akan su taimake mu akan ta wallahi mu ce mu tsayawa kuma wannan garin namu da kake kallo wallahi tallahi na ga maka gari ne mai albarka wanda ake noma kin tofa zai wala ka ga mun garin da ake noman da ake fidda kayan da wasu suke yi mu ce irin wannan garin namu amma dike kara mu yan garin nan wallahi sai mun yi rangaranga mun aikin gayya kana kaka ta kuma ta kai wa garin ta kuma mana kaya saboda haka muke ta neman taimako dan Allah ya bari idan da hali a ce mu a ga hukumar taimake maka wannan garin nan ka duba mutasa irin garin nan kai garin ne ba jiwa ba dan dan tsari gari a nan garin wannan gunna gani kuma da mutasa mun basu jini a jika nan garin wallahi sai mun mara mu duba garin nan
2: kuma kun kokarin ku ga shugaban kanwar kuma ba ku gan shi
3: mun yi kokarin ga garin uku na Allah mu gani ba kamsulin mu kan sa mun je gunsa yayin alƙawarin za a gani za a gani amma za ki ganuwa kuma wannan matsalar hanyar ta mu ya santa ya taɓa biyo ta da ya biyo ta kuma alƙawarin za a yi ta hanzu ba yi ta ba dan majalisar mu ya san wannan matsalar hanya ta jami'ar Abdulkadir Zobi an kai hukunta ya fa irga wallahi ta yi ma bi ta ba sanatan Baro Jibrin ya san matsalar wannan hanyar shi ma kai hukunta yi ta hanzu bi ta ba Abdullahi Umar Ganduje mu na mu ne nan daga nan kamta Ganduje hangin ta ba san ni sabaka Ganduje inda ne kana tsaya ga cikin Ganduje ma amma shi ma ka ga yi kokarin sa ya gama mulkin nan hanyar bai mana ita ba so da kan inda yanda zaka Allah ta miki hanya na ta maka kan hanyar nan ba ta yi mana ko mai akan mu garan yanzu in Allah da yanda muke kokari inda zamu samu wannan hanya ko da kuma zamu kokarin da zamu ko ba sai inda muka sai filin nan mu gina banmu dan mutum kiyar mu in ko ta gumuna ita kokarin ta maka kan wannan abu
0: kun jefa masu sauraro Allah ya dube ku da idan rahama ya kawo muku dauki amin bayan mun gama jin matsalolin wannan hanya daga bakin matsakaitan dattawa na wannan karkara muka koma wajen wani dan uwan su magidanci wanda ya ma fi su fusata akan wannan hanya ta su yace su fa dai abinda suke jira yanzu kawai a kawo musu kwalekwale wanda zai dinga tsallakar da su
4: to miki da hiyanan da ci gaba
5: babu
4: tai babu kai dai ka zo ha gani na farko hanya da ta kaka kin garin ka ga yanayin ta akan kwalta miki ko akan proja miki ba kwalta ba proja kai ka gani so yana fara kun da wannan wayoyin da aka baka saka kai kuma ko wayan ma babu wayar da aka sa a garin kai dai ka gani ka san ita rayuwa tana yiwuwa ne akan wasu raku wanda ita gwamnati ta defending da su ta dokar akan su ba wani kira da ai kiran da mu zaka wasu ka mana kwalekwale
5: shine kiran
4: eh gwamnati ya kawo mana kwalekwale
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryen ta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806541683. Har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: tabarkanmu da dawowa shirin namu zai dora domin jin ta bakin wannan magidanci magidancin da ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba akan batun wannan hanya ta su da yace ita tafi damun su a wannan karkara
1: sunana engineer Adam Sa'ad nan kana kayo baki na ka lafiya to miki da hiyana da ci gaba
2: babu
1: tai babu kai dai ka zo haka ne na farko hanya da ta kaka kin garin ka ga yanayin ta akan kwalta miki ko akan proja miki ba kwalta ba proja kai ka gani so yanin tarakun da wannan wayoyin da aka baka saka kai kuma ko waya ma babu waya da aka sa a garin kai dai ka gani ka san ita rayuwa tana yiwuwa ne akan wasu raku wanda ita gwamnati ta defending da su ta dokar akan su kuma wannan abubuwan kowa ya riga sani a ce indai cikakken gari ne ana son a same shi da asibiti ana son a same shi da mi da makaranta ana son a same shi da mi da hanya da zaka yi go duk wani abu zai biyo baya da kake gani to akwai dai wannan majigon abin da ruwa shine na farko sannan a samu mi asibiti a samu mi makaranta wuta take biyo baya duk wani tsarin wani social amenities ne za a zo a ce al'umma da za su zo dan su ji dadi
2: to wayancan abubuwan da baku da su
1: to miki da shi ai babu ko daya makaranta ita islamiya mun gode Allah ga ta nan an ru an kata to ni dai yanzu abin da zan magana anan dan ina ce zan daga tabuciya ta abin da ke a ciki za ta yi fada wani abin da za a yi bibiye ni za a bibiye ni ma saboda me gafa ki tattala ka raina mai hankali a Najeriya mo especially wanda yake a kauye domin wanda yake a kauye bi ma san wani mulki ba bai san ma bai ake nufi da wani mulki ba abin da ya sani kai a kame guda a Dangola
2: kana nufin su wakilai ba sa shigowa waɗannan karkara na kusa muku aiki
1: duk wakilai sun san ba wani wakili da muke tura wanda bai san bunda wanda bai san kai ba babu shi ko ka ce mata ka lafiya duk wani wanda ka sani ko Barauji burin kai wallahi ko gwamna a gabansa ya tabbatar da cewa in yi dai dubon Google Map na jihar Kano sai ya ga garin nan domin tsohon gari ne mai tarihi to ko me yake suwa kuma garin nan kamar yadda aka lissafa mutanen fa dake garin nan dake kusa da garin nan wanda suke amfana da garin nan suna fa da yawa ba fadin ce ne ake wani wata yar gunduma ba wannan garin wallahi gari ne mai dumbin tarihi kuma mai dumbin al'umma domin sun haifar da manya wanda suka san ba garin ma wani ma tuba dole ba garin ba ita ba cikin gari dai rayuwar sa can kai dai ka gani kuma gari ne garin manoma ko ba gaskiya ba kuma noma dai kowa ya riga ya sani baya yi wahayi da hanya to ina hanya take in an yi ruwa he dai a tarabi rabi ko kuma so suke mu ce su ka mana ke ni kwale kwale mu ringa dalla kowa mana ba garin inda garin dai zaga yake da ruwa hanya ruwa in ka bi ta can kana son zaka dalla ka wancan titin shi ma ga yana ruwa ne in ka ce nan zaka ka tawo kawur ma ruwa ne to ya kamata ma mu kiran zan yi musu ma ko su ka mana kwale kwale a garin nan
2: kana ta magana kaman a fusace ma kake
1: wai dole mutun ya fusata gwamna dai bai kasance a gwamnati ba sai dai kura mu domin mun zabe shi ko ba zabe shi ba shi shugaban mu ne a wuyan sa muka rataya wallahi yau ko wanne mace ta tabbu da ita Allah ya sanadiyar kwananta ya kare linte kare wallahi tara ta yi a wuyansa kuma Allah sai ya tambaye shi
2: to amma ina wakilansa wanda wani abin shi gwamna bai sani ba ina shugaban karamar hukumar ko ina dan majalisar jaha ina dan majalisar tarayya
1: to shugaban karamar hukuma burtali ko kaza kaza aikin sa kenan shine aikin sa amma ba shine aikin sa ba ga mu aikin shugaban local government anan gutar Bello nan Maliki ko
2: ba abin da ya kawo muku
1: to ka duba ga ni ko fenti ne ba zuwa yanan ba ko din ni ba haifa wani fenti ba man namu ci ayya ba kawo na abu ko
2: tunda na ganka a fusace za kai kira gare su da su zo su yi muku
1: wani
2: abu
1: ba wani kira ba ai kiran da mu zaka kawo mana kwale-kwale
0: to fa kun ji masu sauraro dan mu ma fa sai da muka dauke abun magana daga bakin sa dan gudun kada yayi katubara amma dai mu ma sheda ne dan al'umar wannan karkara suna bukatar dauki na gaggawa daga mahukunta fatan mu anan Allah ya sa koken ya je inda ake so kuma muga an dauki matakin sharewa al'umar wannan karkara hawayensu da suka dade suna zubarwa Amin to masu sauraro kafin mu yi komayya kan batun hanyar wanda muna da mutane da dama da suka tofa albarkacin bakin su akan ta musamman iyayen mu mata na wannan karkara mu tafi harkar ilimi na wannan karkara wanda suka ce duk girman wannan gari amma fa ba shi da makarantar primary da secondary sai wata islamiyya da suka ce ita yaran su suka fara karatun boko a ciki wanda suka ce suna da yawan da ya kamata a ce suna da cikakkiyar makaranta da yaran su za su daina zuwa wasu garuruwan karatu kai tsaye ga mu da magidanta na wannan karkara
3: kai mu kullum makaranta kaga mu da makarantar primary a garin nan islamiyya garin ka san ita ma jibi ce a ciki yaran mu suke islamiyya ciki suke primary wallahi ma da yara sun bugu da 100 ko annan makarantar a zo gurin wannan makarantar mu kai koke ba ga wannan filin da gaina makarantar da muke mu yan gari mu muka sai shi ko kuma shi ta sai mana muka sai filin
1: hukuma ce ta gina mana da wannan ajibin amma filin na yan garin nan ne su suka saya muke islamiyya a cikin ta
2: ba boku
1: ba boku
3: so da ba mu da boko anan
2: to misali yaran ku ina suke zuwa suke karatu
3: da gani suke tafiya can garin gangaren dutse kaga ya kallon tafiya kilometer 7 ce a da suke tafiya garin jesi bokon nan su dawo wanda suke da karin da suke kenan amma ga kamar yan kanan yara yi kara 4 5 ba sa iya zuwa ma sai da hakuri muke yi to yasa muke ta koki mun da imanin kokin
0: lalle al'umar wannan karkara ta taka lafiya suna buƙatar dauki daga mahukunta da masu hannu da shuni Allah ya sa mu ji wani ko wata ko mahukunta sun ji koken su kuma sun kawo musu dauki ku zo mu tafi wajen iyayen mu mata na wannan karkara mu ji batun su akan rashin asibiti a wannan karkara wanda suka ce rashin sana damun su dan mara lafiya ko mai juna biyu za ta haihu sai dai a saka ta a karan gado ko kuma a dauke ta a makara gashi a cewar su babu hanyar da ake fitar da su da sauran batutuwan ilimi wanda suka yi kira ga mahukunta da su kawo musu dauki
4: yana da kima ta ka lafiya a gaskiya muna buƙatar taimako wajen hanya domin ko muna samun matsala wajen haihuwa rashin lafiya rahin hanya ta sa sai mu ji kamar da zai fito daga cikin uwai sabon wahala zazzabi ga hinan da rahin lafiya ta sa gabai ɗaya mun sha wahala gaskiya muna cikin tayin hankali
1: ku nan ba ku da asibiti ne
4: ba mu da gahi muna neman ƙaran makaranta nan garin ba ilimin kirki
1: ai na ga kaman kina magana da kakkausan murya
4: a kaman ya kakkausan murya wahala ce kawai da na riga na saba da ita in ba lafiya he ka ji kaman me kafin akai bakin titi
1: ko taya ake kai mara lafiyan bakin titi
4: ta kafin akai ta bakin titi ta dinga tsuma ta fita hayyacin ta gabai daya duk ta bota san ma a halin da take ba amma gaskiya majority duk wanda aka zaba baye mana adalci a kasan nan tamu mu so muke a gyara mana hanya ta zama normal ai mana kwalta sosai yadda koda ba lafiya za a tafi kai tsaye kuma an amana asibiti kaga mun huta idan mutun ya tahi fita kawai zai fita hankalin shi kwance ba tare da wani fargaba ga ciwon nakuda bawon Allah kuma ga rashin hanya kaga ciwo yayi yawa babu makarantar boko kwata kwata
1: yaran ku ina suke ba suke fara
4: yaran mu sai dai wasu su tafi nasara wasu kuma gaskiya rahin ta ma kwata kwata ba a yi
5: alaikum ni ce sa'adat tasiri daga makarantar nuru islam ta ka lafiya to akin tofa
1: to me kuke bukata a wannan
5: bukata wallahi ya'yan mu ga ilimi ga basira usra hazaka amma kuma wallahi ba mu da makarantu ba mu da hanya dan Allah a taimaka mai girma a taimaka mana a gaza wallahi ya'yan mu akwai basira wajen karatu sai sun je nesa su sha wahala kishirwa yin maga rana akan karatun nan ba mu da makarantu ba mu da titi wallahi a hakan nan suke tafiya ruwa da ke sirana ga yunwa a taimaka mana ai agaji asibiti ma ba mu da shi wajen haihuwa wallahi sai an rema shadura ta kankaran gado a haye da ita ruwa ana neman mata cetar rayuwar ta wurin haihuwa wata ma idan Allah ya ka karo kwana sai ta rasa a hanya sai a dora mata kankaran gado a haye da ita ruwa a je a kai ta asibiti
1: ai kankaran gado fa
5: kankaran gado fa ake za a dora mata saboda cetar rayuwar

0: Mita shi sayin da bukai da dubu uka kan zangon FM Marmar Radio masu wara mai inda aka saurari. Inda aka saurari shirin daga karkara daga nan farin cikin al'umma da kuma tunawa gun yadda shan shirin namu yake nuni da cewa karfe 1 da rabi saura din da iko kuma lokaci ne yazo da za mu tattauna da ku masu sauraro a kashi na biyu na shan daga karkara inda aka je mu da ramar hukumar da bakin tufa inda muka je su da koke na rashin hanya wadda ita ce babbar abin da yake damun su a halin yanzu wadda da ya ba su da makaranta da kuma asibiti. Malam Shamsu Kundila Maskom, kai ne ka je garin nan kafa da kafa ka gano mana halin da garin nan suke ciki.
1: Gaskiya ne Malama Fatima da masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kika faɗa, shi wannan gari na taka lafiya da ke karɓar hukumar dawakin tofa a nan jihar Kano. Muka je Malama Fatima kamar yadda kika faɗa, wannan gari na taka lafiya da ke ƙaramar hukumar da

0: bakin tofa a nan jihar Kano. Mun shiga wannan karkara kuma mun gansu dauke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa kamar yadda masu sauraro suka ji sun fada da bakin su. Kuma wannan gari ga wanda suka san shi gari ne wanda ana shigarsa ta ta nan kwa garin kwa da ke nan karamar gwadda wakil tofa ko kuma ka shige shi ta me suna wannan garin Nasarawa wani ga kauye ne shi ma Nasarawa
1: wake ba gari bane Nasarawa
0: eh Nasarawa shi ma wani gari ne Nasarawa to ana shigarsa ta nan in ka shiga ka je garin kwa gari ne dai gaskiya wanda kusan duk ba su da
1: hanya ana iya shiga shi dai ta ko ina amma kuma gaba ɗaya garin ba shi da hanya
0: ba shi da hanya dan gaskiya mu kanmu da kyar muka je wannan gari kuma da kyar muka fito daga wannan gari sakamakon rashin kyan hanya daman su babban abin da ya fice musu to a ƙwarya
1: ita ce hanya
0: ita ce batun wannan hanya ta su
1: to kuma ga in ka lura zaka ga ga damuna sanin tun da fari a ce hanya su ba ta da kyau kuma akai damuna hanyoyin ma da suke da kyau zaka ga a wani lokaci na damuna sukan rinchabe kuma kaga ba a iya bin su yanda ya kamata ko kuma kaga al'umma suna kokarin gyararrake hanyoyin su saboda wani lokaci na damuna da kaga hanyoyi suna cushewa amma su ya suke ya irin wannan yanayi
0: eh ai damar sakamakon zuwan damunan ne ma yasa ai garin baya shigowa
1: na'am ada kenan yana iya shigowa
0: eh ana iya shiga in ba damuna bane ko in ba ai ruwa ba amma fa in aka yi ruwa kamar yanda wani yake fada yake cewa wani da ya fusata yake cewa su kawai aka musu kwalakwale to yaran su ma sun ce in aka yi ruwa ba sa fitowa saboda ruwan zai iya tafiya da yaro saboda rashin wannan kyan hanya kuma garin cika yake da ruwa sakamakon duk babu hanyoyin gudanar ruwa kuma kin ga garin ai yana kusa da garin Ganduje kuma yanda zaki ji mai magana na kusan nabi da na karshe fada yace sun yi wakilai tun lokacin mulkin Ganduje ya san da garin da yato shiru-shiru dai ana ta alƙawarraka za a zo ai hanyar ba ai ba ga wannan gwamnatin ita ma ta Alhaji Abba Kabir Yusuf ita ma dai kusan dai duk sun san da matsalolin to amma dai har yanzu shiru dai kake ji kamar an shuka dusa kin san fa batun hanya fa a jihar Kano suna da yawa waɗanda fa sai a hankali fa musamman wannan lokaci da damuna kin ji ai garin da muka shiga wancan
1: ma wancan satan ba
0: unguwar duniya
1: ba
0: su ma dai kusan da san matsala
1: su ma matsalar su da tafi kamari ita ce hanya
0: ita ma wannan shi ma wannan gari gaskiya dauke yake da tarin matsaloli kuma kin ga a makon da ya gabata ai mun yi alƙawari muka ce za mu tantabi shi shugaban karamar hukuma da sauran wakilai na karamar hukumar da wakin kudu to akwai wani da ya taɓa bugu waya ya ce to me yasa ba kwa tantaban wakilan kananan hukumomin nan ko kuma dai haka
1: wala Allah da idan su sun yi ana tunanin kamar idan daga nan za a iya dan samun sauki
0: idan suka ji batun muka ce ai muna yin iya bakin kokarinmu kin san masu mulkin ne sai a hankali to wannan gari da muka kawo shi wancan mako muka karkare da shi mun yi kokarin mu ji ta shi shugaban karamar hukumar dawakin kudu kan batun wannan gari na taka lafiya kuma har magana mun yi da shi yayi alƙawarin zai magana din kuma dai har yanzu kin ga kusan sati biyu kenan har yanzu bai ce komai ba
1: to kun ƙara tuntuɓar shi ne ganin cewa ya kun ji shiru ku ƙara bibiya kuma tun da kuka yi magana da shi yace zai yi magana har yanzu kuma baku sake bi ba
0: ai ina jin akalla mun tuntuɓe shi ya kai sau bakwai ko takwas
1: ba responding ne gabaki ɗaya ko
0: eh abin da ya faru na farko da akai magana da shi kin ga lokacin da muka dauki karkarar tunda tanan ake biyowa muka tsaya ita karamar hukuma don mu yi balance mu cika aikin na balance to a wannan lokacin baya nan sai muka neme shi a waya tunda daman ni gaskiya na fi son ma kada mu haɗu fuska da fuska din misali kai tunanin ma ko wani abu muke nema a wajenka yawa to ni sai ya fi mun ma dadi da muka yi waya da shi sai ya ce mun zai yi bayanin dan kusan da misali na ce masa zan zo din mi magana sai ce masa a kawai in dai ma zai yi tun daga ran da nisa daga Kano ka tafi har da wakin kudu kin ga ai da tafiya na ce to yayi mana ko ta waya ne yayi alƙawarin kuma zai yi din wanda kuma tuntubar sa na kuma tuntubar sa na kuma tuntubar sa da yace ya manta na kuma tuntubar sa yace ya manta to haka wadi wannan lokaci kusan sati biyu kenan
1: kuma akwai wani lokaci kana bibiye shi ganin cewa yayi magana amma kuma har yanzu bai ce komai akai
0: ba yawa duk da bayanin da yake san zakai magana da mutum sai ka nemi izinin ma tukunna zakai recording da shi tukunna amma mun yi magana da shi yace ya san garin kuma ya san matsalar sa ta hanyar kuma har ma yayi wani abu akai maganar hanyar ma ko tana karamar kuma yau ko tana wajen gwamna ne duk mai wannan magana to amma bai yadda an nadi muryar sa bai ce zai yi mun
1: na'am
0: kin gane ai to amma dai har kawo yanzu ban mu ji daga bakin sa ba kuma muna nan muna da ku har yanzu kofar a bude take in yana da abin cewa akan abin zai abin da yasa ne wannan maganar saboda masu sauraro da suke ganin kaman ba a tuntubar su to ana tuntubar wakilan su ne ba sa iya magana ko ba sa san cewa komai
1: To amma baka ganin shi ilin kamar ganin yanda hanyar take da girma sosai wannan abu yafi karfin karmar kuma tunda abu ne da zaka ga hanyar tana da fadi ba a tuntubar kamar ƴan majalisun su na jiha da kuma na tarayya
0: eh kin san shi shugaban karamar hukuma shugaban karamar hukuma shine yafi kusa da al'umma tunda su wayancan dan majalisar tarayya da na jiha su an ka kirawoyin su ma sau da dama an ka kirawoyin aka shi zaka ji ko kuma ka kira ka ji ba daka ba to shi yasa muka fi san mu taba alli da su shugabannin karamar hukuma tunda su sun fi kusa da al'umma kuma su ana dan samun su tunda kin ga shi ma bugu daya ina jin ringin daya biyu ta ya daga kin ga ai hanyar da zaka samu sauki kuma su ne na kusa al'umma kamar yanda na faɗa kin ga dole ita zaka bi tunda an ka ce zaka tafi can din wataƙila sai a shafa shi wata da watanni ma ba a samu abin da ake so ba kuma su waɗannan shugabannin kananan kuma suna da alhaki da za su iya zuwa su kai wa gwamna wannan koke wani abin ma za su iya da kansu yanzu kamar wannan hanya ta taka lafiya gaba ɗaya bata fi kilomita biyu ba kin ga ai shugaban karamar hukuma ai zai iya yin ta ko ba haka ba to kin ga dalilin da ya sa muka fitin tabbar su shugabannin kananan hukumomi kenan amma su waɗo wayancan din ba wai kyale su muka yi ba
1: su ma in hali yayi za a iya tuntun ta ba don su kenan
0: su domin mu ji shin ta yaya aka haihu a ragaya wankin hula na neman
1: ya kai dare su da dama zaka ga irin wa'innan abubuwan yakan faru musamman su al'umma sai su ganganin komai gwamnati ita za ta kuma gwamnati idan ruwa ya taru ba su iya haɗa gayya a zo a ɗan gyara hanya duk ƙanƙanta ta yadda za su iya wucewa ba duk da wani lokaci zaka ga abin yawa amma kafin ya tsamari zaka ga wasu al'ummar ba sa irin wannan gyara rakin na hanya a'a sai sun jira gwamnati ta yi abu yana yiwa har yanzu yayi yawan da ba za su iya gyara
0: Sometimes ina yi wa mazauna waɗannan karkara da karkaru da muke zuwa idan wani abin na ga kamar su ma za su iya yi ɗin ba lallai sai sun jira gwamnati ba na kan ce musu ku isa ba za ku yi kaza ba misali kamar garuruwan da za ki ji an ce ba makarantar islamiyya block ne in aka yi shi guda ɗaya ko biyu ya wadatar kuma akwai manoma da ɗaya masu ɗan hannu da shuni a garin kin ga ya kamata a ce su kansu za su iya gina wadai block ɗaya ko biyu ayan su
1: sikaratun islamiyya
0: wato ni ma ina yawan gaya musu haka in ce to ai wani abin ba sai kun jira gwamnati ta muku ba kuma ba ku iya to wasu suna yin yunkurin gaskiya kin ga kamar wannan garin da muka je na taka lafiya ni na ga block ɗin da aka yi filin block ɗin da aka gina su suka hada suka siya yan garin kin ga sun yi kokari suna kokarin su gina ɗin ne sai gwamnati ta shigo cikin lamarin ta gina musu wannan islamiyya ɗin amma fa ba su da primary ba su da secondary sai sun tafi wasu
1: gari mai ta wannan makaranta ba ya kokarin ita ma gina musu ko kuma a cikin wannan islamiyya
0: da aka yi cikin
1: islamiyya an kan lura ka ga ai da rana aka fi yin ta ko da yamma tunda ita kuma boko an fi yin ta da safe me zai hana ko da aji daya biyu ne wasu
0: suna yi
1: a ringa haɗe kamar aji daya da aji biyu akwai da su aji biyu da aji uku idan ana wannan ka ga da a ce kwata-kwata babu makaranta an
0: ya rage a abin ya ki an ki har yanzu dai ba a zo an musu block din primary din ba hakan suka yi yanzu yaran su sun fara primary a ciki tunda block ne guda biyu yanzu haka sun fara primary din to amma dai yara ne kanana suke ina jin kamar yan primary 2 ne a ciki kin ga ita kuma batun hanya kin ga ai ba za a iya yan
1: gari hanya tana da girma ba za su yi ta ba sai gwamnati ta shi
0: amma dai su ma sun ce duk shekara suna yin kokari ganin sun zo sun siyi kasa sun ɗebo kasa sun zo sun ciccike inda yake da ramummuka domin ganin motocin su suna iya fita dan lokacin da muka je ma a lokacin gaskiya mota ma bata iya shiga
1: bata iya shiga kace ku da kun da tsallake gonaki ne kun shiga
0: ai ta gonaki ma muka dinga shiga dan har muka je wannan gari wanda suka ce amma a wannan ranar za su yi aikin gayya za su dan gyara hanyar da mota za ta dinga bi
1: to amma akai kuka shige duk zaka ga a wannan lokacin damuna kamar al'irin abubuwan gona sun dan fara tasawa ba kamar lokacin da zaka ga suna kanana gurin shigewa zai dan fi muku sauki akan yanzu da haka sai kun yi kurda kurda kun shiga
0: eh aikin san mu da yake in dai ba mu shiga irin wayannan karkara da motoci ba su fiye shiga ba a mashina muke shiga to in muka shiga ta wannan gona sai mu fado ta wancan gona
1: ba fa da take musu irin amfani gona ta da saboda haka da ai Allah ya fara tasawa a yanzu ba kamar da da ga bisfiya tunda a ruwa ya fara zuwa
0: akwai wani da muka shiga gona sai ya taso kuna gani muka taku to ba hanya saboda kin san kai ba dan gari ba ruwa ne muka je muka shiga ba mu sani ba ko kasa bani kamar yanda wani gari a nan bici wai shi rimaye shi ma masu rawa su ji mu da al'umar garin rimayen a irin wannan abin ne shi ma har suka rasa ran dan garin su guda daya
1: shi ma fadawa
0: ruwan an yi ruwa ruwan
1: ya shafe ba kare da
0: yawa to kin ga shi dan gari ma kenan balantana mu da
1: ba mu da baki kam gaskiya
0: shine dalilin da ya saka
1: To masu rarrun zafi ya shigowa ta kan 07077295239 ko kuma 08174877777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku da more ta cikin shirin daga karkara da muke tattaunawa inda Shamsu Muhammad Kundila yake zagayawa lungu da sako na karkara domin kawo muku abubuwan da suke faruwa a karkara da kuma kokarin gano hanyoyin da za a bi domin a kai ga kaci zaka ga wani lokacin su kansu al'ummar gari in aka je zaka ga ba hanya kamar yadda wannan garin yake babu kuma makarantu to ya suke a bangaren asibiti suna da asibiti ne a cikin garin nasu kuma suna da likitoci ko kuma shi ma dai hakan take
0: baki ji wata baiwa Allah da take a fusace ba nake cewa to ai na ganki kaman a harziki kike magana tace ba dole mun ma harzika ba tace in kana laulayi mace mai ciki in za a fitar da ita ji take wai dan kaman dan zai fita daga cikin ta haka take
1: saboda
0: rashin kyan wannan hanya kuma rashin asibiti a garin
1: kenan dai ba ta rashin hanya da rashin makaranta da suke fama da ita kuma haka ba su da asibiti
0: sai sun je ko sun tawo garin kwa ko kuma dai sun tawo cikin birni tukunna suke iya samun gurin da za a duba lafiyarsu masu da asibiti
1: to irin wannan yanayin da zaka ga a ce gari ba makaranta ba asibiti ba hanya akan sha wahala sosai sabanin a ce abu ɗaya ne ba su da shi wanda zai yi dan kamar samun sauki amma duba da wannan zaka ga hanyar da a ce hanyar ma tana da kyau wanda ba asibiti za a iya saurin isa inda ake so a ce mutum ya je
0: ba a samu sauki
1: na'am amma zaka ga mutum wani lokacin wanda ko mutum ba shi da lafiya ranga-ranga wanda akwai cutar da aka ga ta yi tsanani ana buƙatar a isa da gaggawa kuma su ba su da hanya ya suke yi wurin isa ga wani asibitin
0: ba ki ji ba suka ce ai wani lokacin sai dai a haɗa karangado
1: menene karangado
0: abu kifi ki san me karangado ba a shi fake iyaka sai ya ce
1: a dan ina iyaka sai ai to
0: a shi ita cikin wurin ta Idris ka fara fa menene karangado ne
1: dai ni mai Allah
2: assalamu alaikum malam Shamsi da malama Fatima
1: na'am
2: idan aka ce karangado aka ce karangado
0: muna jin ka ko kai ma baka san karangadon bane
2: ana yin magana karangado to akwai irin kara da ake yayyanka shi kara dai da aka sani kara in kika je kauye wanda ake dan wannan danne da shi ta danga kara da ake danga dai to ana rarraba shi aka rarraba shi sai a sa igiyar kaba da ake tifkawa ko aka sa igiyar kaba da ake tifkawa da shi ake karangado ana dan jejjera karan ne a kokwance yayi kamar tabarma sai abu wannan tafkar igiyar ta kaba sai a daddaure ya biya hada jikin sa kamar dinki kenan na Hausa
0: to ni yanda aka Idris Kasim ya san karangado ga wani layin nan ya shigo assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wallahi bakar gudari
0: yawo barkanka dai da wa muke tare
3: kana magana daga halar da garin taka lafiya
0: malam halar daga garin taka lafiya
3: ya kokari ya fama da jama'a
0: to alhamdulillah
3: ayo kana kake mutanen garin taka lafiya kan hajjar
0: na'am
3: Allah ya maka rahama ka arsa gama duniya lafiya wallahi ko yanzu da sabon da ke maka lafiya hanyar ka baka sa hanyar waje da dare
0: na'am
3: a bakin rabi da take hanyar nan yake ruwa yake hanya an dauko ki mun lafiya mai jiya da biya ka ta dani aka sarrafa ka aka dora ta akan karan gado muka horar da ikra mun nan kana idan sun yi su ga kida ka ta cikin wannan mutum ba ka nan da kare da muka nan da ma sai da ran da ko cikin tura maka inda ka tantar da kuma nan mu ko da ba wannan hanya so da kamar da Allah na ba a cikin gaba da kokawa mu huta a duwa mu a taimaka muka sun garin nan ina cikin halin haƙuri da rayuwa
0: eh
3: ba kare gidan wannan ya kawo ce an duba yi mallan ya musu
0: ka ce jiya abin ne ya faru to yanzu malam Dauda Fatima take tambaya tace wai menene karangado
3: karangado wata bane da ake fita karandawa ake sa nama ake da ita ce ake tattaunawa yi ake yi an kamar yantar sana to haka muke da mu tura mutum ake sai mu rike aure da hiwon da mu ji da karangado
0: to na san da masu sauraro waɗanda ba su sani ba sun ji kuma muna fatan Allah ya kawo muku dauki
3: amin malam amin malam su amin malam
0: to muna godiya to malama Fatima kin ji karangado duk da malam Idris Kasim Hausawa ya yi kokari shi ma
1: dai dai ya iya bayani a shi haka
0: san shi ma ai mutumin karkara ne ai tunda Hausawa ai karkara ce
1: Hausawa karkara wace kowa ya sani
0: Hausawar su Hausawa cikin gari ita ce ta birni amma kin ga Hausawa tana ai karkara ce
2: to ai ka san me yake ba ma wai karkarar ba shi wanda ya dan kebin dan bibiya ka san kunne ya girma kaka ko Fatiman akwai inda in ta dan shi shiga za ka ga nan gaba ta zo tana baya da bayani filla-filla
0: gaskiya ne to malama Fatima na ga layin namu yana ta karo da juna
1: to masarar da za ku yi shigowa ta kan 0707-7529-3 ko kuma 0817-4-7777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da ta ku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin daga karkara
0: kin ji malama Fatima ai shi wannan bawan Allah da ya shigo to ga wani layin ma ya shigo assalamu alaikum yawwa barkanka dai da wa muke tare
3: sunana Kamal Ibrahim Naiwa barkam
0: na'am malam Kamalu kaka a cikin shirin sharhin daga karkara kadan matsa daga kusa da radio ka matsa daga kusa da radio
3: wani ji mutum da kira ta wannan zai karangaro wa
0: na'am
3: to ai karangaro dinka you have 1 minute remaining
0: to layin ka kudin wayar sai muna jinka
3: na'am wannan
0: to ka ji batun wannan karkara me zaka ce dangane da matsalolin wannan karkara
3: wallahi magana ta kalaki ga gaskiya suna cikin wani hali da ya kamata a ce gwamnati ta tallafa musu ce maka musu don a samu titi da makarantu da abubuwan mu rayuwa
0: to muna godiya kuma Allah ya sa gwamnatin ta ji kuma za ta kawo wa al'ummar wannan karkara daukin su daukin da suke bukata assalamu alaikum Assalamu alaikum. Malama Fatima.
1: Assalamu alaikum. Na'am, baiga ne kai tsaye da muke tare kuma daga yan.
3: Kuna tare da garke da Jogana.
1: To masha Allah mun tare tela dan mutanen Jogana, fatan kana tare da mu.
3: Gaskiya kamata shugabanni su daure su taimaka su rinka taimaka wa mutane. Ki ji ko wai akan karen gado za a dauko mutane.
1: Na'am.
3: Ko akan magana. Kakani da Allah kuma su za su dawo yanzu an kwana biyu kuma zuwa za a yi kurin sa a ce su zo su yi zabe
4: to me amfanin zaben su
1: na
4: ya ka ba da shugabanni su taimaka wa kansu wannan hakkin su ne dole ne su in yi ma ba ha gode ba tunda dole ne su
1: muna tare da kai
4: yau dole ne su har la sai an jima mu tare da jogar
0: to muna godiya
1: muna tare da kai mun tare tare da jogana da shugabanni
0: da muke tare
5: tare da
0: Abdullahi
5: nan daga
0: Lagos Fulani to malam Abdullahi
1: ga ka a cikin shirin daga karkara ba sa rin shirin
0: sai ka dan daga muryarka
5: muna zan hidir jan ku Allah ya musi Allah ki
0: jam amin ya Allah sai ka dan daga muryarka
5: sai mun gode da kokarin kuma a cika wannan hanya muna suna neman agaji akan ta saboda ko jiya wallahi wasu yara da aka dace cikin adadi da zau
0: ta kare
5: eh wallahi
0: wa iya billah to Allah ubangiji ya ka dauki
5: amin ya rabbi
0: duk da dai murya ka bata fita sosai to amma kin ji yana batu ne akan ita wannan hanya ta su wanda ya ce ajiya har sai da wata yarinya ta samu karaya
1: subhanallah
0: wannan hanya eh to kin ji dai kokin al'umar wannan karkara malama Fatima
1: mun tare cele jogare da yishi ne gabata ya dan mani da gaso sai musamman inda yake cewa menene amfanin zaben so mutanen garin ya saboda yana ganin cewa yana suke da koke da yawa kaga al'umar garin abin a tausaya musu ne sosai bisa ga mai ba su da wasu abubuwa na
0: morarai
1: ba ma haka ba ha abinda zai ma kula da lafiya sosai tunda a bangaren lafiya kaga ba su da asibitin da za a ce wa yau mutum ba shi da lafiya da zai je a bashi magani ko kuma idan koda suna da asibitin je kaka dawo asibitin da za a ce wai dare yayi kaga a ce likitoci sun tafi mutum akwai cutar da zaka ga ta tashi a wannan yanayin wanda ba fata ake ba an dauki mutum akwai irin yanayin da kaga idan ba a ba mutum kula gaggawa ba yakan iya rasa ransa a wannan lokaci kuka ga mai ciki makura ta tashi da cikin dare ya za a yi abu da ita ga duhun dare ɗaya kenan ga babu hanya mai kyau a wannan guje-guje kai yawa za ta iya haihuwa kuma a rasa ran gabaki ɗaya
0: kin san da kika zo wannan gabar ai da muka tattauna da shi mai unguwa nan karkara sai da yanzu yake fadan kalubalen sai ke cewa wai su rashin makin hanyar kawai ya sa marasa lafiyan suke baran su a gida ce to ayin aka basu a gida kuma ai shine ma
1: shi ma wata kaga karin cuta ce mu
0: kuma karin wata cuta ce
1: na'am assalamu alaikum
4: na'am
1: barka da kai tsira muke tare kuma daga ina
4: barka da general ina kiran ku daga nan tsakkiyar
1: to masha Allah murtala general Munira fatan kana tare da mu ta cikin shirin daga karkara alhamdulillah na tare da kai
4: wannan da naji matsalar da wannan karkara take ciki gaskiya ne abun kunya ne ga mahukunta irin halin halin halin da suke da wuri kin ga kamar lokacin karkara ne da nan ba za su ci da su amma kuma mutar kawai suke kai musu ya kamata su shi ma su da idan da zai zo sai san irin mutanen da ya kamata su zaba kuma idan gwamnati ta kasa kuma sai su kokari kowa na samu wani azuzu don ta kara a hankali abin da zai iya kawai sai ta samu da gaskiya ta sanya lawan lokacin gwamnatocin nan kawai kan su ta sanya gaskiya ba waɗanda suke zaɓa su wannan shi aukiya abin da zai iya kira da fatan za ku sake lafiya
1: tana amina mutukar godiya Murtala General Munira da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa to ka ji dai shi bayaninsa
0: Malama Fatima wani ɗan ƙarin haske da zan yi wa masu sauraro garin taka lafiya da muka yi yanzu idan Allah ya kai mu wani makon za a ji a ƙarshen shirin a yi mun ce za mu tuntuɓi kuma wakilan al'umar wannan karkara mu ji shin taya aka haihu a ragaya to su idan Allah ya kai mu wani makon idan mun tuntuɓe su sun yadda sun yi magana da mu za a ji mu da su daga bisani ɗazubatin da nake na shugaban ƙaramar hukuma na dawakin kudu nake magana ba fa na dawakin to bikin san garin ya kusan
1: guda biyu ne tunda dawakin kudu shine na wancan satin da aka yi
0: na dawakin kudu wannan kuma dawakin tofa ne kin ga hanyar daban hanyar dawakin kudu kin ga ana shiga ta kan titin zuwa Zaria ana bi kuma ta kan titin Maiduguri Road ita kuma hanyar dawakin tofa kin ga ai hanyar katsina ce kin ga sun yi kunnan doki
1: na'am na ga dan yi mai Allah yana kokarin kamar akwai abin da yake sanya ce a daidai wannan lokaci
0: to ai Mallam Idris Kasim Musa naga kaman daga miki hannu yake ko lokacin nan ya
2: kare ah Mallam Shamsi kamar yadda aka dauko wannan batu na karkara abinda zamu kara kiran mu gunta shine a ji tsoron Allah idan har mutun zai ji tsoron Allah ya san zai koma ga Allah to ina ganin ba sai ma an fito ana ta kaza kaza ba amma dai daga tunatarwar da wannan kokari da ake na zuwa karkarar ya kamata a ce an ga sauyi kuma an canza

0: masu sauraron farin cikin al'umma Rahma Radio mita 97.3 Zanguna FM. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa tare da ku a cikin shirin Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da hukumar wannan gida mai albarka ta tanada musamman domin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma, wanda za a bujiro da ire-iren waɗannan batutuwa da nufin tattaunawa tare da yin taza da tsifa domin yin kira ga hukumomi da shugabanni domin kawo al'umma ɗauki. Haka zalika mukan bujiro da ire-iren waɗannan batutuwa domin ganin an yi kira irin wanda Bahaushe ke cewa sauke kayanka baya hana sauke maraba. Wannan shiri yana jan hankali ga al'umma akan batutuwa daban-daban domin ya zama sun alkinta dukiya ko kuma ai kira gare su akan wani muhimmin batu da zai zama ya kyautata rayuwarmu, mun samu inganci da kuma bunƙasar rayuwa baki ɗaya. Sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin na Barka da Rana a daidai wannan lokaci. Kuma a cikin yardar Allah, a wannan rana, a cikin wannan shiri na yau, mun ɗauko wani muhimmin batu wanda kai tsaye za mu ce yake da jibi da rayuwar al'ummarmu baki ɗaya. Batu ne da za mu iya cewa gyara kayanka ne, wanda ya kamata al'umma su waiwaya kuma su yi duba zuwa ga ire-iren waɗannan batutuwa da ake zakulowa a ɗauko su domin mu faɗaka kuma mu yi aiki da su domin mu samu kyautatuwar rayuwa. Batu ne na abin da ya shafi gine-gine, gina gidaje, gina hanyoyi, gina kangwaye, da ma musamman gidaje da al'umma suke ginawa ko da sababbin unguwanni ko kuma na tsofaffin unguwanni amma ba tare da la'akari da magudanar ruwa ba. Al'umma da dama sauri ko zaƙuwar cewar suna buƙatar su gama gida ko dai su shiga ko su saka 'yan haya ko su saka 'yan uwa ko makamantan haka, ya sa ba sa la'akari da cewar ga irin unguwar da na sai gidana, ya za a yi ne ƙoƙari na fitar da hanyoyi na ruwa, magudanar ruwa, saboda kar a zo a yi ruwa ko wani abu ya zo ya shafi wannan gidan da sauran batutuwa irin waɗannan. Mun sani cewa muna cikin lokaci na damuna, kuma lokaci ne da al'umma ya kamata su fi mai da hankali ga muhallansu tare da gyara da kuma inganta muhallin domin a tsira da lafiya da dukiya da ma rayuwa baki ɗaya. Matuƙar aka ce mutane ba sa la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa, to babu ko shakka tamkar muna yin saƙa ne ta baya amma tana warwarewa. Tufka ake yi, cigaban mai haƙar rijiya, mutum yana taƙamar cewar ya gina gida amma kuma abinda zai yi na ɗan ƙanƙanin lokaci, abinda zai yi na ƙanƙanin dukiyar da zai yi kyautata wannan gidan ya samu inganci amma kuma ya wufantar ko ya banzatar da hakan. Mu ɗauka cewar mutum ya sai bulo 10,000 misali, ya kashe miliyoyin kuɗi, ya zo ya gina gidansa, ya yi takamar cewa gurin da ya zo guri ne da yake da ruwa a gurin ko makamanci wannan, don haka bari ya yi dabara ya ɗaga gurin. Wannan dabarar wani lokaci duk ba ta kaiwa ga tsira, domin in har za ka binne bulo 10,000 kai gina gida ko makamancin wannan amma ka kasa fitar da bulan da bai wuce guda 50, ya yi yawa 100 da za ka iya yin magudanar ruwa, ka fitar da rariya mai kyau da za ka taimaka wa kanka, ka taimaka wa makwabta, to za mu iya cewa tafka ce aka yi amma ta baya ta warware. Magudanar ruwan nan in aka samu ruwa mai yawan gaske, yanzu al'umma su yi la'akari da ruwan da muka samu na albarkar damuna daga cikin dare da sallar gab da sallar asuba da ma bayan sallar asuba na daren da aka yi a cikin ƙwaryar birnin Kano da ma makwabta, ya nuna cewar wanda bai shirya ba, wanda bai alkinta gidansa muhallinsa ba, to ya shirya, domin kiraye-kiraye sun yi nisa akan cewar mutane ya kamata a ce mun bazama mun sake ɗaura ɗamarar cewa lallai wanda bai shirya ba ya shirya. Don haka wannan batu na abin da ya shafi gina muhalli gina matsuguni gina gidaje amma a tabbatar an fitar da hanyar ruwa da magudanar ruwa da za su taimaka domin tsira da rayuwa da dukiya sannan a kula da lafiyar junawa wannan abu ne mai matukar muhimmanci mu duba yadda makofta wani idan ya gina gidansa babu abin da ya shafi ta ina ruwan gidansa ma zai fito baya duba wannan zaka je kaga duk girman unguwa sai a ce ai magudanar ruwan unguwar ta hanya ɗaya yake fita to ya ilahi idan wannan hanyar ta toshe ko ta rufe saboda dalilin wani abu ya zai har akan samu wasu ma idan suka je suka yi gini ko suka zuba kankare toshe wannan magudanar ruwan to wannan ruwan fa da aka yi gaba ɗaya a cikin wannan al'ummar unguwar zai dawo me dalili abin abu ɗaya yake abin a bayyane yake don kowa ya san cewa magudanar ruwan ga inda take wanda suke a unguwanninsu na cikin ƙwaryar birni da ma waɗanda suke a tsallake za su gamsu cewa a lokacin ƙuruciya da ma yanzu lokuta da dama ɗan uwa da abokanai da ƙanne da waɗanda aka yi rayuwa tare da su idan aka yi ruwan sama mai ƙarfi saboda ƙarancin inda za a je yara su yi wasa ko kuma su yi wanka a ruwa waccan babban magudanar ruwan ake zuwa a je a yi wanka a je a shiga wannan kwatamin a shiga wannan a matsayin kogi ake ɗaukansa randa wannan hanyar ta toshe to wannan al'ummar tana cikin tsaka mai wuya domin hanyar magudanar ruwansa guda ɗaya ce sai ka kirga gidaje dubunnai amma fa wai hanyar ruwansu guda ɗaya ce ko ta ina in ta bullo dama ruwa kamar yadda masu sauraro suka sani waɗanda suke biye da mu sun san cewa nema wa kansa hanya yake in ma baka nema masa ba duk inda ya sako ya taho ya taho haɗowa yake yi kan wannan magudanar ruwa sai ya dawo nan zai fita to idan wannan hanyar da muke takama da ita ta toshe ya zami mu dawo cikin unguwannin wani fa idan ya yi gidan kwatarsa kawai masu aikin gini ko burkiloli zai sa idan an gama kawai su haƙa masa ta inda ta wuce babu abin da ya shafe shi ta shafi katangar makocinsa babu abin da ya shafe shi ta ci hanya wannan bai shafe shi ba ya za a yi rufe ta wannan bai shafe shi ba wanda ya zo da abin hawa ya za ya tsallake ƙaramin yaro ya za ya tsallake tsoho mai rauni ya za ya tsallake babu abin da ya shafe shi takamarsa kawai wannan magudanar ruwan tasa idan an koro ruwan wanka da ruwan wanke-wanke iya wannan kowa sai ya sha mamaki iya girman pipe ɗin da mutane suke sakawa a cikin gidansu na ƙasa da na sama cewar wai wannan ƙarfin ruwan komai ƙarfinsa da Ubangiji ya saukar da kyautarsa daga sama yana shi mai gida gani yake yi wannan ya wadatar kawai in ruwan ya zo ga ta inda zai fita kowa zai zame masa darasi ina ta bada misali akan yau ma misali gidaje da yawa ruwa ya shige su saboda ruwa aka yi mai yawa kuma ya nuna karar cewa babu magudanar ruwan nan to abu ne mai matukar muhimmanci masu sauraronmu kamar yadda na faɗa wannan shine batun da zamu tattauna kuma kuna da damar ku shigo kai tsaye domin ku bada taku gudunmuwar ku taɓa alli tare da mu yi tattaunawa tare da ku ku yi tsokaci tare da bada shawarwarinku kuma taɓo ɓangarori da yawa da kuke ganin cewa ai ga ɓangaren da suke masu laifi ko ga ɓangaren da al'amarin ya fi tunkara kai tsaye yana nuni da cewar ɓangare kaza ne suke da alhaki na samun ko kuma tabbatuwar wannan matsala za ku iya shigowa kai tsaye akan 0700 77 9 3 9 ko kuma 0811 74 85 77 77. Waɗannan su ne lambobin wayar da za ku shigo domin ku bada gudunmuwarku a cikin wannan muhimmin maudu'i da muka ɗauko. Bari mu ji mai waya ta farko. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci da wa muke tare. To da alama mun rasa wannan layi, za ku iya shigowa kai tsaye akan lambobin da muka ambata domin ku bada taku gudunmuwar a cikin wannan muhimmin batu wanda muka ɗauko wanda ya shafi batun tattaunawa akan matsalar rashin samar da wadatattun magudanar ruwa yayin da mamallaka gidaje suka samar da gidaje a unguwanni da sauran gurare amma aka yi tuya sannan kuma aka manta da albasa domin wannan muhimmin batu ne da ya kamata ci al'umma sun waiwaya wanda ba ko shakka waiwayar su zai tseratar da dukiya haka zalika zai tseratar da rayuwa sannan zai tseratar da lafiyar jiki ma baki da duk ruwan da aka ce an yi shi amma kuma yana da hanyar da ya samu a kansa zai wuce ba tare da matsala ba to wannan abin yabawa ne duk ungwannin da suke kula da magudanarin su suke tsaftace hanyoyi suke kula da tsaftar wannan unguwa babu ko shakka abin a yaba ne abin a jinjina musu ne saboda sun yi wani gagarumin aiki sun yi wani gagarumin tagomashi sun bada wata gagarumar gudunmuwar da za ta zama abin alfahari a cikin al'umma 0707 77 29 39 ko 0781 74 77 77 waɗannan kamar yadda na ambata su ne lambobin wayar da za ku iya shigowa kai tsaye a cikin wannan shiri na barka da rana na wannan lokaci da mu ku ba da gudunmuwar ku hello assalamu alaikum wa rahmatullah to barka da wannan lokaci barka dai da muke tare to alhamdulillah alhamdulillah
1: domin matsalolin da suke faruwa gaskiya mutane sai mutum ya ji kawai idan ya takurari sai yana tunanin shi gidansa a
0: cikin yake ya tsira shi haka
1: kamar yanzu abin da ya shafi sabuwar gandu abin da ya hanyar gidan kaji da sabo suka fi kwanan da
0: na'am
1: kaga unguwan nan akwai inda suke da gangare akwai inda suke da
0: haka yake a sama
1: kawai ya tafi gaba ɗaya ya tafi ungoyin da kuma suke a gangare
0: haka
1: ba ba komai sai ka zo ne
0: gaskiya ne
1: ya kamata a ce mahukunta su wannan lamari
0: area su da ne kamata haka to muna godiya ba mu jiwa muke tare da shi ba to malam Anas muna godiya kwarai kuma wannan muhimmin batu ka tabo kuma kai tsokaci mai kyau muna fatan Allah ya gyara kuma kamar yadda aka kira ga mahukunta Allah ya ba su ikon kawo dauki domin kyautatawa al'ummar mu muna godiya kwarai malam Anas kuma naji dadi da malam Anas ya tabo sunan ma unguwa kai tsaye ba wai cin fuska bane ko abin da yake na cin zarafi ko makamacin wannan a'a wannan shiri muna daukar sa ne a matsayin gyara kayanka duk wata unguwa da aka fada saboda suna fuskantar wannan matsalolin muna da kyakkyawan zato da manufar cewa in Allah ya yarda za su ji waɗanda suke da hali mara kyau akan wannan na cutar da al'umma su gyara assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah to Abubakar Yakubu mai fenti ka ji batun da muka dauko mecece gudunmuwar ka na'am to da alama layin Abubakar ya sake yankewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah to baban liya dorayi barka da kokari barka da shigowa alhamdulillah na haka
1: wanda da ke faruwa shi ne ita kanta wannan moda na zuwa ta wannan titin sakarin da ba da bangarawo da sai ga Allah sun yi wannan titin kanta sai suka mai kadan saboda aliya na kasa ruwa da yawa sai ruwa ya ringa ambaliya kan wannan babban titin na Gwadore
0: subhanallah
1: da yake magana ke kai kace aikace wurin maimaita kulta akan titina da kike alhamdulillah masha Allah kike na ito amma wato ne har Allah wannan kiken da aka gasa wannan kwata ita ce da hayyan kawai ra'ayin idan ka duba wannan kwata zaka ba kai ne kina farkon tsira ko ku ta fada na shadin tara ne dai
0: to ba balle ya daurayi da yake muna tattauna ne akan muhimmin batun da ya shafi fitar da magudanar ruwa yayin da aka yi yini zaka ga ba a yin magudanar ruwan wadatattu domin a tsira da layuwa da ma lafiya gaba daya wani bangare bangaren masu gina gidan ne ko kuma kana ganin akwai wani rashin tsari da su hukumomi ba su yi ba akan gina gidajen da samar da wani tabbataccen tsari wanda mutum in bai bi shi ba ba za a ba shi damar yin ginin ba shi yake jawo waɗannan matsaloli muna godiya kware da gaske baballiya daga Dorayi ya tabo batutuwa masu matukar muhimmanci muna daukan kamar a matsayin misali kamar da na fada tabo ire-iren wayannan batutuwa ba wai cin fuska bane ko makamancin haka ana yin al'amarin ne da nufin gyara kayanka kaga kusan ungwanni biyu yanzu muka dauka kuma insha Allah mahukunta naji da waɗanda ya kamata su kai dauki domin kawo al'umma su ma al'umma kuma kamar yadda muke tananatawa su yi wa kansu gata domin ganin cewa an samu sauki a ire-iren waɗannan batutuwa da aka dauko assalamu alaikum wa rahmatullah
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam to mallam bakar muna tare da kai
1: mallam bakar ne waje zan dawo da wani tsokan ji akan
0: karamin
1: mulkin akan hanyar gudanar ruwa
0: kai tsaye wani bangare kake ba wa wannan laifin kenan wa za a danganta wa su al'umman ne ko kuma gwamnati da sauran masu rike da mukami
1: gaskiya gwamnati ta ce take da wannan damuwa alo bari saboda ni kana idan gwamnati ta riga ta mutar da doka akan wannan gurin
0: na'am
1: ba wanda zai shige karfi ba wanda zai shiga karfi doka
0: ariya
1: ne nan ba zai shiga karfi doka ba waye shi
0: na'am
1: to amma misali an tsaga nan ga shi ka zo ka haraba hanya nan a ce ma nan cikin gwamnati wanda cikin gwamnatin ka zo ka aiki ko cikin su sai ka zo ka fita da kwalabaci ka bar gidan ka zo ka gama cin hanya sai za a ci za a samu gona da ruwa akan hanya
0: haka
1: ka ga yau kwana aka yi alima da yawa
0: haka
1: bayan misalin ƙarfe 4:41 aka fara wannan wannan zuwa cikin tokan na safa a gurin godi wallahi in aka ce ka shiga ba za ka shiga ba
0: subhanallah
1: ya ta aka ringa ji sosai wallahi dan kana ji na za su tabbatar da hakan aka yi
0: subhanallah gari ya zama kogi
1: to mala
0: Abubakar bari in baka dama kuma kawai wai ɗaya bangaren su ma daga bangaren al'umma tunda batun namu ya dore ne akan abin da ya shafi magudanar ruwa ga waɗanda suke gina gida ba sa la'akari da ire-iren wayannan abubuwa ya kake kallon hakan a bangaren al'umma
1: ai malam bare da shi wannan abu kaga ne shi yanzu yi shara ruwa duk mutumin da aka ciyo ba shi an dauka an ba ta guri an ce ka gina to kowa mutum da ba suna
0: dan ai me
1: na'am
0: haka to Allah ya gyara mana to muna godiya kware da gaske Malam Abubakar Yakub Mai Fenti daga karamar hukumar Bunkure muna godiya kware da yadda ake kasancewa tare da Rahma Radio da ma irin gudunmawa da ake bayarwa cikin shirye-shiryen mu assalamu alaikum warahmatullah Alhaji Muhammad Almiskin barka da shigowa Amin amin
2: saboda ina jin dadin yanda take gaba a matsayin ta na mace ne kamar maza wallahi tana burge ni ka san kiran wannan abubuwan duk da ka gane da na kina dan Allah ya kara mutum lafiya da nisan kwana wato aikin da na dinga yi ne da
0: alhamdulillah
2: kuma maganan wannan hanyoyin da kuke magana ne na gyara hanyar gidan zutun nan da dai kan kwanar da za ka ci a garin kwatar wajen karshen wannan karshen unguwar geza har karshe ne na sa wajen tukan wannan wajen wannan wajen kasa tiba wajen 70 na sa
0: na'am
2: amma hanyar ta zama kaman aljana gaskiya dai da mama ka tun mai firma ko kan wuta Alhaji Kabir Yusuf don Allah ya kama da dauki wajen nan saboda suna nema ta ga garin kwandila wallahi da an yi na yi fa na fa kashe kudi zamanin shekaru nake gaya maka har ma mutanen unguwar da suka kira din suka sa suna na Allah
0: insha Allah
2: ya ma hira tsaye zai kuma aka zo a kare wata kuma yanzu ko wannan
0: to Alhaji Muhammad Almiskin kana tare da mu to da yake batu ne na gyara kayan ka kuma al'umma kai tsaye shafa ban san wani irin kira zakai ba kai ana ka bangaren ga wata gudunmuwa da ka bayar saboda al'umma su fadaka kuma ya zama sun kyautata rayuwar su har aka bada gudunmuwa ta kasa aka gyara hanya daidai kuma mutane da suke yin gine-gine a unguwanni musamman sababbin unguwanni zaka ga ba sa fitar da wayannan hanyoyin ruwa aka zalika ma a gidajen nasu ba sa fitar da wadatacciyar hanya ko rariya da za ta zama tana fitar da ruwan yadda ya kamata har in aka samu ruwa ya shigo ciki har ya shiga dakunan mutane ya kake kallon wannan al'amari kuma wani tsokaci da shawara zaka bayar
2: kake kallon wannan abun kai ga shaida ne tun da kasan tun da ka jinna cewa Allah ya kara maka bunta sarki mutar lafiya da ne san kwana kasan banza ba ta kai ka ba sai zo mu kasuwa
0: na'am
2: to ire-iren din da ire-ire na wannan da muka yi ai zuwa
0: Naam.
2: Sai ai hausawan da ka sani na da ba su ne yanzu ba. Mutum wai inda zai zauna kwana ma da inda zai kwana ma ba zai gyara ba unguwar da zai zauna ba zai gyara ba to ka gani ka gani inda za a gane aljibla mubarak
0: na'am
2: da ake kowace unguwa za a dinga bin mutane su gyara unguwar su duk wata za a ba su 100 da kaga Kano ta zama ba magana kirkin ake ba sai ka hada ta da kasashen waje nan za ka gane cewar mutanen mu san zuciya ne yasa ba sa son shi komai mutanen da abincin da za su sa ba kama ba sa kamta ce ba na tsira wannan amma ba bace duka ba amma dai mafi yawan mu a rage akwai karar da to mu dai Allah ya sa dai
0: amin
2: wannan fili yake fa da kawai mutane ya kamata su mutane su gane
0: to muna godiya kwarai da gaske na
2: mu mutane ne mu ba dabbobi bane
0: ka
2: gane ko ya kamata mutum ya san dan adam ne shi ka tashi lafiya mai magana Muhammad Al
0: muna godiya kwarai da gaske Muhammad Al Miskin da wannan gudunmawa da mayan da ake shigowa cikin shirye-shiryenmu ake ba da shawarwari da jan hankali ga al'umma da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin su zama sun ba da gudunmawa wajen kyautata rayuwar al'ummarmu ba ko shakka waɗannan shawarwari da ma tsokacin da kai batu ne da ya kamata ce al'umma sun waiwaya sun bibiye su kuma sun bi tsare-tsare da tafarkin da ya dace domin ganin cewar mun gina rayuwarmu kan turba kan tafarki kuma kan kyakkyawar hanyar da ta dace da mu domin ganin an samu daidaito da kuma inganci a cikin rayuwa masu sauraro kada ku sha'afa shirin barka da rana ne ke zuwar muku daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma inda muke tattaunawa kan muhimmancin nan na fitar da magudanan ruwa yayin da aka samar da gine-gine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. To muna godiya kwarai wane ne muke tare da shi? To amin muna godiya kwarai da gaske. Kana da wata gudunmawa ne? To malam Muntari kana da wata gudunmawa kan wannan batu da muke tattauna?
3: Gaskiya mafi yawancin mutane masu gine-gine sababbi a unguwa. Duk da an tsoho dole ne yaƙi ne a zo a zai akan gwarabo. Ka ga ba a san lokacin da ruwa zai zo ba.
0: Haka.
3: Ruwa yana zuwa zai fita yana shiga mutane. Ka ga wannan ke dace ba.
0: Na'am.
3: Ka ga da wannan tsokawai din nan mutum zai tsokawai ba za a rike zuwa a tafi a bata yara su wada. Ka san ma zai dace ba.
0: Na'am. To Allah ya kama na dauki da agajinsa Allah kuma ya sa al'umma ire-iren wayannan shirye-shirye da ake yi su fadaka su ji su yi amfani da su domin samun ingantacciyar rayuwa ya da ya tabo batun ginin sokawe mata masai da ake yi na waje sai ya tunasar da ni wata muhimmiyar magana akan abin da ya shafi magudanar ruwa da ake yi kusa da wannan masan da ake ginawa ta waje mutane da yawa za ga idan suka yi masan aka gina ta aje sai kuma a fitar da wannan magudanar ruwan pipe ne fa bai fi wato fadin hannu ko sama da haka za a fitar kawai takamar su shine duk wani abu na ruwa da ya fito daga gidan ta nan zai fita wannan abun abun dubawa ne wani idan yayi wata bular ta waje ma sai ka ga wannan ruwan a madadin ya rika fita cikin masan sa yake komawa yana shiga masan yana ƙara rarake katangar da take jikin gidansa ana kuma samun ƙara fadawa kai cikin hadari domin kullun rarakewa take ba san abubuwan da za su faru ba idan ma fitarwa ta wallahi wasu fa kawai yin rariya suke ga tana idan aka yi ta baka san menene shi shigo maka da daddare ba baka san ya za a yi ka toshe wannan magudanar ruwan ba da sauransu ya kamata al'umma mu duba mu hankalta sannan kuma mu tsaya kai da fata wajen bin hanyoyin da za su zama sun kyautatu kuma mun bi su daki-daki domin ganin cewar mun inganta waɗannan magudanan ruwa namu 070-77-95-239 ko kuma 081-74-77-77 waɗannan su ne lambobin da za a same mu domin a shigo don ba da gudunmawa tare da taɓa alli akan wannan muhimmin batu da muke tattaunawa haka zalika za ku iya turo sako kai tsaye akan 070-76-50-50-65 kuna da damar
4: kiran waya ko kuma ku turo sako kawai akan wannan lamba da na karanta yanzu wato 0700 360 5065. Kuna da damar aiko da sako akan wannan lamba amma da fatan za a yi afwa sako kawai za a turo duk wanda ya turo sakon sa insha Allah idan muka duba za mu karanta domin mu karanta sakon sa da gudunmuwar da ya bayar a cikin wannan batu mai muhimmanci da muke tattaunawa na batun magudanan ruwa da ma yadda suke kasancewa da yadda masu gina gidaje suke kashe makudan kudade wajen samar da gida da mahallansu da matsuguni da su da iyalansu amma yayin da suka tashi samar da magudanan ruwa sai su yi ta irin abin nan da nayi kawai dan kar a ce banyi ba ma'ana na samar da ita ne bisa dole yadda ka san mutum tilas akai masa sai yayi wanda wajibinsa ne saboda tsare kansa da iyalansa da dukiyarsa lafiyarsa ma za ta inganta dukiyarsa za ta inganta sannan kuma za a tsira domin duk wani abubuwa na wanda ruwa zai shigo masa ruwan irin yayi yawa zaka tarar da shi ba maganar tsakar gida ake yi ba magana ta ake yi ta komai daga gidanka idan har wannan gidan ruwan ya mamaye unguwa ya kasa babu abin da zai ya samu a kansa sai dai ka ji shi a karkashin gidanka sai dai kawai ka ji shi a inda baka zata ba a inda baka zata ba gida zama kogi yanzu nan wani dan uwa daga karamar hukumar Bunkure ya fadi wani gari a cikin garin ya fadi cewa garin ya zama kamar kogi domin ruwan da aka yi kusan awa 3 zuwa 4 ana yin sa ba kakkauta ba tsawaita dole wannan ruwan zai yawa sannan kuma a zo a tarar cewa babu hanyar da zai bi to fa sai ya masa mawa kansa dan haka masu sauraron mu har yanzu dai kuna da damar ku shigo kai tsaye musamman waɗanda za su bada gudunmawa waɗanda za mu iya cewa abin yake ci musu tuwa ƙwarya ungwannin su suna tsaka da waɗannan matsaloli da waɗannan kalubale mu ji unguwar mu ma ji karamar hukumar domin mahukunta waɗanda suke saurara ko kuma ake jiye musu a sanar da su halin da al'umma suke ciki amma fa gyara kayanka ne sai ka fara yi sannan waɗanda suke za su kawo maka dauki bayan da zai ka zo ka kashe miliyoyin naira ka gina gida amma ka kasa yin magudanar ruwa hanyar ruwa da za ta fita ta taimaka saboda in ruwan ya shigo ya samu hanyar fita da ni da kai makota masu gidaje 10-50 kowa idan yayi sannan muka fitar da wannan hanyar mu hada kudi idan ba za mu iya yi da kanmu ba mu kira matasa mu ba su abin yi su gyara gurin su gyara unguwar su gyara magudanar ruwan ruwan idan ya zo ya rika fita ire-iren wayannan abubuwan kuma kace hukuma kake jira ko gwamnati kake jira ta zo taimaka a wannan wani abu ne gaskiya kuma wanda ya kamata a ce al'umman mu sun waiwaya wanda in suka fara yi da kansu muna da tabbaci muna da yakinin cewa mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki musamman waɗanda suke dauke da jagorancin al'umma za su tsaya kai da fata domin ganin cewa sun bada gudunmuwar da ta dace domin an samu kyakkyawar rayuwa a tsakanin al'umman mu 0700 777 2939 ko kuma 0801 745 777. Amma kafin mu samu mai kira na gaba bari mu je ga Idris Kasim Hausawa domin ya dan sanya mana wata waka ta gidan Radio Rahama kafin mu sharuwa muna dawowa masu sauraro sai mu dora.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Nishani pata karwa babu Yesu Rahama Radio ta kankama.
2: To madallah an gaida Idris Kasim Hausawa. Sannu da kokari masu sauraro kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin Barka da Rana wanda ke zuwar muku daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma. Kuma muna tattaunawa ne akan muhimmin batu da ya shafi gina magudanan ruwa tun daga lokacin da mutum ya samar da fili ya fitar da hanyoyin magudanan ruwan da suka dace daidai da gidansa ko da takamar cewa aina gina bulo da yawa na daga gidan saboda ni idan na tsira kowa ya halaka kenan irin abin nan na cewa idan jifa ya tashi daga kanka sai ya fada kan kowa wannan ba hangen nesa bane kuma ba batu ne da ya kamata ci al'umman mu sun waiwaya ko sun fi mai da hankali akan sa ba batu ne da ya dace a ce tun daga ginin gidanka kalli ma unguwar ya girman gidanka yake nawa akalla kake kokarin kashewa to idan ruwa ya zo musamman lokacin damuna ya zan in killace wannan gidan in bashi wata kariya daidai gurgurdan yadda zan iya sauran kuma kiyayewa tana hannun Allah amma fa ba yanda za yi ina nanatawa ka kashe miliyoyin naira miliyoyin kudade sannan kuma ka kasa yin wadatacciyar magudanar ruwa kai gida akalla akalla yayi gida akwai ƙasa akwai saman bene akalla yana da ɗakuna guda 10 yana da ban ɗaki 3 yana da kitchen yana da ɗakunan yara kuma kowanne da ban ɗakin sa a ciki sannan a ce hanya ko mashigar magudanar ruwa guda ɗaya a gidansa a wannan abin dubawa ne kuma idan ruwan nan ya fito kamar yadda nishin fada a baya bai san ta ina zai bu ba bai san in yi ruwan ya taho kofar ina zai je ba gidan ina zai je makoci zai toshe a hanya zai shafe kuma bai san ya sai wata wani slab ko kuma wani abin gyara hanya ya rufe saboda masu wucewa ba duk ire-iren wayannan abubuwan manyan kalubale ne bayan da za a yi kai ka zo kai hakan kuma sannan makocinka komai karasa ya kasa fahimtar da kai cewa baka cutar da shi ba idan yayi kai wannan mai shikenan unguwar ta lalace amma ran da wani ya zo ya ga wannan hanyar ko ya ga tsarin yadda kuke yi ai a kasashe kai ba ma wata kasa ba a wasu garuruwan anan inda muke da su ba ma sai an je manyan garuruwa da suke capital city kamar Abuja ko makamancin wannan ba a tsarin ginin gidaje na taswira ma idan bene ake yi a layi kai ba za ka zo kai wanda ba bene ba in ko ba bene ake ba kai ba za ka zo ka dora bene ba masana taswira da gine-gine da tsare-tsare na burane sun san da ire-iren wayan abubuwa to duk wanda ya zo girman gidansa da girman plotinsa daidai da na ragowar sai dai in ba mamaki kai ne kake da hali kake da ikon cewar wannan girman filin daya bai maka ba sai ka hada guda biyu to idan rariya bibbi ake ya kamata kai kai hudu so anan gwamnati take shigowa ta zo ta kalli taswirar abubuwan da aka sannan su kuma wanda suke sai da filayen suke kuma ba yin taswira ta fitar da wannan filan su ma su ji tsoron Allah saboda idan ba su shigo cikin wannan lamarin sun ba da tasu gudunmuwar ba za a ci gaba da yin daban kwalo za a ci gaba da yin cigaban mai haƙar rijiya wannan abin da ake fata ba zai tabbata daga baya kuma kaga wasu unguwanni a cikin ƙwaryar birni da ma wasu unguwanni a ƙananan hukumomi zaka ga sun fito kamar yadda labarai suka bayyana a wasu unguwannin ana daga kwalaye a shafukanmu na sada zumunta cewar mu ba mu yadda ba gwamnati ta kawo dauki ruwa zai cinye mu kaza kaza ka idan ka bibi irin wayannan abubuwan akwai nasu matsalolin akwai nasu kalubalen ni bari in gyara nawa ita kuma gwamnati inda nata yazo ta yi su sun yadda cewar idan aka zo akwai nasu matsalolin kuma su ma gwamnati ita ma gwamnati da take uwa ta san cewa akwai nata matsalolin bari ta gyara nata domin ragowar su ma su shigo su gyara nasu ina gwamnati ta yi haka ta yi nata sannan ta tsare-tsare kuma to babu wanda zai karya
3: ta soke nauyinta sannan kuma ta shimfada dokoki to kallon cewa ta fa soke nata nauyin ga dokoki kuma da ta tsara ba wanda zai tsallake. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To mun rasa wannan layi 07077795739 ko kuma 08174577777 sune layukan da za a shigo kai tsaye domin a kira dan ba da gudunmawa tare da tabali da mu akan wannan muhimmin batu da muke tattaunawa ko turo sako kai tsaye akan 07076500065. Muna da kun sakonnin rayoyinku da ma kiraye-kiraye da za ku shigo kai tsaye akan waɗannan lambobi domin ba da taku gudunmawar. Muna ina magana akan abin da ya shafi gudunmawar da al'ummar su karan kansu za su ba wa kansu. Idan har a unguwa ko wani yanki karami ya haɗar da gidaje 150. Misali, idan layi na farko yana da gidaje 30, layi na biyu yana da gidaje 20, wannan yana da kaza. Me yasa da ni da kai ba za mu haɗu? Tunda mun kashe kuɗari, mun yi duk abin da ya kamata, to me yasa kuma ba za mu yi hanyar ruwa da ni da kai ba? Da ni da ragowar makota, wanda yake da ƙarfi kuma yake da zarafi da zai iya ba da tasa gudunmawar fiye da ta kowa. Idan har an ce kowa ya ba da 1,000, wani yana da zarafin ya ba da 10,000. Idan ya bayar waɗanda za su bayar 1,100 ba za su ji ƙyashi ba. Za su bayar da ni da kai mu haɗa. Idan muka haɗa za mu yi abin da ya kamata. A kota unguwa, waɗanda muke wata mu'amala ta kasuwanci, na taɓa wannan batun ne saboda al'umma su faɗaka su hankalta. Mu muna abin wani abu na kasuwanci, ana juya wasu abubuwa domin rufa kai asiri. Sai ya zama ruwa yana kwanciya a kan hanyar da ake, kuma manyan motoci ne suke haddasa wannan illar. Amma kuma idan damuna ta zo, sai su ɗaure cewa wannan hanyar su ƙibinta. Ko kuma wanda kuke mazauna gurin da iyalanku ko kuma kuke kasuwanci, ya zame muku wajibi sai kun bi. Su kuma sun lalata wannan hanyar, amma damuna ta zo kuma sun ƙaurace mata, ko kuma ku ne a wahala. Mutane da yawa suka tuntubi waɗanda muke tare da su akan cewar ga abubuwan da za a bayar. Ina gaya muku masu sauraro, daga ƙarshe abinda aka bayar mu da muke kasuwanci a gurin ya haura, ya ninka abinda ragowar makotan suka bayar shekara biyu, amma har yanzu ba a yi abinda ya kamata. Wannan kuɗin tun ana bibiyarsa da aka bayar a matsayin gudunmawa, an daina tuntuɓar su saboda ba a dada kuɗin ba, ba a yi aikin ba, ragowar al'ummar da ba su haɗa ba, kuɗin da aka bayar da waɗanda suka bayar an ɗauke su an bi da su ta wata hanyar daban. To kun ga wannan ma wani abun dubawa ne, wani abun tsoro ne. Amma da ni da kai a matsayin makoci, idan muka bi waɗannan hanyoyin muka gyara, in Allah da Allah zai taimake mu. Mu waiwai harkar tsaro, na kawo ta ne saboda muhimmancinta, sai mu kwatanta ta da harkar ruwa. Ai, a cikin ƙwaryar birnin Kano a shekarun nan an samu wani cigaba a unguwanninmu. Za a ga komai ƙanƙantar unguwa. Ina nufin unguwar da take da ƙananan gidaje da kuma unguwannin da take da manyan gidaje. Za ka ga komai ƙanƙantar wannan unguwa da ƙananan gidaje da take da su. Waɗannan al'ummar unguwar sai suka fito da wani tsari. Kowa shaida ne, domin muna zuwa unguwanni mun gani, sai aka fito da wani tsari, ake yin get-get, ma'ana ƙofofi ake rufe unguwanni saboda harkar tsaro. In ka ƙirga get ɗin an rufe, in ka duba hanyar ka shiga sai ka ga gidaje ne suka haɗa kansu suka killace suka gyara suka saka get, wai don kara tsallako musu, kar a zo a saboda barazana ta tsaro a illata su ko a illata iyalansu. So da daddare su rufe kuma su samar da mai gadi ya ci gaba da lura da ita. A ɓangaren tsaro kenan, idan har na haɗa kai da ni da kai mun samar da ire-iren wannan abubuwan, me yasa ni da kai ba za mu haɗa kai mu killace iya wannan layukan namu da gidajenmu saboda kan ruwa ya zo ya cinye mu ba? Shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Alhamdulillah, kuna magana da Hafiyu Malam Sabatela, ina kiran ku daga nan zangon da ka tala yin gida dole.
3: Hafiyu Malam Sabatela. To mana
4: alhamdulillah abin da nake so in ce a nan
3: shine. Na'am.
4: Kuna sauraron mu.
3: Muna tare da kai malam.
4: Yawa abin da yake anan shine idan kun duba da cewa mun dauko maudu'i na kankan gyaran kwata gudanar ruwa. Kalubalen guda ɗaya a kuma tantance idan muka dauko alal misali wancan gidan da wancan gidan za a yi.
3: Na'am. To yanzu malam Apiu mutane da yawa ne suke cikin barazana ta ruwa yana shiga gidajen su saboda rashin magudanar ruwa. Amma saboda ɗaiɗaikun mutane ko mutum ɗaya ko biyu su dakatar da ku da ƙudurin ku da zai zo ya halaka al'umma?
4: Ya hakan bai kamata ba amma gaskiya mu irin wannan abin shine ya fara tare mana da kuka. Amma waɗanda wallahi da ƙudurin su da zai a yi wannan gyara a unguwar da muka tare amma saboda wannan matsala
3: wannan gaskiya ba karamin kalubale bane to anan kuma ya kamata hukuma a ce ta shigo ciki ko da karamar hukumar ku kuka rubutawa za su turo ma'aikatan karamar hukuma kuma za su zo su duba su lura da wannan bukatar taku in har akan tsari akan doka da ka'ida aka yi wannan za a yi wannan aiki dole wanda yake da wani korafi akan hakan za a fahimtar da shi idan bai gane ba hukuma kuma za ta fitar da shawarwari da hanyoyin da ya kamata a ce an yi aikin. Muna fatan Allah ya gyara mana. To muna godiya ƙwarai da gaske malam Afiu wa malam Sabatela daga unguwar wato Dakata kenan da wannan gudunmuwa taka da ma yadda ka ba da wannan labari na halin da kuka kasance a wancan lokaci. Musamman saboda yanayin da kuɗa mako gudunmuwar da kuka ɗauko na ganin cewar an samar da magudanar ruwa masu inganci don tallafawa al'ummarmu. To na ga saƙonni sun fara shigowa daga masu sauraronmu wannan ya ce fatan alkhairi muna tare da ku a dukkan labaranku a kodayaushe. Saƙo daga Hassan na Usaini yayin Gambo. To ma abocin Rahama Radio Hassan na Usaini muna godiya kwarai da gudunmuwarka. Mai wannan sako ya ce salam muna yi muku fatan alkhairi rashin gyaran magudanar ruwa ya dame mu wato ya dame mutane kuma ya kamata a ce mutane suke yin yana cimunto a kwariya daga Afiu malam. To malam Afiu mun ga sakonka kamar yadda kuma ka bugo waya ka bada gudunmuwa. Mai wannan sako ya ce salam fatan alheri a gare ka mun ji batutuwa Allah a hada a gyara amin daga Hafsat AB Ahmad zuwa ciki a wutar mama. Muna godiya a wutar mama. Wa alaikumus salam wa rahmatullah barka da shigowa da muke tare. Muna ta godiyar Allah alhamdulillah. Wane ne akan layi?
5: Sunana Alkasim Yahaya unguwa uku.
3: To malam Alkasim daga unguwa uku sai dai kai dan karamin hukumar taro na ya matsalar take a nan bangaren malam Alkasim?
5: To alhamdulillah da sauki.
3: To
5: saboda babban malamu dama wajen tashi unguwa uku da wasu gwaye to saboda alhamdulillah an dan samu yan gyararraki daga gwamnati.
3: Na'am.
5: So abin ya danyi sauki gaskiya sai dai wani bangare guda kuma shine na al'umma da nake samu na bada shawara.
3: Na'am.
5: Ma hada kai mutum da son zuciya na misali zan baka akwai wani lokaci da na je wani guri na bata lokaci na ga kwata a bata na tsaya na gyara ne komai
3: kai da kanka
5: a yaran makotan layin sai na ga wasu yan samari samari ke san Allah su samu abu su wasu kwashi wannan abin da na tara
3: da ka tara
5: abinda zai baka take cije da uban sai ta shi turo mun su sai ce ko je zai sa ku kwashi kwata da aka biya su zan yi da suka gama na ba su 200 su ce omu
3: subhanallah
5: karka wani abu kaga biya su ba kenan ni aikin ne ba gidan mu bane ba a guri na bane amma yannan makotan kofar gidan su ne makotan su ne na taimaka ne aikin sai amma ga abin da ya faru
3: subhanallah
5: kaga irin wannan wasiriya al'umma ce
3: gaskiya ne
5: mutumin da ya kamata ya sa yansa su kwashe bai sa ba makoci ya fito ya kwashe ko wani ya zo ya gyara amma ya sa yansa su kwashe kwashewan ma ta gara to ina ganin wannan sai mun taimaka mun kiyaye mutanen mu kuma a duka gazantan nan da abubuwan nan na wannan magudanar ruwan da abubuwan ka kula mu ne za mu share ce a da ko bora ma a gida leda rawani zai ci a jefa ta akwata
3: to muna godiya kwarai tumana godiya kwarai da gaske malam alqasim yahaya unguwa uku muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka su sauraro saboda yanayi lokaci dole anan zamu gimtsi wannan shiri na barka da rana da yazo muku daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma sai dai kafin mu karkare godiya ta musamman ga Anas Sabuwar Gandu Abubakar Yakubu Mai Fenti Baballiya Dorayi Alhaji Muhammad Almiskin Muntari Tela Jogana Hafiyu Malam Sabatela da kuma Alkasim Yahaya unguwa uku da dukkanin waɗanda suka turo sakonni da ma waɗanda suka bugo waya da waɗanda suke ta hankorin shigowa ai mana afuwa dole za mu gimtse shirin a daidai wannan lokaci saboda lokacin yana hararan mu a madadin hukumar wannan gida mai albarka ta Rahama Radio farin cikin al'umma da ma shugaban sashen shirye-shirye Nura Abubakar

0: Naam. Na
1: mutan gandurwawa.
2: Ina hango wannan tambayar.
0: To shikenan na bogara da akira din ko?
2: Eh dan akara ake.
0: Dan akara ake samu sasani dan gari. Naam, sai aka yi aka yi bayani, aka yi masa wani bayani ko wani domin ya gane.
2: To an kira dai ka ba ci irin za ga kuwa ci amma ba ta girma sosai.
0: Na'am.
2: Wata kuma
0: sai
2: irin
0: gilman
2: nan
0: ka
2: ba
0: ita ce bogaza. Ita ce bogaza. Wata ake ce mata dakwalwa kenan ko? Gaskiya ne wannan an sata ka. Shine akira. Gaskiya ne muna godiya wannan an sata ka haka take.
3: Babban inji wannan akira shi da maciyin kaza ko mai sai da kaza.
0: Na'am, to taka sanan ba kada ba.
2: Aban lamba ta bi.
0: Lamba ta biyu aka ce sofa ne da kuma da sofa ne da karfan fana su kuma da Allah ya ki samu su sofa ne
2: da karfan fana ita ce
0: dauda aljihuri
2: ga
0: dauda aljihuri ga kamar ya take na'am za a samu kamar dame eh karfan fana za a samu kamar dame haka yake amma kamar dan me yake dan samuwa yawa duk abin da yake kasa ya juha ya lallace ko ya dan burbusa jiki ya zama karfan fana na'am to shi kuma dayan fa sofa ne
2: kamar
0: na'am
2: masu sana'ar dai kadima uta mahauta yake samu
0: sofa yayi ke sofa ne tunda mahauta yake samun sa
2: a na man dai me yake
0: to shikenan mai sarari zai fada ma idan yake muna godiya amma wannan tabbar kafar ita so fadan kuma ai ko ina ma ya iya samun sa yawa muna godiya wannan wakil suna ne
1: gandurwa
0: malamin su gandurwa muna godiya ka amsa tambayar guda daya kuma ka ce kana sauraron zaka ji masu amsa ta ta malamin su wani ya hawo layi ko
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
4: masha Allah yawa
0: da Salisu Ibrahim na magajiya sabon gida jaya barka da shigowa
4: barkan ku da ya aiki
0: alhamdulillah
4: bai kwata doke ta yanzu
0: wa salam baka da ba ka san ai mun mamba tura mutum abin da bai
4: tarani lamba ta daya saboda ba da ke ta manata
0: lamba ta daya to ga ta kamar haka
4: to
0: aka ce ba asara ga manomi ana so ka karasa tabin kuma ka sai ruwan jira shi ma ke so ga rasa kada mu ga sai ba danna ga wannan ba asara ga manomi ake so ka rasa shi kuma dai aka sai ruwan jira na'am
4: ruwan jira
0: na'am
4: wallahi ka tantu suna fasa amma sun danyi ne saka
0: tamba da Allah madara su kusa bar ko kuma kai ka bi su fitar da su
4: shi manomi ai ka san abin da yasa aka ce ba asara
0: yawa to da wannan take yin noma da bai sai kai in Allah ya zaka dibi
4: boka
0: kai to yi
4: ne muke so ka dan gyara a wannan kamar haka
0: yau manomi da ka ko da a ce irin dan kwano da yi ne ya samu to shi ne da ya kaga aka ce ba a sayara ga manomi ba to shi kuma dayan ba aka ce ruwan jira
1: da me ake ƙara sa
4: ruwan jira
0: ne to shi kira
1: da kuma ba tsaya a jira
0: ne din nan haka hin gin kiran ruwan jira ne ba a sayara ga manomi to shi kira
1: da Uzaifa Mustafa
0: da Uzaifa Mustafa ga malamin sun ta daga haro to shi kira malamin Uzaifa Mustafa Mustafa dan babba
5: ce ake ruwan jira ne mai hakuri ne
0: mai hakuri ne nabe dama ya fada nabe hakuri ne
5: shi ne ruwan da mi ko bai sai ba ya ci
0: ko bai sai ba ya sa mun tsara ya sa mun tsara ba a sara ga manomi ko bai saboda ko da ya sai din ma ba maki tafi ne mun kuma isa ya
1: gaskiya ne
0: to ko ka fata suhe bai sai ba dama abinci ne kawai sai mun tsara ko ba
6: gaskiya ne
0: shi kuma don jira aka sani ne hakuri ne kuma ka a lokacin da karo yin kwalkwale ko ya san kwalkwale ko
6: kware da gaskiya
0: to in karo yin kwalkwale in bakai hakuri ba
6: gaskiya ne
0: to ai ba za ka samu wannan ruwan ba dole sai ka yi hakuri ka jira ya tsatsaho sai ka diwa kuma ka da hakuri ba za ka diwa ba ruwan jira na hakuri ne na'am
1: ka ga a shafin mu na WhatsApp akwai Abdullahi Idris Charki
0: kiyaye.

0: ci ba asara ba asara ga manomi ko bai ci ba ya saida abin
1: ko bai sayar ba ya ci abincin sa ko ya ci abin sa
0: eh wallahi driftar kike biya sai kuma wannan ya ce salam ana samun karfar karfanfana a cikin dorar a cikin aljihu sofana sofani kuma ana samun sa ne a kowane abu kamar a samu saniya ko akuya ja sai a samu taban fari a jikinta a tashi lafiya daga Musa Hassan Ayagi mazaunin Dorayi gidan Dakali
1: gaskiya ne mutanen ayi
0: shi kuma wannan yace muna tare da ku daga Iliyasu Kaila ko Iliyasu Maikati
1: Maikati
0: shi kuma da muka biri yar gaya yace Tom assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ku daga Adamu Kabiru yar gaya to muna godiya
1: ai kamar ina wancan na baɗin ne ya fada ai shi inde a cikin baki ka samu dugon fari ya zama sofa ne
2: in
1: a cikin fari ka samu dugon baki ya zama sofa ne
2: gaskiya ne
1: duk abin da yafi yawa dai a jiki ka samu dan dugon wani abu ya zama sofanan wannan abu
2: gaskiya ne
1: eh ko ya ka samu dugo na dai wanda ya bambanta da wannan mai yawan sofa ne ne
0: gaskiya
1: wannan haka yake ga wani ya shigo malamin sai na'am
0: assalamu alaikum
3: assalamu
0: alaikum salam shangu
1: wannan sigirin shangu mutanen rano eh
0: fatan alkhairi a gare ka
1: to tambaya ta biyar ga ta karin magana sai mai sauki aka ce tashin ku tashi na aka ce ba kora ba dan gari ka ba dan gari ka ba dan Allah kai mai soyayya bayani dalla dalla ya akai aka wannan karin magana ta zama haka shi kuma dai aka tashin ku tashi na
3: Injin
1: jirangawa haka yake kai ya gani
0: gaskiya
1: ne ai ko tashi ne wa dan daga ho to tashi ku tani dan jirangawa
0: saura fashin
1: ba eh rafayin bai aka ce ba kora ba dan gari ka ba
3: na'am
1: na'am
3: wannan da
1: amma
3: da lana ta daga
1: na'am
3: ba wannan rabas
1: babu wannan rabas
3: yato amma ita wannan kuma kafa tana gurin
1: na'am din gaskiya ne
3: shi kuma dan gari ka ga in yi zai yi ma a dan gari yana nan ga a
1: garin eh
3: kun ba ko kare in ma in yi an kwana shi kadan bayin da ka
1: yi eh
3: bayin da rabas ka kauce ana rana tana daga wa dan rabas ka kauce da ita kuma
1: gaskiya ne gaskiya ne
3: ba ko in yi zai gari dan gari zai bari a gari kuma
1: gaskiya ne malam sayyuru haka yake
3: da akwai zalali a tafi inda don ba kira dawo ba
1: he ne ka dawo din in kuma ka sa ko ta bai da aka kasa amsa he ka make mana ita amma dai me ka je ka dawo din ina san zaka dawo to muna godiya ai malam sayyuru ai ya riga ya gama da komai ma
0: gaskiya yayin kokari
1: saboda abin da yasa ake cewa ba a fushi da bako kenan shi dai inda bako ya zo ya kwana ya tashi ba maki garin sa zai tafi kai kuma kana nan ita raba ai ba kuwa ce ka ba tana da daukar raba zaka ga da safa zaka ga jikin ta bar raba to amma kuma tana da ganye mai fa'ita da sanyi kuma rana tana fitowa raban nan zata kai ta kasa ita kuma ka ba tana nan rani da damuwa tana nan a nan gurin shine ba wai kai kallai sai ba ko raba shi kuma dan gari ka ba ne ita raba ba ta da yan yanzu zaka ga ta cika waje da safi amma kuma gari ina ya ta daga zaka kana mita kallasa to ita shi ne zaka ba a fushi da bako ko kaza a wani ba wai sai to shi kira wani sai wani ya yi ba
0: salamu alaikum
3: Walaikum
0: salam
3: wa
0: rahmatullah. Barkan
3: ka
1: dai. Malam Aminu eh Hassan.
0: Malam Aminu eh Hassan.
3: Malam Sayyid barka
1: da. Yawa.
3: Bani lamba ta 10.
1: Lamba ta 10. Aka ce masoyin miki masoyin ka, wai menene shi a wajen ka?
3: Makiyin
1: masoyin miki masoyin miki mai kaunar ka waye shi a wajenka
3: a maki ne ai kona ta yake ni ka ga ni ma maki ne
0: Amine ya san nayi ba na san so da duk wa ko su ce za su ce ba kara mai ta musu ma tambayar
1: da ka duka ka ne masoyin miki mai kaunar ka waye shi dan Allah masoyin miki mai kaunar ka
2: masoyin maki mai kauna
1: eh to ya gani a ga zaka dawo dai dawo kanka to waye shi auren ka
3: maki na ne
4: masoyin maki
1: to yake wa da biye ya sa ina masoyin ne sana tantance mu da ko a tauke wa da
2: ke zaka ta
1: zan
5: ko akwai ka
1: eh to yake da awa masoyare za su dada mahawara a kansa ko ba ka bare an yi malami ta ya gaba zai ta saka kansa da garhe yawa amma za mu dan gare saboda a cigaba da tauka mahawara a kansa
2: a cigaba da tauka
1: ko a shafa
2: gaskiya ne ko a shafa
1: ne eh ko ya bare ya cigaba da tauka mahawara a kansa amma wala yi din mun sa abin da yake kai kwata da garhe sai ko dai da yake da Masara ya sa rama radio frequency a lokacin ta 97.3 zamba yayin ta cikin shirin kacici yau ana fafatawa a wala yau sai
2: ai yau tambayoyin duk naji su
1: duk wallahi ni wallahi na jima ba hadi a yanzu ba kwanta ko guda daya
2: amma dai gaskiya zaka suke shigowa sai ake bige su
1: gore da
2: gaskiya kar maganar fa kaga in ba mutun ya shirya ba fa
1: na'am
2: wallahi
1: aw waya kan layi
6: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa alaikum
6: assalam
1: warahmatullahi.
2: Na Arabi.
1: Eh, Malam Saddam. Ta, ka amsa.
6: Allah ya barka muku barka.
1: Yawa.
2: El Arabi barka da shigowa.
6: Yawa. Ya aiki.
1: Aiki alhamdulillah.
6: Masha Allah.
1: Na.
6: Ta amin ba mun da ni ma.
1: Wa sai kenan?
6: Bamma
1: ko mu yi da zakara kawai ka zabi tambaya mun san
6: taka
1: tambaya ta 11 makara wani sauki karin magana sai aka ce ba ja na biyun kuma aka ce shagwaba kai wannan ta gutsu da yawa
6: take
1: sunan wata gida na'am
6: dariya muta saura
1: na'am shagwaba
6: shagwaba sun dan wace da diga
1: la ilaha illallah shagwaba ka ganin ka hawa dafa ka wani
6: kidarun
1: gure kidarun bun ayar sai wannan ai kare shagoba
6: to wannan dai gaskiya
1: shagoba ana fada ma daga gari abun haka yake ba makankara aka ƙara samu in ka baka ƙara samu he ne saware ya ƙara
6: samu
1: zai kida ya kaga tun da ka fara daga bi sai ka kaci karfin ɗayas ɗaya kuma sai ka ƙara ta dan
6: take ni mana
1: aka ce shagoba to haka ya ƙara samu he ka dan ƙara sa kawai amma radio
2: ya mai kokari
1: ya daga daga ruwa zai karsa nan shagoba
2: eh ina jin a dogon zane ko
1: to shike da mala da dogon zane na'am shagoba
2: na'am
1: mala da
2: mai gida da kuka wanka
1: ita wannan fitacce kalmar magana sai kowa ya san ta ana fada mai zai ai ai kana ne ai shagoba
2: mai gida da kuka wanka inji a dogon
1: to shike bari mu waita hemu wuce gwan tunda je aka sanya goba tarwada da kukan kishirwa da Allah ka gani
2: gaskiya wallahi ga kuma wani ya
1: fara ya fara da ko
2: wallahi Idris Tarki
1: yawa
2: shagwaba tarwada da kukan
1: to da Allah da tukan kishirwa dama ita ce wanka take amma kishirwa ne ba bude bakin dukan da sharuwa amma saboda shagwaba wai tana kuka saboda tana jin kishirwa dan Allah ya gaba bata yawa ba
2: gaskiya ne
1: a cikin take rayuwa take kowa gobe ya wato
2: wannan Muhammad Umar Gwammaja insha Allah assalamu alaikum barkanku da aiki ina yi muku fatan alkhairi daga Muhammad Umar Gwammaja
1: yawa to
2: kare daga wani
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
2: tudun martala
7: ana sai ki barka ku da wannan
1: Naam.
7: Ummi Ibrahim
1: Naam, malama Ummi.
7: So, abin tambaya ta shaki.
1: Ta sha biyu.
7: Eh.
1: Ga wasu abubuwa guda biyu. Ana ke samun su. Kai, wannan masu sauki ne ma.
2: Eh.
1: Aka ce burtali da labi.
7: Burtali da me?
1: Labi.
7: Labi.
1: Labi da burtali. Kin ga wanda suka san abun ba maki nawa suna gurin. Kina tare da mu?
7: A wajen irin an fi samun rai a irin wajen cikin da gangare din nan.
1: kawo da gangare sai zaman mutane da labi
2: wannan tambayar da a ce Aisha Mahe Sira da wajen kudu ce da ta
7: da ta
1: lawali ya kace da mutane
7: lawali da cikin da irin cikin wannan ne
1: ba haka ba ne malama ummi to shikira muna godiya a gaban namu an amsa
4: na'am
1: to
4: bari mu shigo
1: to shikira a gaban namu ga wani malami zai amsa
4: yawa ne ne ta masai
1: lawali da burtali
4: to lawali da burtali
1: lawali da
4: lawali
1: na'am
4: to muhara daga burtali
1: to
4: burtali da aka ce burtali idda shanu na fulani suke bi suke wucewa
1: wannan
4: yana kai su daga local gaman zuwa local gaman daga jaha zuwa jaha daga kasa zuwa kasa
1: shine burtali
4: shine burtali
1: eh
4: yawa lawani kuma na barwa
1: la to ai ai aka ce da turba
4: na'am
1: da hanya
4: na'am
1: da gwadabe
4: na'am
1: da lawali
4: na'am
1: da burtali da hada su da hanya ce
4: masha Allah
5: da kalmar lawalin wani harshen ne daban
1: su su bangaren dabbobi kiran kamar yadda mala abokai faɗa kaga burtali yawanci hanya ce da shanu suke bi zaka ji ana ta faɗakawa akan wannan a wannan yanayin da ake ciki saboda shi burtali da lawali tsakanin su ma yanzu yake hada manoma
2: da
1: makiyaya faɗa ma yanzu yawanci akan su aiki a wannan saboda burtali da lawali duk hanya ce ta shanu za su bi wannan itatuwan da jejin da nake bin bakin burtali shine lawali hagare burtali da lawali duk ɗaya ne duk hanya ce ta shanu gwadabe turba hanya duk
4: ɗaya ne
1: hanya ce kai kuma ce wannan hanya kaza ne wannan hanya kaza ne amma duk abu ɗaya ne Allah idi da Allah
4: eh dan mai sauraro ya gane kamar a ce hanya ce ta Zaria Road da kuma hanya ce ta shiga dangi to shine girman kenan wannan kowace mota tana iya shiga an san jaha jaha ce wannan kuma cikin unguwa take
1: na'am malam himsi
2: malam
1: kai fara ka mata ni take ne kidan dadin shirin duk tambaya ana make ta babu da kwanto ko da
2: ana ji man review ambassador ya yi shiru
1: to ai shi
2: ba zo fagen
1: kuma rada ce fa ya fafa ta ba amma har yanzu ya yi shiru ga kuma tambayi ko da ke neman uzuri ai tambayoyi masu sauki ne
8: yau wato da ba amma abin da zan ce kenan na ga da an dauko sai a ba kago sai a gon musu kawai yau mu sai ta ga gari kundi la
1: eh la to ya wani
2: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
9: Sai ki bayyana magana ya tsara jira ai karo ne mi.
1: Na'am.
9: To gaskiya ne a bani lamba ta 8.
1: Lamba ta 8.
9: Na'am.
1: Kuma karin magana sai mai dan sauki.
9: To ka ta samu kara maji.
1: Aka sai a shiga a fita. Aka sai da biyu kuma aka sai kowa ka gari a inuwa. Kai wannan tamboyi da sauki suke.
9: Kowa ita ganye a inuwa.
1: Ah, me hada mu da
2: gani? Kowa ka ganye a inuwa.
1: Kowa ka ganye a inuwa.
9: Oke,
1: tara ne biyo kenan. Tai na biyo?
9: Tara na.
1: A shiga a fita. Ah, wannan fa ka ansa ta daje. Aka ce kowa gani a inuwa, to sai da biyo tara ne.
9: Sai biyo tara ne.
1: Wannan kuma ka sai a shiga a fita. Ba mamaki ba ko ayyuka aiwatar da wannan abun fa.
9: Shiga
1: a fita. Ayyuka aiwatar da wannan abun ma. Ko ma da hado.
2: Assalamu
9: alaikum.
1: Na'am.
9: To abin da kenan.
1: Abin da kenan.
9: Na'am, a shiga fita.
1: Eh. Karin magana sai karin magana kar magana kisa karin fita. A shiga a fita. Bayya. Kawai ya karasa kawai gashi nan ma na kusa ga mama.
8: Ai aleka.
9: A'a.
8: Aleka sabon zumunta. In babu ne sai mu hubba sa.
9: To kenan ba matsala. Ina da zaka rama ji.
1: To shikenan muna godiya akwai wanda zai sanar ko mu tafi zauren namu mu
8: zai zauren da tukunna go
1: to zauren namu a duba gani inda akwai
8: tunda ka gaba zo ne ya faɗa dan idi ya ta na dan mai kati kuma an hambaran mai da katin sa
1: ya me yake ta zauren namu
2: eh to zauren namu ban inji wannan ya ce assalamu alaikum barkanku da aiki ina yi muku fatan alkhairi yau malam ya haya shi hukwaru ranar girkin sa ne ya ta tafi unguwa daga Rabi'u Garba Garba kenan ko sai shi kuma wannan ya ce a shiga a fita bautawa zare komai to
8: ya fada da ruwan nan
1: a
8: bata yin ba Hausa ce ba a karanta mai
2: a shiga a fita
8: ba ta yi wa zaure komai yake so ya ci
1: to shikenan
8: eh ya fada kalma ya fada tambayar sa
1: a shiga a fita ba ta yi wa zaure
8: ta yi wa zaure komai
1: kuma haka ne ko haka ne
8: rubutun ne
1: ba wannan
5: ga a fita sai moda
8: wannan da yake ce fitacciya shiga a fita ba ta yi wa zaure komai
1: na dauko abin da ku fita wani aka musu sanin sa a shiga a fita aka ce ba ta yi wa zaure komai kuma haka ne gaskiya dan yau ne dai ban san iya kasin shiga da nayi ban shiga fita dai ba ina fita eh ga abin da aka faba
2: kuma zauren bai komai
1: ni ban ga abin da aka musu ba
5: amma to kan sai yaran da suke dan saurara shirin
1: na'am
5: ni lokacin a gida haka
1: na'am
5: sai an fahimta da su me zauren tukunna
1: a hawa zaure
8: zaure
1: zaure ya yan san shi da ina ga zaure dai ina zaure yake ko da yake fa yanzu Allah ya kawo zamani zaure ma dai
2: an kawo zamani
1: zaure ma dai zaure ma dai lokacin ina ake yin
2: ba amma daga laika tambaya
1: ta zaure dawa to ayyo alaikum salaam wa rahmatullah
7: yo Fatima ni je zaki
1: malama Fatima ni je zaki ka muke su tambaye ki wai kin san menene zaure
7: na sani soro
8: kin da kika ji an fada
1: to ai soro ma suna ita da ko
7: eh
1: shine shine zaure ko
7: eh
1: to kike da muna godiya
2: muna godiya
1: ka san wato to to ki zaki lambas
7: ya bai ne dai
1: tambaya ta biyara kina jira aka ce mansa a kawa ta biyun kuma
5: muje kara
1: ta biyun kuma aka ce rai da
7: an tare wa fara kai
1: muna godiya
8: ka ji mutanen rijiya zaki
1: Allah Allah zikan abba
7: eh
1: Allah zai abba
5: kana jira
2: salamu
1: alaikum
2: salamu alaikum da wa muke tare to muna tare da kai a daidai wannan lokaci
10: to malam ya
2: alhamdulillah
1: alhaji
2: da waya ta nawa za a baka
1: ka ji fafata da muke yi
10: tambaya ta kano aka amsa ne
1: ka zabi tambaya da kai
2: daga 1 zuwa 20
10: a bani da
1: 8 ta 8 a amsa ta
10: to a bani da 12
1: tambaya ta 12 ma an asata
10: to a bani ta 17
1: tambaya ta 17 aka ce kurkunniya da guiba wai Allah ya nake samu wayna abuwa menene su
10: kurkunniya
1: da giba da guiba
10: da
1: guiba ko guiba guiba wannan baya jin mu ko kuma an rikita ne ko muna godiya da mun kasa ake jin sa
2: eh ta fa ba ta
1: kullun ya da guba
4: da
1: guba amin wa alaikum assalam
2: bi kamis
1: malam kamis balada ma
2: amsa ta zo
1: eh malam bi kamis a guba ne da kurkunniya ba amsa ba na'am daudar randa sirin da ake samun ta haka yake me sai kai a kisa yana samun me kai sai yana samun ta a ina wiwa wa yau haka yake gaskiya ne eh kurkunni ba eh askin me
10: a ciwa
1: haka dai a kuma san ka dauki a ruwa wannan kuma ai ba ta da ma ruwa ba malam bi kamis to muna godiya ga wani ya daga hannu zaka ji an san nan dana na'am
5: ita wani kurkunniya a cikin kitchen ake samun ta ya na ce
1: ai ka batar da mu kuma da ka fada wannan kalmar sa
4: dan gyara
5: cikin dakin girki cikin dakin girki ake samu
1: eh ka san wasan tambaya a nan doren da yau don asan ba mu santa ba wannan kalma da ka ba ta farko
4: kware kuwa
1: eh
4: ba ran da wasan da ba
5: dakin
4: tu
1: eh
5: dakin tu ya na ci ya sai hayakin da ake
1: sai ya dai ya ne ya ne ya naka
5: wanda ya gashi
1: kaman gayin kanka ne kawai kike
5: yayin ku ne shikenan
1: ke tana kokuni haka yake wala yau sai ga wani yaro
2: Sa'id mai babban na'am
1: assalamu alaikum amin wa alaikum assalam rahmatullahi ba mu ta ne
11: sai ba barka da aiki a wato Rama Radio
1: Rama Radio Francis Aruma
11: gaskiya ne wannan haka yake muna
1: farin ciki
11: sosai
1: na gidan shehu
11: daga
1: Darma
11: na
1: gonar
11: shinkafa
1: dan
4: kungiyar yau
11: da gobe sai Allah
1: da kyau da gidan shehu muna godiya yau da gobe sai Allah haka yake gaskiya ne na'am na gidan shehu ina na number ta
2: daya malam Bukari dai an sama ko kai
1: aka amsa mai da ta tara da mai da
11: aban number ta 10
1: ta 10 na to ga ta ni ma da haka ne take kaji na aka ne ta lura na roro kana ji na ta lura na roro kana ji na roro sarkan wuyan ta lura na reto ta lura ke da roro ka bayan ga fara ba in yaso ne kawai mai takoso uku ne
11: assalamu alaikum
1: to kada mai mai fada ma na fada ma sai kawai mai takoso uku ne mu shikenan ka amsa tambayar ka aka ce tarora na roro sarkan wuyan tarora na reto tarora ke bari roro koko sarkan wuyan tarora ke bari reto
11: tarora ke bari roro koko sarkan tarora wuyan tarora ke bari roro
4: yawa
1: ta mai ta buji
11: na'am
1: na'am
11: tare
4: ta na wato ah ama makwati na
1: to waje zuwa buje
11: sarkar wuyan tare tarora na reto
1: na'am
11: tarora ce take baruro
1: a a ba ce
11: tarora
1: ce ba ce tarora na roro sarkan wuyan tarora na reto tarora ke bari roro ko ko sarkan wuyan tarora ke bari reto shine kawai abin da ga Hausa
8: a ya tafi reto shi wani je ba ya tafi roro
4: wato na gidan Gausu shi ya dau abin kwashe kwashe a adaddin da makotina ne ina dan tsinke ina gurin noman shinkafa ai duka dade ne an da fito amma nan dai bazan karbe shi ba
1: ko
4: a bazan karbe shi ba ma sai bazan karbe shi ba
2: Assalamu alaikum.
12: Kuna magana da Alhaji Kaka Sarina.
2: To Alhaji Kaka ka dawo?
12: Na dawo gidan.
2: To gashi nan zaka maimaita wannan gagarwari?
12: A can da mu.
1: A haba wannan gagarwari ai ba sanyi ce.
2: Barai karanto ko ta kila zaka iya?
12: To Allah ya sa.
1: To ga ta nan tambaye kamar haka ai yana bunti yana mutum bare.
2: Bi la baba.
1: A tukara bunan baba sai mu da kuma kamar da kuma.
2: Labu taka.
12: To a bani ta
2: 19.
1: Lamba ta 19. Aka ce gomma da dungure. Wani Allah ne yana wannan abubuwa kuma mai alaka su. Gomma dungure.
12: Gomma dungure.
1: Yawa.
12: A alaka ta me karfe ce?
1: Kinga ya take.
12: Idan uwarsu da uban su da.
1: A ce kawai yanzu.
2: To me tace gomma din me tace?
1: Na?
12: Gomma
1: ita wani abu ne
12: ake
1: dorowa
12: gona wai
1: har sai
12: ake
1: dimar
12: gomma
1: to ya yake ya ake yi gama gomma da kawai an da gona ya zama gomma
12: a ije ake sa ake hiriya shi
1: na'am
12: an hiriya shi sai a yi mar wani abu haka kamar gado haka sai a da gonin gefen nan gefen da wai hadi ya dauki
1: kai dani dani kake fadi dani kake fadi
12: to da gomma da dani ya kike ne
1: a dani ne amma idan da ka ambaci daman dai ai na ganin wannan tambayar ma ka gama yi ta kusa kusa kawai dai tunda ka ka gane dani to gomma ma ina ganin ai ba ta ruwa ba
12: bitmalai sai kuma dungure ko
1: na'am
12: ki kuma dungure to ne idan aka yi akwa ki to
1: gaskiya makotan nan aka da kusa da kai suna na'am na'am
12: sai a ya zuba ya cikin tukunya a zuba cikin ruwa ai a dafa shi
1: shi ne kenan
12: shi dungure
1: na'am
12: to da safe idan aka zo a kariya ya ce to kai saka wani dungure bi ko saka wani dungure daya
1: ya suke da kai yi dungure ya suke da kari da dungure da kari waye babba
12: da dungure da kari
1: eh
12: a dungure yi ne babba tunda ya ko dungure
1: wala godiya
2: Allah godiya
4: insha Allah
1: ya akai akai 100 ya dauki 75 ma
4: yawa
1: to zaka karanta
2: bayani
4: to wato abin da aka dan wannan din sa duka tambayoyin kamar wa da kani ne wa da kani
1: kaga ne bari fara mu alaka su kawai duk kananu ne kawai
4: yawa alaka su shikenan
1: shine alaka su kuma me ya suke ya suke
4: yawa ita gwamma yadda ya dauko lissafin na haka kusantake amma rabin dani ce
1: na'am
4: sai an hada gwamma biyu sannan an hade su guri daya daya a kasa daya a sama to sun zama dami wannan sun zama dami ita shi kuma dungure kamar yadda ya magana da kari ne da dan karami shi dunguren shine mafi karanta kari shine dan sama da gudu
1: na'am haka yake haka yake karamin kasa da kari shine dungure dunguren tuwo kenan
4: dungulan tuwo
1: shi kuma gwamma kamar yana fada da mun kace alakar su shine kankanta da kananu ne dan ka san da gwamma da mene da kuru duk kananu ne wayannan alakar su duk kananu ne ah shi ita gwamma kamar yana fada a cikin daurin hatsi kamar akai dane guda akwai wanda bai iya kaiwa dami ba to ya zama gwamma haka ne za a kira shi gwamma daman da muka ce alakar su icewa da kai ne ko su duk masu karfi ne sai kai duk masu karfi ne alakar su dai kawai wayannan abubuwa duk kananu ne a cikin dami an fitar da gwamma karama ce a cikin maruto an samu dungure karami ne yawa to shine kawai
4: gaskiya ne
1: yawa na haka yake malamin
2: hamsi gaskiya ne
1: yawa
5: filin masu tabu
2: malam sa'ida anan shafin namu wannan yace yace assalamu fatan alkhairi sako daga Muhammad Inuwa Shadu kofar waika
1: na'am
2: dama Muhammad Inuwa Shadu yana nan kwana biya yana kusani ko line ne yanzu yake bashi wahala ne shi kuma wanda yace salam fatan nasara a gare ku daga sani Allah ya fiyar kurna ta dumbojuwa Kano Nigeria shi ma wanda yace duka a ruwa ake samun su to ina jin tambayar da gace daga Abubakar Usman shi kuma wanda yace salam ina yi muku fatan alkhairi sako daga Yahaya Harus Majesty unguwa uku shi ma wanda yace fatan alkhairi a gare ku tare da fatan za ku tashi lafiya sako daga Ibrahim Ado Garba Babaleji da ke Gwamma Jalayen Audu Mai Kusa shi ma wanda yace mu ma muna tare da ku da fatan za ku tashi lafiya muna tare da ku a daidai wannan lokaci a majalisar da'u mai gyaran agogo da ke cikin tashar unguwa uku sako daga injiniya Aminu unguwa uku da ke cikin tashar unguwa to injiniya Aminu muna godiya kuma ka san wannan shiri baya wuce su a majalisar da'u mai gyaran
1: mai gyaran agogo
2: to mu muna muna
1: mina kuma akwai sako daga garu a majalisar tafida sune muna fatan alkhairi dukkanin su daga sama har kasa kowa sune muna fatan alkhairi na ga dai mai Allah ma akwai sako a hannunsa
13: ai ne babban inji kamar yadda aka saba kamfanin nan na Sahal Grease and Lubricant yau ma duk wanda ya shigo yau aka fada kare ya wuce 'yan mintuna za a tura masa katin sa da kuma uban adashi da ke Hausa Zurad wato Kabir Kele su uban adashi shi ma da katin mu a hannu da katin sa a hannun mu da kuma Sahal Lubricant kamar yadda na fada su ma da kati ga duk wadanda Allah ya ba nasara insha Allah za mu fadi lambar da mutum zai turo mana sunan katinsa da yake amfani da shi na kiran waya da kuma lambar katinsa in yace ga lamba ta sai yace to layi ga sunan sa kaza ba za mu fada ba dan kar mai girma aje yace mu zo mu biya ko ba haka bane
1: gaskiya ne
2: to anan ma mai Sa'idu mai ban inji Umma Ammar tace assalam ina muku fatan alkhairi muna jin dadin shirin daga Umma Ammar sheka shi ma ne yace assalamu fatan alkhairi a gare ku a gaida min da malam Kabiru Sheshe sako daga Adamu Inuwa Adam daga Gadama a Galawa to muna godiya
1: ana fafata cikin shirin a wasu ana sauraron Rahama Radio farin cikin al'umma ta cikin shirin kacici a tare da ni Sa'ida Ali wadda aka fusa da inji da abokan gwagwarmaya na'am
14: assalamu
1: alaikum wa alaikum assalam
14: Masha Allah,
1: ga kana da kanki. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum
14: assalam.
1: To, muna amsa da wa muke tare?
2: Muna miki.
14: Muna tare da Zainab Ibrahim na magajiya daga Tsawon Gida.
1: Malama Zainab Ibrahim na magajiya. Barka da shigowa ki zabi lamba. Na'am.
14: Abani
1: ya shiga. To, ba dauki ta ba kwa. Au. ta soka kira nan a dan si daga aka sai da zan yi dan nayi sai shi karasa mana
7: ya ka ce ba ba na yi
1: a a da zan yi da ina yi da zan yi da ina yi wai ki da kin da kike yake ansa ba kike da amsa ba
2: gaskiya ne
1: da zan yi da ina yi da zan
7: yi
1: da zan yi da ina yi
7: ina yi
1: ai abin da tambaye na fada miki kenan da zan yi da ina yi
7: eh
1: ba ki da amsa ba wani dai amsa in ba ki amsa ba wani dai amsa zaki ji amsar to muna godiya amma to muna godiya aka sai da zan yi da ina yi to ta kasa amsawa ga kuma ta mutum tangare da ya
5: ba sani ba ko zan yi amsa
1: to shikenan
5: dama zai kuma na ga ta Mustafa dan baffa da zan yi da ina yi duk in gwata fi su
1: in gwa kuma ai ka bari ana ina yi ina yi ina yi ina yi ina yi kawai shine
5: zan yi da ina yi
1: eh
2: ya
5: ba a san nan ban nayi
2: da mala a
1: kai
2: din nayi tafi su
1: nayi tafi su da zan yi da ina yi nayi ai ka tuni kai ka huta ka kuma
2: ya ya wuce
1: wannan kuma zan yi ne ba fara ba kuma ya din nayi ne kuma tuni nayi eh kuma yi ne kai kallu masu shi wannan yi zan yi wannan kuma nayi ne ba kuma tuni nayi ya ga din nayi tafi su ko
2: ka tuni tambaye ta yi sauki ki Abdullahi da Mr. Kiki biya shi ma ya fada yace da zan yi da ina yi duk nayi tafi su
1: din nayi tafi su
2: eh ita ma wannan tace assalamu alaikum fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya daga rahama Abdurrahman maman Adil sai kuma sayyida Fahimu Sabira Alba Sawaba ta ma tana a daidai wannan lokaci tana tare da mu tare da mu a daidai wannan lokaci
5: ina take
1: ina wanka
2: shiri bana wuce ta
1: ba ya ga ka san ka san
5: ke nake tana
1: ka san
8: tana gida kusa da akwati rediyon ta
1: ai ma da mu musu ma da mu musu sai zaki da rawa
2: uba ya kamata da a rubutu
1: to ai da tana dan ba mu ma ga sa ko ta dan kawo ki tuka a tabu da amma da ta yi bacci ta dina
2: sai da ne kina shi wannan mayafan
1: eh wannan mayafan da wannan jikun kulan da wannan abun da dan muna nan dai muna jira
5: mata
1: mace za ta kawo a to an taba yi kare kare nake cewa
2: da kanta ma za ta
1: yi ne
2: to ta ka kawo wannan
1: kare bakin ka ci mata albasa ai ka bari ta kawo dan radin kan da kuma
2: lokacin da akai gaso tun da kurban shekara na san akwai dasha dashan mai akwai da ta
1: kware daga sai kware daga sai haka akai na'am to ga wani ya shigo
15: assalamu alaikum
2: ajiya umari jabbaki
1: na'am
2: kan ki dai
1: ajiya umma da Khadija zaki barka da shigowa lamba ta 15 lamba ta 15 karin magana sai guda biyu aka ce neman dalili dayan kuma aka ce neman dalili dayan kuma aka ce abin duniya ne ka inda kin ansa da ku ai an saki zaki ansa da an haba da Allah abin duniya ne abin duniya neman dalili eh
16: abin duniya ne abin duniya
1: eh ka ja umma to aka ce neman dalili neman eh to bara bai bara tun da kin yaka to bara baki daya aka ce menene holama menene karanga
16: holama ta take jaki da mutu da yaka
1: na'am
16: da
1: ke kunshe da ke kunshe da ke kunshe a ki fadi suna abun da ka kunshewa da me ga wani ya fada da kin fada bai fi ganiya
16: ana kunna ki shi da ana kunna na fata ta saranta kuma wala ba ta da ka kiro
1: na yadda fa dun nama nama ne barin goma nama ne amma ko wani suna da ake fada wannan abun da ke kunshewa
16: a
1: kike eh akash
2: baka fahimta ba kai mata yanda
1: da dan ka ce nama ai mun yadda mu daya a nama amma yawa
2: ire
8: na ji an fara shigo da shi bane
15: aka ce me me fure na me fure na
8: shin tsiran mata
15: ya na mata da gure
17: kada
8: ka ce ta tambaya da ni ta shi
15: nake abin da ta ce mata da ta canza tambaya raga
8: I don't know what to do.
15: A to ai zamu damu da
8: to da za a samu wanda zai da ya samu gwabo gwabo kyauta
15: na'am to bari mu dare su a ansa din ko da abu ukun nan ko aka ce tayoro na roro sarkan wuyan tayoro na reto tayoro ke bari roro ko ko sarkan wuyan tayoro take bari reto kawai su zamu mai taman sai ko duk wanda ya amsa akwai gwabo kyauta daga ambassada na'am rabi sarki Abbas to why you should kashi
18: assalamu alaikum
15: na'am kasa like ne sun ji kyauta
18: sun ji kyauta
15: ina cikin kawai da jira
18: assalamu alaikum
19: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
15: to an samu wannan tambaya a karu da gwabo kyauta
19: to kafin yin ta wannan tambaya da aka ce wai abin duniya menene
15: na'am
19: sarkin power
15: sarkin power da kyautar kaho neman dalili batura da hawan kaho lalle neman dalili akwai me duka hawan kaho Amine eh Hassan. Tarola na roro sarkan wuyan tarola na reto. Tarola ke bari roro ko ko sarkan wuyan tarola ke bari reto. Kawai zai ka yi mai takamai sun ku haka da sauri.
20: Ah
15: masoyin miki ka waye ya bunan ka amsa eh to dan haka
20: bari mu ji sakamakon abun din
18: man sai ilimi ban inji ka ga Rabiu ambassador ya cika alƙawarin
15: sa ya ba wa Aminu Hassan Naiba kati
18: to gashi na wajen Idris Kasan sa zai hada maka da na wajen sa
20: to sai mu ji dan ilimi Allah sai mu ji da aka fafata Na'am.
15: To assalamu alaikum masu sauraro kamar yadda dai aka saba kamfanin Sahal Lubricant sun ba mu kati kele su uban adashi ya ba mu kati sannan kuma ga
8: Rabi ambassador
15: ya bada kati to wanda ya nasara Amin A Hassan Naiba yana da makin sa dai guda shida wanda yana da maki yana da kati daga kamfanin Sahal sannan yana da kati na gurin ambassador wanda ni insha Allah za a turo masa kati kuma yayi min kamar magana ta line da na gaya masa ya ma sani akwai Yusuf Gandurwawa wanda yake da maki guda uku yana da kati shi ma daga kamfanin Sahal sai kuma wacce ta fara buguwa masu katin bibbi masu maki bibbi Yusuf Gandurwawa makin sa uku Sadiya Sani mazan kwarai saboda ita ce ta fara zuwa ta bige lambar ta to ita ma saboda akwai masu irin makin ta ta na daya daga cikin waɗanda suka ci kati ita kuma daga kele su uban adashi yawa akwai wannan Hajiya Umma Rijiya Zaki wacce ita ma ta ji shu to kuma za ta ga daram dam na kati insha Allah ita ma daga Kabiru kele su uban adashi insha Allah waɗannan mutum hudu Aminu A Hassan Naibawa sai ai mana magana ta 08067 08098 09 ko ta WhatsApp ko kuma kai tsaye ta wannan akwai kamar yadda nace Aminu Yasan Naibawa, Yusuf Gandurwawa, Sadiya Sani Mazan Kwarai da Hajiya Umma. Insha Allah muna sauraron ku, kar a wuce yau.
20: Sadi Daure da Adamu Zubairu Tofalle da Suma Sani Fatan Alkari. Masu sauraro duka anan shirin zai dasa aya a madadin
2: Shamsu Muhammad Kundila.
8: Rani Sarki Abasan Dasaba.
0: Sai mu gafa Mustafa Danbaffa.
8: Abubakar Anasa.
21: A dogor zagarar tambura.
20: Sai shugaban sahin shirye-shirye Nura Abubakar Musa. Ni da na shirya na gabatar da Sa'ida Ali, mai ban inji nake cewa mu hada a wani satin. Na'am.

0: kuma ka ji kana tsoron mutuwa
1: tsananin tsoron mutuwa
0: tsananin tsoron mutuwa eh amma ya zama mai tsanani ya zama mai tsanani tsanani sosai dan da wanda ma na sani shi in aka yi mutuwa sai ya fi sama da wata nawa ma da bilayin da aka yi mutuwa ba
1: to
0: da baban sa ya mutu wallahi akai akai yazo sai yi tsakanin su da Alhaji sai dai addu'a
1: gawar mahaifi
0: eh bezo kan mahaifi sa wannan ana ta cewa waye na shekura bu da shi larura ci mana wani irin ciwo ne
1: gaskiya
0: amma normal zaki ganshi fa normal mutum
1: duk yana abubuwan sa na rayuwa a haka mu nemu muke
0: kallon eh amma kokwalwar sa tabbas bata da lafiya
1: wato a cikin bayanin nan naki a cikin ta na fahimci akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu dinga yi wa mutane uzuri akan su wani lokacin zaki ga mutum din gashi face a riga kuma watakila a magana ma idan wasu ma'amaloli suka hada ku zaki ga lafiya da wuyaki to amma akwai akwai wasu abubuwa kuma some certain sin da yake
0: maino maino abubuwa
1: wanda
0: zikin ga suna daya daga cikin alamomi idan mutum ya fiye yawan zargi kai ta zargi mummunan zargi kuma abinda ba zai yiwu ba kai kwalwaka ta baka ai zai yiwu ko kuma kawai kamar ana zaunan nan wannan ya dan gifta sai ki ce ai mun can gulma ta ma suke
1: to kuma yin ta ne fa masu irin wannan
0: yawan zargi
1: su kawai
0: su zama guilty ko da yaushe kawai su dai an yi gulmar su
1: haka
0: kin fahimta ko kuma yawan mummunan fushi
1: yawan fushi shi
0: komai fushi komai fushi
1: abin da ya kai bai kawo ba komai fushi kuma
0: sannan kuma akwai wata shi ma yana daya daga cikin alamomi idan mutum ya zama mai yawan san zuciya
1: san kai kansa kawai ya sani
0: kansa ya sani zaki ga da akwai waɗanda za su zamana su a koda yaushe suna ganin kamar wayo suke maka nasu nasu ne
1: haka
0: ko kaɗan kai kuma naka na ku ne gaba daya haddasu to wannan ma fa larura ce saboda ba sa taba tunanin ana ganin me suke yi
1: su a gurin su sun masu
0: su suna tunanin sun fi kowa tunani sun fi kowa hankali kai da kake fitar da naka kake almarin kamar kai baka san me kake ba
1: tune maka wayo
0: tune maka wayo to wannan ma fa ciwo ne mai ne ne amma kin fahimta amma shi ma larura ce
1: to anti binta da yake tsoron yakumbo tsoron mata ne
0: wace
1: wace shiri ne da aka fi maida
0: hankali akan mata
1: mata da yara shi wannan larura ta ciwon damuwa ana ganin kamar yafi yawa akan mu mata duk sanda akai wani lokacin zaki ga watakila mijinta ya kara aure sai ta dawo tana yin wasu abubuwa abnormal wanda za a ce ai zafin kishi ne ta sa kanta damuwar kishi wata kuma mijin ne za su rabu aure ya mutu ko a mijin ya mutu ko kuma wani yanayi na rayuwa da ana cikin rayuwar jin daɗi kuma aka zo aka dan rayuwa ta canja aka rasa aka dawo wata rayuwar daban dalilai irin waɗannan kusan su ne suka fi janyo ake ganin mata a cikin wannan lura da yawa
0: dama ai mata da matasa su suka fi ɗaukaka su mafi tsoka a cikin wannan larurar za mu gangaro kansa a hankali za mu gangaro kan wannan tambaya ki ta baya wacce na katse ki na dora alamomi me yake haddasawa me yake haddasa me yake jawo shi
1: haka
0: kin ga abu na farko akwai matsin rayuwa matsin rayuwar nan ya kunshi zamantakewar gidan auren da kike magana
1: haka
0: idan mata tunda matan yanzu muke magana akan su amma a matsin rayuwa yana shafan mata yana shafan maza idan mace ta haɗu da matsin rayuwa a gidan aure da kina da right inda zaki yi abu amma aure ya zo miki katangar da ba zaki iya yin wa'ansa mu'amalolin naki ba kuma wanda ba su sauka daga kan layi ba ba su sauka daga kan shari'a ba yana haddasawa da yawan mata a wannan rayuwar depression ko anxiety ba tare da an sani ba
1: kin san matsa rayuwar nan maybe mu dan dade yin bayani akan sa saboda masu sauraron mu
0: ai shi wannan ma ya fi yawa sosai shi wannan aka zo fashe shi abubuwa ne masu yawa a gargashin sa

0: matsan rayuwa na misali na talauci ko na irin sa din dai bai cika hana mace ta zauna da miji ba
1: indai ga kauna da soyayya da kulawa
0: suna samun kulawa to zaka ga gaskiya mata suna da kauda kai akan wannan matsan rayuwar sai dai wata kila idan matsan rayuwar ya zo hade da cin zarafi wulakanci da
1: sauran sai ciwo ya dada ta'azzara
0: sai abin ya dada
1: saboda idan muna counseling din mutane sama ma mace ce muna counseling din ta ne da mijinta
0: a tare
1: abinda da baya yi ne zai zo ya dinga yi mata
0: na
1: rarrashi na ja a jiki ya dan dauke ta su dan fita ko yaya ke ko ma unguwar ce su dan zagaya a kafa su kai su dawo zai taimaka ga ta ce a ranta cewa ashe ni ma mace ce ashe ni ma za a iya yin wani abu da ni misali ni ma wata abu ce da nake da amfani za a iya fita da ni a nuna na a ko'ina kin fahimta to wannan ma ai wani abu ne ba wai magana ba ishu ne na kuɗi siya mata nan yi mata nan
0: mu
1: mata ba mu fiye buƙatar ire-iren wa'annan ba fiye da kulawa
0: gaskiya kulawa
1: ta kulawa ta fi komai
0: wani lokacin zaki ga akwai larurori da suka samu mata misali lokacin haihuwa ko kuma ma ita kanta haihuwar ta kan zo wa mace bayan an yi tan an haihun amma sai kiga bayan nan kuma wasu abubuwa sun biyo baya wanda watakila sai kiga mace ta fita daga hayyacinta ta canja kamanni ta dawo ba waccan
1: wacce aka santa ba
0: aka santa din ba har sai kiga kuma abin ya sa ta da kanta ta darare ta janye jiki wata kuma mijin ne yake dada baza mata saboda wannan canjin physical changes ne wanda suka nuna a halittarta wanda kuma sai kiga daga wadannan abubuwan da za su dinga bayyana din shi kuma shi ma sai ya bullo da nasa maimakon ya tayata duba kanta cewa wannan larurar ta same ta fa a gidanka na same ta kuma bayan ta haihu ne ba haka ta zo ba
1: kuma wa'annan rukuri na mata za ki samu wata sanadin haihuwa wata za ki samu sanadin kishiya wata za ki samu sanadin miji wata za ki samu sanadin dangin miji wata uwan miji wata fashala wata makota duk sun an tattare su wasu ma ƴaƴan cikinta ƴaƴan da ta haifa za su iya bata wannan matsalolin ma shi ne matsin rayuwa duk sai da kika canja daga yadda kike yadda rayuwarki ta ɗauko kika canja kika samu wani negative changes wanda ya zama ya taɓa ki to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai samu miki da depression sannan kin ga akwai rashin aikin yi ka tashi ba inda za ka kullum stay where you are ko da yaushe na tashi daga nan na koma waccan inuwa na murgina nan daga nan ka shiga harkar gulmace-gulmace daga nan ka shiga yawon makota yi mai nican ba ka da wani abu da safe dai ba aka ce yau na tashi ga inda za ni ba in yamma ta yi ga inda zan dawo ba ka da wannan tsarin kwata-kwata to wannan rashin aikin yana ɗaya daga cikin abin da yake samarwa da mutane da depression sannan kuma akwai matsalar gidan aure
0: haka
1: kinga bayan matsin rayuwa da akwai kuma matsalar gidan aure
0: tunda shi matsin rayuwa
1: shi ma wannan abubuwa ne masu fadi matsalar gidan aure
0: gaskiya ne
1: muzguna wannan miji rashin abinci rashin sitira yadda an aure ki kwas da ke yanzu kin zama ke ba kowa ba kin gane ga haihuwa ga ƴaƴa ka zo ka haifi ƴaƴa ka kuma
0: cin mutunci
1: eh ga cin mutunci to gaskiya wasu ma kiga ta kai da duka
0: haka
1: zagi yanzu na ga yau ba na jin an yi cikakken kwana goma wani kesi da muka samu a ofis ɗinmu wallahi miji ne ya kama matarsa ƴaƴansu shida fa yi mata wani irin duka muƙamuƙinta nan guda biyu duk ya sauka ga makogaranta wata irin numfashi take yi duk jikinta abinki da farin mace duk jikinta ya ja da haube nan mu ma kasawa ta yi a ƙarshe muka zo ana ta off and down ya za a yi waye kaza kaza muka je muka miƙa abin zuwa human rights aka zauna a hukumance sai muka ce iyayenta sun san da wannan ita ce in mata ga yawa iyayenta
0: za a ce ta yi hakuri
1: kawai magana daya ce ta yi hakuri tunda ta riga ta haihu kuma kenan babu rayuwa ta arrife shi
0: babu canji ta kullun haka za ta ci
1: gaba babu wani canji dan haka na gaji ta ga yawa iyayena sai muka ce to ai ba zai yi kai tsaye iyayenki ba su san me kike ciki ba dole sai kina da goyen bayan iyayenki ko ƴan uwanki ita ce babanta ya tsufa baba ta kuma yanzu haka jinya take dama yayyenta dai maza su suke rike da akalar gidan sai muka yi kiran babban wanta wallahi afta fara abin da ya fara cewa ba ta da hakuri ba ta da waye ba abin da ta rasa muna kai mata abinci muna kai mata sabulun wanka da na wanki ƴaƴanta ga su nan gabaki ɗaya mu ne muke daukar nauyin karatun su to ni matsalarta ni damuwarta
0: mutum suka yi gata
1: wallahi yana fadan abin da kika san mu dora hannu akan mu kuka saboda takaici gashi da bakinsa yake ta lissafo abubuwa sai aka buga wa mijin waya ka zo ana neman ka awo mara ita gashi matakka kes ka zo nin ta kawo ne nin ta to shikenan da ma tausayin ta nake ji tunda ta kawo na ma sake ta ne gaba ɗaya kenan
0: kai
1: kuliyo imagine matan na aka kirawo wa
0: yan uwanta sai su
1: gashi sakin ta yayi to shikenan ki tawo gidan hajiya tawo wallahi bakin ciki matan nan tana saukowa daga steps din bene gaba ɗaya haka ta zubaje ta suma a wajen mun yi tunanin mu dauke ta mu kai ta asibiti sai akwai officer ɗaya daga cikin mu sai ce wannan proof za mu bayar na dukan da yi mata
0: gaskiya ne
1: a dauke ta hakan a kai ta ga banyen yan nata su ga me yayi mata
0: to kin ga irin wannan yanayin maganar gaskiya mace za ta iya samun kanta a yanayin ciwon damuwa nan wanda kuma irin waɗannan abubuwan ne suke sa
1: to yanzu
0: duniya ma ba mai san
1: irin waɗannan matan nawa ne a cikin al'umma
0: akwai suna nan
1: nawa ne wasu ba su kai ta ba wasu kuma sun fita nawa ne
0: kusan kullun zaki ji labarin irin wannan matsalar cewa mun rabu da miji na dawo gidanmu amma ba kurwon kowa da ni ba ni kula da ni wata kuma tana gidan auren irin wannan kullun tazo da matsala za a ce mata ki yi hakuri kowa haka yake hakuri
1: ai wannan ki yi hakuri din iyayen mu ya kamata
0: akwai abubuwan da ba kalmar hakurin nan tayi yawa akan
1: akwai yaran da maza yanzu ba sa gane shi sai an zauna
0: ba kowane abu ne ake cewa a hakuri
1: ba kowane kake ne aka ce a yi hakuri
0: yanzu irin wannan dai kin ga wanda kika ba mu labarin nan ya kai makura cutarwa domin lallabawar duk da ake yi suke sai masa gata
1: daga kirtatawa da
0: ake yi suna da yi ne saboda ya rike karfi sai ta tuga shi dai
1: a karshe ma ya ce kaunan gika kawo ne na sake
0: sannan ya sa mata wata wannan damuwar a ranta wanda za a dade gaskiya kafin
1: abin ya sake ta
0: abin da kai cin shi ne yanzu wannan yayanta shi da kika ce
1: ya shida
0: to yanzu duk wanda zai zo aurenta lissafin fa na wannan
1: ƴaƴan
0: wannan mutumin da bai rike ta ya rike ƴaƴansa ba yanzu kina jin babu wasu zai ci gaba da rike su
1: na kuwa ga umarsa a raye ba abin nan ba
0: dama ana kai masa abinci da kayan buƙatu kin ga yanzu sai ta ɗebo yara shi da sai su dawo gida ta
1: sai su dawo gida ta
0: magana da
1: ma su ke daukar nauyin karatun
0: da yawan mata a nan a gidan aure ake samu laruran nan ta ciwon damuwa
1: sannan
0: kuma mu faɗa wa kanmu gaskiya mu gyara domin idan ba a gyara zamantakewa auren ba to matsalolin rashin lafiya irin wannan za su ta karuwa
1: za su ta hawa farashi
0: gaskiya
1: sannan kuma kin ga akwai abin da rashin lafiya mai tsanani jinya ta ƙi cinyewa
0: haka
1: ko kai da kake jinnan majinyatan za ka iya samun wannan larura ba tare da ka sani ba saboda ita rashin lafiya mai tsanani a koda yaushe tana cin jiki ne tana cin zuciya tana cin kwakwalwa shi yasa da yawa za ka kiga mutum ma zai yi addu'a Allah kai ya dora mai doguwar jinya Allah kai ya dora mai larurar da za a gaji da shi kai da kake jinyar ka gaji wanda yake jinyar kama shi ma ya gaji to da akwai irin wannan wanda muna neman tsari da doguwar jinya Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa wannan depression din shine gado eh ana gado
0: topa kuma
1: eh akwai inheritance na kwai kwai eh yana ɗaya daga cikin cututtukan da ake gado
0: to ko shi yasa ake cewa ciwon hauka
1: ne eh ko a ce ai can gidansu dama can ai aljanin gidanmu ne ko kuma ai mutane
0: kofar gidansu ne
1: eh ai kan gidanmu ne to gaskiyar magana ana akwai kwaikwayan halittar da suke tare tasirantuwa a cikin jini wanda kai kuma zaka inheritance kai gado daga iyayenka
0: okay
1: to kuma akwai mutuwar masoyi mutuwar masoyi rashi ba rashi na uwa rashi na mahaifi rashi na miji rashi na da rashi na abokin mu'amala
0: haka
1: wanda ka shaku da shi to wa'annan masharashan guda biyar gaskiya suna haifar da sai kuma akwai ba a cikin wannan rashin masoyi ko mutuwar masoyi za mu iya sa rashin masoyi ta hanyar soyayya
0: haka
1: mu'amala saboda mun samu cases akwai wata yarinya tana nan yanzu haka shekara ta wajen uku ta yi school of hygiene health technology ta yi ta gama tana cikin soyayya da saurayinta a lokacin ta samu matsala ta malpractice aka withdrawing dinta so at the same time dai wannan wata samu break up da saurayinta
0: to
1: ya kawo mata invitation
0: na
1: auren sa kuma bayan lefe duk ita ta hada lefe kuma wallahi in zaki ga yarinya ba za ki ce wai akwai wani abu na rashin tarbiyya ko wani abu kawai dai jaraba an Allah ya jarabe ka ya fa jarabe ka
0: gaskiya ne
1: kuma ita kanta exam din da daidai muka samu duk da dai yanzu muna ta process ne da zamu je mu bi makarantar mu jiya abin yake inda yarinya take over roller a department din ana tunanin kamar dai an samu matsala wani waje ne amma ba intention ba ita ta yi abin ba inda dai take gaya mana kin ga ba za ka tabbatar ba dole sai ka je ka samu hukumar makaranta ka abin to yanzu magana nake miki yana ne tunda aka samu matsalar shekara uku batta sallah wallahi ba ta sallah
0: gaba daya
1: eh ai dama da akwai larura idan aka shiga kin san shi fa wannan shirin ciwo ne mun yana karkashin wannan rasharashan na masoyi ko mutuwar masoyi saboda ina ta kaddara soyayya a ranta
0: yanzu wannan abin da kika faɗa sai na tuna yana da alaka da abin da kika faɗa dazu cewa wasu ana cewa rashin yadda da kaddara ne wasu kuma rashin hakuri
1: wasu rashin
0: tunda
1: wasu rashin
0: tauhidi zai jawo mutun ya ji ciwo
1: kuma rashin sallah yana matukar damun ta za ta yi kuka ta yi kuka
0: amma ba za ta iya yi ba
1: amma ba ta iya ba idan ta tashi da asuba ta yi sallah asuba to fa za ta kai har wajen ɗaya na rana a wajen alwala kawai
0: alwala ta ki yiwa
1: idan mamanta take gaya mana idan ta shanya kaya haka idan kika zo kika gifta igiya to za ta ce najasa ta gifta igiya
0: ya subhanallah wasu wasi ya same ta mai
1: wasu wasi sai ta tattare kayan igiya sai ta danna su a ruwa
0: kuma
1: sai ta wanke sai ta kuma shanya ta zauna ta yi gadi wani kuma gucewa za ku fata kuma ABC ne ta ce najasa ta taba
0: eh matsala ta faru
1: za ta koma kuma ga sallah tana son ta yi sallah amma ba
0: so lokacin ba wai kin yi take yi da gangan ba lokacin har zai zo ya wuce ne ba ai wata
1: ba
0: ga lokacin
1: ba za ta iya ba amma yanzu cikin yadda Allah gaskiyar magana ba abin da zamu ci
0: alhamdulillah
1: sai godiya dan yanzu kin ga Ramadan din nan da ya wuce chip ta yi Ramadan din ta kuma ta yi sallah mu yanzu haka tana sallah
0: alhamdulillah
1: amma shekaru uku baya da suka wuce babu maganar sallah da taimakon magani mun kai ta asibiti tana kan magani sannan kuma ana karɓo mata irin tofi na gidan Professor Shak Malam Umar Sani Fage eh yana taimakawa al'umma a abin da ya shafi wannan an karɓo mata ta sha tana kuma kansha kuma da kanta tana cewa ba abin da ta cewa Allah sai godiya yanzu za ta yi sallah da sallar da kyar ana yin daya aka dawo ana biyu duk da dai yanzu ba ta cikakkiya biyar din amma ne za ta yi uku ko hudu kuma yadda
0: kin san misali ko da lokacin sallah biyu ya hadu kamar ba a samu an yi azhar ba da asar ta shigo to masu wannan dabi'ar wasu sun zake ga ba za su yi yin sallah biyu da alwala guda daya ba
1: sai sun kuma yin wata
0: sai an ƙara yin wata to kuma a yin alwalar
1: anan ake bata lokaci anan ake bata lokaci akwai ranar da sista Azima ta nisa ta sai ta yi sallah kai Allah ya kyauta a asibiti Allah ya daida daga ita sista Azima me ake cewa ni kin ji karo magana ne din sai hannu riga aka rabu sista Azima da kyauta karo su gida saboda yanayin ya rikice ita daga sannan kika ce ta yi sallah a lokacin kokalwata take barkicewa an ce aljanu ne amma duk da haka dai muna ta kamar dai da ma yanayin aljana amma dai tun da malam ya shiga cikin al'amarin ake karbo mata tofin gidan duk wata tana sha tana kararuwa to gaskiya abin yayi sauki ba kamar da ba in ka matsa ta sai ta yi sallah to anan ake samu
0: gararuwar matsala
1: mulkin kamar daga ta ita da akwai mahaifa amma ta rasa masoyi
0: gaskiya
1: ga kura daga makaranta
0: kuma rashin da ta yi masa ba faduwa ya mutu ba balle
1: tana ganin
0: suna tare ya tafi gurin wata
1: yauwa wannan abin ya sa mata ciwo ba karami
0: akwai ciwo gaskiya akwai wanda na sani namiji ne irin haka ta faru da shi kusan gaskiya shi mutuwa ma yayi
1: ya sala
0: saboda da ya dinga rashin lafiya ya dinga rashin lafiya wallahi hasi da ya rasu kuma shi ma sun dade da yarinyar ya sa rai tunda iyaye sun yi magana an kulla magana za a yi aure kawai sai ta samu wani wancan kuma ya fi shi ya jan hankali lokaci daya ta birkici akai iyaye ma iyayen ta suka yi fishi da ita duk taki dawowa gurin wannan wallahi akai rarrashin da za a yi daga karshe dai sai aka ce to da abar abin nan watakila yarinyar nan in ma an matsa an aura mata wancan din wani abin da ake gudu ya faru gara a bata wanda take so ya aure ta sai kuma a ga me zai biyo baya ai tunda akai mata aure ya fara rashin lafiya wallahi daga karshe rasuwaye lalle ciwon damuwan nan ya kai matuka kuma barnan da yake yi tana da yawa sai dai ba a kula ba
1: shi yasa ake cewa ake matake da cewa kulbana barna amma ana cewa ja bace
0: gaskiya masu sauraro kun ji yanda tattaunawa ta mu take ta kasancewa da Hajjia binta ya Musa kuma kamar yadda muka dauko muna ta magana ne akan ciwon damuwa wanda tun a farkon bayanin ta fada mana cewa akwai bangaren anxiety akwai kuma bangaren depression wanda mun ji ni ma na karu da abubuwa da yawa cewa bangaren depression din nan kusan sai ka ji kamar dai kana da alama ɗaya ko biyu ko uku haka a cikin alamomin sannan kuma mun ji abubuwan da suke jawowa wanda idan ma mutum ba shi da alama ko daya to an fadi abubuwan da suke iya jawowa ya fada ciki wanda ya kamata a ci akwai abubuwan da zaka iya gudarsu to karka yadda ka fada ciki balle kuma haka fada cikin ciwo da yanda zaka yi ka bawa kanka kariyar da ta kamata ya kamata kai bari mu dan taba masu sauraron mu miji watakila ba za mu rasa wani akan layi wanda suke bukatar su tambaya ko kuma wani karin bayani ma sauraro za ku iya samun mu akan lambar wayoyi kamar haka 0707 75 2939 ko kuma 0817 84 77 77. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah da wa muke tare. Mun gode kwarai.
2: Allah ya kara su kara Allah ya sa mu zama da duniya lafiya.
0: Amin amin.
2: Allah ya kuma da ku gida lafiya.
0: Amin. Da wa muke tare? To, nan ce layin ya katse ga wani yana shigowa. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam. Malama barkanku da aiki.
0: Yawwa barka da yamma.
3: Sannan mu dai na ji dadin wannan shirin naku. Fata abin da zan ce da ku sai dai godiya. Allah ya saka da alkhairi a cikin
0: kafiya. To mun gode kwarai shi ma dai wannan bai faɗi sunansa ba. kuma gashi har ya gudu ma
1: ayya
0: bari ga wani kira yana ƙara shigowa assalamu alaikum hello assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam barka da yamma
0: yau barka mu da yamma da wa muke tare alhamdulillah malam maharazu kana jin tattaunawa mu da Hajiya binta ya Musa
3: wallahi muna jin tattaunawa ku
0: masha Allah
3: Ilo wannan tattauna
0: to malam maharazu ma dai ya fella da gudu ai fa na san yau za mu shawayoyi dan gaskiya yau mun fashi ilimi mai yawan gaske assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: yawwa da wa muke tare
3: barka da aiki kina tare da Nasir Jallo
0: malam Nasir ya damuna
3: wannan tattaunawa ta kutana da na wuce gidan radio din da sai na ji tattaunawa sai na dakata da ni
0: na'am
3: to akwai abubuwa da yawa da ya kamata
0: na'am
3: mutum yawa
0: idan
3: kika ga mutum yana walakanta mace
0: na'am
3: sai wani sai
0: haka ne
3: wannan magana da zan miki
0: kowanne
3: ina da hujja
0: kwarai kuwa
3: inda ni na san matar da mijinta
0: mawadaci
3: ne ba wai karamin mawadaci ba
0: amma
3: wallahi na zai mu dukansu dake
0: to
3: sanadin dukansu dake ta sa ya karo mata amarya
0: to fa
1: mata ba
0: amma ka ji tattaunawar da muke yi malam Nasir
3: kin ga wannan laifinta ne
0: haka ne Malam Nasir
3: ba wai talauci bane ku lura ko mata wato dukiya ba ta burge ku talauci ba sa ku buje mutum
0: haka ne
3: wani abu ne da kawai natural ne Allah ne yake gina wannan kauna tsakanin mace da namiji
0: haka
3: zaki ga mutum ta gudu mai kudi
0: ta so ta da haka ne
3: za ku miki ga mace ta gudu mai talaka ta aure mai kudi
0: duk ba wanda baya faruwa haka
3: sannan bangaren namiji kuma
0: mafi
3: yawa jahilci shi yake jawo mata su ke shan wahala a hannun wani mutum
0: Malam Nasir gashi ka dauko bayani kuma lokacin nami yana ta hararo mu naso yawa
3: maganar su so yana jawo ta depression
0: na'am
3: ni akan kai na ga haka kwanan nan
0: to
3: na
0: au na zaci kai ne da kanka na zaci kai ne da kanka
1: amin mun gode
0: masu sauraron mu ga kun dai ji da muka dau waya ga wani bawan Allah ya zo da bayani akan mu mata tunda ya zama makale cewa wata tayi wata saurayinta ya batta ta kamu da depression ni ba kuma na kawo labarin wanda
1: ruwarsa ta wanda ya mutu a dalilin soyayya
0: ina so mu nuna cewa mata kadai su suke kamuwa da wannan larura ba amma saboda rauni da Allah ya halice mu da shi da kuma yanda watakila ba a ba mu damar mu dinga fitar da damuwoyinmu ba a sauraron mu inda ya kamata a saurare mu din sai kiga abin har ya zama
1: ya koma mana ciwo
0: akwai da yawa matan da zaki suna sha'awar su je asibiti su tattauna da likita saboda zai saurare su
1: gaskiya
0: wani lokacin shi isa zaki ji an ce mu ne a gidan biki a gidan kitso a motar haya duka muna irin waɗannan hirarrakin wannan shiri ko in ce wannan maudu'i da muka dauko yau na ciwon damuwa Hajiya Binta bai karkare ba
1: don
0: haka da ni da masu sauraro muna roƙon alfarmar da Allah a ƙara mana wani satin in Allah ya nufa mu ƙara shigowa mu ci gaba da tattaunawa domin akwai abubuwa da yawa na san da baki faɗa ba ni ma kuma akwai tarin
1: tambayoyi
0: wanda ban riga na yi miki su ba dan haka yanzu mu sallama da masu sauraro mu ji zuwa wani satin kuma idan Allah ya kai mu
1: to ba wani ai abubuwa ne kam da yawa kamar wani kamar dan tsunkunan wani abu akai kadan
0: insha Allah wani satin
1: ba damuwa Allah ya sa muna rayuwa Allah ka yaraya mu cikin aminci ya sa zamu ga wani satin da rai da lafiya
0: amin ya rabbi
1: mu kuma
0: sauraro anan nake ce muku mata shi yadda tijuwa ta jila abubuwa da yawa wanda ba dai na cikin masu ciwon damuwa na zan yi kokari kuma na zauna
1: bari dai a karkare tukunna
0: masu sauraro ne muku fatan alkhairi
1: Allah ya raba mu da shi
0: satin da rai da lafiya assalamu alaikum

0: ilimi hasken rayuwa
1: kila akwai wani tarko da ya dana akan ki ko kuma zai sa a rubuta wani abu ya pointin din ke ce ke karbi ki kawo mu a san da kika kawo mai yana kokarin ya kulle wata mummuna alaka tsakaninki da shi wanda wannan abubuwan gaskiya sukan kashe mamata gwiwa matuka matuka da gaske wurin ci gaba da karatun su kuma sukan jefa su cikin tunani da kuma da na sani ma ni da ban je makaranta ba aure nayi saboda za a zo gabar da kila a shekarar karshe kike ta karatu wata irin matsala kankanuwa tana iya bujiro miki da za a ce sai kin samu wani malami
0: masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa shirin ilimi hasken rayuwa shiri ne da hukumar rahama radio farin cikin al'umma mita 97.3 take daukan nauyin ka muku shi a duk mako shiri ne wanda yake tabo batutuwa da suka shafi harkar ilimi wanda mukan gayyato masana da kuma dalibai inda suke mana fashin baki game da abubuwan da suka jibanci ilimi tare da ni Abubakar Sabi kasara wanda insha Allah ni ne zan jagoranci wannan shirin tare da ni akwai Kayya Muhammad malama Kayya ai sallama da masu sauraro
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu sauraro
0: to masu sauraro kamar yanda muka yi shimfiɗa malama Kayya Muhammad ita ce wacce zamu tattauna da ita a cikin wannan shiri zamu tattauna batu ne da ya danganci irin matsaloli da mata suke samu a cikin jami'o'i malama Kayya zamu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki kafin kuma mu shiga cikin maudu'in namu gadangada
2: to masha Allah da farko dai sunana Kayya Muhammad ina karatun English ina aji na hudu
0: wato level 4 kenan
2: eh level 4 ne kenan
0: na to malama Kayya a matsayinki na daliba wani irin mace wani irin kalubale mata suke fuskanta ko ince kuke fuskanta a makarantar Gabar Sakandare
2: to kalubalen da mata suke muke fuskanta a makarantun gaba da sakandare gaskiya suna da dan dama misali akwai mata ka zamu iya kasa kanmu kaso 2 zuwa 4 kaso na farko akwai mata masu aure kaso na biyu kuma akwai mata marasa aure a cikin kaso na farko na mata masu aure akwai waɗanda suna da karfin da za su iya daukar dawainiyar karatun su ko kuma mazajin su su daukar musu dawainiyar karatun su wanda ba za su samu matsala ta kuɗi ba domin gudanarwar karatun su
0: saboda
2: suna samun tallafi ta bangaren mazajin su na karatun su akwai kuma bangaren mata masu aure waɗanda ba su da karfin da za su iya daukar dawainiyar karatun su yanda ya kamata haka zalika mazajin su ma ba za su iya daukar musu wannan nauyin yanda ya kamata ba sannan kuma a bangaren ƴan mata ma akwai irin wannan
0: to amma kan da dake baya mace ba ta da karfin da za ta dauki za ta karatu ta yara ta shiga makaranta kuma
2: eh za ta iya shiga misali yayin ta zai iya cewa ta shiga zai rika taimaka mata ko mahaifinta ko wata ƴar uwarta daga wani fage ko kuma wata kungiya ta kan dauke su dan ta ci gaba da biya musu tallafin makaranta ko kuma wasu daidaikun ƴan siyasa zaka ga sun fara karatun abu ko ya dore ko ba ya dore ba to irin waɗannan matsalolin sukan ba mata wasu misali a ce idan tana da aure mijinta ya dauki dawainiyar karatunta to za ta zo kuma ta samu matsala ta lokaci yanayin yadda za ta gudanar da gidanta da kuma yanayin yadda za ta rike ƴaƴanta duba da kila idan ta tafi makaranta tun safe sai yamma za ta dawo zaka iya samun ta da ƴaƴa biyu uku ko kuma sama da haka wanda kuma ba za su iya kula da kansu ba kuma kila ba ta da karfin da za ta iya daukar wacce za ta iya kula mata da su idan ba ta nan ko kuma shi mijin nata ma bashi da lokacin da zai zauna ya kula mata da yaran a lokacin da ba ta nan
0: mun kula da yaran na mace ne
2: eh to ai kaga misali a ce taimakekeniya ce tsakanin shi da ita
0: wata gali shi ya dawo aiki da wuri ya dauke
2: mata da yaran ita ta je ko kuma idan ba zai fita kasuwa ba ya san rana tana fita ya zauna ya kula mata da su wasu ba za su samu irin wannan taimakon ba daga wurin mazajin su wasu kuma za su samu amma kuma wasu abubuwa na daban za su iya su rika bujiro musu wanda za su dan ba su tasgado a karatun su da suke
0: kamar ni kenan
2: misali tana zaman lafiya da shi yana taimaka mata sosai yanda ya kamata za ta iya zuwa ta samu juna biyu tana da aure juna biyu zai iya zo mata ta kowace fuska ko ya zo mata da laulayi ko ya zo mata ba da laulayi ba mafi akasari ya fi zuwa da laulayi zaka ga mace ta tsinci kanta a kadamin da ba za ta iya zuwa makaranta ba kuma a lokacin ana gudanar da karatu a cikin makaranta
0: kin ga wannan shi ma babban
2: kalubale ne sosai da sosai sai ta bangaren kuma waɗanda ba za su iya daukar dawainiyar kansu ba misali a ce budurwa ce kuma tana son ta yi karatun amma kuma iyayenta ba su da karfin da za su iya daukan biya mata wannan karatun zaka ga karshe ko dai ta dogara da kawa ko kuma ta dogara da saurayi mafi akasari zaka ga abun yana faruwa gaskiya idan akai sa'a kuma sai kaga Allah ya taimake ta ko a cikin yayyanta wani ya dauki dawainiyar karatun nata ko wani dan uwanta na daban dan a irin wannan gabar zaka ga wani lokacin kawa ce ma za ta ci gaba da taimaka ma kawarta har su gama karatu a tare ta rika taimaka mata dan su yi wancan na rubutu su yi wancan biyan kudin assignment din da ai biyan kudin makaranta ba shi bane ba a ce wai almuhim na karatu yau da gobe cikin makaranta ita ce take dakila dalibai wajen yin karatu to kuma idan muka dauka ta bangaren ita kanta makarantar a matsayin ta ita kanta na mace challenges din da take face a matsayin ta na za a ce kamar jin dadin ta ita mace dole za ta samu wannan challenges din duba da wani abin za ta ga namiji ne ya kamata ta yi amma tunda dai harkar koyo da koyarwa ce ta kawo ta a wurin ya za ta yi dole ita za ta yi shiga ta yi a matsayin ta na mace kuma a hakan za ta hakura ta je ta yi sai kuma
0: kamar me kenan
2: misali kamar zaka ga idan akwai lokacin da zaka ga ana guje-gujen shiga aji
0: wajen lecture
2: shiga aji zaka ga akwai malami mai zafin da idan ba ku shiga da wuri ba ya rufe kofa sannan kuma zai dauki wani matakin da ku ne waje ba za ku ji dadi ba watakila ko yana la'akari da rashin mai da hankali a matsayin ku na dalibai yi abin da ya kamata to ya dauki wannan a matsayin doka ta shi ce
0: kin ga ba san mace da gudu ba amma sakamakon
2: kada ta yi latti ya hana ta shiga zaka ga yanda namiji zai kwala a guje ita ma haka za ta bi namiji da gudu yana guga kafadar ta tana guga kafadar shi haka za su tura juna su shiga sannan abu na biyu wurin zaka ga akwai misali a ce an zo jarabawa an canje venue nan ne venue din kurin da aka ce za ku jarabawa to kuma sai aka samu canjin venue duba da kila akwai wani abu da za a gabatar a wurin ko kuma akwai wata matsala da aka hango za ta iya faruwa bari a canja muku wurin da za ku fi samun nutsuwa ku yi jarabawa a nitsi to zaka ga idan aka ce an canja kowa zai tafi da gudu an tafi sabon wuri saboda kada a baka a baya ko kuma kana zuwa a ce sai an tsaya dai gashi ana cin lokaci da irin da wa'annan abubuwa da sauransu sannan banda haka kuma akwai tun a wurin zaben abinda mace take son ta karanta
0: course
2: din da take so ta karanta akwai wasu kwasa-kwasan da zaka ga idan mace ta furta su tace ita wannan abin take son ta karanta tun a cikin gidansu takan samu kamar rashin kwaro biyu a wurin yan uwanta ko kuma ma misali za a iya cewa ma iyayenta za su fara cewa ke ku duk kwasa-kwasan ba za ki karanta course kaza ba sai dai course kaza wanda ita kuma wannan abin shine take da kudirin ta karanta za a fara nuna mata ta canja bai kamata ba kuma zaka ga idan
0: kamar misali kwasa-kwasa irin na
2: kamar na engineering zaka ga akwai karancin mata a nan bangaren sosai da sosai
0: idan ku bai dace da al'adar Bahaushe bane a ga mace tana karanta engineering gyare-gyaren wuta ko motoci da sauransu
2: ito haka dai ana ganin kamar bai dace da al'adar Bahaushe ba amma kuma idan har za ta iya kare mutuncin kanta da kuma kimata a matsayin ta na ƴa mace ni a ganina duk inda da abin da ce za ta karanta bai kamata a ce a hana ta ba saboda tun kasan zuciyarta wannan abin shi ne canja mata shi ka iya kawo wata matsala ta rashin cimma abin da take so ta cimma wa a karshen
0: to sai hango mata tana gyaran mota sufaninta
2: to ai ni a ganina kamar ba wani abu bane ba da za a ce wani sabon al'amari ya zo mana tunda dai harka ce ta ilimi kuma idan ta karanta ba dole bane a ce sai harkar sufana za ta je ta yi za ta iya shiga aji ta karantar da ɗan uwa mata irinta
0: to misali malama Ruqayya a wasu lokutan zaki ga a makarantun gaba da sakandare wato jami'o'i ko kwalejoji ana rashin gurin a areno ma'ana gurin da mace za ta dan shiga ko in za ta shayar ta inda dai mutane ba za su ganta ba kuna fuskantar irin wayannan matsalolin haka a cikin makarantun gaba da sakandare
2: eh gaskiya ana fuskantar wannan matsalar sosai musamman ma idan ana cikin aji zaka ga ba kowace bace take zuwa da wacce za ta rika yi mata rainan da a waje za ta shigo da jariri kuma za a bar ta ta shiga ta zauna jariri zai ta kuka ta yi kuma shigar da ta yi ta zo makaranta ba za ta iya fiddo da abincin jaririn daga jikinta ba ta ba yaron a gaban mutane to zaka ga ta fara irin kamakamin haka dai tunanin ya za a yi a sa wannan yaro ya yi shiru saboda kada ya ci gaba da damun sauran yan uwa abokan karatu to abin da zaka ga har ma ba zai yi ba sai ta fita ta tafi waje a wajen ma sai ta samu ko bayan aji ko kuma ta tafi masallaci ta je ta zauna suna ko kuma ta samu wani aji da ba mutane ta shiga ciki ta ba.
0: Wato dai za ki ga ba a tanadar wannan gurin da mace za ta
2: je. Ba a tanadar wannan gurin da za a ce nan wuri ne da idan kin zo da da zaki je ki zauna yana kuka ki bashi abincin shi ya ciki ta shi ki tafi. Gaskiya ba.
0: To misali a matsayin ki na mace uwa ya kuke ji idan ana lacca yaro yayin kuka haka sai a ce a tashi a fita da shi waje saboda kai ya dami yan ajin ya kuke jin irin wannan abin idan haka ta faru.
2: Gaskiya zaka ji ba dadi daga lokacin da malami ma ko malami ya kalle ka yace ke dauki danki ki fita zaka ga idanuwa ma gaba daya sun dawo kanka banda kuma haka ke kanki yana fara wannan kukan zaki ji ba dadi saboda ya dauke hankalin dalibai ya kuma jawo hankalin malami a kanki wata kila ta yu a sanadiyar wannan kuka da danki malami zai gane fuskarki duk kin san da kika zo zaki shigo mishi aji zai ce ba da danki a waje in biki zo da mirino baka ki shigo min aji wanda kuma kaga a tsari bai kamata a ce muna shiga da ayyan aji muna zaunawa karatu ba
0: gaskiya
2: bai kamata ba kamata yi ko ki zo da nani ko kuma ki bishi gida a rainan miki shi a can
0: to malama Rukayya wasu lokutan ko wance wasu makarantun mace an san ta ya tsafta ce kuma zaki ga ban dakunan makaranta yawanci zaki ga ana gyara su amma ana bata su zaki ga cewar wasu matan a irin wayannan ban dakunan lalatattu suke samun wasu cututtuka da kuma wasu abubuwa makamancin irin wannan a matsayin ki na dalibai mata ya kuke misali idan kuka zo ka tarar da guri lalatacce haka ko ban daki ba gyara shi ba ya kuke ji a ranku
2: to gaskiya ai da kace ma mace wani lokacin yar tsafta ce ita mace ba wai wani lokaci ba babu wani lokacin da bai zama mu mace lokacin tsafta ba ita mace dama da tsafta aka santa ko ina ta tsinci kanta a jikinta a muhallinta a area da take zaune da tsafta aka santa gaskiya nakan ji ba dadi raina yana baci matuka sosai saboda ina tunani ina ma fada abinda ke ba za ki yi a gidanki ko a gidan iyayenki ba to dan me in kin fita waje za ki je ki misali ban dakin nan an ware shi na mata ne abinda zai ma fi bata maka rai shine sai kaga ban dakin maza yafi na mata tsafta dan ni yanzu misali uzuri ya kama ni a makaranta wanda dole sai na shiga ban dakin makaranta bayan da zan yi bana zuwa ban dakin mata sai dai in tafi ban dakin maza saboda anan ne zaka ga idan ban dakin mata ne wucin ta zo ta cire pad ta jefar wucin ta zo ta cire ita ma pad ta jefar ba sa kyenkyemi ba sa tsoro ba kuma sa fargabar yanda zamani ya canja ba kuma sa tsoron daukar cututtuka ko kuma taje ta tsuguna ta ba haya a wurin wai ayya matse ta wanda kuma ke kin san a gidanki fa ba zaki ba
0: to baki da rashin tsaftar ban dakunan ne yake janyo wannan abu
2: eh to gaskiya ni dai ina ganin ba wai rashin tsaftar ban dakin ta kama daga kan mu daliban ni ai ai manya ne mu kuma alhamdulillahi duka akilai ne babu karamin yaro a ciki ko karamin yarinya da za a ce sai an koya mata yanda za ta kula da ban daki tunda kaf a jami'a duk wanda ka dauko ka aure sai zaman aure za ta yi sai dai kawai mu ce wani abu ne na son zuciya ko kuma na ba nawo bane ba zan gyara ba
0: to mai sauraro kanka sha'afa kana tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan Rama Radio mita 97.3 a zangon FM inda muke tattaunawa da daliba wato Rukayya Muhammad daga jami'ar ilimi ta Yusuf mai tamasili da ke nan jihar Kano a Dakacin mu

0: Kabila.
1: Kanku shafa dai kuna tare da shirin ilimin hasken rayuwa daga nan Rama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM da muke tattaunawa a game da irin matsalolin da mata suke samu a makarantun gaba da secondary inda muke tattaunawa tare da malama Rukayya Muhammad daga jami'ar ilimi ta Yusuf Mai Tamasile dake nan jihar Kano. Malama Rukayya, mun ji dukkanin irin abubuwa ko in ce matsalolin da mata suke fuskanta a jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi. So zaki wasu lokutan akan iya samun dalibai maza sukan yi mu'amala da ƴan uwansu dalibai da ƴan uwansu malamai. Yaya mu'amalar dalibai mata take kasancewa da malamai a jami'o'i?
2: To malama Bakar, a nan bangaren gaskiya sai in ce akwai matsaloli mata ma sun fi fuskantar matsalar tsananin wahala ne kuma sa su fargaba da tashin hankali wajen mu'amalar malami.
1: Kamar yaya kenan?
2: Yawwa, akwai malamai waɗanda zaka ga a lokacin da ɗaliba take cikin matsala ko kuma take farkon shigowa makaranta, zaka ga za su yi ƙoƙarin nuna mata cewar za su taimaka mata a hanyar karata ɓangaren karatun, bayan kuma suna da wani abu daga baya a ƙasan zuciyarsu wanda suke son su cimma buri, duba da cewa sun ganta ko sabuwar shigowa ce ko kuma tana cikin wani tsanani na buƙata. To gaskiya ɗalibai sukan tsinci kansu a wani yanayi, ɗalibai mata sukan tsinci kansu a wani yanayi mara daɗi a ta nan ɓangaren, wanda ko baka gani ba zaka karanta a jaridu, zaka ji a gidajen rediyo, wani lokacin ma za ta faru da kai kanka ko kuma ƙawarki ko kuma ƙanwarki da take makarantar gaba da sakandare, wanda zaka ga abin ya ta'allaka ba a jami'a ba, ba a kwalejoji ba, ba kuma a sauran makarantu na gaba da sakandare ba. Sai dai ne ke a matsayinki na mace, idan ya zo miki da waɗannan maganganun, na farko zai iya sa miki tsoro da fargaba
1: a matsayinki
2: na sabuwar ɗaliba ko kuma wacce take cikin tsananin duhun neman hasken abin da take so ta samu, tunda aka ce ai lalibe kike yi, baki san me zaki kuma tsoto ba a karatun. So zai yi kokarin sa miki tsoro da fargaba da kuma nuna cewa shi kamar yana sama da ke sosai, yana son yin amfani da wannan dama ko ta karatun shi ko ta kujerar shi wurin cewar ya janyo hankalinki, kin mishi abin da yake so ki mishi, ya kuma nuna miki cewar idan kika fita kika fada ko kika nuna wani abu ya faru tsakaninki da shi, zai iya miki sallar barin makaranta ko kuma zai bata miki ta, ko kuma ke zai bata miki suna, shi abin ba zai shafe shi. Ita kuma za ta sa tsoro a ranta, kuma duba da zai wahala kila kwakwalwarta ta kawo hasken cewar to ai hakki na ne kuma mutunci na ne yake son ya taba, bari in yi kuma in yi har in bi hanyar da zan bi wurin kare kaina. Ina tazo a bakuwarta ba ta son yau a ce ga abin da ya faru da ita, za ta yi saurin ba da kanta ko kuma za ta yi saurin irin sakin layin da ta shigo da shi na mutunci ta koma wani bangaren na daban, ko kuma idan wani abin take nema ko na ƙarin haske akan karatunta ko kuma wata matsala ce ta zo da ita, tunda kaga matsalolin da zaka fuskanta ai da yawa, akwai matsala ta bangaren jarabawa, akwai matsala ta bangaren attendance, akwai matsala ta bangaren assignment, irin waɗannan matsalolin sukan alakanta ɗaliba da malami sosai. Zai ce sai kin kawo min office, kuma wani ma zai iya baki sharadin cewa kake zo min da wani kowata, in kina da tunani daga ciran da yace miki kake zo min da wani kowata, wata fa kibiya ce ya dana ni, sannan a san da ya zo miki, san da kika je kai mishi, akwai magana da zai furta miki wanda directly ke kin san ina yi, directly ya ke kin san me yake nufi da wannan,
1: ko ga ya miki din da yace ki kike kadai kake taho da wata dan kudin kin ga shi ma akwai wani abu da yake
2: rai da gaske, akwai wani abu kila akwai wani tarko da ya dana akan ki, ko kuma zai sa a rubuta wani abu ya pointing din ke ce ke karbi ki kawo mu, a san da kika kawo mu yana kokarin ya kulle wata mummuna alaka tsakaninki da shi, wanda wannan abubuwan gaskiya sukan kashe ma mata gwiwa matuƙa matuƙa da gaske wurin ci gaba da karatun su, kuma sukan jefa su cikin tunani da kuma da na sani ma ni da ban je makaranta ba aure nayi, saboda za a zo gabar da kila a shekarar karshe kike ta karatu, wata ƴar matsala kankanuwa tana iya bujiro miki da za a ce sai kin samu wani malami, ta yi kuma malamin nan yayi kaurin suna a bangaren rashin kirki da dai abubuwa marasa daɗi game da ɗalibai mata, baki da kuma wata hanya, baki da kuma wani abu da za a ce zaki iya sawa a matsayin katanga tsakaninki da shi, dole sai kin je din, tunda shi din ne yake da haƙƙin yin wannan abin da ake so,
1: kuma yana gaba da ki,
2: dole sai kin je. To a wannan zuwan naki zai sa miki tsoro da dama a zuciyarki. Na farko, idan baki bada hadin kai ba, ba za ki gama makarantar nan lafiya ba. Akwai waɗanda kai tsaye za su gaya miki haka. Sun san mu mata muna da rauni, kuma watakila mun sa mu kanmu sai mun yi. Bari su amfani da wannan damar su cizguna mana a matsayin mu na ɗalibai ma. Akwai kuma wanda ba zai ma furta miki hakan ba, amma za ki ga irin wata makarkashiya da yake neman ya kulla mi. Ya san ko fitowa kikai kika fada, za a iya ke kila a matsayin ki na ɗaliba a babbaki hakuri a tattaushe ki
1: shi.
2: Dan uwanki ɗalibai idan kin yi haka abun zai taba ki, za a su kansu za su ji tsoron a fito da abun a fada. Duba da kuma kila baki da wata kwakwaran hujja da zaki dogara da ita wurin nuna ma hukuma cewar ga fa abin da yake so yayi. Tunda bai riga yayin ba, baki da wata hujja. Sannan kuma akwai yanayin da ke mace ke kike a matsayin ki na ɗaliba, ke kike ba da kofa ta kirawo shedanin malami ko shedanin ɗalibi a kanki. Yanayin shigar da muke yi,
1: wasu ma sun ce ai misali ɗalibai da suka san ba su da kokari sosai, su suke nuna wa malaman ga hanyar da suke so a bi domin a ba su maki. Ba a samu irin waɗannan abubuwan?
2: To gaskiya zaka ga ko kin jajirce wurin nuna cewar ke baki da tarbiyya, zaki bi malami ya baki maki, zaki samu matsala a ƙarshen karatunki. Saboda wannan malamin tayu ba kowa bane ba, sai ran da kika gama makaranta zaki gane da karan kanki, zaki tunanin cewa ashe aikin banza kika bi. Bai da hurumi akan takardunki, ba shi kuma da wani hurumi na sawa ai miki ko ka ai miki. Kawai dai ya ja ki an biya rima an sha kiɗa, shikenan ke abin ya taba shi.
1: Makin da kike so ko kuma taimakon da yake so,
2: ba lallai ki samu,
1: ba lallai
2: ki same shi ba gaskiya daga ƙarshe, ba lallai ki same shi ba. Kawai dai a lokacin yayi amfani da in zai miki, ke biki ma san waye shi kila ma a cikin makarantar ba. Dan za ta iya yiwa kana ganin malamai baka san mukamin sa ba.
1: A ƙarshe malama Rukayya, mun ji duk irin waɗannan matsaloli da suke faruwa na mata a cikin manyan makarantu. Matsayin ki na mace ɗaliba, wata shawara zaki ba wa 'yan uwanki mata idan suka tsinci kansu gurin malami yana neman keta musu haddinsu, yana neman ya keta musu haddin, wani shawarwari tun a farko musamman ma sababbin ɗalibai da kika faɗa, wani hanyoyi ya kamata su bi wajen kare kansu?
2: To gaskiya na farko dai a matsayina na ɗaliba, shawarar da zan ba 'yar uwata ɗaliba, hanyoyin da za ta bi ta kare kanta daga faruwar wannan al'amarin daga gare ta, na farko shi ne ta ji tsoron Allah. Kawai ta sa tsoron Allah a ƙasan zuciyarta a kuma aiki. A lokacin da ta shiga makaranta, ta shiga da niyyar karatu, ta zo ɗauka ba zuwa ta yi malami ya taimaka mata ta wuce ba. A lokacin da ta zo makaranta, ai na tabbata iyayenta sun mata faɗan za ki je jami'a, ki ji tsoron Allah, ki yi abin da ya kai ki. Na farko kenan. Na biyu, ki tsaya ki nutsu, ki fahimci wace ce ƙawar da za ki ja a jikinki.
1: Domin su ma ƙawaye suna taka
2: muhimmiyar rawa, ta gani sosai. Ganin an jefa 'yar uwa ɗaliba mata cikin matsala. Matsala ita ce kin shigo ke da ƙwarin gwiwarki da confidence naki za ki yi karatu, kina haɗuwa da ita
1: sai
2: ta canza miki tunani, kuma ke dama kila irin yarinyan nan ce mai saurin kwafa daga wani, sai ki ɗarfe kwafiya layinta kafin ka ce miye wannan, sai ka ga ta fi ma mai kura shafawa. To na biyu, ki natsu ki san wace ce wadda za ki yi ƙawa da ita. Kuma na uku, ba kowace matsala ba ce in ta taso ake cewa a je a nemi malami ya bada ya warware ta. Saboda wuri ne jami'a ce ba secondary ba ce ba. Tsakanin ku ɗalibai akwai waɗanda suka fi ku gogewa. Ta yiwu ma kafin ku zo nan akwai waɗanda sun yi wasu makarantun suna da gogewa a kai. In kika haɗu da irinsu, kika tambaye su tun a cikin aji karatu, za ki gane wancan wane ne, wancan wane ne. Ba wai ta suna ba, ta gogewa da kuma sanin karatu.
1: Ta gogewar rayuwa.
2: Ta gogewar rayuwa. Za ki iya samun wannan ɗan uwa ɗalibi naki ko ɗaliba ta ki ɗaliba.
1: Ki fara neman shawara.
2: Ki fara neman shawara da kuma
1: neman haske. Kafin ma in abin ya fi ƙarfi sai ki tafi da shi malamin.
2: Idan abin ma ya fi ƙarfin shi, shi kanshi zai iya jagorantar ki.
1: Kar
2: dai ki tafi ke kaɗai. Abu na biyu kuma.
1: Na uku.
2: Ko ke sabuwa ce ko tsohuwa ce, kada ki yadda wani malami ya nuna miki cewar wai shi ya fi kowane malami tsoron Allah a makarantar, baya wai wani abu da mace. Suna amfani da wannan kalma 100% wurin jawo ɗalibai jikinsu, musamman aka ga sabuwa. Kakki kuskura a lokacin da zai nuna miki haka, ke ma nuna mishi kina da tsoron Allahnki. Kakki yadda ki keɓance daga ke sai shi a wuri, kuma kakki yadda ya ce miki ran da baki da makaranta ku shigo, ki shigo ke ki zo ki same ni, ke kadai nake so ki zo ki same ni. Me zaki je ki mashi? Ba lecture bace, ba assignment bane, me zaki shiga ki? Ba ki da wani dalili da zai kai ki, kuma a wannan gabar ma in kika je ke kika jefa kanki cikin matsala, ai ba lokacin karatunki bane. Ko ƙara kika kai miki wani abu lokacin karatu kika zo ba lokacin karatu kika zo ba kila ma ƙarya kika gidan ku kika sannan kuma shawara ta hudu dan Allah mata ɗan uwana mata ɗalibai mu san yanayin shigar da zamu rika yi idan zamu je makaranta akwai shigar da idan wata ta yi maka ita wallahi kai ba za ka taba cewa sunan ta Maryam ko Aisha ba
1: ita ma wannan shigin na taka
2: tana jawo hankalin su 100% wurin ganin sun jawo wannan ɗalibai ai ta nuna musu wace ce ita ma in a first place ta nuna cewa ni fa gani
1: tun
2: daga shigar ta nuna musu ni fa gani ga abin da nazo yi to wannan abin da Allah ne ya kokari wurin kiyaye dokokin Allah da kuma dokokin addinin mu da dokokin ma gidajen mu na iyayen mu da suka dora mana su kuma ce mana mu ji tsoron Allah idan muka tafi karatu
1: to masauraro gashi mun kwararo shiri yana dadi sai dai lokaci ya cin mana nan zamu dakata a madadin wanda ya daukan mana sauti akan na'ura Bashir Ala'ali Nura Abubakar Musa shine jagoran shirin Rukayya Muhammad Yusuf daga Jami'ar Ilimi ta Yusuf mai tamasili ni Abubakar Sabi karkasara da na shirya na gabatar nake cewa mu hada mako mai zuwa bisalam.

akan wato tagayyuru bi kalbihi wallahi wannan ba karamin yaki bane kamar yadda jami'an CBT to wa idda ne ko su ma su koma kan CBT shi yasa to a great extent an rage sata jarabawa a jam ba kamar yadda ake a wa idda ne ko yanzu ba a shigo da CBT a wa idda ne ko mu sani ba mu da makoma mai kyau in aka cigaba da sata jarabawa

0: kara shuguwar bari mu koma ga daktar domin mu ji abin da zan karkare akan wannan barura albashi sai mu dawo gare ku a kashi na biyu
1: na da miski gudun da ya tunawa mun ci akwai matsaloli na dogon zango da masu ruwan lalura ta PMOS suke samu ko PCOS inda aka fi saninta wani ci za mu ɗan taɓo su sami sai mu magana a kan kuma matsaloli na zamantakewa da yawanci masu wani lalura sukan fuskanta so idan ana magana matsaloli na dogon zango tun yi san da muka yi shimfiɗa mun faɗi cewa yanayin masu lalura nan ta PCOS yanayi ne kamar na masu lalurar diabetes ma'ana ciwon shuga kamar yadda ɗaya daga cikin nau'ika na ciwon shuga wanda za ka ga jiki yana samar da isasshen sinadarin nan na insulin amma kuma jikin ba ya iya sansanar sinadarin wanda wannan shi ke jawo duk sauran abubuwan da muka faɗa da suke faruwa na canje-canje wanda yake jawo har da sai sinadarin to daga cikin matsaloli na dogon zango da masu wannan lalura suke fuskanta shi ne a ga sai masu wannan lalura za ka ga ƙarshe suna samun nau'in ciwon na shuga wanda a likitanci akan ce type 2 diabetes ma'ana irin wanda su ga sinadarin na insulin ɗin ba babu ba amma kuma jikinsu ba ya iya sansanansa domin yawanci za ga idan lokaci ya ja insulinsu da yawa sukan zo da irin wannan lalura ta diabetes daga cikin matsalolin kuma da sukan fuskanta na dogon zango shi ne kasancewar wannan sinadaran sukan hargitse kuma an tuna ɗaya daga cikin sinadaran da muke magana muka ce ai sinadari ne kamar shi dai irin su shaka fashin nan da mutum ya shi daga cikin tasirin sinadaran shi ne sukan umar da tsotar sai kan zama sai su lalata ainihin cikin makarɓa ɗan kafofin jini da jini ke bi abin da yasa ba nan dai sai na huɗa ba saboda tunda ba likitanci muke koyarwa ba amma sukan ja jiki ya tara ruwa wannan shi kuma yakan ja zama su yi wani ciwon sai wani lalura bayan lokaci mai tsawo to sai zama ko sun samu matsalar hawan jini.
0: Kuma dai.
1: To kuma bayan haka ba su yi wani lalura in ka yi bayanin cewa ai fata cikin mahaifar ba zagayowa take ma'ana kamar yadda mai lafiya al'ada take ba mun ce ai ba ma ba ma sa ganin jini sai fata cikin mahaifar ta yi kaurin da ba ta iya riƙe ta ba riƙe kanta ba. Ga waɗanda suka taɓa bugun ba ba ai tunda muke magana a kan abin da ya shafi daji na fata cikin mahaifa ai mun ce tasirin sinadarin na estrogen ba kakkautawa wannan yana daga cikin abin da kan jawo irin haka to ko su da ma masu da bugun PCOS ko da shi su jikin su ko kuma kwayoyin nan da suke ta motsuwa suna samar da wancan sinadarin na estrogen kishiyar estrogen ɗin da yake taimakawa wajen wancan abubuwan su faru fata ta zagon shi ne babu progesterone wannan ya sa su ma suke da haɗarin samun wani dajin na fata cikin mahaifa ma'ana fata da ta shafa cikin wani mahaifa abin da ke ciwon endometrial to suna samun wani lalura ta dajin sabon da ke ciwon endometrial cancer wannan yana ɗaya daga cikin shi ma matsaloli na dogon zango da masu irin wannan lalura suke samu haka zalika kasancewar kaga ba za su fitar da ƙwai ba to kaga kuma akwai matsala ta yiwuwar rashin samun juna biyu tunda ba fa da kai suke ba to kaga babu kwan da za a kin shi to wannan kuma kaga matsala ke mata ba za a samu ciki ba shi yasa kaga ko da shi muke magana cewa iyaye su dena kawo da kai da yawa wasu su za su nemi ganin kamar a to sun je ma yanzu ne za a a'a su dena kawo da kai a kan irin wasu da gane zuwa da an yi tanadin me ya kamata a yi da zarar an yi auren ga waɗanda misali suke yan mata ne kaga ba a samu ciki ba sannan ne wani daga cikin matsaloli da na dogon zango shi ne kasancewar wannan rashin da ita na al'ada da kuma ko da yaushe tana ji ita cewar ba ta da lafiya ko kuma tana da wata matsala wani da kari kuma idan an yi aure kaga a zo a faɗa kuma surutun har yanzu ba a samu ciki ba ko wani abu to yawancin su shi yasa sukan samu matsala da ta shafi damuwa abin da ke cewa depression yawancin su sukan samu depression to wannan wasu za ka ga ai ba a ma san da matsalar ba sai bayan an yi auren wasu kuma an yi auren ma amma ba a san matsalar a matsayin matsala ba kawai dai ita ta san dai kawai matsalar ta ce ba ta samun juna biyu saboda haka irin wancan duk matsalolin da muka faɗa na waɗanda ba su suke da matsalar rashin samun juna biyu to duk su ma suna iya fuskantar su domin me za su fuskanci matsalar

0: a takaice don gani ta dubawa saboda tun da abu ne wanda ya shafi gaba ɗayan jiki don kamar yadda na faɗa maka abin da ya sa wannan canjin sunan kenan daga PCOS zuwa PMOS. Da PCOS wato PCOS kamar da muka faɗa rancen kawai polycystic ovary syndrome ma na ragar kamar abin da ya shafi shekakkwai ne.
1: Ya shekaru.
0: Yau da haka ake kira malari tushen matsalar da duk gaba ɗaya a shekakkwai take. Yanzu kuwa fahimta da ƙarin jini da ƙarin bincike ka ga da ya nuna cewa a abin nan ya shafi jiki ne domin yanzu ko waɗannan da na faɗa ka ga ya taɓa ko'ina. To shi sa aka canza wannan sunan zuwa abin da muke ce masa yanzu Poly Endocrine Metabolic Ovarian Syndrome ma'ana PMOS. Tun da kuma ba sinadari ɗaya abin ya shafa ba. Ni da tushen ba ka ga kamar daga tushen matsalar shi ne wannan rashin iya sansanin wannan sinadarin na insulin kamar da yake a masu diabetes. Amma kuma zaka ga ka ga ya haɗa da sauran sinadarin na jiki kala kala domin ka tuna ko wancan shirin da muka yi magana a kan hatta irin masu wani lokaci za ka ga wasu sai su gama wasu yana fitar ruwa kamar yadda wasu hypoprolactin ne suke domin ne ita ne wurin da ya fi zuwa wasan ko tafiya na wasan tana zuwa da abin da kan sa kwakwalwa ta fitar da wani sinadarin na prolactin. Wannan kuma shi ma yana iya daɗa ta'azzara rashin yiwuwar samun juna biyu domin shi kansa wani yana iya zama matsalar da zata jawo zai wuce ba za ta fitar da kwai ba. To a takaice ba mu ɗan tsaya waɗannan to waɗannan abubuwan da sukan biyo dogon lokaci shi sa da larurar ba daidai ba ne kawai idan mace tana da irin kawai zuwa an zuba ido ne ne ba wani ɗaukan mataki duk da kamar yadda na faɗa irin waɗanda suke kamar ƴan mata ko waɗanda suna da zaɓin su zauna haka to amma kasancewar ana bibiyar shi ma wani abu ne ta yadda zai zama cewa da gara an ga wani abu da zai zama illa a yi maganin su kuma wani lokacin irin wannan kamar yanzu misali da muka yi magana akan dajin mafata cikin mahaifa to zama da kyau da mukan kawai a zauna lokaci mai sun ba al'ada to gara wani lokacin da zauna an je an ga likitocin da suka san abu an ɗauki matakin yadda mace ko da za ta dinga ɗan ganin al'adun wani lokaci ne domin ka tuna ba an yi taɓa magana a sanda muke magana a kan wani ciwo yi amfani da irin wannan magungunan ma da za su sa mace ta ga al'ada tana daidaita wannan irin ma'ana magungunan na ba da tazara wani lokaci ana iya amfani da su ai shi ma yana zama kariya ga mace kar ta samu shi daji na fata cikin mahaifa wannan ba ma wai ga lalura ita ne PCOS din ba a gurguje abu ɗaya da na manta da magana kan sa shi ne ko da sun samu cikin to suna iya samun matsala na yawan yunɓari musamman a farko farkon cikin dalilin da ya sa
1: da kwan Allah ya tilla ya kin
0: wannan gurguje wannan da aka samu cikin kenan to dalilin da ya sa shi kuma saboda shi kansa fata cikin mahaifa kasancewar kaga ba tsarin yadda take samuwa ba tsarin ne wanda take da inganci ba to akwai abin da muke ce masa receptivity ma'ana yiwuwar shi fata cikin mahaifar ta karɓi ƙyanƙyashashen kwan to wannan ma suna da ma'ana tasgaro a wajen wannan to a irin wannan shi ne zai lokacin kuma bayan an samu cikin shi sa wato barin abin da ka ba ƙaramin matsala ba ce so da inda ta samu cikin ma ko da misali ba tare da an yi wa ba Allah ya kaddara misali ki fidda kwan to kuma yiwuwar cikin ya ɓare shi ma abu ne mai sauƙi saboda mu fata cikin mahaifar ba ta da wannan ma'ana ingancin mutum iya karɓar ɗan ya zauna ya masa kansa a ciki ya zauna yadda ya kamata to shi sa suke samun irin wannan matsalar na yawan yin ɓari.
1: Ga shi watakila an sha fama kafin ma lokacin da za a samu kuma a zo a samu yawa sai ya ɓare.
0: To shi sa yake da kyau da irin waɗannan ko kuma kamar irin wannan da gudunar ya zama cewa inda za a ga ai ta mara lafiya ko kuma mai larurar ya zama babban hanyar inda ake da waɗanda sun sanya larurar take tunda ko da an yi ƙoƙari kuma an na amsa aka samu cikin to kuma za a san yadda za a lura da cikin bayan ta samu domin kamar cikin wacce aka yi mata da shi ne ai ba kyale su ake ba don an yi mata da shi ba ta ake cewa shi ke nan tafi jigili jigi kama awo ko ina ba ba ga da mu kafin ma na ba fara samun wuraren da suke yi ai dan ko aka yi mace ko da a kasar Gini ko kuma irin kamar su Abuja ba ga sai sun ce to ki je ki ne babban asibitin garin ku ko sai zama da zungure ne ta kadar da ta bayani ba abin da aka yi da sauransu saboda ni kan ne na duk kuma bayan an yi wannan kuma zai za a iya rainan cikin yadda ya kamata to saboda haka su suna buƙatar ko da sun samu cikin ya kuma inda za a raina cikin ne inda ya kamata kuma cikin ya dama shi ne da haka sukan kai labari to a gurgurjin mu ɗan biyu biyu sun da cikin matsaloli na zamantakewa ni da mun fito da su daga ciki kaga kasancewar na farko tun wata wuri da wasu kaga da yawa sai abin ya fara bayyana ne cin suna yan mata to tun daga nan za ka ga yarinya tana cikin takura da damuwa domin wata za ta ga duk da sau'inta suna yin al'ada amma ita ba ta al'ada wani yana sa wasu da yawa samu damuwar da ma tun daga nan za su fara matsala na tunani wanda kuma ne yana iya jefa su cikin matsalar damuwa sai na biyu ka zama yana magana a kan gashi da yakan furfuto a guraren da a namiji ya kamata to ka ga mace tana cikin matsalar gashi kuma tana ganin gashi ba ke da kuma saji yawa kuma za ka ga yawan yankewa yawan fitowarsa tana yankewa kenan lafiya a tana yankewa kuma wani sabo yana fitowa kamar da yake a namiji to tana yankewa
1: saboda wannan test
0: yawa saboda wannan sinadar to ka ga wannan shi ma ai kaga abin da wani ba da mantawa ta samu wacce take ga mun cewa sanna ta yi a gurin da duk mata ne ba laki irin masallaci na mata ne jin ma ya fita haka kawai da ta yi da wata ta bayan ta sai ta yi mata wani irin ilimin ne ya kamar ta ga wani abu da ba saboda ta gani jikin ta gashi ne to kaga irin wannan a ranar da aka yi abin kan shi gani dole ta zo asibiti cikin damuwa to kuma a lokacin da burwa ce to kaga irin wannan kaga akwai damuwa to bayan haka kaga a zo matsalar ko mutum an yi auren
1: shi ma ba da komai ne
0: yauwa
1: fahimtar
0: ba wani da zaran ya zo ta zo ya ga ba ta al'ada in wanda ya iya sanin cewa a mun mace ba ta al'ada ciki ne wataƙila in mai son ciki ne ka gani ta mun ba yi mata ne wataƙila ciki ba ta
1: shi ta yi ne
0: to wata kuma ka ga wataƙila ba nan ne kai tsaye ta fito ta ce masa a yi haka ne ke nuna Allah ne to ka ga sai an ji asibiti kuma sai a ce a yi ciki
1: wanda
0: zai ce idan aka je inda kuma yawa idan aka je kuma inda kai da yana ce masa ai ba ciki ba ne ko kuma tambayoyi suka bayyana cewa tana da nuna kaga in aka ce masa kuma ai tana da nuna ce da ban sai dai ganin kuma kamar shi an bashi wata nakasashiya ko wata mai tawaya sai ya aka bashi to kaga an ma kaga an sake fadawa idan kuma wanda shi ko bayan son cikin ne shi kuma ya ba Allah ba wata dinin ne yasa kuma ya fara tunani a to dan menene ne ya samu ciki da muna zan gura wani kaga ya shi an samu ciki da wuri shi don ne za a samu ciki to kuma shi sai ya fara malumar ta yanzu ko a zubar ko na wani mutum to kuma daga nan an gano ba ba ciki ne ko kuma an aka ce a to ai tana ba ma da wannan larura to kaga shi ma bin gidan gani a ya shi ne larura ya dauko to kaga a nan ma an daɗa samun matsala ban da kuma matsi daga dangi da waye da sunan cewar
1: ba ta haihu
0: har yanzu ba a haihu sannan kuma in ka tuna ne magana akan damuwar nan da wanda bai san yaya tsaro su yake ba kuma ba a fili yake su wannan sinadaran da suke yawa ɗin suna iya sa yanayin mace ya canja to lokaci zuwa lokaci wani lokaci za ta samu irin wannan canjin yanayi kawai wani lokaci ba dinga ganin ta kamar ba walwala wato in yi miji shi ma a nan ba fahimta ya ba ko kuma a misali sun je asibiti a masa da yanayin cewa tana iya samun haka da su irin wani wasu tun daga iyaye ma za ka ga tun daga iyaye wasu ne ga iyaye suke kokawa da cewa ni mun kasa gane kanta mu sai mu dinga ganin kawai wani lokacin tana yin wasu irin abubuwa ba wai ya bi irin yarwa ce ko ta yi ba gangamin kura ba amma ko ta ki magana misali ko kuma a ga tana ta ciccika tana batsewa da sauransu wanda shi ko shirin irin wannan shi ne idan ka samu irin iyayen da suke da irin imani da komai su kwasa su ɗauka aljini yanzu ba sai ce ai ta hau aljini ta kuma ba ce ai iska ta ce ta hau ta so haka mun kuma kaga an daɗa fasawa da wake na to irin waɗannan matsalolin ne zamantakewa tsakanin ta da iyayen ta idan mara aure ce zamantakewa tsakanin ta da ƙawayen ta misali ko tana zuwa makaranta ko ba ba kuma cin haka zamantakewa tsakanin ta da mai gidan ta idan ta yi aure zamantakewa tsakanin ta da ita da abokan zama misali ko da dangin miji da sauransu to a nan kuma suna samun yanayi sukan samu matsaloli masu yawan gaske wanda kuma wannan ba abin da za su yi musu ina su daɗa baza masu ba za su daɗa ƙara musu damuwar akan damuwa wannan ta sa idan akwai mace tana da irin wannan lalura akwai buƙatar mijinta ya fahimci larurar fahimtar larurar zai sa ya san cewar na farko ya fahimci yanayin al'adarta na biyu ya fahimci cewar eh kwarai da gaske suna da wahalar samun juna biyu amma kuma ba wai ba sa samun juna biyu ba ne idan kamar da na faɗa wancan shirin namu shi ne wasu za ka ga bayan haihuwa fara masu kuma ya ware sai abubuwan su daidaita to sannan kuma ya fahimci yanayinta akan kanta don kar wata ran ya dawo ya ga wata irin ko tana cicika tana ba tsoya idan ganin danni isa isa ba mu shi ya fito ta gina gida ana samu da ganin zai sai da isa ne ta
1: ne sauran nan ne
0: ne ne sauran nan ne ne to a takeice da ruwa saboda wannan lokaci akwai abubuwa da dama da suka shafi murar nan ta musamman a yanzu karin bincike da karin fahimta kuma irin cikin babban abin da yanzu ake ta dada mawa muhimmanci shi ne wayar da kai domin wannan da yawa suna da wannan laruru
1: shi ne a farkon bayaninka na buɗe shi wannan shirin na ji ka ce yanzu kamar ana ta ƙarin samun yawaitar masu wannan
0: shi ne to a abin da ya sa da ana zaune ne kawai kara zube da ka za ka ga ai watakila yarinya tana da matsalar kuma abin ya fara yana tun tana a waje kuma amma ba a damu ba kamar ne na faɗa abin shi da muke musamman muke magana da wancan fara al'ada wasu dama iyayen su ba su suke yaran su fara al'ada da wuri
1: ba
0: to saboda haka ba ma yi ta wata ƙila wata nada da hali zuwa za ta ci a tsinin ta da al'ada sai ta ga yarinya ta daina al'ada to yanzu sai ta gani dole ciki ne da yarinya ba abin da yake ta saboda haka sai a zauna da yarinya haka to ba ga dole wani lokacin wasu ba a kai ga gabar fahimtar me suke ciki sai bayan sun yi aure to kuma kaga a lokacin ne ya ci aka sanar an makara ne kuma a lokacin din ma yawanci za ga wasu ai kana jin mutum kullum da masu cewa ba ban taɓa yi ba amma na ji an yi hoton su kanin wataƙila inda za a je din ma an je hoton su kanin za a yi kawai a ce a shi ke nufi aiki ne da ke sai a tattara shi ke na ce an mata magani to kaga ba batun ma sanin menene hakikanin matsalar da ta jawo rashin samun juna biyu to shi sa a da amma a yanzu sai ga a bisa ƙididdiga yanzu abin da ake cewa a dawace takwas ana samun ɗaya da take da larurar to amma ka san yana iya bambanta kuma daga guri zuwa guri wannan ma'ana kamar alƙalima ne na duniya amma duk mace takwas ana iya samun ɗaya wannan ma'ana duk mace takwas da ke shekaru za ta iya samun ciki ta ma'ana ke rana nufin kamar daga 15 zuwa 49 to ana iya samun ɗaya a cikin takwas da take da wannan larura ta to saboda haka ka da kenan akwai buƙatar wayar da kai akwai buƙatar kuma iyaye su fahimta sannan iyayen su gane cewa idan yarinya ta fara al'ada kuma sai ya zama ke ga al'ada ba ta zuwa kowane wata ƙwarai da gaske kamar yadda na faɗa wasu ruwan su ba irin wannan lalurar ba ce kasancewar kwakwan nan bisa riga sun ƙwari ba to za su iya wannan shekarun na farko shekara ɗaya watakila kusa shekara biyu kuma sama da haka ka ga al'adar ba ta daidaito to amma ba irin wannan halin cewa kodayaushe sai bayan wata uku wata huɗu sannan yarinya za ta yi al'ada ba ba a ga in an ta ɗanyi tsallake wanda wannan na sha faɗa kun sanin muke magana a kan na al'ada to za a ga wasu iyayen ina su kula ne yarinya ta fara al'ada wani wata wani suka gaba ta gina gani da wani kan iya tashi kuma ka samu ma marasa haƙuri sai sun fara caccasa yarinyar a gida kafin su kata asibiti da su wasu suna tunanin a wani abu ta je ta yi ko ciki ta samu ko na abu da yawa su sun zo ɗin mukan ƙarfafa musu wuyar cewa eh abin da suka yi mai kyau ne amma ni muka nuna musu kuskure ne saurin yin duka domin muka gaya musu cewar yawwa muka gaya musu cewar ƙwarai da gaske muna in sun zo abin da muke fara bincika kenan ciki amma kuma yara da suka fara al'ada kamar dai misalin nan da na sha bayarwa na kwandon mangwara ne da farko ƙwayayen ba su riga sun riƙa ba to suna iya tsallake wata ɗin mutane a gaba su ba sai kuma ta sake dawowa to amma inda za a dinga ganin hakan yana ta mamutuwa to ya kamata iyaye su yi ƙoƙari su yi maza-maza su nemi asibiti kuma irin wannan lalurar ita ba ta karamin asibiti ba ce domin lalurar dole sai dai a jini ba asibiti domin ana buƙatar ƙwararru su duba su bincika don su tabbatar musamman ga wacce ba aure ta yi ba na wajen ba aure ta yi ba a lokacin da za a zo ba za a zo da matsalar cewa har yanzu ba ta samu ciki ba matsalar ce cewa ba ta yi al'ada ko da yaushe to kaga kuma binciken irin wannan ba binciken ne na ƙananan asibitoci misali irin na Shakatakuma ne na tafi babban asibiti saboda haka ne sai mu jinsi a haka sauran abubuwan da ban faɗa wataƙila ba faɗi su a tambayoyi da za a yi insha Allah da fatan Allah ubangiji ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan rahama talabijin rahama radio wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi malam Aminu Kano ya ɗora mana a cikin bayanin da yake mana a wancan mabu'i da muka faro shi makonnin da suka gabata na PMOS kuma kun ji irin wasu daga cikin matsalolin da ke tattare da su susan ta fuskar zamantakewa a tsakanin wanda ke da wannan daura da kuma sama abokan zaman ta ma ko kuma nasu kansu iyayen da ya kamata a ce sun sa ido domin gano cewa ko da akwai matsala makamancin wannan domin daukar mataki gabanin ma abin ya kai ga wani matsayin da ba lalle ne wata kila iya shawo kansa ba kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri wanda ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye zamu shiga kashi na biyu da zamu dawo gare ku domin daukar tambayoyin da kuke aiko mana waɗanda suka shige muku duhu akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata lambar da za ku iya turo da sakon SMS text message wato sakon karta kwana kenan za ku iya kuma turo da sako a dandalin mu na sada zumunta duka akan ta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma na murya ita ce 0806-2-5-5-5-5 ma'ana 0806-2-5-5-5-5 ita ce lambar da za ku iya turo da sako ko na SMS text message wato sakon karta kwana ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp ko rubutacce ko kuma sako na murya a takaice domin yi wa likita tambaya abin da ya shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata domin ku ji amsar abin da kuke tambaya a kai bar kai tsaye mu fara da wannan tambaya da ke cewa assalamu alaikum da Allah likita na je an yi min scanning an ce sati hudu da kwana uku sai ya ce 3 weeks in nazo wato ma'ana ba da zan karanta yadda ta rubutu ta ce wai 4 weeks plus 3 days sai ya ce 3 weeks in zo a ƙara yi min scanning din idan Allah likita zan iya shan folic acid ko sai cikin ya yi wata biyu
0: da farko dai na san ki gane cewa ma'ana wani ya nuna ya yi wuri lokacin da kika je motan scanning ki ba shi sati na biyar yanzu kamar da muka sha mana ta cewa ana iya ganin kwarai da gaske alamun ciki a sati na biyar kamar da zai gani kuma ta ya buka ciki da wani saboda bai ga gudan ɗan ba ma ya ga alamar jikar ciki saboda haka ba ma ki nuna da an ce muke ki dawo bayan sati uku to amma game da batun ki na shan folic acid ai shi folic acid wasu samun ma dukkan da ta shirya ma samun ciki kafin ta samu cikin ta sha ta za ta fara sha abin da ya sa shi ne shi wani sinadarin folic acid da na ɗaya da zai cutar da ke sai dai amfani ki na biyu kuma shi ne lokacin da ake buƙatar sa to ai sanin ba ki ma san kina da cikin ba domin lokacin da sa su san jiki musamman abin da ya shafi kwakwalwa naka da jijiyoyi suke samuwa wanda kuma su suke da babbar buƙatar wannan duk da cewa duk jiki yana da buƙatar to amma rai karancin folic acid yana iya nuna ma a gani da waɗannan sassan jikin suke samuwa to lokacin da suke samuwa ana magana sati uku da shigar cikin to sati uku ko na shigar cikin shi ne kamar yanzu yadda kike yanzu ma'ana sati na biyar ke nake daga lissafi wa al'adarki to saboda haka kira a mafi kin idan ana da tuni na yin amfani da folic acid kamata yanzu na san da mace ta shirya wa ciwar za ta samu ciki sannan ya kamata ta fara sha ba ma wai sai ta samu cikin ba saboda haka don kin sha folic acid babu abin da zai yi cikinki sai dai ma ya taimaki cikinki
1: wannan kuma cewa take yi assalamu alaikum ba ana likita shekara ta ɗaya da aure ni kuma shekaru na 26 a duniya domin ni tazara ta hanyar yin azalo a kwanakin da nake fidda kwai na wata bakwai to yanzu wata biyar da denawa har yanzu ban samu ciki ba kuma al'adata tana tafiya daidai ban taɓa fashi ba ko samun matsala game da ita sai dai a cikin azumi bayan da na gama al'ada da wajen kwana 9 kawai sai na ga jini kaɗan bayan kwana 2 ma sai na sake gani kuma a ranakun ba mu yi mu'amala da mai gidana ba yanzu za mu iya zuwa asibiti a duba lafiyarmu ko kuma sai mun cika wannan wata bakwan likita don Allah a ba mu shawara sannan kuma ina jin ciwo a cikin mara ta yayin mu'amalar mu da mai gida bayan sati da mu'amalar mu da sai bayan na gama al'adar da wajen kwana 4 nake jin ciwo zuwa sama amma yanzu kusan koyaushe in dai za mu yi mu'amalar sai na ji to a ƙarshe dai sai ta ce kuma ina ciwon mara yayin al'ada tun kafin mai aure har bayan auren ma ban daina ba amma nakan yi wajen wata uku zuwa hudu kafin ne
0: to da farko dai ina son ki gane cewa azumi ne zai jawo ki samu jinkirin samun juna biyu don wanda tambayar take da farko kamar tana son ta danganta abin da azumi azumi ne zai jawo miki jinkirin samun juna biyu ba har yanzu ba za ki fi dore ba domin da ki yi azumi da biki azumi ba in kin ga miki samu ciki ba to dama wata gida matsala ke ce amma ba azumi ne zai jawo miki ba domin ai azumi ba in ta tuna san da muka yi wani azumi ba abin ce azumi ba shi babban matsalar sa shi ne ba tabbas ba ne mu a wasu lokutan da dama ana azumin ba ana isa mu ciki saboda kamar da muka faɗi da nan shi ba ko da namiji ne ke iya janye jikin nasa yanda ya kamata a lokacin da ya kamata wani kuma kan ya janye jikin sa tunya kullu wala abu daga cikin ruwan inzalin sa don yana iya zuwa yin ishaqa saboda haka azumin zai ja miki matsalar jinkiri ba kuma kamar yanda ta lissafa din yanzu da kuka dena azumin wata biyar kuma da wani jinkiri mun kai za a lissafa wata biyar kike ma'ana nan gaba sai kin cika su wata 12 da ma'ana wata bugun gaba da kin bada ba tare da kula yin azalan ba ko ba a samu juna biyu to sannan ne zaki fara zargin kina da matsala domin har yanzu a matsayin kamar yanzu kuna da fara da amin da kwamu din miji da mata wato ku biyar kenan to kin har yanzu akwai damar da yake ne ki samu ciki ba wani matsala ba kuma ko nan gaba ba fata miki ba sai zama da bisani ba bayan shekara ɗaya aka duba ai ba kuma ta magana to ba wani wannan matsalar taki da dangantaka da azaro duk inda matsalar ki kuma tana da dangantaka ne da abin da yanzu kika faɗa wanda wannan shi ba abin da ya kamata ki masa da shi ba jin ciwo a can cikin mara ki kuma yayin da ake mu'amala kuma wata kila da ba ki ji wani yanzu kin wuce wata kila lokacin da namu ciya kina jin ciwo ne saboda ke sabuwa ce idan misali irin ciwo ne da zaki ji a gidi gurin da ake mu'amala to wani na iya dana tashi wata kila a kasancewa rike sabuwa ce to amma yanzu kina magana ka ga in aka lissafa da watannin da suka yi da watannin da suka yi zuwa yanzu shekara guda kenan
1: shekara tun da biyar
0: zuwa watan da biyar ga bakwai to kaga ai in dai ba akwai wata matsala ba ko kuma ba akwai wani rashin fahimta ba zuwa ana ce an shekara guda ana mu'amala kuma har yanzu wace tana kukan jin ciwo a inda ake mu'amala to amma in ka nemi faɗa ne a can cikin mara kike ji to ne ya kamata a je asibiti saboda a tantance a tabbatar da me ke akwai amma kamar yadda na faɗa a yanzu kake saurin ciwo kina da matsala ta samun juna biyu a yanzu kina da saurin wata bugun domin sharaɗin shi ne mu'amala tana afkuwa akai akai sannan kuma ba tare da an yi amfani da wata hanya da za ta hana samun cikin ba har na tsawon watanni 12 to kun ga ko kuma kun hana shiga ciki na wata bakwai ma'ana kuna yin wani abu don kar ciki ya shiga na wata bakwai to yanzu kuma kun bar shi a buɗe wata biyar ma'ana yiwuwar a samu cikin har na wata biyar to sai ku ba da dama a cika sauran watanni 12 kafin ki fara kira kan ki ciwon kina da matsala kuma kai ki fidda rai hanyar da kika fara ita ta azumi ba ta da wani tasiri wajen nan gaba ta saki shawara hana samun juna biyu
1: to ga wata mata cewa assalamu alaikum barkita mata ta ce don Allah take yawan ciwon mara sosai da sosai kafin zuwan jini kuma in ya zo ma tana fama da ita har ta gama jini sai ta fama da ita musamman ma gefen dama ana likita wace shawara za a ba mu shekarar mu uku ba kaɗan da aure kokari ba a taɓa samu ba kuma dakta in mun yi ma'amalar aure in muka je wani guri sai ta ce marar ta ba daɗi
0: to abu mafi kyau shi ne gaskiya ya kamata ku je asibiti ko da misali ma babu wani ciwo mara aika ne shekara uku ya kamata a fara binciken yake ya kai sannan kuma ga wannan ciwo mara da ka faɗa yana iya kasancewa wannan ciwo mara shi ne abin da ya jaza matsalar rashin samun juna biyu yana iya kasancewa kuma wani abu ne ma daban wanda ba lallai ya shafi na samun juna biyu ba amma dai ka ga a kannan shekara uku ba samun juna biyu ba ai kaga ya kamata a ce an je asibiti don a bincika.
1: Ita kuma wannan cewa take yi likita tambaya ta ita ce ba na yin al'ada sai bayan wata ɗaya ina yin tsallaken wata don Allah a faɗa min ko da akwai matsala.
0: Wannan wata biyu ya kamata ta ce.
1: To shi ne fa.
0: Amma in ji tsallake wata a cikin sakin ta kula biyu sannan baki. Amma in al'ada ba ma wata ɗaya ai lafiya kenan.
1: To shi ne amma kuma ai wata fa da na za ta ce da tsakanin wanda ta gama zuwa wanda shi ne za a
0: yi. To amma in ta ce tana tsallake wani wata. Ba za a kalla ma'ana in ta al'ada wannan watan to watan gaba ba za ki bi sai na gaban sa kaga wata yake nan to kaga gaba daya a shekara sai shi da zati al'ada kuma ka san mun gaba mun ce yadda al'ada duk ta gaza san tukuns a shekara to akwai matsala ma'ana a kalli duk jinkirin da za a samu na kan kwanki yadda zaki yi al'ada san tukuns a wata goma sha biyu to akwai matsala saboda haka ya kamata ki je asibiti
1: ba mai bincika tona kuma cewa take yi ina muku fatan alkhairi dan Allah ne ki ta ina da tambaya ne akan wata larura da nake fama da ita da ake kira ovarian cyst to go ovarian cyst take su tace na je asibitin matakin farko su rubuta min magani na tsawon sati daya da na koma aka sake scanning sai suka ga larurar tana nan sai suka canza min wani magani na kusa sati uku sannan na shanye sai nake jin ciwo a cikin da na je sai wani likita ya bani shawarar na tafi babban asibiti sai na tafi asibitin Murtala na ga likitan ya tura ni gani ta ga dukkan bayanan da ke a katin kuma na gaya mata ciwon da nake ji a cikin da kuma jiri sai ta ce a ka'ida larurar ba a shan magani yawanci da kansa yake warkewa yadda bincike ya nuna ruwa ne ke taruwa a inda kwan haihuwa suke likitan ne ce ce shawarar da zaka bani na gobe
0: to wannan abin da ta ga miki kin ga da yake kin je kin ga kwararriya kin ta ga miki hakikan wannan da ke a kuma wasu wadancan maimakon su gamsu ciwon ba su fahimta ba yanzu suka ta dirka miki magani har ma da canja miki magani sannan kuma magana a kan sai sun wannan magana cewa su a wajen masu hoton scan sukan yi wa ma'ana irin wannan kumburin a shekakkun kudin goro ba wai kuma don wai ba sa gane kowanne ba ko waɗanda suke iya su gane su kai tsaye irin kaza ne amma a dokunan za su musu kudin goro sai su ware su suka ji an ce akwai abin da ake cewa complex cyst akwai simple cyst shi simple cyst ɗin nan kamar da muka bayani a baya kwakwalwan da muka ce suna motsewa idan kwakwalwan suna girma to wani maimakon ya motsa ba zai motsa ba sai ruwa saboda haka sai a ganshi gare-gare ruwa ne a ciki kamar ka zuba ruwa a cikin balan-balan ka kumbura balan-balan da ruwa to irin wannan simple cyst ɗin ba mai masa komai ba wani magani da muke badawa hikimar shi ne wani watan ma wasu kwakwalwan za su fara girma wasu za su motsa to sai da cikin hikimar to ubangiji idan wannan suka zo motsa sai su motsa tare da shi musamman ba wani girma ya yi ba amma ko da simple cyst ne sai da iya nuna ya girma kuma ya murɗe ya sa mata ciwon mara to ni na iya jawo mara lokaci a shiga ya aiki na gaggawa amma akasari simple cyst abin da ake masa a ba shi lokaci ya ga ta al'ada ɗaya ta al'ada biyu shi sa akasari za a ga abin da muke faɗa a asibiti mun ce ta sake hoto bayan sati shida za a ga da yau sun zo da mutum sai a ga babu komai amma shi wanda suke ce masa complex cyst wanda ya haɗa da kala-kalan nau'i na shi wannan kumburi da ake cewa cyst wani ya danganta da irin shi ne da har muka ba da misali da ai irin wanda a ga gashi a ga fata a ga wayo wanda
1: ya sa na kwari
0: mu a gida sai a ce ajiya aka yi mutum da ke ce masa dermoid cyst to ba sai shi kaɗai ba akwai su kala-kala kuma shi wannan ana iya ganin sa a kowace irin mace kuma yanayin shekarun mace yanayin yanda ake ganin irin haɗarin sa ne ya zama ko daji ko ba daji ba misali ga yara ƙanana aka ce an ga wannan abin da ruwa ne saboda su yawanci ba su irin wannan yawan yakan zama daji ga wacce take shekarun da za ta iya samun ciki ta haihu to su ne irin wannan ta suka samu irin waɗannan su dama cyst wani da muke cewa functional cyst su ne da muke cewa corpus luteal cyst wanda shi wani yawanci yana da alaƙa ne na da cikin da mace ta samu domin shi irin wannan wani cire shi ba kamar zub da cikin ne to sannan kuma ana iya samu wani da misali kamar a nan ne mata wanda wasu ko sun gina ranar ko kun zuwa al'ada wanda shi kuma ba nan wani lokaci ne zama daji ne kuma yana iya zama kamar ma shara fagen zama daji ne to shi isa ba a wasa idan an ce complex cyst a bisa ka'ida ba a samu nutsuwa sai an ga an kawo da shi amma idan aka ce simple cyst a'a wani za a iya ba da lokaci mace ta je ta dawo da ga wani lokaci da yawa sai sai da mutum suka ne sai a gaba to kin ga a nan inda Allah ya tsamke ki da wani likitan ya ba ki shawara ki tafi babban asibiti to kin ga shi yayi abin da ya dace sakamakon wancan amma sai ka biyo su akan wannan simple cyst sai ka ji tana sai da aka tilo allura a jijiya kuma da ba ko ba idan zai tafi to in ya tafi sai su ce allura da ake musu a jijiya ce ta sai ta saboda sun haɗu da yan bugewa waɗanda za su karɓe kuɗinsu da sunan ciwon suna ba su magani duk wannan system ya tafi ko ba ai komai ba in simple system ne bai tafi babban matsalar shine kawai simple system a dinga shi simple din ne ba nan ne mun gargare amma kuma ne ci gaba da girma to shi wannan ne akan dinki mataki na cire shi dalilin yasa in har ana ganin hukumar motsi kuma a dinga ci gaba da girma to yana iya ma wannan system da kuma zai zama matsala shi ma kuma wannan girman baya nufin zai canje canje na hoton scan ya ga ce muke ai girman sa a ce misali fadin sa biyar tsayin sa hudu da kaba a ce 5x4 sai kuma zai je wajen jigin sa ne sai su gwada su ga ce ai fadin sa shida tsayin sa biyar ba za ta ce ai rabu to a nan baki za ki yanke hukuncin cewa na karau domin nan ba shi muke bisa ba wani kuma ya danganta da wanda yi da kuma injin da aka amfani da shi da kuma kwarewar wanda iya na wajen iya hawa
1: wato lissafin
0: shi ai saboda abu ne ka ga kai kamar inuwa kake gani to wani ya kallo shi ta gaba wani kuma ta gida ta baya zai kallo shi wani kuma wani ta gefe zai kallo shi to wannan yana iya bada wannan amma in da misali aka yi miki sai aka ce ba ba fadin sa biyar tsayin sa hudu amma kuma da aka ce bayan sati shida da gida sai gida sati sai aka ce ai fadin sa goma tsayin sa takwas to kaga wannan abin a duba ne
1: ya kai mu
0: zai gura ba na yana karu
1: da yanin
0: to a inda aka bada damar mu sai ga mu sai ga karin girma ki to ne shi ne za a gani to ci sun dauki mataki shi ba kuma can za a ci bara a miki a duba a jijiya ba bara a miki abin musamman in yana murkiwa yana ba ta ciwon ma ba za a ci za a ci bara a ji a ci yawa shi kuma kamar mu guda guda da yawa za a ga wasu kafin a je a ci sai an yi gwaje-gwaje saboda mu ana so a tantance wannan kumburi ne kawai ba na daji ba ko ku daji domin yau aka yi shirin a tantance saboda a san me ya kamata a yi ko da misali an shiga ba a cire domin wasu irin wannan kawo da kan da suke yi da irin wannan ne guda-guda ba wani zai duba duk sun so shi shekar kwan da cinye ta sai ran zai zama shekar kwan ta zama gaba ɗaya duk sistem don an shiga ba wani abu ba iya bar mutane ko shekar kwan sai dai a cire gaba ɗaya to kaga a inda ya taɓa shekakwai ɗaya ita ba ɗaya to ba yake nuna tsanuwa ko tukuta ba ta yi shekakwai to mata su bin da gani su bin da takalin wani nuna abu da ya shafi irin wannan na jikinsu irin wannan matsalar ba matsalar cewa ya ke tafi abin da take gina na kawai cewa matakin karfi ta yi furanar jiya suke aka mai sha ka tafi ne ƙarama ba ne matsalar sha ka tafi ba ce ne wanda yake ne tsanin ba da magani a matsayin sha ka tafi shi bai san mai nuna wannan sistem shi ne mutum cewa sa kawai ga mutum su gano an ce akwai sistem kin ga maganin da za a baki mai nuna shi ko ba da magani kamata ya zama duk maganin da za a bayar an san ba a nan ba da shi don me aka ba da shi me kuma ake sa rai zai yi
1: bari mu je ga wannan tambaya da ita kuma take cewa assalamu alaikum dan Allah likita shekarar mu biyar da aure ba mu samu juna biyu ba mun je asibiti an mana gwaje-gwaje aka ce mijina yana da low sperm count an dora shi akan magani yanzu an ce 70% sun yi normal ni kuma dakta an ce ina da hyperprolactinemia na sha magani tsayin wata uku al'adata ta daidaita tsawon wata biyar amma yanzu ta sake yi mini wasa don ana likita mai yace ce shawarar da za ka ba
0: a shawara shi ne sai ki koma da fara da naki tukunna fa shawara shi ne sai ki koma asibiti sai ki gaya musu to a ga yanayin da al'ada take mana a nan za su bincika domin shi ita ce da ta fi prolactinemia kamar da muka yi bayani sai da muka yi bayani a kanta ga wasu suna da wani tsoro na gwagwaro da daga nan ake samun da sinadarin na prolactin ga wasu kuma yanayin magungunan da suke sha ma na wasu lalubalubun da ba yana iya jawowa su dinga samun wannan ma'ana kwakwalwa ta dinga fitar da wannan sinadarin na prolactin fiye da kima to wasu kuma nasu yana da alaka da wata lalura kamar yanzu da muke magana akan wannan masu PMOS na misali saboda haka sai ki koma sai ki musu bayani ki ce to ga shi yanzu kuma al'adatin sake hargitsi wata gina akwai bukatar a sake gwadawa a gani a sake hanyoyi mana ya sake yin yawon ne ya sake yin yawon to kama sai a bada fada da bincike a san menene da gurin da ya sa an gani da magani amma kuma ba abin da ya sake dawowa idan muka koma kuma ga gwada magana mai gidanki kalmar da gina fada ta ciro yanzu an ce 70% ba na tana sun ciro kashi 70 ayyuka na kashi 70 din da ba za mu iya ganewa ba nufin ki na ma'ana halittar kwayoyin haihuwar kokon ne yawanci idan an ce abin da kika faɗa din ma'ana karancin kwayoyin haihuwa a cikin ruwan enzyme ai ana maganar yawan adadin su ne yawan adadin su wanda kamar yadda muka faɗa mafi karanci shine miliyan 15 a duniyar da to duk abin da ya gaza miliyan 15 shi ake ciwa akwai karanci to wani ana iya ma ji a gaba a gaban ku kwaya daya wani ana iya zuwa ajiyar gaba a ga miliyoyin kaɗan ne ba su kai ka wani kuma ma bai ma kai miliyoyin wanda ake bukata ba to da ana iya samun wannan sannan kuma bayan haka akwai karsashin su ma'ana kazar-kazar ɗin su ne su iya yin wannan gudunya da kan wannan su kai ga inda kwan yake shi wannan yana da tasiri sosai duk da ke iya abin da aka ce miki kenan wasu kuma kika ce an ce ba wani musan sauran ma'ana yanayin da su kwaya-kwayan suke ta bangaren karsashin su ta bangaren lafiyar su babu da magana wata ibada wake wata kila wannan kashi zama ne kina nufin waɗanda halittar su take kalau kenan domin shi kansa wannan yana da tasiri yanayin halittar su kalau yake sannan suna iya motsawa suna iya wanda ma'ana kashi nawa ne suke iya wannan kazar-kazar ɗin ma'ana wannan gudun naya da kwanin wani wa abin da muke cewa active mobile to guda nawa ne suke kashi nawa ne daga cikin ɗari ma'ana a duk guda ɗin nawa ne suke iya yi wannan to duk wani abubuwa ne da za a iya dubawa tukuna kafin a ƙarƙare a ce matsala ta warware shawarar da zan baki shine shi ma mai gidan naki ya koma inda aka gan shi ko kuma a ɓangaren ba ma da ake ganin maza ne ya koma ya musu magana na tabbatar sun yi sakamako su za su ba da shawarar da ta kamata ko kuma a inda ke ake ganin ki ne ake ganin sa to sai ku koma da wannan sakamako idan aka duba in an ga sakamakon ya yi to kuma za ku ji an ba ku shawarar da ta dace.
1: Mutum zai ga wannan ita kuma cewa take yi yau dai tambayoyin dai akan al'ada ce ta ce wai ina al'ada ta wata daban-daban ta neman wasa ko tana ma ɗaukewa kafin lokaci ya yi to ni abin da ta ciki.
0: To yanzu dai ana kira da ki fito da abu a fili kin ce wata daban-daban an ba al'ada an wata daban-daban kowane wata ma ana son ki ma'ana tana son ta ce a kowane wata lokacin da take zuwa daban kuma tana nufin a tana tsallake wani watan mace ya kamata ta fito da wannan sannan kuma tana ɗaukewa mai kike nufi ma'ana ki ga wani lokacin biki ba kina wani lokacin ne biki ba kina irin tsallake kenan kuma kin mun sake da yare wacce magana da muka kenan kin ga ba duk wacce da zai zama na ciwar autani kuma sha biyu mun ta iya al'ada ta kai sau takwas ba ba kuma tare da ta amfani da wata hanya kamar ta bada ta zira wacce take jawo al'ada ta jini ba ba kuma wani sanannen dalili aka sani ko wani magani da aka bata wanda zai sa al'ada ta buga ta zo ba to lalle akwai matsala ma'ana a wutar 12 nan al'adun da kika kwata-kwata miki ta kai sau takwas ba to akwai matsala in dai an cire waɗancan dalilan da muka yi tubaciya da su saboda haka a nan ita jini sai ta sake tunai tambayar bayyace me take nufi.
1: To bari mu ji wannan saƙon na murya ne ko zai ji. Gaskiya wannan sai kin sake turowa saboda muryarki ta yi ƙasa da yawa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dakta barka da safiya. Ya hidima da jama'a ta Allah ya taimaka. Allah ya ƙara lafiya. Dan Allah dakta ni ce na yi haihuwata ta fari shekara 5 ban ƙara samun ciki ba. To daga baya sai muka je wajen wani gani sai ya ba mu magani sau biyu. Sannan ya ce mace wata uku idan ba mu samu ciki ba mu dawo. To watan farko ba mu samu ciki ba sai wata na biyu muka samu ciki. Amma cikin bai cika wata biyu ba ma sai ya zube. Da ya zube bayan wata 6 kuma lokacin mai gidana ya ƙara aure da wata 4 kenan sai kuma na ƙara samu wani cikin. Shi ma wannan cikin bai yi wata biyu ba. Sai ya ƙara zubewa. Bayan nan kuma da ya zube da sati biyu sai wani sabon jinin ya ƙara dawo mun. Yana ta zuba har na tsawon kwana 4 kwana 5. Shi ne nake tambaya dakta me yake jawo irin wannan maimaituwar ɓara. Sannan bayan wannan jinin da na gani ina kan ganin jinin ma ya komawa don gane ya bani test ya bani scanning. Na ce na yau da na dawo na kawo masa sai kawai ya karɓa ya duba ya aiko da nurse ya ce ta ce min in je gida idan na shanye magani in dawo. To ni kuma ganin ba a yi min wani gamsasshen bayanin me yake me ya kawo min wannan sabon jinin da ya dawo sannan kuma me ya sa testin bayanin me aka ce na ga bai ce mu komai ba kawai sai ban kara komawa ba to kuma sai nake fama da yawan jirashin jin dadi alamun kamar ina da ciki amma kuma idan nayi test sai in ga babu ko dan Allah ya dakta a ce na
1: da fushi kai kenan
0: to ai a nan gun ko ki ga zaki ga laifin sa tunda abinda dai ban gane ba tace ai ko mata akai ko miki to kina daga gida kike yi
1: ina jin ko daga inda ta tsaya wata ila an ce ta fito waje amma dai ba na yi yancin
0: to da ai ya kamata a nan sai ki tambaya ki ce to doctor menene a cikin hoton sannan kuma sai ki duk waɗannan tambayoyin wani lokacin ku dinga dan yi mana uzuri idan har ba a faɗo ba ko wani abu ba to kai sai ka tambaya in ka tambaya in ba a faɗa maka bane shine wannan sai ya sa ka fushi yake da bai kamata ki fushi ba amma abin da nake so ki gane shine bari da kike kai na kike na biyu kwarai da gaske akwai ya kamata a bincika dalili kuma ya zama ba a bari ki ma kai ga yin na uku ba sannan magana ta biyu shine wannan jinin da kike gani sati biyu bayan kin kin yi bari yana iya zama al'ada ki ce kin ce yanzu ba kwana biyar ya dauke yana iya zama al'ada ki ce kuma can da ce bari tana iya sake gani jini bayan sati biyu ba kuma maki bane yana iya zama al'ada ki ce ta kila ta damu domin shi bari kusan kamar daga san da ya fita kamar kin yi al'ada ne to saboda haka ba wani abu maki bane da kin ga wannan jini tunda kwanakin a yanda kika nuna ba wannan ba kuma duk da ban san wata kila ne kika ga likitan ba amma wata kila yana kokari ne tabbatar miki da cewa wannan jinin ba wani abu ne ya rage a barin da kika yi ba domin abu na farko da mara za a fara zargi ga wacce ce bari kuma sai aka jini bai tsaya ba shine misali a cikin ko da rago wani abu to kin kika mura ya tsaya har sati biyu sai ya dawo to kin ga hikimar a baki goji shine a tabbatar da cewa ba wani abu ne ya rage ba a ciki kuma ba wani abu ne ya ja miki wannan zubar jini ba wannan yana iya zama al'ada ki ne amma da abin zai fi tsari da kin yi hakuri kin yadda kin koma kin je kin masa bayani ne kun ki fushin ciwon ki ba a ce miki komai ba ko babu wanda ya rike bakin ki daga yin tambaya ne ko da misali turo miki yayi ko shi yana wani guri da ba to da sai ita ki tambaye ta kici to a tambaye miki likita me isa yanzu jinin ne ya dawo ko me ya faru me aka gani a ciki ba bala din da wannan wata kila zai daga kwanta miki da hankali ki san ciwon ba wata matsala ba ce wata kila shi yasa din ya ce miki haka amma Allah da dama ta miki batun bari ko da wasa yanzu karki yadda in kika sake samun ciki in so samu nuna yanzu ya kamata ki je asibiti domin bayanan da zaki za su iya ba da haske ko akwai buƙatar miki wani gwajin kafin ma ki samu cikin sannan kuma in kin samu cikin ki tabbatar kin nuna kin je asibiti saboda a tara abin tun da wuri ba sai ya kai ga matakin cewa ya sake zubewa ba
1: to daktar lokacin na mai haɗari
0: to a gurguje ina son in gaya masu yawan tambayar mu akan batun bayanin shi ne a asibitin malam za a fara yin da sharba wanda ya fara cikin tabbatar musu da cewa wannan da wannan watan za a fara
1: wannan
0: za a yi zama da farko a wannan watan da muka shiga da gaza yi na farko da a fara waɗanda duk suka riga suka yi rijista a ranar ana shirye waɗanda za a fara da su kuma Allah ya so yadda a wannan watan za a fara saboda haka nesa ta daɗa zuwa kusa da waɗanda suke cutar mu

0: Toba Dalla. Shirin sabuwar Kano na wannan makon zai fara kawo muku jawabin shugaban sashen BNDR Pillai na ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano. Sofia Muhammad Wada Abubakar Turoman Kunya wanda ya bayyana irin nasarorin da aka samu na biyan al'umma diya akan gonakin da gwamnati ta karba don fadada gari da lissafa wuraren da kuma irin ci gaban da aka samu wajen biyan diya a cikin sauri da adalci a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ƙasa Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar.
1: Allah ya wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana da muka fara bada diya akan kari bisa sahanewar shi ne General Commissioner da kuma Surveyor General. Kamar yadda a farko muka je garin muka zauna da su muka yi musu alƙawari za a yi musu adalci, to Allah cikin ikonsa sun ba mu haɗin kai komai a wannan mun dawo, kuma diyyar tasu abinda muka gaya musu cikin ikon Allah abinda ba su taɓa tunani ba sun gani kuma sun karɓa. Abu na gaba kuma kamar yadda muka ce kowa a cikin gonarsa za mu yi masa, kuma Allah cikin ikonsa Allah ya ba mu wannan dama mun yi masa a cikin gonarsa. Sai kuma waɗanda ba a yi musu a cikin gona ba dama tun a farko mun gaya musu identity ko makaranta duk abin da al'umma za su amfana a ciki dai haka na gwamnati za mu iya ɗaukan kamar matsar da kai kusa da wajen, kuma Allah cikin ikonsa shi ma mun yi shi kuma sun gani.
2: To sauran waɗanda zuwa yanzu suke kan layi nesa ɗin ka gare su?
1: Wanda suke kan layi su yi haƙuri tunda yawan kamar zai tafulin na yawan mutanen tunda section ne tun daga ɗaya har guda 20 kuma kowa ya fito don yin zo ya karɓi wannan diya, kuma in ka karɓi diya za ka ba mu wannan katin, za mu karɓi wannan katin za mu tabbatar mu saka maka hannu daga nan ofishinmu sai kuma ka tafi ka je ka yi biya tunda akwai kuɗi da aka sa hali da za a dinga biyawa wannan diya da aka karɓa. Allah a kashi 100 dai kusan 70 sun karɓi diyarsu, sauran ma suna nan za su karɓi diyarsu insha Allah. Kuyanta CD Marwan ɗan jirima su ne garuruwan da suka ake wannan awon tun farko yadda aka ɗauko tasawirar wajen aka zanta tasawirar wajen akwai abinda a images ne akwai section da ake yi kowanne akwai iya inda aka ware masa da shi ma'aikaci zai je ya auna, kuma a wannan awon kowace gona akwai number kuma katin da ake bayarwa akwai abinda muke cewa a section idan wannan section 1 wannan section 2 idan kana kawo katin muna gani zamu ce okay barin wani ne shi kuma ya duba zai ga sunan ka kuma zai ga adadin abin da iya murabba'in gonarka ta kama ko ina akwai bangaren da yake aiki za a je ga baki daya, to daga nan wannan iyaka ce akwai kamar yadda ake magana iyaka to kamar ni daga nan zuwa nan shine iyaka ta kai kuma zaka dauka da shi gwamnatin haka kowa yake idan muka zo kusa zan ce wannan gonarka tana cikin gonar wani zai auna maka.
2: Da akan ga irin wannan al'amari yana tafiya wahaini a ɗauki dogon lokaci, ya aka samu kamar saukin yin abu cikin ɗan lokaci?
1: To alhamdulillah wannan kamar yadda aka ce ake maganar canji a gwamnati dama duk lokacin da aka yi abu akan ce Allah ya zaɓa abu mafi alkhairi, to a wannan gaba kuma a wannan ma'aikata wanda ko makaho ne ya shigo ko kuma ko labari yake ji ya san an samu canji.

0: to wannan gaskiya canjin da aka samu daga shugabanci ne shugabanmu a tsaye yake kuma ya jajirce a bisa dukkan abubuwan da ake in dai wata damuwa ce mu zo mu same shi kuma dukkan abin da ya kama na haƙin mutane su ma mu tsaya a kansa mu yi musu abin da za su ji daɗi idan mazan manta ba dole za ka danga ji ana tafa min koke ko kuma yawan complain me yake kawo wannan abubuwan da kusan abubuwa ne da za a ce kamar ba aiwa mutane daidai to wannan lokaci muka kai kokenmu muka ce ga abubuwan da suke faruwa aka ce to mu tsaya mu duba mu gani a sauƙaƙawa kowa Allah cikin ikonsa muka samu wannan damar kuma ake wa mutane abin da suke so ai ai akwai kuma ba za a ce ba za a samu ƙorafi amma in ka ɗauki ƙorafin kamar kashi 100 ko kashi 10 za ka ga 80 ko 8 a ciki ai babu abin da za a ce 100% babu ƙorafi akwai ƙorafi amma ba za a taɓa haɗa ba nasarar ta fi yawa ai dinnan maganar shugaba ana nufin honorable commissioner da dukkan wanda za su taimaka masa daidai a bayan saboda ko shi saboda idan muka yi masa magana abinda zai iya mana zai yi abinda ba zai iya ba ta hannun shi famin sakatare commissioner za a gani Allah cikin ikonsa an yi kuma an ba mu go ahead mu je mu yi abin
1: daga jawabin shugaban sashen BNDA na ma'aikatar ƙasa Sofia Muhammad Wada Abubakar ciro man kunya sai kuma muryoyin waɗanda suka karɓi diyar a cikin karramawa da adalci inda suka mika godiya da gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf da kuma jagorancin kwamishinan ƙasa Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar
2: to Muhammad Nasir daga ɗan jirina a ɗaya daga cikin wanda suka zo karɓar diya a wannan ma'aikata ta ƙasa da Sufiyo da ke nan jihar Kano to alhamdulillah gaskiya abubuwa sun yi kyau kuma da wannan zan yi amfani da wannan damar na yi godiya na gwamnatin jihar Kano da kuma kwamishina bisa yanda suka kyautata suka ji koken ɗan kwamiti da masu unguwanni wajen kwatanta adalci game da yadda ake ba da wannan sakamako duba da cewa kasan abu irin wannan baya zuwa ba tare da an samu ƙorafi ko yaya ba to gaskiya game da yadda muka fuskar muka kalli al'amarin a cikin kaso 100 kusan kaso 80 ba ƙorafi ba fi kusan kaso 20 yake da ƙorafi ba wannan da wannan muke amfani da wannan damar muke kira ga gwamnati da kuma hukuma da bibi waɗannan ragowar da suke da wannan ƙorafin a duba ƙorafinsu don a ga an magance wannan abin wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan ce
3: wato gonarka tana daga cikin wanda aka yi awo kenan a wannan gari
2: eh gonata tana daga cikin wanda aka yi wa awo kuma alhamdulillah sakamako ya yi ina godiya bisa yadda aka kyautata
4: ni ne Ali Mustapha mai shayi inkiya marwan ko ba kuɗi a kawo kofi game da wannan awon da aka yi mana na kuyanta inna kuyanta siri ɗan jirima alhamdulillah ni da diyata an kamanta min 100% kai 100% ma alhamdulillah a kaso 100 mutum kaso 80 suna murna da wannan awo sun ji daɗi 100% game da al'ummar kuma da suka ɗan fuskanci matsaloli sukan kaso 20 ɗin su muke fata da gwamnati ta bibiya kamar yadda aka kyautata mana mu ma su ma a kyautata musu tunda dai muna tare ɗan uwan juna ne kuma wannan awo da aka yi ai awon gwamnati alkhairi ne a gari mun ji daɗi muna godiya game da gurare kuma da ake ba wa al'umma makaranta filin asibiti filin wasannin yara su dai yanzu muke fatan nan ma a kamanta a taimaka mana a kula da mu 100% saƙona da gwamnati da taimakon wannan aiki muna godiya Allah ya saka da alkhairi sannan waɗanda suka ɗan fuskanci ƙalubale a wannan awon game da gyara diyarsu suna tunanin ta faka muna son a yi ƙoƙari a duba kowa a bayi haƙinsa yauwa kamar mu ma a gyara masu kamar mu ma da muka yi godiya su ma su yi godiya mu zama in biya maɗaurin ki ɗaya muna godiya ga gwamna muna godiya ga hukumar lon muna gode masu da su daɗa ba da ƙwarin gwiwa game da al'umma kowa a kamanta mu game da diyarsa mu zama in biya maɗaurin ki ɗaya mu ci gaba da yi masa addu'a masallatanmu da guraren da suka tanaza za su ba al'umma su yi rayuwa ɓangaren lafiya ɓangaren ilimi da ɓangaren kula da al'ummar kamar irin gurin police station haka to da shauran su dai
5: sunana Awaisun Shu'aibu Idris ni ina ungon kwanta inna ni dan kwamiti ne na kwanta inna kuma alhamdulillah ma da iya mu suna da gonakin nadiyar kuma haka dan kwamiti ne ni kuma zan karbi sakamako a lokaci yayi
3: kace in kwamiti wata za su yi kwamiti
5: kenan eh ma'ana akwai kwamiti da muka kirkira wanda aka je za a yi mana awo a garin kwanta inna muka zo muka kira duk wanda abin ya shafa kwanta inna dan jirima kwanta sidi muka kokari muka hada mutane al'umma masu kishi muka kira su muka ce su zo mu hadu mu yi wannan kwamiti saboda gudun a baya an yi mana awo wanda a lokacin ba mu taso ba kuma mu waye ba aka zo aka yi awo aka yi abubuwan da basu dace ba a wannan awo na baya kenan muka zo muka hada kwamiti muka ce wannan kwamiti ya kamata ya aiki akan wannan awo domin a samu mana da adalci kuma alhamdulillah mun fara bibiyar awo tun farkon fara awo duk abin da a madan mun an kwamiti duk abin da muka ce a yi awo na dacewa suna kokari su yi abinda ba daidai ba idan muka ba su shawara suna kokari su kiyaye muka ta tafiya ganin za a yi mana adalci ma muka rika tausan mutane da su yi hakuri abu ai wannan awo lafiya a tashi lafiya mu mun shiga mun fita muka da wajewa da su domin su yi mana adalci dukkan abin da yake ba daidai ba idan ba ma so su yi hakuri dan Allah su gyara saboda mu ni ne yan gari ko muka tausi wannan mutane akai awo lafiya a gama lafiya in san samu ne a muna kwalta akwai titunan mu guda biyu wa'anda muke tunanin daga titin Talawa Madobura zuwa Gwanza Road muna fatan gwamnati da ta taimaka mana a cikin kokarin da take da ta tsarge mana su kafa 100 da ta samu mai da kwalta a wannan titi in ta mai ta kan karo wa'annan garuruwa ko filotan mu za su daraja
6: assalamu alaikum mai magana mai unguwa Haruna Yakubu dan Jirima
3: mai unguwar ina ce
6: mai unguwar dan Jirima ta kama da abubuwan da yake faruwa mu sai dai mu ce saka zarhiri godiya zan yi ga mai girma gwamna ga mai girma kwamishina ga duk wani ma'aikaci da ke ma'aikata kasa tun daga kan famin sakatare har zuwa masinja da saka da alheri domin dai wannan karan an zo an yi abin da ake so an kai hannu biyu kuma talaka mu sun zo mun zauna da su mun fahimci juna sun fahimci mu duk abin da za a yi an yi a kan a taimake su mu an tabbatar mana mun ba dare ba rana mun zauna da su su ma sun taimake mu tun da aka fara wannan ba da diya ni ba wanda ya zo ce min ga matsalar ta faru domin dai ko mai hankali duk yana da hankali ka san gonarka ko kai zaka yi abin da zaka iya abin da kake nan zaka auna ka fi titi ka fi da hanya za ta baka abin da ta baka ko a wani ya alhamdulillah ko da ina godiya muna ganin nasara muna ganin ci gaba mala saka kowa da alheri Allah kai kowa gida lafiya jama'a assalamu alaikum
1: yanzu kuma shirin sabuwar Kano zai karkata akala domin kawo muku irin martani gargadi da kuma jan kunnan da mai girma kwamishinan kasa Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar yayi ga wasu bata garin dillalai da aka samu da hannu dumu-dumu wajen kaccacele filaye awon gwamnati zuwa awon igiya
7: shine wa'annan bayan Allah da ake gani cikin hukuncin Ubangiji akwai layout na gwamnati wanda ake walakani da gundutse trailer park southern terminus shi wannan layout din shekara da shekaru mallakin gwamnati ne an yanka shi domin a saukaka hanyar sufuri a wannan jiha domin manyan motoci kamar yadda sunan yake trailoli su dinga diba da sauke kaya da kuma harkar sufuri na mutane masu tafiya kudu da makamancin haka domin kuma a rage cunkoso a cikin jiha akan a dinga shigowa da manyan motoci kamar yadda muke gani wannan tasha idan aka kammala ta a nan za a dinga tsayawa ana sauke kayayyaki ana kuma zuwa kamar yadda ake a kasashe daban-daban a fita daga cikin gari a je hau motoci da shauransu to wayannan bayan Allah suna ɗaya daga cikin bata gari na wannan jiha wanda muna gani yadda aka bata harkar ƙasa harkar ciniki harkar cinikayya da harkar awon igiya wanda marasa kishi kullun su burin su kamar yadda muka faɗa shine su musgunawa al'umma su je sawu kan kadarori da suke na al'umma su fara yankawa suna siyarwa da mutane idan ba a manta ba har yanzu muna kan ishu na rimin zakara wanda irin wa'annan mutane marasa kishi suka je suka kama fili suna yankawa suna saidawa da mutane ba bisa ka'ida ba bisa tsari ba wa'annan mutane kamar yadda bayani ya gabata suna cikin wa'anda a wannan gari na Rimin Zakara suka je suka yayyanka suka yi abin da suka yi suka shigar da al'umma iftila'i wanda suke ciki na sun zo sun sai kashe kuɗi sun sai wuri sannan ba su da wata takarda mai inganci ta mallakin wannan guri.
2: Mutum nawa kuka kama zuwa yanzu?
7: Zuwa yau da aka je aiki a wannan layout din an kama mutum biyu. Gine-ginen da suka yi an fara rushewa kuma za a ci gaba. Kuma duk wanda muka kama kamar yadda muka kama su biyu a nan in Allah yadda za mu miƙa shi hannun hukuma kamar yadda a kwanakin nan muka ga a kan gaɓoɓinmu domin hukunta masu aikata irin wannan laifuka.
2: Kwamishina, kamar shi layout ɗin waje ne da ya kamata a yi awon gwamnati ko dama na awon igiyan?
7: Wannan guri shekara da shekaru fiye da shekaru goma gwamnati ta mallake shi ta biya diyar gonaki kuma ta yanka shi ya zama cikakken layout na gwamnati saboda haka halak malak 100% mallakin gwamnatin jihar Kano ne kuma laifi ne ba ƙarami ba wani mahaluki ya je kan wannan wuri wannan layout yana gagatsa fulotai da zumar yana so ya siyar haka zalika laifi ne al'umma na ƙara sanarwa ga masu zuwa su yi hada-hada har su zuba kudinsu ko hannun jari a wannan wuri su ce za su siya abin da yake mallakin na gwamnati kaga sun sai kayan sata kenan kuma wannan yana nufi har da su aka yi hada-hada akan dukiya ko kadara da ba mallakin wani ba aka kuma salwantar da kayan gwamnati ko kuma kayan al'umma wannan satin da ya wuce a cikin sati ranar Asabar kenan kowa ga yadda muka je muka kamo wasu bata gari da suka je suka fara suna rushe kayan gada ma kafin su rushe gada suka cire karafuna suka zo suna rushe gadar suka je suka baza kasa da zama cewa za su yanka fulotai don su sayarwa mutane wayannan mutanen suna hannun hukuma yanzu kuma har kotu ta ba da order na remand kuma ko an sani ko ba a sani ba yanzu wayannan mutane suna gidan maza saboda haka duk wanda yake irin wannan aika-aika ko yake da zimmar aikata irin wannan aiki ina tabbatar masa da cewa ƙarshensu ba za ta yi kyau ba.
1: Kwamishinan ƙasa Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar kenan da fatan dukkanin dillalai za a kiyaye yanka filaye awon igiya don ba wa gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf goyon baya na tabbatar da sabuwar Kano. Kafin shirin ya ɗora bari mu shakata.

0: magidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Ka rubu wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda

0: To barkamar da yanzu kuma labaran zai dora. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyarta na ƙara bunƙasa dangantakar kasuwanci, zuba jari da harkokin yawon bude ido tsakanin Najeriya da masarautar Saudiya. Tana mai cewa sauye-sauyen tattalin arziki da ake aiwatarwa sun ƙara jawo hankalin masu zuba jari daga sassa daban-daban na duniya. Ministan yaɗa labarai rawayar da kai Muhammad Idris shine bayyana hakan yayin taron baje kolin zuba jari da yawon bude ido na Najeriya da Saudiya na shekara ta 2026 da aka gudanar a Abuja. Ministan ya ce gwamnatin shugaba Tinubu na ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya domin gina tattalin arziki mai ƙarfi da ke baiwa masu zuba jari damar gudanar da harkokinsu cikin sauƙi tare da ƙarfafa kamfanoni masu zaman kansu da bunƙasa ƙirƙire-ƙirƙire. Ya bayyana taron a matsayin wata muhimmiyar dama ta haɗa gwamnatoci masu zuba jari da kamfanoni masu zaman kansu na ƙasashe biyu domin faɗaɗa harkokin kasuwanci, ƙara yawan jarin da ake zubawa, samar da ayyukan yi da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tattalin arziki tsakanin Najeriya da Saudiya. Muhammad Idris ya ƙara cewa sauye-sauyen da gwamnati ke aiwatarwa sun shafi manyan fannoni da suka haɗa da gine-gine more rayuwa, noma, bunƙasa tattalin arziki, ilimi, fasahar zamani, horar da matasa da tsaro. Yana mai cewa wannan mataki za su taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara mata gasa a idan masu zuba jari na duniya. Shin menene ya haddasa ci gaba da tsadar kuɗin hayar gidaje a ƙasar nan? Tsadar kuɗin hayar gidaje na ci gaba da zama babban ƙalubale ga al'umma, musamman iyalai, ma'aikata da matasa masu ƙaramin ƙarfi. A wurare da dama, ƙarin kuɗin haya ya sa wasu jama'a fuskantar matsin rayuwa, yayin da wasu ke tilasta komawa unguwanni masu nisa ko gidajen da basu dace da buƙatunsu ba. Wannan lamari na ci gaba da haifar da muhawara, inda wasu ke danganta hakan da tsadar kayan gini da hauhawar tattalin arziki, yayin da wasu ke ganin rashin isassun gidaje da ƙaruwar yawan jama'a ne ke ƙara tsananta matsalar. A naku ra'ayin, menene ya kamata gwamnati da masu gidaje su yi domin rage tsadar kuɗin hayar gidaje da sauƙaƙawa jama'a wajen samun matsuguni? Ga wasu daga cikin sakonninku da kuka tafka muhawara a dandalinmu na sada zumunta da muhawara na Facebook tare da.
1: A wannan rana za mu fara da sakon Zaharaddin Lawan mazaunar Tanko, inda yake cewa a ra'ayina, domin rage tsadar kuɗin hayar gidaje, ya kamata gwamnati ta ƙara gina gidaje masu arha tare da samar da rancen gidaje mai sauƙin biya. Haka kuma ta rage farashin kayan gini ta hanyar tallafawa masana'antun cikin gida. A ɓangaren masu gidaje kuwa, yana da kyau su sanya farashin haya cikin adalci, su guji ƙarin kuɗi ba tare da ƙa'ida ba. Abubakar Saleh ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Shigar gwamnati cikin harkar bayar da hayar gidaje ba zai rage tsadar haya ba, sai dai kawai a ce masu ba da haya su cire dillalai su sanya masu unguwanni, saboda su kaɗai ne za su iya sa a yi wa mutum sauƙi. Amma yanzu tsadar haya ba iya gidaje ba ne, har da shaguna a cikin kasuwanninmu, inda za ka ga gidan da aka gina shekara sama da 30, amma duk shekara sai an yi masa ƙarin kuɗi. Masu gidaje da shaguna, ku ji tsoron Allah, in kun tausaya kuma Allah zai tausaya muku. Mudassir Adam Indaba ya ce tana mantawa cewa Allah shi ke ba wa kowa dama. Shi kuma Sultan Yahuza Gagara da Wakin Kudi ya ce ya dace gwamnati ta duba yiwuwar rage kuɗin harajin kayan gini kamar siminti, ta rage tsadar man fetur. Sannan kuma ya dace masu ba da hayar gidaje da kamfanonin samar da siminti su ji tsoron Allah, tare da daina tsula kuɗaɗe yayin ba da hayar gidaje ko kuma lokacin siyan siminti. Kenan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To da wannan ne kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi da suka taɓa faruwa a makamancin wannan rana tare da wakiliyarmu Fatima Kabil Labaran.
2: A rana irin ta 15 ga watan Agusta na shekara ta 1858 aka kammala shimfiɗa cable na farko na sadarwa da ya ratsa tekun Atlantic wanda ya hada Turai da Arewacin Amerika. Wannan ya zama babban ci gaba a tarihin sadarwa domin sakonni sun fara isa cikin mintuna maimakon kwanaki ko makonni. Amma kamar ce rana irin ta yau ne a shekara ta 1861, shugaban Amurka Abraham Lincoln ya sanya hannu kan dokar harajin kudin shiga ta farko a tarihin kasar domin samar da kudaden gudanar da yakin basasa na Amurka. A irin wannan rana tuniya tarihi a shekara ta 1914 aka girka fitilar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta farko mai amfani da lantarki a birnin Cleveland na Amurka. Wannan ya zama tubalin tsarin kula da zirga-zirgar motoci da ake amfani da shi a duniya a yau. A shekara ta 1960 kasar Upper Volta ta samu cikakken yancin kai daga Faransa, daga baya a shekara ta 1984 aka sauya sunanta zuwa Burkina Faso. Wannan na daga cikin muhimman nasarorin gwagwarmayar neman yancin kai a Afirka. A ranar mai kama da ta yuni a shekara ta 1962 aka kama jagoran gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata a Afirka ta Kudu Nelson Mandela. Bayan ya da ƙasar a ɓoye, wannan ne kasance farkon shekaru 27 da ya shafe a gidan yari kafin ya zama shugaban ƙasar. Haka kuma a shekara ta 2010 wani ramin ma'adanai ya rufe a ƙasar Chile, inda ma'aikata 33 suka makale a ƙarƙashin ƙasa na tsawon kwanaki 69 kafin aka yi nasarar ceto su gaba ɗaya, lamarin da ya ja hankalin duniya. A dai shekara ta 2011 hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka NASA ta harba jirgin binciken Juno zuwa duniyar Jupiter domin nazarin yadda manyan duniyoyi suka samu asali. Jirgin ya isa Jupiter bayan kusan shekaru 5. Da watan namu zai kammala ne da shekara ta 2014, inda aka samu gagarumin sauyin siyasa a Bangladesh yayin da Prime Minister Sheikh Hasina ta bar ƙasar bayan zanga-zangar ɗalibai da ta janyo rikici da asarar rayuka masu yawa. Da watan ababen tarihi, Fatima Kabir, labarin ya kasa yi a labarin Rahma.
0: Yanzu kuma za mu je ga rahoton wasanni.
3: Kasashen Afirka ta Kudu da Aburko sun kasance kasashe biyu na baya-bayan nan da suka kai ga zagayen wasan quarter final na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata da ake gudanarwa tsakanin kasashen nahiyar Afirka a Morocco. Afirka ta Kudu ta kai ga wannan matsayin ne biyo bayan doke Burkina Faso da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe na rukuni, yayin da Aburkos ta doke Tanzania da ci biyu da ɗaya. Kamar yadda jadawalin rukuni ya nuna, Aburkos ce ta kasance a matsayi na ɗaya da yawan maki 7, yayin da Afirka ta Kudu ta kasance a matsayi na biyu da maki 4, sai Tanzania a matsayi na 3 da maki 3, yayin da Burkina Faso ke a matsayi na 4 da maki 3. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana, 'yan wasan Super Falcons daga Nigeria za su kara da takwarorinsu daga ƙasar Masar, yayin da Malawi za ta fafata da Zambia. A nan kuma Tuni hukumar da ke shirya gasar ta fitta jadawalin yadda wasannin quarter final na gasar zai kasance. Kamar yadda jadawalin wasanni ya nuna, za a fara wasannin quarter final ne a ranar Asabar mai zuwa, a inda wasan farko Aburkos za ta kara da ƙasar Algeria, yayin da Afirka ta Kudu za ta fafata da masu masaukin baki wato ƙasar Morocco. Bashir Alali, labarin Rahama.
0: Tudonar rahoto kuma za mu leƙa ƙasashen ƙetare. Mayakan Houthi na Yemen masu goyon bayan Iran sun bayyana cewa sun kai hari kan wani jirgin dakon man fetur na Saudiya a tekun Bahar Maliya, Red Sea, ta hanyar amfani da makami mai linzami. magana da yawan dinar hutu Yahya Sare ya ce sun yi nasarar kai hari kan jirgin man fetur na Saudiya mai suna Wafa arewacin Bahar Maliya kusa da gabar tekun Yambu inda suka harba masa makamai masu linzami da dama. Ya kara cewa wannan shine jirgi na takwas da suka yi wa hari tun bayan fara abin da suka kira toshe ruwa kan kasar Saudiya. Jami'an tsaro a jihar California sun kama wani mutum dauke da bindiga a filin wasan golf mallakin shugaban Amerika Donald Trump gabanin ziyarar da shugaban zai kai wurin domin halartar wani taron tara kudade na jam'iyyar Republican. Masu bincike sun ce an kama mutumin ne mai suna John Tell dan shekaru 38 a filin wasa dake Rancho Palos Verdes tare da bindiga da kuma haramtattun alburusai. Yan sanda sun bayyana cewa an ga mutumin yana yawo a wurare daban-daban na filin wasan yana daukar hotuna da bidiyo tare da lura da shirye-shiryen tsaro da ake ci gaba da yi gabanin zuwan Trump. An kama shi ne ranar Lahadi kuma a yanzu yana tsare ta wato yana tsare yayin da yake fuskantar zargi daukar bindiga a boye da kuma mallaka haramtattun alburusai. Shugaban kasar Kamaru Folbia ya yi wa manyan hafsoshin sojin kasar Garambawul yayin da ake samun karuwar radi-radi game da yanayin lafiyar sa da kuma inda yake. An yi sauye-sauyen ne ta hanyar tantancewar shugaban kasa kafin a bada sanarwar a gidan rediyon Kamaru. Tsawon wata biyu kenan ba a ga dattijan ba mai shekaru 99 a bainar jama'a. Gwamnatin Kamaru ta ce ya tafi Turai ne a wani hutu na kashin kai amma bata yi cikakken bayani ba illa dai yana nan a raye kuma zai dawo nan ba da daddiya ba. Shugaban mafi tsufa a duniya ya bar Kamaru ne a ranar 7 ga watan Yuni domin a duba wato don abin da ya bayyana da gajeriyar ziyara a Turai, sai dai a yanzu ta zama tafiya mafi dadewa ketare da aka sani tun bayan hawan sa mulki a shekara ta 1982. To da wannan ne labarin ya kammala, sai maimaicin mai mankanin su ministan tsaro ya jinjina shugaba Tinubu kan karin albashin Dakarin Najeriya. An ji cewa hukumar shige da fice ta musanta dakatar da ayyukan bayar da fasfo a kasan nan. Dakarun soji sun kubatar da mutum 14 tare da kwato dabbobi 281 a jihar Sokoto. Daga getare an ji cewa mayakan Houthi sun kaddamar da hari kan jirgin da kuma mai na Saudiya. Yanzu kuma sai sakon hikima, gaskiya tana iya yin jinkiri amma bata taba bacewa ba. Kurege gaskiya domin ita ce hanya mai haske wadda ke kai mutum ga nasara, nagarta da zaman lafiya. Allah ya sa mu dace. Mubarak Hamza Adam shine editor labaran, Zahiruddin Munir Jaoji ne sadan da ku, Khalid Ba Adamu nake cewa mu kasance lafiya.

0: mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na

0: gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: keran ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa al'umar garin jangebe da ke karamar hukumar doguwa sun zargi shugaban karamar hukumar da karkatar da kudin aikin wata hanya
1: daya an lalata mai ido an sare masa hanci daya kuma an sare masa kansa har da ta kai da kwalwa ta fito
0: wani matashi dan gayu mai shedar kammala digiri ya rungumi sana'ar tura ruwan kura ka'in da na'in
2: bayan da na gama jami'a na gama digiri a ɗawainiya ya yi yawa samun min ya ragu na tara kuɗi sai na sai amalanke na sai jarakuna sai na fara sai da ruwa
0: wasu mazauna fan shekara a nan birnin Kano sun kusa rasa idanuwansu sakamakon tuttula musu wani ruwa a cikin ido da kunnuwa
3: tun da na diga wannan abu a sai na diga masifa idona kwantsa kwaye idona ta yi jajawur wani janjijiya jijiya rika fitowa kwaye idan idan na taba ma zafi nake kan tsinin idona ma zafi nake ji
0: waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanan rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin rahoton nan naku na sanin asali inda a yau za ku ji samuwar asalin unguwar Sankar ke nan jihar Kano
4: Larabawa ne daga kasar Libya suke kawo kayayyakin siyarwa wannan unguwa
0: har ma da jin labarin wata mata wadda ta shirya ƙarya wai an sace ta nufin ta samu followers
5: shine fa garin gudu ne to ina ta tsallaka kabararka kafata ta fada cikin wani kabari shine na ji wannan ciwo
0: sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu shiga cikin shirin bari mu karbi tal
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na nan unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar waya sa kamar haka 0800 364 4 5 ko 0800 7 2 3 2 2
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: ko dakin irba ba
1: ai sai je ne je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: an gode amarya ku so ku sai mai gida da mutunci
3: gaskiya na gaji da shuka musamman a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana ganin sa kuma magana nake ta makarantar yara ta shi sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko in ma canza musu makaranta in kai kina Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba coge ba yi ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary

0: kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi kana addu'a sana nan ana ibawa Arafa Sa'adatu Mimi Kano Zaria Mad Kano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada Irani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-621-1802 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
1: to barkanmu da dawowa mai sauraro zaka iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com bari mu bude shirin da koken al'umar unguwar daurayi babba da danbare inda mazauna yankin suka kwana ba su yi bacci ba sakamakon mamakon ruwan sama da aka tafka jiya lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa cikin unguwannin sakamakon wannan dalilin ne mazauna unguwar suka fito suka rufe hanyoyi domin janyo hankalin gwamnati da ta kawo musu dauki ga dai rahoton da Usman Ibrahim Datti ya hada mana
2: mazauna unguwannin danbare da dore babba a jihar Kano sun datse hanya domin nuna fashin su kan irin barnar da ambaliyar ruwa ta yi wa gidajensu da dukiyoyin su lamarin ya biyo bayan mamakon ruwan saman da aka yi da asubahi ranar Laraba mazauna yankunan sun ce ambaliyar ta samu asali ne sakamakon rashin isassun magudanan ruwa tare da yin gine-gine akan hanyoyin ruwa sun bayyana cewa ruwan ya mamaye gidaje da dama lamarin da ya tilasta musu fita daga gidajensu ciki har da mata masu juna biyu domin tsira da rayukansu wakilin mutukur estukur ya ziyarci yankin tare da tattaunawa da wasu daga cikin mazaunan unguwar da abin ya shafa
3: muna kira ga wannan gwamnati ko mu ce gwamnatin tarayya muna neman taimako ruwa ya cinye mana gidaje shekara wajen uku da ta wuce gwamna ya zo gida ya fadi ya danna wasu bayan Allah ya zo ya alƙawarin cewa za a zo a duba wannan hanya to muna mai tuni dan Allah ya taimaka a duba mu saboda wallahi idan aka ƙara makamancin wannan ruwa gaskiya muna cikin matsala nan da gani diyara ne ba wanda ya je makaranta ba wanda ya je ko ina kuma iyayenmu da waye duka suna cikin wannan unguwa da Allah a duba mata ana ta tsamo su daga cikin gida
4: ina na da muke ciki wallahi ta zai ruwa har cikin dakuna saboda haka muna neman dauki ko hukuma a wannan ajiwa ya fi karfin abin da ake fata saboda ya fi karfin lokacin karfin wallahi ta zai abin da ake yi ya yi mai yawa saboda ruwan nan har gidana har ɗakina
3: ina ka kwana yanzu
4: a waje muka kwana tun asuba wallahi ta zai a waje muka kwana
2: tun kafin fara damuna hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ne ma ta yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya ciki har da jihar Kano hukumar ta buƙaci jama'a da hukumomin da abin ya shafa su ɗauki matakan kariya domin rage asarar rayuka da dukiyoyi Usman Ibrahim Datti ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari
1: to su ma a nan al'ummar sharaɗa da ke birnin Kano sun samu ambaliyar ruwa makamanciyar ta unguwar daurayi sakamakon wani gini da suke zargin an yi shi ba bisa ƙa'ida ba lamarin da ya janyo musu wannan ambaliyar ruwa tuni dai mazauna wannan yanki suka fito a safiyar wannan rana domin rashin goyon bayansu ga wannan gini da suka ce shi ne musabbabin janyo musu ambaliyar ruwa a cikin unguwar tasu ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya tattauna da wasu daga cikin mazauna unguwar.
5: Arama Isa Suleiman, ita sharaɗa gidan kwari. Abin da yake faruwa a wannan unguwa tamu ruwan da muka tashi da shi a wannan Laraba ruwan ya sauka ƙarfe 4 da 'yan mintuna. To cikin ikon Allah sai muka je dinga jinkihun mata a kawo taimako. Da yawa mutane sai sun fito waɗanda suke kamar na jefin unguwar can kan tudu. Kawai mutum sai ya fito ƙofar gidansa sai ya juwa wanda ba mu taɓa tsintarkan mu a kan wannan halin ba. Ni kaina gidana yana gefe amma ina fitowa na ƙofar gidana ta shafe. Ina tunawa na gidajen maƙotana duk sun shafe da ruwa. Akwai ɗakin da ruwa iya ƙugu, akwai ɗakin da ruwa iya gwiwa. Ba magana tsakar gida ake ko kan layi ba. Da maza da mata da yara duka sai muka shiga aikin ceto.
6: Fito da mutane aka yi daga gida?
5: Fito da mutane aka dinga yi daga gida. Yanzu wannan magana da nake maka daga ɗauke ruwan mai ƙarfi zuwa yanzu mun kai awa ɗaya da rabi domin tinkan sallar asuba. Ruwan ya ɗan karya ya ja baya. To sai da muka samu ceton jama'a tukunna waɗanda suke cikin wato hali na na cikin matsala kamar za su iya rasa rayuwa sannan ma muka samu damar yin magana da
6: su. Me ya jawo wannan matsala?
5: Abin da ya jawo wannan matsalar akwai wasu lambuna da suke cikin unguwar gidan kwari duk wanda yake mazaunin gurin ya san gurin. To shine akwai wani bawan Allah SKY shine yazo isa ya gurin sai yake gina estate. To sakamakon ginin estate din da yake yayuwa shi wannan ruwa hanya ya daure shi ya masa an ce hasalan ma yayi ta to kuma sai ya zama hanyar ruwan tayi kadan. Shi wannan ruwan sanannen ruwa ne kowa ya san shi shine ruwan salanta. Kogi ne tsohon kogi kowa ya san shi. To amma hanyar ruwan tayi kadan shine yasa ya zama ruwan baya iya wucewa ya dawo gidajen mutane.
1: Da fatan mahukunta za su shiga cikin wannan lamari wannan kenan. To a nan kuma wani matashi ne mai dauke da takardar shaidar kammala karatu na digiri ya rungumi sana'ar sayar da ruwan kura domin rufawa kansa asiri. Yanayin da ba kasafai aka fi samun matasa 'yan bana bakwai da suka yi karatu da sana'a irin wannan ba. Komai ya ja hankalin wannan matashi har ya shiga sana'ar tura ruwa.
7: Yanzu kamar da safe na fara sai da ruwa daga safe zuwa da karfe 6 zuwa karfe 10 nake sai da ruwan din. Wani lokaci na yin kafa 5, wani lokaci na yin kafa 4, wani kafa akalla a rana ina dan tashuwa daga safe zuwa karfe 10 ne ina samun 3,500. Wallahi bana jin kunya, ni abun kunya ɗaya ne kawai danji a ce yau a ce na sati kayan wuri. Yanzu misali sai da ruwan da nake yi da safe zuwa karfe 11 nan akwai wata data zo ta ce ma 500 take da shi, muna zuwa mu sai da ruwan 800 da mu sai ruwan 200 wa hakan da mu ce mata dan ce mata kawo domin me ni ina labor market ne ina neman kudi ne ina kai mata ta juye tana min addu'a kaga duka wannan taimako ne.
1: Matashin ya bayyana irin kalubalen da yake fuskanta.
7: Kalubale daban-daban yake fuskanta, akwai wayansu in suka kalle ni suna min dariya, akwai wayansu kuwa dama sun kalle ni sai su ce min zafin nema baya kawo samu. Sai na ce musu eh zafin nema baya kawo samu amma yana kawo rufin asiri kuwa bara mu ce mu roƙi mutane a kofan gidansu ko waye ba. Ya Allah ko da mun fita mu nema a makaranta ma na taba zuwa ban manta ba a office din HOD mu dan shiga wata yarinya ta kalle ni tace min ba kai ne dan dagowa bakin kasuwan nan ba. Nace mata eh to ta yaya kai ka zo futi? Sai nace mata ta hanyar ne kika bi ka zo ni ma ta hanyar din ne na bi.
1: Ba dai ka safai matasa masu digiri suka fiya ajiye kunya su yi kananan sana'o'i irin wannan ba, don haka nema matashin ya ba su shawara.
7: Ina so in ba matasa ganuwana kamar wanda suka gama jami'a su cire girman kai a gefe. In suka cire girman kai a gefe ba abin da ba za su samu ba. Jami'a tana zuwa ta karantar da mutum dabara da ilimi ne, ba wai tana zuwa don ka gama jami'a sai ka zamo kai kana nuna wani abu ba. Mu tsaya mu nemi namu na kanmu mu daina bin wayansu su ce mana sai kaza sai kaza.
1: Da fatan matasa za ku yi koyi da rayuwar wannan matashi domin dogaro da kawunan. Mai sauraro, shin ko me yake janyo wasu mutanen ke kirkiran labarin ƙarya da nufin tara followers a Facebook ko TikTok? Ga Idris Kasim Hausawa ya haɗa mana rahoto game da wata mata da ta shirga ƙarya wai an sace ta domin ta tara followers.
8: A 'yan kwanakin nan dai aka jiyo muryar wata mata na kai kawo a kafafen sada zumunta na zamani wato social media akan wasu na neman sace su ita da wata mata bayan sun hau a daidaita sahu zuwa inda za su kamar yadda take fada.
9: Na ga da namiji a ciki da mace, shi yasa ma na tare da na ga da mace na hau kawai sai na ga mai na faɓin lafiya to na dauka ma ni wani ne zai sauka kawai sai juyo. Sai ce ya mun sauku ku shiga mota can, na ga mota a gaba an parking ɗinta an buɗe ta siyana can da ni da ta gefen nawa. Sai ce in shiga mota kuma kafin na gama rufe baki ya fara kwakwaɗan madi shi ne na tafiya. Na ce sai na sauka. Zan sauko kenan ni jikina ma ya yi sanyi. Ya dinga kawai ta tsaya tana zage-zage ita ba ta shiga ba. Ta ɗauka ni gefen bakin ba bakin su ɗaya ba take ce min bawan Allah wai ka ji mu shiga mota. Ya wadda ta taimaka masa magana wallahi kawai yar fahimcinta da bakinta sai na kamar maiƙo ne a ninci a take yarinyar ta daina magana. Mai sauri na fito saboda tashin hankali ga ya miki na ce mai za zan shiga mota ina fitowa zan shiga mota har na taɓa mota ma ƙoƙarin shiga da zan yi sai na ga ai ba maza biyu a baya kawai direban ne a cikin mota kawai na juya na fara gudu. Ya da sauran nan ya fito ta ƙoƙarin fito da yarinyar suke su sa ta tunda ita lokacin ta ne cikin makabarta ina gudu yana gudu na haura katanga ya janyo kurji haka muka shiga cikin makabartar nan shine fagarin gudu ne to ina ta tsallaka kabarinka kafata ta fada cikin wani kabari shine naji wannan ciwo to ihun da nene ba ina fada cikin kabarin Allah yake nake na ashe akwai mutum a ciki ya haske mu da fitila haske wanda ya shi wannan bawan Allah wanda shi ne Allah ya taimake ni
8: da jin haka ne mu kuma domin tabbatar da wannan al'amari muka kai ziyara kafa da kafa wannan makabarta da ta ambata wacce dalilin ta tsira muna zuwa muka hadu da ɗaya daga cikin masu kula da wannan makabarta ga yadda ya shaida mana
10: sunana uba ibrahim ma'aikacin makabartar gandun albasa ba mu da masaniya ba mu taba ji ba ko ba mu sani ba abin da zan iya shaida wa jama'a mu wannan abu da ya faru ba haka bane zan kai shekara 20 ki wannan aikin makabarta ko ba abin da ya taba faruwa
8: to wannan labari da ke kongaba kon baya ina tabbacin sai mu dai mun bincika an ce ba haka ba jin hakan ta sa muka tuntubi mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa akan wai su ma suna riska irin waɗannan rahotanni na kanzan kurege shin mun tambaye shi kuma me ya kamata al'umma su ringa yi idan sun ji irin waɗannan rahotanni bincikawa za su yi ko kuma ci gaba da yadawa musamman irin waɗannan labaran da ake sakansu dan neman mabiya a kafar ta sada zumunta wato social media
11: duk wanda ya je ya yada irin labarai na ƙarya wannan laifi ne wanda kuma hakan zai iya sa waɗansu su ma su dauka da gaske ne abin ya zama wani abu daban abin da muke so in an ga irin waɗannan labarai da rahotanni wasu suna amfani da shi dan neman kuɗi su nuna shi amma su wani abu dan su samu kuɗi da wasu abubuwa makamantan haka abin da ya kamata yayi kokari a sanar da yan sanda in an gani kuma irin wannan bidiyo da ake yadawa a kokari a turo ofisoshin yan sanda tunda akwai lambobin waya da muke barwa domin bincika da bibiya irin wayannan abubuwa din
8: to malam sa'adu zungur dai yana cewa in za ka faɗi gaskiya ko me taka ja maka kabiya Idris Kasim Hausawa kokar kada kunnuwan ku ku sha labari
1: kirkiran labaran ƙarya dai da nufin tara followers ko dan a samu kuɗi ya zama ruwan dare ga masu amfani da kafafen sada zumunta yana da kyau dai al'umma su sani cewar jini baya maganin kishirwa domin kuwa duk mai shirga ƙarya da nufin ya samu kuɗi ko followers ya shirya amsar da zai bawa ubangijin sa domin kuwa ƙarya ƙarya ce Allah dai ya datar da mu amin yanzu kuma bari mu garza ya sashin yan talla
12: hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamman jiya petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-2-05-1
13: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
14: ke dai bari to kallu wannan
13: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
14: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
13: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
14: kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless honan sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
13: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
14: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
1: barkanku da dawowa to anan kuma al'umar garin jangeba ne dake karamar hukumar doguwa ke neman ta da balli bayan zargin cewar rijiya na kokarin bayar da ruwa guga na neman hanawa akan wata hanya da shugaban karamar hukumar ta doguwa yake kokarin karkatar da kudin aikin ta tunda farko dai mutanen garin na Jangebe a kokarin da suka yi na farko sun samu labarin cewa gwamnatin jihar Kano ta fitar da makudan kudade domin aikin hadin gwiwa a tsakanin gwamnatin jiha da kuma karamar hukumar ta doguwa
15: mu al'ummar wannan yanki magana ta gaskiya mun shiga halin firgici da kaduwa da dimuwa da tashin hankali a lokacin da muka gani a kafafen watsa labarai da social media ana maganar ciwar a cikin ayyukan da aka yi a mazabar falgowar hadda wannan hanya ta garin Jangibi maganar Allah irin halin da muke ciki hankalin mu ya tashi ganin ciwar tun da ma muka samu labari mai girma gwamna engineer Abubakar Yusuf ya bada approval na wannan aiki amma ba a zo an yi ba kuma sai muka tsinci labari cewar ai an yi wannan aiki maganar gaskiya a wannan aiki ba a yi shi ba muna fada da babban murya ba a yi wannan aiki ba kuma muna kira ga duk hukumomin da abin ya shafa musamman mai girma gwamna engineer Abubakar Yusuf mai jin kai mai tausayi musamman majalisar dokoki ta jihar Kano da ta bibi wannan lamari ta shiga cikin wannan lamari duk waɗanda za su iya kawo mana dauki a wannan jiha ta mu su yi wa Allah su yi wa annabi su yi wa girman Allah su shiga cikin wannan lamari dan ganin sun ceto mu daga cikin mawuyacin halin da ke ciki a irin wannan matsala ta mutu hanya
16: tunana Shamsu Abdullahi daga garin Jangebe a ranar Alhamis din da ta gabata muna zaune misalin karfe 8 na dare muka ji ihu barayi muka fita domin mu je mu kai agaji muna zuwa muka tarar an sare ƴan uwanmu mutum biyu daya an lalata mai ido an sare masa hanci daya kuma an sare masa kansa har da ta kai da kwalwa ta fito wanda a yanzu haka suna asibiti ko ta mutu ko su rayu dan haka muna kira ga wannan gwamnati su taimaka mana a wannan gari namu na Jangebe kalmar hukumar doguwa sanadiyar hakan ana samun matsaloli wajen karbe mahila a wannan rafi wanda idan kuma damuna ta ruwa ya kawo ko da marasa lafiya muke da su a wannan gari babu damar da za a je a kai mutum asibiti sai dai muna ji muna kallo ko ya mutu ko kuma wani abu da makamancin haka kauyuka 20 manoma da makiyaya da sauransu ne barayi sun kawo mana hari sun kawo mana hari a wanda a yanzu haka sun kai ga kusan suna nema su kashe mu
17: mutanen Allah yana hannun Allah
16: haka muna neman taimako a taimake mu ya mai girma gwamna a taimake mu hukunta a taimake mu
18: sunana Salisu Muhammad Jangibe karamar hukumar doguwa ina mai kawo kuka na ga gwamnan wannan jihar mai albarka dangane da matsalar rafin mu dake shi mana tuwa kuriya wanda ake kira da suna rafin Doli wanda hanyar ta tashi daga garin Birji kamar da muka shakoki a baya wanda har yanzu haka bai cimma ruwa ba wanda hanyar ko shi wannan rafin dolin yana da barazana daban-daban ga al'ummar wannan gari na Jangibe da kuma shingin garin da suke kan wannan hanya masu yawan gaske wanda hanyar tana da barazana ta tsaro ɗan ta'adda ko barayi suna ta su mai da gurin mafaka suna cintuwa kwariya da barazana ga rayukan al'umma na wannan gari da kuma shauran garuruwan da suke kan wannan hanya
1: bayan korafin nasu wakilin Mutukur S Tukur ya tuntubi shugaban karamar hukumar ta doguwa honorable Abdulrashid Rudwan doguwa inda ya ce masa zargin da mutanen wannan yanki suke yi ba gaskiya ba ne inda ya ce a yanzu haka yana gaban gwamnan jihar Kano dangane da maganar kuma idan ya fito zai yi masa ƙarin bayani to daga karamar hukumar doguwa bari mu garzaya unguwar Fanshekara da ke nan jihar Kano inda mazauna yankin suka ce wasu da ba a san ko suwaye ba sun shigo yankin suna ba su maganin ciwon ido da kunne kyauta lamarin da ya janyo kusan rasa idon duk wani wanda aka diga wa ruwan wannan magani ga dai yadda mazauna yankin suka shaida a filin ku karkada kunnuwan ku sha labari yadda lamarin ya faru
19: ina yi masu aiki cikin barak ina shiga sai naga mutane suna ta layi ana dandazon mutane sama da mutum 2000 ana layi sai nake cewa me yake yin sai aka ce mun ai magani ne ake digawa na ido na diga magani na ido da na shafawa wata mata ta ce mun kuma magani wallahi an diga ana diga maka zaka ji zafi yana da kyau naji aka diga mu da naji aka diga mun magani yau washe gari naji zafin lokacin da aka diga mun abinda na fara ji sai naji ido na kamar an samu faran leda irin gani na ya koma hazo haka shikenan na tafi na samu da kyar na kai mota ina gani hazo kuma kana jin abun kamar kana jin bacci na sha wani ruwa shi ma cikin wani dan mazibi haka ina dan gani gara haka sai cin kuma sai koma mun idan na bude ido na ina jin zafi washe gari sai na shiga ina shiga sai na suka sai da mun na kwalba na digawa da na diga ashe na diga masifa tunda na diga wannan abun ido na washe gari kwantsa kwaye ido na ta yi jajawur wani jijiya rika fitowa kwaye idan idan na taba ma zafi nake kan tsinin ido na ma zafi nake ji
1: wasu daga cikin iyaye mata su ma sun ce an diga musu wannan maganin.
17: Ni na je kwana biyu an diga mu. Daga ni waye na wata ta zo wurin ke nake ta uku ne kin ga kina. Ka kike fama da idanu din a wannan. To kuma daga ni waye da ke na tashi.
1: Filin ku karkada kunnuwan ku sha labari. Yayi tattaki har zuwa wannan waje domin jin ta bakin masu bayar da wannan magani sai dai da isar mu wannan waje ne aka shaida mana cewar sun tashi sun bar wajen sai a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin ta bakin hukumar lafiya ta nan jihar Kano to Allah ya kyauta to yanzu kuma sai rahoton nan naku na sanin asali rahoton da ya saba zagayawa unguwanni ko garuruwa domin jin yadda gari ko unguwa suka samo asalin sunansu inda a yau za ku ji asalin samuwar garin Sankara ke karamar hukumar birnin Kano ga dai masanin al'adun Bahaushe Malam Muktar Abdullahi Gadan Kaya da bayanin yadda unguwar ta Sanka ta samo asalin sunanta.
20: Unguwar Sanka ɗaya ce daga cikin unguwannin da suke cikin birnin Kano. Asalin wannan unguwa inda ta samo sunanta wato Larabawa ne daga ƙasar Libya suke kawo kayayyakin siyarwa wannan unguwa suna siyarwa. To muhimmin abin da suka kawo wa a wancan lokaci akwai ganyen taba. Shi wannan ganyen taba suna kukulla shi kulli-kulli a haka suke sai da shi. To duk kulli ana ce masa sanka amma abin da aka fi cewa sanka-sanka ma'ana kulli-kulli. To daga wannan sanka-sanka aka koma cewa da unguwar Sanka ta haka ne wannan unguwa ta samu asalin sunanta.
1: Da fatan za ku biyo mu a shirin mu na gaba domin jin samuwar asalin sunan wata unguwar. To anan kuma wani bawan Allah injiniya ne ya kawo kyautar naira 30,000 yace a mika wa mahaifiyar jariran nan ƴan uku domin a siya musu madara.
21: Ko ne suwa? To assalamu alaikum mu ne muke neman taimako daga asibitin Murtala. Muka bi yara ƴan uku muke neman taimako to ga ni ban Allah ya ba da 30,000 yace a siya jariran nan madara.
22: Ina uwa jariran?
21: Uwa jariran kuma zan asibita ana ƙara mata jini. Mun mai gode wani asibitin Murtala mu ne masa godiya alshi albarka alƙara kusanci da annabi alsaka mu da alkhairi
22: eto nan da shi wa kenan duk maza ne ko duk mata
21: duk maza ne mu ne kakai ƴan uku mu ne asibitin Murtala muka taho neman taimako kuma an taimaka mana da 30,000 a sai musu madara mun gode alsaka masa da alheri alsa gidan aljanna
1: wanda kuma muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka wa dukkanin masu kawo taimako da alkhairi ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin wanda ya daukar mana sauti akan na'ura Usman Ibrahim Datti sai ƴan uwa abokan aiki tukur es tukur Kabiru Abubakar Sheshe Shamsu Muhammad Kundila Salisu Hussein Usman Idris Kasim Hausawa Nura Dahir ya kasai Rabi'u Sadauki Kura'ar jagoran shirin ni Abubakar Sabi karkasara da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya hada mu da alkhairi.

0: Rabi Musa Kwankwaso kuma ya yadda a ci gaba da rushewa al'umma guraren su.
1: Idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku. Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka. Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu Soran ɗinki da ke riga da akalar shirin halin yanzu. Sarkin Musulmi Muhammad Sa'adu Abubakar ya musanta rahotannin da ake yaɗawa cewa yana goyon bayan sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke yi domin al'ummar ƙasa su sake zabansa a karo na biyu a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027. Biyo bayan waccan ziyara da shugabannin cocin Katolika suka kai wa shugaban ƙasar wanda a yayin ganawar da suka yi da shi suka shaida masa mawuyacin yanayin da al'ummar ƙasa ke fuskanta ta fuskar ƙangin talauci da ya yi musu katutu game da matsalolin rashin tsaron da ya dabaibaye su sakamakon irin tsare-tsaren da suka ce gwamnatin nasa na aiwatarwa wadda har ma a ƙarshe suka shawarci shugaban da cewa lokaci ya yi da ya kamata ya san halin da al'ummar ƙasa ke ciki a yanzu domin sauyawa gyambo ƙafa. Amma cikin wata sanarwa da mai taimakawa sarkin musulman kan yaɗa labarai Bashir Adefaka ya fitar ta rawaito shi yana shaida cewa wancan rahoton goyon bayan da aka ce sarkin musulman na yi wa shugaba Tinubu babu ƙanshin gaskiya a cikinsa domin a cewarsa sarkin musulman a matsayinsa na uba ga kowa kuma jagoran addini game da sarautar gargajiya kowa nasa ne kuma ba shi da damar tsoma kansa al'amuran siyasa ko kuma nuna goyon bayansa ga wani mutum guda a zaben da ke tafi. Hasali ma a cewar sarkin musulman kofarsa a buɗe take ko da yaushe na karɓar bakuncin dukkanin wani ɗan Najeriya ciki har da shugabannin siyasa masu riƙe da mukamin gwamnati ba kuma tare da hakan na nufin ya ɗauki wani ɗan takara ɗaya a cikinsu ba a don haka ya ja hankalin al'umma kan cewa su yi watsi da wancan rahoto da aka alakanta shi da shi domin kuwa ba shi da tushe balle makama. To da yake batu muke akan kamun ludayin gwamnatin Meci wadda wasu ke ganin gazawarta ta fuskar kare rayuka game da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa daidai lokacin da ake ganin matsalolin rashin tsaro na ƙara tsananta a sassan jihohin wannan ƙasa. Kuna sane da cewa a baya-bayan nan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarawa dakarun sojin ƙasar nan albashi da kaso 80 cikin 100 duka domin sake zaburar da su aikin da suke na kare rayuka da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa. Wannan ce ta sanya muka nemi jin ta bakin masana kan al'amuran tsaro domin jin ko wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen cimma wancan buri da take da shi. Ga dai ƙarin hasken da Dr. Hafiz Ringin ya mana.
2: Hakika mataki da gwamnati ta ɗauka na ƙararrawar sojoji abu ne mai kyau ko abin yabawa ne domin inganta jaɗin rayuwar jami'in soja ko jami'in tsaro na iya ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen gudanar da aikinsa kuma ya sa ƙwaro a cikin su cigaba da kasancewa cikin aikin soja ba su ci neman gudawa ba. Tabbas sojan da yake da kwanciyar hankali a rayuwa yakan iya gudanar da aikinsa yadda ya kamata sai dai mu sani ƙarin albashi kaɗai ba zai magance matsalar tsaro a Najeriya ba. Matsalar tsaro tana da sakakkiya don haka tana buƙatar cikakken tsari na magance ta. Dole ne a samar da jami'an tsaro ingantattun makamai da kayan aiki na zamani sannan ƙara ingantawa da karfafa hanyoyin tattara bayanan sirri kana samar da kayan aiki na zamani kamar yadda faɗa baya dadin dadawa kuma a karfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da al'umma a halin yanzu Najeriya sun kalubalen tsaro da ba ta samu irin sa ba tarihinta ana fama da yan boko haram laukarawa yan bindiga wasu ga kwada mutane domin neman kuɗin fansa rikice-rikicen kabilanci da na al'umma da sauran nau'in laifuka a sassa daban-daban na ƙasar nan wannan ya sanya jami'an tsaro cikin babban ƙalubale a takaice ƙarin albashin sojoji mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro amma idan ana son a samu zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a Najeriya dole ne a haɗa wannan mataki da sauran gyare-gyare na tsarin tsaro da kuntushin matsalolin da ke haddasa rashin tsaro sai da ƙari kuma gwamnati wajibi ne ta ci gaba da tushen matsalolin da ke haifar da rashin tsaro kamar shin aikin yi talauci da kuma da zalunci da rashin adalci domin waɗannan suna zama dalilin da ke jawo wasu shiga aikata laifuka a nan ne kawai za mu iya sa ran samun ingantaccen tsaro mai ɗorewa a ƙasar mu.
3: Amma dakta baka ganin idan aka ƙara yawan jami'an tsaron su kansu wannan ma shi ma zai taimaka wajen ganin an samu ingantuwa ta ɓangaren yadda za a ci gaba da tsare lafiya da dukiyoyin al'ummar ba.
2: Ita yawan ƙara jami'an tsaro da matuƙar muhimmanci a Najeriya domin Najeriya da yawan jama'a fiye da miliyan 130 don haka na buƙatar ƙarin sojoji da sauran jami'an tsaro domin su iya kare iyakokin ƙasar nan su kuma magance masu aikatan laifuka da ko tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma amma fa ina ta faɗa ƙarin jami'ar kaɗai bai isa ba dole a samar musu da ingantaccen horo kayan aiki na zamani isassun bayanan sirri da kuma kyakkyawar kulawa ta fuskar jami'an rayuwarsu wannan zai samar da mafita insha
1: Dr. Hafizu Ringim kenan masanin halayyar bil'adama game da al'amuran tsaro a wannan jiha. To daga wannan mu dawo wannan jiha ta Kano da kai tsaye za mu fara da ɗaukar kalaman wasu shawarwari ga gwamna Abba Kabir Yusuf wanda Director General na ƙungiyar nazarin siyasar duniya da wayar da kan al'umma. Malam Usman Muhammad Gama ya shigo da su wannan fili biyo bayan raba garin da gwamnan yayi da jagoran kwankwasiya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso.
4: Muna kira ga 'yan siyasa su daina zafafa kalaman su domin zafafa kalaman nan shi yakan sa magoya bayan su samu rudu da hayaniya da rashin zaman lafiya musamman a nan jihar Kano inda yake ita ce cibiyar siyasar Najeriya a duka sassaita kalamai kuma a daina barin magoya baya su ma su je su wuce makaɗi da ba. Kira da mai girma gwamna a matsayin mu na masu nazarin siyasar duniya muna ba shi shawara da ya gunda bakin sa ya ci gaba da ayyukan alkhairi da taimakon al'umma da kuma kyakkyawan mu'amala hakan shine zai sa jama'a su fahimce shi. Ba shi murgurin mun fahimci dalilin da ya sa shi ne girma gona ta fallaka layi domin da bai koma ba da kila ba ma zai samu kwanciyar hankalin da ayyukan da yake yi ma to zai ba kuma sannan da wannan tsalle-tsallen da ake yi da rahin tabbas yau ana nan gobe ana can to da yanzu da shi yake saboda duk maganar da yayi to sai an mata fasara daya daga cikin uku. Abu na farko shine inda ya koma din nan jama'a suna gani kamar wasu garken kuraye ne kuma babu sharri da wulakanci da ba su yato mai girma gwamna ba to yanzu saboda ya koma cikin ya ce waɗannan wasu salihan bayi ne mutanen kirki to gaskiya yana da jin aiki. Abu na biyu kuma shine shi kansa babu maganar da bai faɗi a kansa ba hasali wasu ma an kai su kotu manufa ana zargin da akan sun wawure dukiyar jama'a to kaga akwai jin aiki kafin a wayar da kan jama'a cewa su fahimci cewa waɗannan mutanen wato sun tuba ko sun zama adalai san inda ya baro su kuma babu halacci da ba su yi masa ba duk wani taimako da ɗan adam zai wa ɗan uwansa mutum to aƙalla kusan shekara 40 ana ta ɗauniya da shi ne gaba gwamna to yanzu ya fito ya ce inda ya baro su ko mutanen banza ne maciya amana wato ya shekara 40 kenan to da maciya amana marasa halacci kuma abu na uku shine su jama'ar gari ɗan dangwale sun tsani mutanen nan ba sa son su ba sa ɗaunar su a 2019 suka kare su wanwar duk da cika bakin da suka yi suna cewa ko da tsiya tsiya amma aka kare su zaɓe sai da suka yi ƴan dabaru sannan al'umma suka sake wannan halaccin a 2023 suka kasa suka tsara suka raka sai da suka tabbata cewa mai girma gwamna ya hau kan kujerar gwamna duk da ƙarfin da suke ganin suna da shi gwamnatin tarayya wane ne amma Allah ya nuna ikonsa to yanzu ya fito ya ce zai yabi waɗancan mutanen ko kuma ya tozalta nan inda ya baro kuma shakka yana da jan aiki a gamansa kuma muna so mu jima zauna ka kafa kwamiti na mutanen kirki masu gaskiya da amana ba ƴan kora ba wanda za su je su yi maka menene ra'ayin jama'a ƴan dangwale ba wai waɗannan ƴan hayaniya wanda za a zo a ce ba matsala ba yanzu an na tabbatar mu jima zauna to ya wuce wannan karatun saboda su waɗancan babu cika bakin da ba su ba amma Allah ya nuna musu ikonsa wannan shine mu shawaran mu da muke da mai gina zamana kuma sauran shawarwari masu na gaba cinye da lalau.
1: Malam Usman Muhammad Gama kenan Director General na ƙungiyar nazarin siyasar duniya game da wayar da kan al'umma. wannan mu leka yankin karamar hukumar dawakin kudu inda tsohon wakilin yankin a zauren majalisar kasa honorable Mustafa Bala Dawaki wanda kuma shike yi wa jam'iyyar NDC takarar majalisar wakilai a kananan hukumomin dawakin kudu da warawa a zaben da ke tafe ya jagoranci wani taron hadin kai da motsa jam'iyya a mazabarsa ta dawakin kudu domin sake dinkewa tsakanin magoya bayan sa da na kwankwasiya da ya hade da su a wannan mazaba shine ma a yayin taron muka jiyo shi yana bayyana waɗannan kalamai
5: wannan jami'a mun san wanda ya ka mana ita tsohon gwamnatin jihar Kano tsohon ministan tsaro idan na cigaba da cewa tsoho ya rike makamai da yawa injiniya da tirali Musa Kwankwaso muna biyayya ga shi gaba ɗayan mu a nan duk abin da ya ka mana idan Allah ya yarda shi za mu hau mu hau kai kan mu aiki da shi idan mun san ba zai ka mana abin da zai cutar da mu ya yi shekara takwas yana mulkin Kano kuma mun ga abubuwa a da yari da ya kawo jihar Kano ba wai jihar Kano ba da Najeriya gaba ɗaya da kuma arewacin Najeriya saboda haka muna so mu amfani da wannan dama kamar yadda muka ga wannan taro kuma kamar yadda muka san mun yi kokari wajen kowa ya kasance ya yi rijista kuma na tabbatar ya gwargwado kowace manama an je an yi wa mutanenmu rijista na permanent voter card amma muna so don Allah don annabi kamar yadda muka ga wannan taro ranar zabe mu ga irin wannan taro ka zo da katinka don ka je wa ƙuri'a ka samu waje ɗaya sai an gama zabe an sanar da zabe sannan idan aka ci wajen kwalejin ka biyo ta a zo a kare ta a ainihin wannan shi ne zai taimaka mana a wannan tafiya ta mu mai albarka kuma muna yi matasa godiya mara adadi da mata da dattawa da suka samu kansu a nan kwanza da kwankwasan su suka yi wannan taro na maza ba kuma wannan taro ba kamfen ba ne taro ne na motsa jam'iyya a wannan mazaba ta mu ta dawaki wanda yake muna jira hukumar zaɓe 19 ga wannan wata za ta ba da izini na a fara yawon kamfen saboda haka in Allah ya yarda za mu fara zagaye-zagaye mu je mu yi doki-doki na gida mutane kuriyar da alfarma na wannan zagaye
1: bayan da honorable Mustafa Bala Dawaki da ke yi wa jam'iyyar NDC takarar majalisar kasa a zaben da ke tafe ke nusar da magoya bayan sa da ke mazabarsa ta dawaki a karamar hukumar ta dawakin kudu daga bisani mun jiyo shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar ta dawakin kudu honorable Yusuf Iliyasu dan Bagina na dorawa da waɗannan kalamai a yayin taron
6: a wannan da muke da Mustafa Bala da yawa ba yan da za a yi ranar da kuka fadi bai kira ni ba bai ce mini ne ake ciki ya maza za ka za ya ka duk inda ka jiko wasu in ne to da sai ka dan bage ku wannan abin su wani sun yi kaza ku musu goya kuma ku inganta wannan abu duk inda ya ci dan wani abu na korafi sai ya kira ya ce dan bage guri kaza mun ji kaza mun ji kaza mun ji kaza ku kokari wani gurin ma mun kin manye dan rauni to za mu ga shi da karan kansa ya kira wannan gurin ya zo ko a gidan gonarsa ko a wani guri yana kokarin ya za a yi gyara ya za a yi a seta wannan shi ne jagoranci wanda karamar hukumar dawakin kudu a baya ta rasa wanda a baya mun samu mutattakan Juma Mahmud wanda a matsayin na shugabanni za ka ga akwai shugaba a mazaba za ka ga shugaba a local government za ka ga jagora a local government za ka ga mai mulki a local government amma ganin wannan jagoran ya zama tashin hankali saboda ne saboda yana ganin cewa kaman shi kadai ne ma a rayuwa wanda Allah ya sa ibo ku amma da za su duba daga lokacin da aka ce ka rasa jagoranci na kirki to daga lokacin da ba za ka taba samun hadin kai dukkanin wani mutum da yake mazaba su ga musu cewa nauyi ne a kansu da Allah ya ba su wannan shugabanci domin yau da kai wannan hukumar ba a kira kowa ba an kira wasu ba dan sun fi kowa ba ba dan sun fi kowa iya ba kuma dan sun fi kowa wani abu na duniya ba kuma godiyar Allah da yasu shi ne su koma mazaba su a karan kansu su hada kai su nemi dukkanin wani mutum mai shawar jam'iyyar nan kar kai tunanin akwai wani mutum in ya zo zai tare maka abin da zaka samu domin tsarin farfasiya in kai kana ganin cewa sai kai kai sai da kai shugaban jam'iyya ne na local government to wakila in ana ganin matsala ta wannan bangaren da za a kau da kai a kawo kaninka ko kuma ɗanka ma na cikin ka wakila sai a ga ya fi ka iyawa a gurin ni na tabbatar da cewa ɗan karamar hukumar dawakin kudu sun san wannan da yake fara ADC ba ta da yanda za a kike irin wannan taron mai daraja mai mutunci kana ba kai ba za ka iya yin takara ba yau Allah ya kawo ka ka samu dan da zai takara na cikin ka al'ummar da su kudu suka dauki amana suka yarda da kai a matsayin ka wanda suke kallon ka dan siyasa aka ba wadanka dama yau ku zama dan majalisa jami'an shekara uku da in aunar al'ummar karamar hukumar da wakin kudu isa akan a duba wani wanda iwahalta wanda idace a dauko shi a bashi wannan takara ta majalisar tarayya wacce Allah ya karbe mu da dan majalisar tarayya mu Allah ya karbe shi wanda muna masa addu'ar Allah ya ji ansa saboda rahin iyawa ta shuwa gabanin APC na karamar hukumar da wakin kudu sai aka ce wannan kujera ta majalisar jaha ita za a dauka a canza mai ita kudin majalisar tarayya to yau an karbar hukumar da wakin kudu in tambayi yan APC in tambayi yan dangwalan kuri'ar karamar hukumar da wakin kudu waye wakilin ku a majalisar jahar Kano ai kullun abubuwa ne na rahin tsari na rahin iyawa abubuwa ne wanda kullun kokari muke ya za a yi kawo gyara a matsayin mu na matasa
1: Honorable Yusuf Ilyas dan Bagina kenan shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar da wakin kudu daga wannan mu koma jam'iyyar APC mai mulki wadda kamar yadda kuka ji a talatar da ta gabata majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da shugabannin kananan hukumomi guda uku na tsawon watanni uku sakamakon badakalar da ake zargin su da yi kan dukiyar al'ummar yankunan su daban-daban wannan ce ta sanya SA Aminu Gurgu mai fulo shugowa yana cewa ba kowai iya waɗannan shugabanni guda uku ne kawai zargin ke yawo a kansu ba
7: Luma Balaraban gwana ba fa ciyamumi guda uku kacal ake zargi ba sa tare da wannan gwamnatin taka ba akwai sama da guda 33 wanda intelligence report suka bincika cewa ba sa tare da wannan tsarin ana zargin suna zama da kuma Aminu Abdulsalam da Dr. Rabi Musa Kunkusu akwai commissiononi su kansu wanda ake zargi sun yi alƙawari sai sun kifar da wannan gwamnatin sun yi zama biyu ɗaya ana zargin an zauna a Abuja da kuma Aminu Abdulsalam ɗaya a Kaduna da Dr. Rabi Musa Kunkusu in banda guda biyu da ake zargi halattun naka ne mallakabi da gangaren dai kuma shi ne ya da labarai akwai MDMD wanda ba sa tare da wannan tsarin in banda guda daya shine Adamu Rano mai girma Balaraban gwamna akwai masu fadan zabe a hukumance wanda umarni kawai suke jira ba sa tare da kai suna karbar umarni kuma da Aminu Abdulsalam da Dr. Abu Musa Kunkusu mai girma Balaraban gwamna ya kamata ka je ka karkade ka gyara tafiyar shi kansa mai girma shugaban kasa da ya kalli abin da aka yi gode na Ebe na Jonathan ya sa masu karbar zabe a hukumance amintattu sadan haka 2027 bai da fargaba mai girma Balaraban gwamna na tabbatar maka wannan tsarin da ake a wannan harkar sai ka tsaya kai takatsan dan ka nazo irin sa aka yi Abdullahi Umar Ganduje har aka dora ma kankara aka a nasara saboda cutarwa commissiononi da masu tafi da harkar gwamnati da Malam Ibrahim Shekaru mafi yawan commissiononi su suka cutar da tafiyar suka kifar da ita saboda haka ya kamata ka tsaya ka nutsu ka sa amintattunka domin ba dama ka kunna daki da balawo ko a kunna ki ake noma ba a ganin idanun kowa ta bakin Malam Ibrahim Shekaru Allah ya ubangiji Musa da Haruna ka tsara wannan gwamnati ta mai girma Balaraban gwamna ga Dakta Malam Alhaji Asuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a hali yanzu APC sat
1: wanda SA Aminu Gurgu mai fulo ke wannan fallasa can ma daga karamar hukumar Dala Aminu Malam Kermo Adakawa ne ke dora wa da cewa su ma matakar aka bar nasu shugaban karamar hukumar har zuwa lokacin zabe to la shakka jam'iyyar APC sai dai buzunta
8: karamar hukuma ta ta dala wannan chairman wanda izo gaba ɗaya da ma qara'i ne ya kawo shi karamar hukumar dala kuma yazo ya samu qara'in yana ta tayi to ba za mu zuba ma ido ba mai girma gwamna da majalisar jihar Kano muna kira a gare ku dakatar da wannan chairman din ba mu tsige shi muke so ai tunda izo zababban baya jin dadin sa nadaddan baya jin dadin sa ƴan siyasa ba sa jin dadin sa shugabancin ba sa jin dadin sa duk wani abubuwa ya tattare ya kai akwai SASA ma da mai girma gwamna ake din local gamma mu namu ma ba mu san ba ina ma suke ba balle ma mu yi nan cewa wai za a yi mana abin da muke so
9: kuma sai ka ce wai ku ba ma dakatarwa ba ma wai cire shi kuke so
8: me amfanin mutumin da ba kishin jam'iyya yake ba ya zo ne azurta kansa shine a gaban sa to me amfanin
9: siyasa ku ne kuka san yaya mutum yake aiwatar da aikin sa ko kuma yaya mutum yake kishin karamar
8: shi yasa muka ce mai girma gwamna mu fitilar ka ne kuma kafafuwan ka ne idanuwan ka ne na rantsa da girman Allah mai girma gwamna aka tafi aka bar wannan chairman din a gagamar hukumar Dala to APC a gagamar hukumar Dala sunanta sallamanmiya domin wannan chairman bai da kishi balle ma ya tunanin cewa za a ci zabi a gagamar hukumar Dale babu wannan
9: irin aikace aikatan da ake fadin yana yi da shauran irin yadda yake tallafar karamar hukumar kai kana ina
8: irin wannan chairman din na Kabo baka sa shi a cikin layi da mai girma gwamna zaka sa shi a gaba i kawo ma local government ba amma wannan chairman namu mu ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko duk kowa ma baya jin dadin wannan chairman din mai girma gwamna muddin aka ba wannan chairman din billahi alazim la ilaha illa huwa APC a gagamar hukumar Dale ba ta ci zabe ba
9: wai wani abu kuka taba kai masa akan yayi muku a matsayin sa na shugaban karamar hukuma ya gaza
8: irin ayyukan da na baza masa na gaya masa amma da karshe cewa i wai mai girma gwamna ma ya kai mai ma wai a sa ma hannu ma abin ya gagara haka zamu
9: tafi san dama haka ake yi ba sai an nemi sahalewar gwamnatin ja
8: to ai bai da jajircewa shi yasa tun farko ma Allah bai bashi ma kujerar ba
9: me yasa za a dora laifin akan sa maimakon gwamnan da watakila shine zai bashi haƙuri ba
8: wai idan gwamnan ba shi bane chairman yanzu kansilolin ba sa jin dadi nadadin ba sa jin dadi akwai SASA ma da mai girma gwamna ka bayar duk wata kudaden su ina ake kaiwa mai girma gwamna kuma akwai appointment da ka babbayar na daukan aiki na wannan benza din mu ba mu san dawa dawa aka ba wannan ayyukan ba
1: a yayin da Aminu Malam Kermo Adakawa ke wannan kalubale ga shugaban karamar hukumar su ta Dala daga karamar hukumar Fage kuwa matashi Dini Falalu Fage ne ya shigo da wata daban dangane da mutanen da yace an yi wa ruso a masallacin Idi na kofar mata cewa ya kamata gwamna ya waiwaye su da idan rama
10: a madadin mu ƴan kasuwa na jihar Kano muke ba mai girma gwamna shawara da kwamishinan ƙasa da safayo da MD na Kanabda a dubi ƴan kasuwa na masallacin Idi a wannan kadamin da lokacin da Rabi'u Musa Kwankwaso da tawagar shi irin su kwamarar Abdulsalam a wannan lokaci aka zo aka daddoke gurin al'umma mai girma gwamna inda Allah ya tsame ka daga cikin waɗannan al'ummar ka dawo da mutanen masallacin Idi guraren shi dan a samu ƙarin security zuwa fage zuwa kofar wambai duk lokacin da aka dawo da wannan gine-ginen kasuwa tazo matasa da dattijan mu za su samu abin yi kuma za a samu security kuma ƴan kasuwa suna da yakinin a lokacin da ka rushe gurin nan ba a san ranka bane ba lokacin nan dama shi yake ta wannan abun kuma suka hada kai da kwamarar Abdulsalam suka fusata ka je kai wannan
9: a lokacin Rabi'u Kwankwason ne gwamnan jihar Kano
10: ai kan ma gwamna yayi magana Rabi'u Musa Kwankwaso ya tabbatar za a rushe wannan
9: gurin shi yake aiwatar da al'amuran jihar Kano a lokacin

0: Kano kuma wancan gwamnatin da Rabi'u Musa Kwankwaso yake so ya dawo ya kafa da yaddar Allah ba za a kafa ta ba dan an kafa ta dawowa za ta ci gaba mu kuma ba za mu yadda ba
1: kai baka cikin yan kasuwan nan kuma kana kokarin ka arba kin suka ci musu
0: alheri mu matasan yan kasuwa na jahar Kano duk inda ka sani muna da kungiyoyin mu na yan kasuwa da muke tattaunawa kuma ciwon dan kasuwa na dan kasuwa ne
1: ai ka basu su da kansu da abin ya shafa in suna da wannan muradi su zo
0: mu muna ba

0: kwankwaso kuma ya yadda a ci gaba da rushewa al'umma guraren su
1: dika dika da waɗannan kalamai na matashi dini falalu fage ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salis soran dinki da na shirya na gabatar ki imar fatan Allah ya sa damu da alkhairi

0: da mai
1: to alhamdulillah ga kuma masu koman mu ciro man tinki Allah ya ka masa Allah ya dai an yi gogar mai rici an yi tafiye tafi
0: ga shirin
1: ina daga cikin masu ba da gudunmuwa mutuka yawa daga nan kuma Allah ya zo ya kawo wazirin komo dai ga sunan da yan da wani baushi wannan mai komo na daura to dai ga sunan dai alhamdulillah wato a takaice bi gidan ya karbi mutane da yawa
0: alhamdulillah
1: eh to masha Allah to har kullun shi dama ana fara ne da bismillah kafin ya ga cikin al'amari to haka du mafarauci ba zai je ifarauta ba sai a daji gida maso maci wani zai ce ya fara farautar sa daga kyanwa wani daga gafiya wani daga bera da haka da haka da haka shaukin abun yake shigar sa har ifara tunanin suwa zan bi in shiga daji to jama'a ana cewa daji daji daji kala kala ne yawa daji kala kala ne wani dajin ba abin da ya ajiye sai kwazazzabai ma'ana meye kwazazzabai kamar mu ce gangari nan madina kuma shiga
0: wani shiga
1: yawa me gangari ma'ana akwai inda zaka ga shimfida ce jejin shimfida ne aka ce shimfida zaka iya hangen ko ina amma akwai kwazazzabai
0: a cikin
1: sa eh kwazazzaban ko ba masu zurfi ba shine kaman magangari magangari shine kaman masu kira daga suna cewa mugun magangari sai kura ka fahimta ko sai ko bakin kare mai niyya misali yawa sannan akwai jejin kuma da zaka ga gabaki ɗayan sa shi kuma yashi ne eh babu irin waɗannan kamar wannan gaba gaba shi abin da yake ka gaba ruwa ne yawa zai dinga ci amma ruwan wani ba zai zauna ba daga inda damuna ta wuce shi kenan
0: yawa kuma wannan magangarar ta
1: yawa duk suna nan waɗannan sannan wani jejin kuma za ga yashi ne ma'ana kamar yanzu mu kalli kamar arewa kamar akwai inda muke cewa kuka kuturu mun sha kawo ka san labarai a farauta a hire-hiren mu na farauta wanda kuma duk wani wanda yi farauta a cikin Kano ba zai manta bangaren su kuka kuturu ba to kaga
0: ai yaran yanzu
1: ina kuka kuturun ta ce eh kuka kuturu ai kaga tana nan bangaren bangaren gizawa ka fahimta abin da ya dauka ita to idan ka kalla ai da kana in ka tabu ka tabu zai kai ka har ina har Niger
0: Niger
1: har Niger to su da ka ga nan kuma abin da yafi yawa a can a bangaren yashi ne sai Sabara
0: sai Sabara
1: daga nan zamu shiga har cikin
0: Niger
1: ni gefen Niger tunda gaskiya mun fiye shiga cikin Niger ba sai dai gefunanta mukan shiga to ka ga nan wani itace ne yafi yawa a nan Sabara ce wani abu muka fi karo da shi a nan mun fi samun zomaye kuregu zuwa kasa ka fahimta yawa amma ba Sabara fort zaka iya bata a cikin ta me ya bata ma'ana ka rasa gabar ko yamma ko kudu ko arewa sannan akwai inda ko muke shiga ta bangaren Hadeja ka fahimta yawa ta bangaren Jigawa so da in ka kula ai kaga ni har yanzu abin da nake kallon Jigawa Kano nake kuma ta Kano yawa Kano nake mata ni wannan kallon har yanzu to saboda haka idan kuma ka koma bangaren kamar Bauchi shi kuma ai zaka ga ina da ramuka ina da abinda muke ce masa misali kamar kwazazzabai amma shi kuma kwazazzaban sa mai ramuka ne da duwatsu yawa ka fahimta tunda akwai kurmi shine muke cewa kurmi shi yana da kurmi amma kurmin wani gurin in ka shiga fa in ka shiga kasan sa zai aka hangi sama misali zaka ga kamar a ci a jera falwaya ɗaya biyu wani bangaren an shiga yawa tunda ita dama farauta ana yin ta ne lokacin kaka ruwa ya janye amma duka haka wani bangaren kuma in muka shiga ana tadda ruwan a wani bangaren tunda wani zai zauna ya zama kamar dan gulbi-gulbi haka ka fahimta idan kuma da itatuwa masu kamar misali wanda suke iya daukan danshi to ko da yaushe za ga ruwan bai rabo da ni'ima a wajen yawa kamar kaga bangaren Bauchi bangaren Bauchin kuma ba ko ina ba akwai bangaren kamar da babu ma ruwa yawa in aka samu ruwan ma ruwan kadan
0: ne
1: eh tunda kaga abocin misali kaga in muna irin simiya simiya kwangi su jejin gwamna duk cikin Bauchi ne
0: so da kan kara a wajen ina take
1: ita ayyan kara zamu zo duk a hankula duk yawa duk zamu zo su ina so da in ka maka tukunna rabaraban su tukunna to so da ka idan muka kalli Bauchi wanda kuma duk wani wanda yi farauta ko zai bada labarin farauta in dai mafarauci ne wanda yake na Kano to abin alfaharin sa ne ya shiga Bauchi
0: me yasa
1: eh to ai dalili duk wani abin wahala mafarauci shi lama abin da yake so ai yaje isha wahala e kashe nama tunda kaga a farautar da muke ba ta sai da nama bace ka fahimta a lokacin muna yin ta ne a dai kashe naman ai suna yawa a kashe naman ai suna a lokacin to so da kaga idan mun kalli bauci tana kuma ai ita ma baucin akwai yanki yanki akwai rinkar da in ka shiga wani bangaren gabaki daya waje ne mai danshi da ruwa ka fahimta iya tafiyar da zakui a cikin waje ne kamar kwazazzabo na ruwa ka fahimta sakamakon me wani ruwan zai iya shekara a wajen
0: a gurin
1: eh har wani ruwan da
0: wata damuna ta zo ta tare
1: da yawa wani gurin idan ka shiga zaka ga sai dai ka tsallaka ta wannan dutsen ka dawo ta wannan ka dawo kan wannan wani gurin kuma idan an bu mafi hanyar ba ta biyi ba sai dai a dawo da baya ka fahimta kuma in ka kula dufu a wannan farauta a wuni guda ake yin ta ba fa a wai a kwana bane
0: kwana ake ba
1: duk kwanan da za a idan aka je jejin zafi a dawo makwanci ne so da ka da inda aka ce kun fita kamar karfe 9:30 an fito an yi daurin daji an yi abin da baya an nausa to duk inda aka ce fa azhar ta yi kokarin dawowa matari ake so da ka akwai inda ma kuma ba haka kurin ake shiga jejin ba akwai waɗanda suke da kuriya
0: menene kuriya
1: eh kuriya wata gangaci kamar kaga misali kamar ai kaga kamar gangace mata wanza mai ma suna kada ta yawa akwai masu kuriya akwai masu talle wadansu ya danganta wadansu kuma zugar su suke zuwa da abun kiran jama'ar su yawa
0: ta wannan kidan za su
1: ta wannan wani kuma zulli ne akwai nabu da ake rarake itace ko kara ayi zulli ka fahimta yawa zaka suna bubbusa shi inda zaka kara fahimta maguza masu kamar maguza nan masu sai da karnuka ya suke ne kulawa zaka yin suna din huhura shi kaga yanzu zamuni ya zo ba su fiye zuwa ba yawa to wadin zaka yadda suke kiran saboda waje ne in aka shiga an fa shiga fa idan ka bata kai wani gurin sai dai ka bi wata zugar ka fahimta
0: ba kuma iya zugar ku ce
1: yawa idan ai dama abin da shi da mafarauci dama abin da yake yi ayyukan ta rukuni rukuni na bangaren su eh so nake duk a hankula ai zamu zo rukuni zamu zo idan an zo dajin matukunna kafin a shiga ga daurin daji ga kaza da ake yi ga kaza wannan ina dan kawo dan abin ne reference a cikin su abin da zamu dinga daukowa misali to misali kaga kamar idan aka shiga dan da nace maka wani gurin in ka shiga ai ba zai hayu ba a garin ku kurda ku binama kafin ku ankara kun shiga lokon da in kuka ce za ku inda kuka je din za ku kama gaba ku fito ba ku iya fita ba saboda zurfin wajen ka fahimta kaga dole sai an yi mai sai an dawo da baya yau a hakan kuma za a ga dan wani gurin ana kamawa wanda tunda shi dan adam dake ganin sa kowa da irin yanayin sa wani a hakan zai dinga kamawa wallahi sai ya fito ta wajen to kaga bauci shi ne zaka ji ana cewa misali a cikin baucin akwai inda muke cewa mai kwangi a cikin bauci akwai mai kwangi zaka ji ana kira ya ce mai kwangi lahirar mafarauta ta ci mutun ta ci kare ai rahiran mu da dace zaka ji nake cewa ko ni abokin ma wali bibi ikan ci a ta ci dai ku ya ku yan tauri ka tuna ko ai rahiran mu na dace can ina fada yawa sannan kuma a dai cikin baucin akwai bangaren da kaga akwai bangaren simiya da makamantan su duk iri su yuga duk waje ne mai wahala wanda wannan fadar da nake duk wani tsohon mafarauci ko wanda ya fara yawa duk waɗannan wajen waje ne wanda cewa ana zuwa ne dan alfahari kuma dan suna muna kashe naman muna kashe bakaggada ka san idan na zo bangaren na abin da ya shafi da ya dauka daga Kaduna da tunda ka Zaria ma Zaria Kaduna abin da ya nausa ita fa Nasarawa wannan zan ba da labari irin yanayin gadar ko namun kuma kamar ta wannan wannan ina magana akan bauci a lokacin da muke kan ganiya a bauci kaga tana da gwanki ka gane gwanki gwanki yana da kafafu hudu ina da kahomar daddu ina da kira kamar ta doki sai dai amma shi bakin sa kansa kai dan dogo ne ka fahimta shi ko doki kaga yana da siffar wajen alama kamar siddi da hawa kuma ina girma sosai shi gwanki kuma ina da kala irin kamar ya zan ka maka misalin sa ne kamar
0: gashin
1: eh kamar jikin sa kaga yana kamar wannan kamar ruwan kasa-kasa haka toka-toka ka fahimta yawa to amma kullun abin da muke faɗa shi naman daji ya danganta da inda yake da irin abincin da yake ci da irin wahalar da yake sha wahala ta kan canza fata amma dai ana gani an san kaza ne sannan yanayin jiha ko kasa ina canza dabba yanzu ka kalli raƙumi da irin raƙuman mu da irin raƙuman da za ka gani cikin Laraba wani mun gani kamar ba raƙumi ba akwai raƙumin da zaka tozo bi ne ma da shi to so da haka ita bauci wata abaci wacce a lokacin duk wanda yi farauta bauci kawai za a sara masa ya zama jarumi tafiya kasa ce ba wai karama ba kaga a lokacin idan zamu tafi bauci muna sauka ne ko da ya danganta waje dai da ake sauka ya danganta inda za a ce an saka jejin inda za a sauka da inda kuma za a yi matari yawa to so da kaga idan mun kalli nan mun dauko nan abin da ya shafi arewa za mu farauta ce kuma yawanci za a ajiye mu ne mu je mu farautar wuni mu dawo ita kuma farautar bauci kwana ce amma kwana bi muke mukan tafi ranar juma'a mu kwana mu yi farauta asabar mu lahadi yawa to kaga ba farauta ce wacce za a maida hankali na tsawon lokuta wanda a ce za a yi kwanaki a wajen ba no duk wahalar a wannan lokacin ake shan sa
0: ya kwanakin nan wannan
1: in muka dawo a rami duk za ka gamu duk a rami duk wanda yake a kwana bi a rami
0: dawa ta yi nama
1: to ai ba wani cikakken abinci ma da zaka ci yanzu kamar misali ba alfahari ba ni inda na samu dan kunu ya ishe ni ina banda cin abinci da yawa kuma duk wanda yi farauta bai idan an je maciya baya wannan
0: baya
1: ciye-ciye so da ai bai san abin da tafiya za ta zo ba cikin sa ya juya ko wani abu ba mu fiye waɗannan abubuwa
0: kuma hatta shi kansa naman ba ku cika cin sa a gurin ba
1: kun dawo ai ba wai ciwa zai ba ai ba zama ne abin da ake banda ake ba ma banda babbakewa ne a dan babbake so da kwata-kwata ai ga kwana biyu wani naman ma idan an taho da shi ai ita banda masu a hankula za mu zo kamar wanda suke zaman daba a daji mun ta faɗa ne ce in aka ce daba yanzu ne a gari daba ta lalace ai daba a daji ake yi
0: ba
1: kaga musunta ai suna yin daba masu kamun kifi suna daba maharba suna daba mafarauta na kare suna daba ka bayyana suka ba irin mutanen masu tafiya kudu su zauna su tare kaga ai sana'ar me suke bangaren abin da ya shafi fata-fata kenan zama za su yi wannan sana'ar abu naman da su kashe su za su siyar su za su yi noma su za su duk wani abu da kake tunani na rayuwa kaga wannan wani abu ne wanda yake na sana'a aka zaunar da shi na sana'a duk a hankula tunda kaga kusan yanzu aka dawo da shirin yanzu ake so a dora yanzu ake so a dawo da yanayin yadda tsarin farautar ko yadda muke yin ta ko yadda al'amuran ta yake tunda kaga a munyi gani akwai mai tarko akwai mai kere akwai kaza amma farautar bauci duk haduwa muke za ka ga dan tarko za ka ga mai kere za ka ga mai karnuka kuma anan za ka kalla karnuka kala-kala bauci kala-kallan karnuka wani ma gani kamar ba kare ba irin kalar jikinsa ma'ana yawa
0: tunda kai magana da manjo jaha da ci
1: mata da tana buɗe yawa to so da haka shi wannan nama da kai magana kawai za a dan babbake yi ne a dawo wani ma farautar ta kwana ɗaya zai yi ta wani ma tukatu amma sarin kallafa sawar sai an je idan fa sati ya kiyoyo akwai farautar da in muka je abocin za mu ce ba za mu koma ba tun a jeji za ka ce ba za ka koma ba
0: yasa
1: saboda wahala ai duk wanda isan ta yana faɗar da yake ya sani
0: to kuma ba shine abin kamar shine ma'auni na
1: idan aka ji wahalar ai abin da nake so in kai ka idan aka ce wahalar ka tuna sati na kewayowa ko kuma aka sa sati biyu ko uku aka saka tani ma za ka ɗebo kayan ka ma ka tafi
0: saboda
1: tun yaushe ma ai babu jira kuma daga inda aka yakan maza-maza za a shirya za ta fi to kaga muna magana kamar bauci kenan amma a hankula idan muka zo tunda a hankula zan baka labarin a lokacin na san ga irin mutanen mu da suke fitowa unguwa kaza a haɗa haɗu a yi mota in aka yi mota mu zo nan ladin makola mu ɗauka mu je yar gaye mu ɗauka akwai su badawa su tsoho
0: haka ake tattaruwa
1: a lokacin ba yawa ba ne ɗan haɗa haɗu ne yawa ake haraɗuwa har a tafi na waje ɓangare kaza kenan yawa to idan ko mun zo ɓangaren abin da ya safi in muka ce kurmi kai tsaye kurmi bauci kamar yadda tana da kurmi wani ɓangaren akwai kurmi wani ɓangaren ba kurmi amma idan rani ya rani bauci bushewa take shi sa farautar ta sai jarumi sai jajirtacce ka fahimta to shikenan sai kuma mu karkato sai mu tafi nasarawa
0: to
1: daga nasarawa mu ce mu tafi lafiya mafi yawa yanzu su mafarautar ne yanzu matasa alhamdulillah sun fi gane can
0: nasarawa da lafiya
1: sun fi gane lafiya
0: misa
1: dalili shine na farko saurin kashe nama da ake a nan ba kamar can ba lokacin da muke yin bauci ana kashe nama to amma ka gane da wahala sai da jajircaccin karnuka da tsaraka don a lokacin tsaraka take aiki
0: ne tsaraka
1: tsaraka wani abu ne wanda zaka iya karanka kai wa bindigarka kai wa hannunka naman wazumin dabarbacewa zai misali kamar dabbarka tana barna kai mata da baibayi an kai mata baibayi me za ta iya yi za ta yi ta kwan gaba kwan baya tunda duk wannan mun gan shi duk a hankula za mu dinga zuwa da waɗannan abubuwan da mun gani ya faru da a kanmu da karnukan mu ya faru da karnukan abokanan tafiya na waje-waje da abubuwa duka sanan aja na ban mamaki da dama kullum mai mutane suke so su sani wani abu me ya faru me na aja me kaza kuma farauta ai kaga ba ce me tushe timfil az ita ce kusan ma sana'a ta farko daga farauta ana kama har aka gane bishiya dan ta izuba a kasa dan ne tsira izama me izama wani abu har a gane a noma har a gane a sa tun daga farauta ka dauka yawa har a yawo a sa ganye har naman da za a kashi a gane a daura izama bante ko izama dai gashi nan dai irin waɗannan abubuwa to nasarawa ita kamar da muka ce kurmi ne yawa kurmin nan kuma in aka ce kurmi wato waje mai danshi lafiya kenan abinda idan ganta yi can haka yawa su waje ne wanda Allah ya musu ni'ima saboda suna da yawaita dan samun ruwa ba kaman mu ba amma kuma akwai bangaren da kuma ba akwai wahala yanzu akwai wani bangare ma da station
0: a cikin
1: lafiya eh akwai wani bangare kaga akwai bangaren da magana ta gaskiya akwai yar wahala wani bangaren kuma babu to yanzu kaga kamar a can muna samun gada baka fiye samun bakar gada ba sai dai jar gada bukurna akwai ta tana nan wuta in bakaki haka sannan akwai mazo wanda za gan shi mai jikin kamar ka ciguru ka fesa daga cikin sa da wani zane-zanen fari amma fa ikan iya canzawa na wani bangare to kaga duk a can a nan bangaren ana samu
0: bangaren lafiya
1: ana samu eh nan jejinan sannan kuma muna samun zomaye akwai dai tunda shi naman daji wani sai abun fa da ka gani akwai abin da ma kwata-kwata baka ta yi a jejin za ka ga halittarsa Allah ya yi shi yawa sai a jejin to kaga wancan bangaren kuma su can aljihu ɗaya ne
0: menene aljihu
1: amma aljihu ɗaya idan misali aka kama kai ka kamo sai a hada sai a zo a raba
0: shine aljihu ɗaya
1: ita kuma Bauchi bangaren abin da ya shafi farauta Bauchi farauta ce wacce karfin ka shi zai baka idan ka ranka ikama kowa ya gani to na zugakku ne ka fahimta ko idan bindiga ka sa ka harbe kowa ya gani kai ka harba naku ne ko naka ya danganta da tafiyar ku amma idan aka kama aka zo aka saka wawa shine wawa da ake cewa anan zaka ga jarumta anan zaka ga karfi anan zaka ga asiri zahiri ina tasiri tunda wani in yazo ya kada naman wala do ya kuncika wannan naman idan aka dauko shi ana wawar aka saka a cikin jaka wannan rozo in ka tuna program din mu da muka dange na bidiyo ai do mun zo mun warware shi mun nunnuna jama'a me ye rozo me ye kaza na bude shi haka ke tunani yanzu wannan zai iya daukan
0: nama
1: da na bude makashi nace wannan da za a daddatsa duk girman gada duk girman barewa zai dauka ai duka gan shi duk mun yi mun nuna al'umma dan su fahimta to alhamdulillah to so da haka ita can aljihu ɗaya ne can kuma karfi ne da wawa da kokarin ku kamar yanzu sai gada ta fadi ina zuwa in na rike ta to ku kuma ku zo ku kewaye sai mu kokarin ta ga cikin ruzu da kokarin ku da kokarin irin mutanen da kuka daddako naku ne tsalli to duk tafiyar ku daya to amma ka tuna na fada a lokacin nake cewa idan a ce gada su kutumta shiga sai wajen kofatanta da kamar dani na kafa iki shiga in wani ya rike wallahi idan aka gama da jajjatuwa sun fito da ita ai ana ake ganin jarumta eh ai fada a shirya haka jeje yake yawa wani zubin kuma ana wannan Allah ya sa wata korar ta tashi ma'ana kuma tayin wata dabbar sai a rabu da wancan
0: a koma
1: sai ga an rabu eh to so da kaga Bauchi kenan na tafi can ne na kuma tsallako wa
0: ne
1: a hankula dai zamu dawo dai step by step kowani to so da kai can aljihu ɗaya ne aka ce aljihu ɗaya misali in dai ba harba ne da bindiga ba karnuka ne suka kama to za a kawo matari duka za a kawo in aka kawo za a ce zuga dama kusan adadin wanda kuka ji to za a zo a rarraba a ba wancan kaga akwai me akwai matsala amma da yake ka san shi mafarauci wani sai a hankula wani da zafin rai wani ma idan suka sun kama din da yake jeji da fadi zai kewaye amma kuma akwai wadanda ido sun gani sai an dace ai su wani zuga kaza sun zo da nama a dawo da shi to saboda haka shi jeji kaga idan mun kalli wannan waje ne wanda ya zamanto waje ne na abin da ya shafi ina da gulbi a wajen ma'ana yana da kuma ina da mesa kaga kamar bangaren mun tafi can yana da nesa ina da mesa yawa ina da abubuwa eh Bauchi ma duk ana samu eh amma mafi yawa irin waɗannan abubuwan kamar abin da ya danganci waccan duhuwar kuma a duda haka naman fa ana samun bambanci eh me bambanci
0: jaha zuwa jaha
1: eh dalilin bambancin shine kamar yadda muke magana ya danganta da inda wajen suke idan bauchi ta bushe akwai wahala
0: wasu dabbobin suna iya tsallaka daga bauchi
1: suna nan inda suke misali
0: inda zan iya tuna wata hiraka da kai magana akwai dabbobin wanda suke da ganda a jiki sun fi son guri mai dan dausayi
1: kamar lokacin da muka dinga maganar kamar da muka yi magana giwa muka yi magana durina muka yi magana karkanda kaga duban nan dangi ne na ganda shi na kai tambaya mi nace yanayin fatar su ba gayi sai tauri
0: sun fi son guri mai dan sanyi sanyi
1: yawa suna buƙatar ruwa ko diga cikin tabo su murgina ai giwa in ruwa ya kare ta kan bar inda take te nesa
0: ta koma inda dole sai ta samu koma mahallinta
1: su wannan suna bari to amma idan aka ce an shiga wani tsanani ma'ana inda suke din kaga du dabbar da bata samu ruwa akai akai ta fi dabbar da take samu ruwa kuzari da gudu a daji kafin yanzu zoman da yake wata samun ruwa isha dan fado gari gidan fulani dan tsotsu ruwa tayin farko ana bin sakana ga suke buge shi amma zoman da ruwa yake masa dan wahala ko dabba kafin su je sun nisa suna da wahala kashewa
0: to eh me hukun a ce wanda yake samun ruwa akai akai
1: shi eh to ai juriya kuma ake so ka fahimta shi wannan lagab ko da yaushe shi kuma wancan yawa kuma su waɗannan fa dabbobin da mutane suke tunani wani zai ce to ita dabbar tunda aka mana tambaya irin wannan kawai wai ta zauna a je a kama ta sai na farko akwai dama lokacin ta yayi na biyu kuma kai a matsayinka da ka fito ai kamar neman abinci ne Allah ba zai hana ka ba tunda ai akwai dabbar da zaka ga misali kar nakan sun mata kat ga baki dai amma kuma ta tsallake shine wata dabban a kama zaka kunnanta a yage wata an farke mata ciki amma ya warke wata zaka kafar ta kaza wata kaza cin an ce dabba ta mugunta ma'ana wata ta gane kare ta gane me sanda maharbi shi zai sanda ka fahimta ta gane tarko zaka ta ganin yanayin alamomi a jikin su na irin waɗannan abubuwa da yake afkuwa na sun kubuta sun kaza sun kaza ka fahimta yawa sannan kuma dabbobin nan da kake gani su ma akwai su abubuwa da Allah subhanahu wataala yake musu nasu na fahimta da ganiya yanzu misali akwai inda kake tunanin zaka samu naman sai ga babu shi yanzu kamar da ne maganar abin da ya shafi bangaren su kuka kuturo din abin da ya nausa yi can haka misali idan lokacin kakai zo mu kaga ana samun sa ame sai a ce a cikin daji to baro daji yake
0: zoma
1: sai ibaru jeji sai idawo gonaki inda ake tara kara ka fahimta kaga sabanin dacin saboda jejin kukula duk yanzu an cinye su ma wannan ina maganar ma a lokutan kenan yawa kaga yanzu kamar ina tana kamar majiya kaga yanzu lokacin da muke farauta a majiya nan kago je ne mai zomo a lokutan wannan shekarun kaga da dadewa fa yawa waje ne kaga shi ma mai yashi misali to duk irin waɗannan ya danganta na wani wadan inda dabbar take da irin mu'amala take da kaza sannan shi kuma maharbi kamar da kullun muke magana mukan ce tunda kaga yanzu kamar yadda nake fada mun dauko abin ne amma hankula za a dinga tafiyan sa daki daki yawa kaga kamar yadda muke fada shi maharbi wani za gan shi yana da kare kuma yana da bindiga yawa wani kuma za gan shi a babu kare sai dai bindiga zunzurutu yawa to kaga kowanne da irin yanayin irin fitarsa da irin yanayin irin abin da yake harba wani maharbin zaka iya mazo zai harba tsare kansa ta mazoci wani tsare kansa ta tunkuci wani tsare kansa ta misali giwa ce wani zaki wani kaza tun lokacin matsa harbi da baka har suka zo suna daukan bindiga to kowanne ba wai shi maharbi zaka ba wai wani ba wai cakuɗa nama yake kowanne ba ka fahimta ko ba cakuɗa yake ba yawa sannan masu cakuɗa nama fata-fata mutane masu fata-fata ina so in ka ƙara mutane ku ƙara fahimta su fa dama sana'a suke ta zunzurutu waɗannan za su tashi ne misali daga inda suke su tafi wani gari ba su da wata sana'a sai daji kaga za su kashe mugun dawa gyadi kenan waɗannan za su kashe mugun dawa za su kashe biri za a kashe mesa za a kashe abubuwa daki su ne waɗanda za a yi bandarsu a gyara su kamar dazuna ta tambaye ni banda ai banda kala-kala kaga akwai jirgi akwai banda
0: me jirgi kuma
1: shi jirgi ba shine zaka ji wanzu bin naman hawaru-waru ma yake ba
0: shine jirgi
1: sai ma duk a hankulan Allah da a cikin tafiyan mu to zamu dinga bambancewa kamar da ita banda kaga za a yi rami ne a rarike kasa in an rarike a zo a shirya danyen itatuwa a zo bacin an an sa itatuwa kirara ko guma kuma wutar ta ci tukunna to sai a zo a kadar da ita ma'ana a baje wannan gawayin in an kada gawayin sai a zo kuma a jera itatuwa danyu masu kyau sai a zo a dinga baza nama ana yi wannan amma ana yi ana tsaga shi saboda ya shiga eh wannan abin ya saboda wani kaga a daji kafin yan bankwai muke ce musu masu siyan nama wani kaga naman sa shi zai dauka ya kawo masiya wani kuma a cikin jejin zasu buje je siyo yawa shi jirgi kamar mutane abin da ya shafi Maiduguri da makamantan sun fi yin jirgi mu ko mutanen mu nan gaskiya sun fi yin banda eh aiko kifi ma duka ne masa wannan ka kula akun da aka dinga jin sa koda in ba wacce mamacin da ta iya dafa ba wani ba zai iya ci ba zai ji kamar daddawa ka san du gyaran daddawa ba mata iya gyara ta ba sai ta nuna wannan
0: mara
1: eh bare kuma a ce wata daddawa ta batsu akwai ana miya da ita kuma ana magani to amma ya danganta da irin yadda za a sarrafa ta to so da haka sannan kuma nama shi na jeji misali akwai naman da in yanzu misali aka dauke shi wani ba zai dauki dogon lokaci ba ya danganta da irin a lokacin abin da ya same shi ka fahimta yanzu misali wani naman kai kaga za a iya sa masa wani abu ne a ici to kaga ai ba zai dauki dogon lokaci ba kuma zama yanzu akwai a farautar wuni da kake gani sai baka ga ka kashe zomo in ba gane ka cire kayan cikin sa ka zubar ba zuwa kafin a ce yamma ta yi sai ga yani mai lalaci ka fahimta to sai an cire to wadansu kuma to so da kaga akwai kuma a bangaren abin da ya shafi kamar tarko za ka ga wani tarakuna ne na karafa wani tarakuna ne na itaci ka fahimta ai kala ne ba wai kawai an ce tarko a shikenan ba mafi yawa mutane sun fi sanin tarkon gafiya to kamar inda tarkon gafiya yake akwai tarkon da zai kama kura shi ba babba ne eh sannan kuma akwai mashaku
0: ana iya zuwa na itace ko na
1: yawa sannan akwai mashaku wanda da cable ake yin sa
0: mashaku
1: eh cable ake zargawa sai a saka hanyoyin su ina sa kan zai yake
0: sai shake
1: eh wani ma take yake mutuwa baya minti 2 ko 3 zai mutu tunda kaga ai wuya
0: nan cable din shi sa wani kuma oke saboda ya yana da alaka da wuya shi sa aka ce mashaku
1: eh mashaku wani kuma zaka kafa zai kama yawa wani yanzu amma da yake abubuwa da yawa kamar inda muke fada kowa da irin yanayin hikimar su da dabarun su da abubuwan su na kama wani ma rami zai izuba ruwa yi san abin da ya zuba dabba kuma ta wata daga labete ya dauka kaga du ya shiga dangi na abubuwa na rukuni na abin da ya shafi shi da dama mai mutai yake bukatar yayi ga daji a samu abin da yake bukata yawa to shine to kaga alhamdulillah tun a lokacin kaga farauta ma ana yin ta misali ba dadi har Allah ya sa kuma aka zo ana yin ta da dadi me da dadi mun yarda da junan mu mun aminta da junan mu ko ba haka bane kamar yadda nace alhamdulillah wannan gidan ina daga cikin abubuwan da sun hada kai na hada kan mutane wanda alhamdulillah ga abin du ya dauri ko ina ana ta jin dadi yawa amma kaga da sabanin farauta talatale kaga ai sai a hankula yawa wanda zaka ga misali wani ma mutumin ka ne ko in uwantaka ko kaza duk wani abu mara dadi akan yawa kuma shi mafarauci shi ai ba mai mafarauci ba abu ne ma mafarauci abu ne mai dadin ma a fada cewa wani mafarauci ne eh kuma abu ne na jarumta a ce wani mafarauci ne yawa ai jarumi kenan yawa ji an san jarumi shi zai shiga jeji jarumi shi zai ga wani abun tsoro shi ya iya tunkarar sa yawa to alhamdulillah dai kamar dai yanzu dai a hankula kamar yadda muka fara ka ji yanayin jeji da yanayin yadda yake da yanayin tsarin sa da yanayin mu'amalolin sa wani kuma jejin ya hada dukkan waɗannan abubuwa waɗannan nau'in kamar kashi uku wani zaka samu ruwa zaka samu kwazazzabo zaka samu gurbi yawa zaka samu kuma itatuwa masu rinka yawa yanzu wani bangaren idan ka shiga kamar a kudu kaga a lokacin kamar bangaren Bauchi din wani yankin zaka tadda duhuwa ka gane ta ko sarkakiya wallahi sai kai tafiya kamar da kanan gidan rediyon ku ina kyauta zaton zaka iya zuwa kamar nan misali da kamar kasuwar rimuma duk a cikin duhuwa kake so da takan yi rinka ta kama bushiya ta tafi iya inda ta yadanta yake iya bi ka fahimta to amma yanzu duk zamani ya zo da abubuwa da yawa tunda wata in aka shiga za ka ganta kamar tanti ne yawa wani gurin kuma idan ka shiga wallahi rana ma ba za ka gani ba
0: saboda
1: duhu eh yanzu kamar magana da ne akwai gurbin da in ka shiga kai kana ganin tafiya kana ganin kamar cimma abin da kake nema ne amma za ka yi doguwar tafiya kafin ka ankara fa ka je inda ba maki ma gaggabar ba za ka iya fita ba
0: ka raba kanka
1: eh ba za ka iya ba to saboda haka kaga wannan ina ka maka rukuni ne wanda an tare gayyar farauta to sai aka zo rukuni mu bangaren namu tunda muka ga maharbi muke yawa kullun akwai maharbi kamar da zai dauki kare akwai maharbi wanda a iya bindiga ne zai dauka ya shiga jeji da ita to dole akwai bambanci tunda yanzu misali kamar ni da kai zamu iya shirye farautar mu mu bi mu tafiya mu mi kwana da kwanaki ko mi wata ko mi kwana biyu ko mi uku in kurkusa ne kenan ka fahimta daga mu sai me sai bindigan mu sai dan abun da zamu tanada ka fahimta yawa akwai inda kuma a kudin ma maharban za a ce dan waje kaza dan waje kaza dan he ku rukuni duk bindigogi ne da ku ka fahimta haka za ku ji yawa sannan kuma mafi yawan harbin maharbi yafi da daddare
0: azizin ma
1: eh yafi da daddare
0: me yasa to
1: yau ai abin da yasa shi dare wata dabba da daddare take kiyo yanzu kamar suka dare son zake ganin su da ai da rana in ka je daji duk a kwance suke
0: suna bacci
1: a kwance suke yau
0: dan haka bai zama lalle ku gansu ba
1: mafi yawan abin da suke farauta na rana sun fi ga masu kamar cin nama
0: masu cin nama
1: eh masu ci misali yanzu kaga kamar kura ai ta fi kiyo da daddare bangaren ta kamar kerkeci kuma yana kiyo da rana kaga jinsin kerkeci da jinsin kura akwai bambanci
0: akwai bambanci
1: yau so da shi wanda yana siffar kare
0: yana siffar kare
1: ita kuma wannan
0: tana siffar
1: a haka take siffarta wata rana taba kawo misali nace kalli tinkiya kalli wannan abar mai kaya mai dukunkune wannan
0: bushiya
1: kaga duna ka misali lokacin muna bambanta in kaga dabbar daji wata dabba zaka gane a gida ka san akwai mun yi wannan yawa magai ta kawo su wanda zaka eh kana kallai
0: an samu fa'ida
1: sosai yawa an samu fa'ida so dan ka duba an ka duba wannan tinkiya ai kaga zaman ban baya ne da ita kura zaman ban baya sai dai kawai ita tinkiya Allah ya mata kaba banta duka masu tsayi ta kuma kura ta baya tayi kasa shi kuma kerkeci gaba kidi a dare yake
0: yanda kaga siffar kare
1: to kaga shi kiwon sa kaga misali ita kura tana ta fi kiwo da dare idan kaga ta fito kiwo da rana sai dai ya danganta da yanayin ko abin da ta samu na kurkusa ta gani ko dai amma dai karfin dai kiwo muke kalla yawa to amma kamar irin waɗannan masu dan cin ciyawa ciyawa mafi yawa waɗanda sun fi kiwo
0: da rana
1: da daddare
0: dauke da daddare
1: kaga ta fi kiwo da daddare duk irin waɗannan nau'in abin sun fi kiwo da daddare dan kiwon su na rana dan wani kiwo ne haka kamar misali kamar Fulani in ka kula da safi masu shanu ai kaga sukan fito a ce ban ruwan dawaki za ga wani dan kiwo za su yi a dan bakin wajen amma duk inda aka ce rana ta daga kuma za su nausa to haka suke to sai ka kowanne kuma da irin su kansu din dabbobin ba fa wai haduwa suke waje guda ba kamar yadda kai magana a dazu kake magana cewa wata dabbar za ka ga cewa misali bangaren da take da sabanin bangaren da take da ka kawo misali akan kanka kai ma dazu to ai da ma misali wani bangaren za ka ga za a ce nan bangaren dukurego ne eh dukurego wani bangaren za a ce kai wannan bangaren duk zomaye ne wani bangaren za a ce wannan bangaren du kaza ne to shine ko a farautar ce za a ce bangare kaza kaza ne
0: kaza ne
1: yawa wani ya taba zuwa yayi sa'a ya bugi to aka an ce wannan gani yake zai kuma samun sa'a
0: zai kuma samun sa'a
1: ka bayyana wani bangaren za a ce kaza ne to ita farauta ai kullun kuma abinda za ka kalla a lokacin da muke farauce farautan adaba baba waya amma hukunci na ubangiji a kasuwa yake daukar labari idan mutun yaje kasuwa irin yan kauye su yace ai an sa farauta waje kana kafin sati kafin juma'a wallahi ya kara
0: gari ya
1: to an
0: ina an dauka
1: hukunci na ubangiji kaga wani abu ne wanda Allah yake sanar da bayin sa ta wani abu da yaso a lokutan so da haka alhamdulillah ita farauta jarumta ce kuma har yanzu ga matasa suna buƙatar ta suna son su sai dai kawai abinda aka rasa akai waye jagora eh rain jagora yana kama eh rain jagora
0: da yanda aka yi
1: ita abace mai doka tunda ka gani mun yi farauta a Damaturu eh kaga can tsarin farauce farautansa duk a wancan kasan duk mun kawo misalai duk dai a hankula insha Allah zamu dinga zuwa daki daki saboda akwai lokacin da muke zuwa farauta can abin yana burge ni so duk inda yaro iba daidai ba wallahi za a dakatar da shi kuma ya dakata kuma nama fa zaka buge fa ko ka harbi a dauko ba kawo maka in kaga abin sha'awa kuma in ka guda nake ce za ga matasa su wai ba za sa bincima ba za ga kawai yan singilan ne da yan rigunan su haka to amma akwai doka yaro ba zai keta ba to so da haka akwai ana son a yi farautar ana son a shiga jejin ana son a yi mu'amala to amma jagorori jagorori a yadda wannan jagoran ne shi ma ana samun matsala ana domin me sai da jagora yanzu kamar yadda na ga maka nace idan an shiga jejin ba kai tsaye muke shiga ba ina koma cancan baya da nake ce maka akwai mai kuriya wanda zai zo wani yana bugawa akwai mai kaza ai su suke jin mutane bangare kaza za a ce gabar farauta idan aka yi yamma an bata to wannan kidan shi zaka dinga saurari yawa idan kuma a rukunin ku ne dama kun san bangaren za ku dinga amfani da zali amma duk da haka idan ka ce farauta gabar
0: gabas
1: idan ka kuskura kai yamma to wani fa sai dai kuma ku nemo kanku to wani bangaren saboda jeji Allah ya musu wani irin al'amari kuma jeji da kake ganin sa na shafa da jeji arziki a cikin jeji yake kuma a cikin jeji yake dauko arziki a kai gari
0: kawo shi gari
1: a kai shi gari domin me duk wani abu ma an ka kula na ma'adanai na kaza duk a ina ne dai a daji duk wani abu na naman dajin da za a ce an kawo shi gari da ransa har an ce an ba shi farashi kudi kaza ina dai za a samu shi a jeji ne to sai dai ya danganta da yawa la'a itace ne wannan itace ne mai amfani ina za a dauko shi dai a kawo shi daga jeji ne yawa kuma akwai itatuwa masu hatsari haka kuma akwai dabbobi masu rayuwa a wajen ka gani dama yanki bi ne ina magani ina jeji kuma na sha fada a du program din mutun shekara da karu cewa ni na fi karfi a ne a magani ina ga farauta kuma nakan ce duk waɗanda muke harka farauta da su da wanda muka taso tare da muka yi abota na garuruwa na ko ina sun san a haka nake nama bai damun ba yawa amma na gano abin da nake so in na tashi kuma shiryan koma in zo da shi kaga yanzu zamani duk ya zama wani iri so yanzu kasar sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a da zaka tayi ka tafi wani gari ba yaran ku ɗaya ba komai ba wani ma takura me za ku yi su karbe ka su baka ruwa su baka makwanci a yi wasa a yi dariya malam su dauke ka a hannu ma sun babba mutanen mu ga su baban lamar gayi hagani ga su can hume gidan gona a lokuta duk sun yi zaman daba sun yi zaman fata-fata a lafiya duk sun yi zama a can bangaren to zo da haka kaga rayuwa ce mai daɗi idan ana tuno ta to amma kalubalanta shine a yanzu ya za a gyara ta
0: insha Allah za mu bi masu sauraron mu kusan kamar yadda muka ce yau shimfida muka yi musamman a cikin wannan shiri na maza gumba dutse da muka ce za mu ci gaba da tattauna musamman za mu kalli shi kansa da jejin kunjiyar da musamman muka koro kuma mun muku alƙawarin cewa za mu bude lafiyan waya musamman ga wanda yake da tambaya ko karin haske akan lambar waya 07077952939 da kuma 08174577777 to ashi nan an fara a kiran line assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai to masha Allah gashi nan mun dare shi gaskiya ne ga ruwa ga jiji Samaila Bosh
2: Hello?
0: Muna tare da kai.
2: To alhamdulillah. Kamar yadda take shirin nan da mai na da tabu. Alhamdulillah. Za mu ci gaba da jiyarsa. Kamar yadda muka saba a baya. Sannan kuma ina da wasu shawarwari wanda ya kuma gaji. Ka ba wa
0: to muna ji
1: ayya
0: to da fatan zaka saki shigowa musamman assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: to barka dai
2: magana a bashir kai shugaba Audu dan babu kura local government tare da cikin kungiyar zuciya
0: kafin to masha Allah malam bashir daga kura
2: wannan tattauna dai gashi an dawo ne to mun ji dadin dawowa da aka da wannan magana
0: to alhamdulillah
2: Allah ya ji kan bardan madaki
0: amin ya rabbi allahumma amin amin ya rabbi amin ya rabbi to masha Allah
2: muna jiya za mu ci gaba da sauraron wannan shiri
0: to muna
2: shugaba da dan babu
0: to muna godiya to to magayaki ga wannan sakon shi ma yace yana maka fatan alkhairi kuma yana tare da mu daga Hassan Ya'u Giwara NUT chairman na karamar hukumar wara yace yana maka fatan alkhairi
1: insha Allah
0: assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai
2: ina magana da Abba Ibrahim da kokan Naisa
0: to mala Abba muna tare da kai
2: ina yau bauce fatan alheri da fatan kuma ya zo gidan rahama da lafiya
1: to masha Allah ina ansa ina godiya kuma
2: akwai inda ake iya samun bauce ko kwatancan yadda yanda in mutum yana so ya hadu da shi haka kan wani abu da ya shafe shi haka
0: eh ana yi kuma zai fada
2: dan Allah ko zai fada mana haka dan mu san abin nan din
0: zai fada har da number waya zai bayar insha Allah
2: mun gode Allah ya taimaka Allah kuma ya kara nasara da
0: amin ya rabbi amin ya rabbi wa alaikum salam to boshe kafin mu nutsa mu ba wannan amsar sa
1: to masha Allah ai inda nake dai a yanzu ina Medile gurin gawa rijiya ta Annabi a kota Rahina Plaza gidana ina bayanta anan nake insha Allah
0: zai kuma mu ba da number wayar sa a ƙarshen shirin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: masha Allah barkan ku da dare kike da kuna tare da Abba Garbawa Rano dai daga cikin gidan wasi Allah
0: to masha Allah mallam Abba da Karano
2: kuma alhamdulillah gaskiya muna karuwa tambaya ta ga shi kan Bauchi kenan naji kamar zan ji kafar ta suna cewa rubun ba shi dai daji za a ga gaba ɗaya babu namu kusan an rike shi sai ta fitira a jira ku wato malamin daji kenan an yi karatu shi ya abin yi da nan kamar haka gaskiya ne abin kuma kawai dai magana cikin mutane Abba Garba Rano wanda za ku tashi lafiya
0: to mala Abba Garba
1: eh to alhamdulillah gaskiya hakan yana iya faruwa yawa abinda kuma yake faruwa kamar inda ne magana dazu cewa kamar wanda ya tafi nema ne wata rana ya samu wata rana ya rasa yawa abinda ke faruwa idan aka kama nama sai aka samu hatsaniya wacce ake ganin za ta iya kara rabuwar kai har a zo a ce an samu an debatacciya ba dadi to akan daura daji idan aka daura daji naman kwata-kwata ba za su same ba ko kuma idan aka fuskanci cewa wani abu zai iya faruwa ma'ana ana ganin wancan na hararar wancan wancan na hararar wancan to duk akan yi haka sai ai daurin daji yau idan kuma abin ya warware yanzu kamar lokacin da nake cewa idan akwai wawa da ake yi wata za ta iya kawo fitina to wani naman ma da za a tasa ai ba naman bane domin ne ya ƙara tashi dai a rabu da wannan yawa duk irin wannan ami ai ga kamar da ni wani ce a Bauchi a lokacin ai anan zaka ga lakani na gaske yawa
0: a Bauchi
1: sosai ma ko zaka ga abubuwa tunda ba zan manta ba ko dan da zaka yi ta ganin fa abubuwa na mutane kowa da irin su wani ma idan naman ya tonga ka kiran da zai dinga yi masa abin zai baka sha'awa zai dinga kiran wani abin na daban amma haka zai zo inda suke zaka yi ta gani so da haka ana yi wani kuma idan ya soke ta tasa in ya so ne dan adam yin dama in ya bunkasa zai abin da yake so to wani ma zai iya yin wannan yawa ga naman ike samuwa yawa kutukuta ike samun su duk irin wani abin yana faruwa eh gaskiya ne hakan yana faruwa tabbas yawa
0: assalamu alaikum to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sai kin nan daga murya ba maji
3: sadiya ta daga mazangware
0: to sadiya daga mazangware
3: ne babban gwarzo
0: to ina godiya
1: masha Allah ina ansa
3: tambaya ta anan shine da Allah naji kace ana farautar wannan buri to ana cin buri ne
1: maguza su da ciwa ba su ci su da ci ai wani kawai hadaka ne na farauta yawa akwai wani zumbusan naman sama ya fi na komai daɗi zuwa can ɓangaren su
0: tunda suna ci
1: yanzu a mutanen mu akwai wanda kaza ma ba iya ci zai ji waya santa ko baka bane
0: gaskiya ne tare da gaskiya
1: to sai da haka bari kin ga mu a musulunci ba halak bane a gare mu yawa to amma so abubuwa na malamai ta bangaren in an kashe shi kaza akwai wanda kuma ba ko mugun da kuma ba sa kashewa eh akwai wanda so za su ce ai haram
0: haram ne
1: tunda an haramta ba ruwan su
0: babu ruwan su
1: yi za ai muka maganar su kansu za ga ba maharban ma nau'i ne akwai wanda kuma babu ruwan su kawai yawa duk abin da ya samu kawai shikenan
0: wani kuma zai yi ba wai dan ya su ba dan ya siyar
1: sannan kuma wani ma idan an kashe shi ana cire wadansan san jikin sa ne saboda magani eh yawanci amma dai kan maguzan na aiso cin da suke sosai kuma a dade ban sai yanzu mutanen nan wadansu sai a hankula
0: gaskiya ne assalamu alaikum
2: eh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai kuma la hallar da ka dan ka dai
2: ina yi wa babban makofa ta har kai da fata ta zai
1: to masha Allah ina ansa
2: ba ka nan wai shin bauchi ya taba zuwa ne kin kin wa dan ka dai sun yi karanta
0: to
1: to ban taba zuwa inda kai magana ba tudin wada dan ka dai nayi farauta eh sai dai yawanci wani zubin muna haduwa da irin mutanen su lokacin da muke ga bauchi eh muna dan haduwa tunda hadaka ce ita wannan kamar da ake cewa farauta kasa tunda kusan gari gari ne suke haduwa eh kuma kaga misali tunda mu bindiga muke dauka ya danganta da ma ita farauta kamar yadda muka yi magana yanzu misali na san wani a waje kaza zamu iya shirya inje garin su akwai abin da suke samu waje mu je mu buga to ya danganta al wani kuma za a hada wani bangaren eh amma dai a ce na tafi farauta nan gaskiya sai dai mutanen yawanci a da ina ga maka muna dare su a Bauchi lokacin ana farauta sosai da gaske eh
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: to da Ismail sai daga tudun wada dan kare
0: to mutanen tudun wada dan kare
1: to barka dai
3: Allah cikin gabobin daji wacce ce tafi masifa kuma
1: gaskiya ne kin yi tambaya mai kyau idan masifa ce idan aka nemo damusa ai an je kare
0: tabu kowa
1: yawwa
0: masifa
1: tana da masifa ba na wasa ba kuma dabba ta magana to sai mu ce kawai damu mu tsaya iya damu mai mai dabbar daji ne
0: eh gurin hakuri
1: a to yana da hakuri sai mu magana dan kunya mai nade wannan in ka taba mai ta duk kunkule ba fada mai yake nema ba
0: kada ka taba
1: amma akwai su da yawa jinsi
0: yanzu zamu iya ta damusa tafi
1: ai tafi kula kullun adiri take ai ki zaki kallon ka zai kauta kai ita ku adiri me duniya ta dinga wannan furjin
0: furjin
1: ai Allah yi ta da wannan masifar eh damusa
0: zamu zo labarin
1: damusa
0: in kun bi mu an kula
1: amma akwai dabbobi amma tunda tambaya kai tsaye damusa kai damusa ai kacci eh
0: assalamu alaikum barka dai
2: Allah sarkin barka da gari
0: barka dai
2: fatan an yi lafiya kana tare da Amur bai tsohon gudun gurgurin
0: mallam Amur kwana da yawa
2: wallahi mallam da oji kwana ji
0: kai batan dabo
2: wallahi mallam ka usuna da da kudi bata ci Allah ya dawo haka
0: to alhamdulillah gashi maza gumba dutse ya dawo da kai
2: ya babban bako muna tare da shi muna a kwatare da mu tattauna da ake da shi wancan Kano to wancan Kano da abadan mataki kuma muna jin Allah ji kansa
0: amin ya rabu
2: muna jin da maimaiti
0: gaskiya
2: ne da oji ka tafi mu ai nan kunan da yake falauta ya zo yankin da ya shafi wurin da kuma jama'a irin su ga dunkulun gurin haka
0: yanzu
2: amin
0: to muna godiya
1: to insha Allah kamar yadda muke magana ita farauta kama take a waje wani ma ya da dango za kai ka huce wani kuma sha'ani ne ma zai jawo na biki ayi farauta iya yankin wajen a huce duk a hadaka ta gayya ta da zumunci da abu duk an taba wani abu tunda ita farauta wata tauni guda ce za a yi biki ko wani abu sai a ce an dan sa waje
0: ka
1: insha Allah
0: rahmado kai ne mai yana karshe
2: alaikum
0: wa alaikum assalam kai ne mai yana karshe lafiya kalau
2: ina magana da
0: kai na
2: da
0: wakin kudu
1: wakin kudu
0: to
4: to masha to muna godiya wallahi da fatan alkhairin alhamdulillah masha Allah to masu rari duba da yanayi na lokaci baran kara layi da assalamu alaikum barka re
5: barka da dare
4: to barka re da muke magana
5: to kana magana da Rayyan Isa yawa
4: to mallan Rayyan da Karanu to masha Allah menene tambayar ka
5: tambayar da zan yi wa babban mako wannan daji yaje ya sha wahala
4: kuta
5: shi lafiya Rayyan Isa yawa
4: to masha Allah
1: to masha Allah ai ina ganin inda ka saurari program din mu da muka dinga a da can can ai na bada labarin ranu da waɗannan duwatsu na fagai ka tuna ko mun yi yire-yire na bada labarin ranu matuƙa na yi yawo akan waɗannan duwatsu ai kowannan dutsen ma da na hawi ma na raka dudu yawa na fagai to kaga nan ma alhamdulillah akwai Duk dai za mu zo tun da yanzu an dawo duk za su da irin waɗannan.
4: To kaga tun a nan mun yi wa masu saurari alƙawari musamman wanda ya nemi number waya za mu karɓi number waya ka sai kuma ɗan rakiyar taka sai mu karkare.
1: To alhamdulillah number waya ta dai ita ce dai waccan dai 08160S617201.
4: To ai ko ni da nake nan gurin mu ɗauka ba a gurguje ka ta
1: 080 08 60 8 61 7201.
4: To kaga yanzu na ɗauka
1: 08 68 61 7201.
4: To insha
1: Allah
4: sai rake taka.
1: To ina tare da Rufa'i Zango gashi nan.
4: Masu rari na tabbata an ji dadin kasancewa da shirin maza gumba dutse kuma insha Allah sati mai zuwa da yadda Allah za ku ci mu da ci gaban wannan tattaunawa a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da Nura Abubakar Musa wanda shi ne shugaban sashen shirye-shiryen da na jagorancin shirin zaridin manaja wajen nake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da shirin maza gumba dutse da ma rahama radio Abuja.